يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما

inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah ya yi wa Malam Dairu Husaini tsoho jitta gandun albasa. Rasuwa ya rasu yana da shekaru 101. Ya bar yaya da jikoki da dama daga cikin yayansa. Akwai Ismail Magayaki wanda ake shirin maza kumbai dutse da shi. Za a yi jana'izar sa a gidansa dake unguwar gandun albasa da karfe 8 na safiyar Litinin dinnan. Sanarwa daga Zahraddin Munir Jaoji.

0: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Usain Amba inda ba ke tare da ku a wannan safiya ta Litinin 2 ga wata da 2 tsani Hijira fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 daidai da 14 ga watan Satumba 2026 miladiya. Sai cikakkun labaran. Mataimakin shugaban kasa Sanata Kashim Shettima ya gabatar da jawabin Najeriya a taron shugabannin kasashen BRICS na shekarar nan da muke ciki ta 2026 da ke gudana a birnin New Delhi na kasar India. A cikin jawabin da ya gabatar a madadin shugaban Najeriya Bola Tinubu, Kashim Shettima ya yi kira da a gaggauta sake fasalin tsarin shugabancin duniya da cibiyoyin hada-hadar kudade ta kasa da kasa domin samar da tsarin da ya fi wakilci, adalci da kuma ansa bukatun kasashen. Ya ce Najeriya na goyon bayan tsarin da zai yi daidai da sauye-sauyen tattalin arziki daidai da yawan jama'a duniya. Mataimakin shugaban ya kuma gayyaci masu zuba jari daga kasashen waje da su yi amfani da damammakin zuba jari da ke Najeriya. Yana mai cewa kasan nan na iya zama hanyar shiga babbar kasuwar Afirka karkashin yarjejeniyar da aka cimma. A gefe guda kuma Najeriya da kasar India sun sake tabbatar da aniyarsu ta karfafa alakar da ke tsakanin su. Ministan harkokin wajen Najeriya Benyanka Odumegwu Ojukwu ta gana da takwaranta na India Dr. Jaishankar yayin taron da ke gudana a yanzu, inda suka tattauna batutuwan kasuwanci, ilimi, al'adu da kuma harkokin ofishin jakadanci. Sun kuma tattauna batun jin daɗin 'yan Najeriya da ke zaune a India, musamman waɗanda suka wuce wa'adin zamansa a ƙasar da bizar su ta ƙare. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya isa Paris, babban birnin ƙasar Faransa, inda zai ci gaba da hutun shekara na makonni 3 da yake yi a Turai. Jakadan Najeriya a Faransa Oyedele Oke shi ne ya tabbatar ko ya tarbi shugaban da isarsa ƙasar. Shugaban ya bar Abuja a 30 ga Agusta, inda ya fara hutun a birnin London kafin daga bisani ya wuce Paris. Fadar shugaban ƙasa ta ce Tinubu zai dawo Abuja bayan hutun domin shiga cikin yakin neman zaɓe a babban zaɓen shekarar 2027 da ke tafe. Rahotanni sun nuna cewa Paris na daga cikin birane da shugaba Tinubu zai ziyarta tun bayan hawansa mulkin ƙasar nan a watan Mayun 2023. Har zuwa yanzu gwamnatin Afirka ta Kudu ba ta yi wata sanarwa kan kisan wasu 'yan Najeriya 2 da kashe a ƙasar ba, lamarin da ya jawo Allah wadai da kuma nuna damuwa daga 'yan Najeriya. Rahotanni sun ce Bishop Michael Fakule da kuma James Nwonko ne aka kashe a wasu abubuwa daban-daban cikin kwanaki 2, abinda ya kara haifar da fargaba a kan lafiyar 'yan Najeriya da ke zaune a Afirka ta Kudu. Fakule an harbe shi ne a gidansa da ke Johannesburg a ranar 4 ga Satumba, yayin da Nwonko ya rasu washe gari bayan zargin cewa jami'an 'yan sandan Afirka ta Kudu sun masa duka da azabtarwa a lokacin da suke tsare da shi. Jakadan Najeriya mai jiran aiki a Afirka ta Kudu Femi Fani Kayode ya ce mutanen 2 sun kara yawan 'yan Najeriya da kashe a kasar a bana zuwa guda 8. Ya kuma bayyana cewa ana zargin jami'an 'yan sandan Afirka ta Kudu da hannu a wasu daga cikin kashe-kashen, amma har yanzu ba a samu wani jami'i da aka gurfana a gaban kotu ba kan irin waɗannan zarge-zarge. Sai dai ministan harkokin wajen Afirka ta Kudu Ronald Lamola ya ce gwamnatinsu ba ta samu wata sanarwa a hukumance daga nan Najeriya ba. Matakin da majalisar dokoki ta ƙasa ta ɗauka da kuma matakin da majalisar dokoki ta ƙasa ta ɗauka, ya ce Afirka ta Kudu na son ci gaba da kyakkyawar dangantaka da nan Najeriya duk da matsalolin da ke faruwa tsakanin ƙasashen guda 2. Gwamnatin tarayya ta sanar da kammala shirye-shiryen rage gibin rashin aikin yi da kuma rashin samun cikakken aiki, musamman tsakanin matasa masu neman aikin yi a karon farko da kuma waɗanda ba sa cikin harkar karatu a halin yanzu. Alƙalman hukumar ƙididdiga ta ƙasa MBS sun nuna cewa yawan marasa aikin yi a nan Najeriya ya ragu zuwa kaso 4.3 cikin 100 a zango na biyu kenan na shekarar 2024, inda kimanin 'yan Najeriya miliyan 9,870 ke cikin rashin aikin yi. Kazalika, rahoton ya nuna cewa yawan mutane da ke da aikin yi amma ba sa samun isasshen aiki na ya ragu da kaso 9.2 cikin 100 a wannan zango. Domin ƙara samar da guraben aiki, shirin gwamnatin tarayya na zuba jari a harkokin fasahar zamani da masana'antun kirkire-kirkire ya bude damar neman horo kyauta kan ayyukan fitar da wasu hukumomin kasuwanci zuwa wasu kamfanoni. Shirin na neman horar da matasa 50,000 a jihohin kudu maso yammacin Najeriya domin ba su kwarewa da za su taimaka musu wajen samun aikin yi ko kuma kafa masana'antunsu ko sana'o'i. Gwamnatin ta ce irin waɗannan shirye-shirye na daga cikin matakan da take ɗauka domin rage rashin aikin yi da kuma baiwa matasa damar dogaro da kansu. Gwamnatin tarayya ta ce za ta ƙara haɗin gwiwa da ƙungiyoyin bijilanci domin taimakawa wajen ƙarfafa tsaron rayuka da dukiyoyin 'yan ƙasa. Ministan matasa Oyedele Olawande shi ne ya bayyana hakan lokacin da shugabannin ƙungiyar tsaro ta bijilanci a ƙasar nan suka kai masa ziyara a birnin Abuja. Ministan ya bayyana ƙungiyoyin tsaro na bijilanci a ƙasar nan a matsayin muhimmiyar ƙungiyar tsaro da ke aiki a matakin al'umma, musamman wajen kare rayuka da tabbatar da tsaron jama'a. Ya ce akwai damar ƙara haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar da ƙungiyoyin tsaro na bijilanci, musamman wajen samar da shirye-shirye da za su yi amfani ga matasa da al'umomi. Sai dai ministan ya jaddada cewa duk wani haɗin gwiwa wajibi ne ya kasance bisa doka, tare da tallafawa ayyukan hukumomin tsaro wanda kundin tsarin mulkin ƙasa ya amince da su. Shugaban Majalisar Wakilai Tajuddin Abbas ya yi kira da a ɗauki tsauraran matakai akan masu safarar miyagun ƙwayoyi, tare da ƙara tallafawa mutanen da ke fama da matsalar shaye-shaye. Tajuddin Abbas ya ce shaye-shayen miyagun ƙwayoyi na zama babbar barazana ga al'umma, don haka akwai buƙatar gwamnati, iyalai da sauran masu ruwa arziki su ƙara ƙoƙari wajen daƙile wannan babban matsalar. Kakakin majalisar ya ce gwamnati tana nan, doka kuma tana aiki, amma ya jaddada cewa ya zama wajibi jama'a su taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da wannan babban matsala. Tajuddin Abbas ya bayyana hakan ne a yayin rufe wani taron wayar da kan jama'a na tsawon kwanaki 3 akan shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kuma fadace-fadacen daba a Kaduna. An gudanar da taron ne tare da haɗin gwiwar hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa Nowa a matsayin wani ɓangare na ayyukan wakilcin al'umma da kakakin majalisar ke gudanarwa. Abbas ya ce yaƙi da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi na buƙatar haɗin gwiwar iyalai, makarantu da al'umma da kuma hukumomin tsaro. Ya kuma danganta safarar miyagun ƙwayoyi da wasu daga cikin matsalolin tsaro a nan Najeriya wadda ake fuskanta, musamman hare-haren 'yan bindiga da garkuwa da mutane, da musamman ma a yankin Arewa maso yamma. 'Yan sanda a ƙasar nan sun ce wasu 'yan bindiga sun sace limamai 6 a jihar Zamfara. Lamarin ya faru ne a Asabar ɗin ƙarshen mako, lokacin da limaman suka halarci wani taron addu'a na neman nasarar shugaba Tinubu, wanda ke neman wa'adi na biyu a babban zaɓe da ke tafe a watan Janairu. Sace mutanen domin neman kuɗin fansa ya zama babbar hanyar samun kuɗaɗen shiga ga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da dama a nan Najeriya, ciki har da masu iƙirarin jihadi da kuma ƙungiyoyin 'yan bindiga waɗanda ba su da wata manufa ko aƙida, waɗanda ke neman kuɗin fansa kafin ma a saki mutane waɗanda suka yi garkuwa da su. Rashin tsaro da kuma halin da tattalin arzikin ƙasa ke ciki na daga cikin manyan batutuwa da suka mamaye yaƙin neman zaɓe da ake gudanarwa a yanzu. Sai dai wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta fitar ta bayyana afkuwar wannan al'amari. A nan kuma rundunar sojan Najeriya ta tabbatar da sace malaman da ake magana a Zamfara, yayin da ta musanta jita-jitar da ke yawo cewa an sace shi ne a tsohon gidan tsohon gwamnan jihar Sanata Abdulaziz Yari da ke ƙaramar hukumar 30 mafara. Rahotanni sun ce rundunar sojan ta bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da muƙaddashin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na sojin na sashe na 8 a yanki na biyu na rundunar operation fansar yamma Lieutenant Colonel Olaniyi Osoba wanda ya fitar da ita a daren jiya Lahadi sanarwar mai taken rahoton halin da ake ciki akan sace malaman addinin Islama a jihar Zamfara ta bayyana cewa an sace mutanen ne akan hanyar ta zuwa Talatan Mafara daga yankin dajin Sububu dake cikin karamar hukumar Bakura ba wai gidan Sanata Abdul Aziz Yar ba kamar yadda rahoton jaridar Daily Trust da aka ambata ya bayyana labarin cewa yan bindiga sun sace limaman masallatan Juma'a shidda ne akan hanyar su zuwa Talatan Mafara domin halartar wani Talatan Mafara domin halartar wani zaman addu'a musamman da aka shirya domin zaman lafiya da kuma samun nasarar tazarce ta shugaba Bola Tinubu rahoton ya kara da cewa an sace malaman ne a nisan kilomita 3 daga kauyen Damri a yankin gidan Suleiman Bature dake cikin dajin gonar sarki kakakin rundunar yan sanda a Zamfara DSP Yazid Abubakar shine ya tabbatar da adadin limaman da aka sace su shidda inda ya bayyana cewa jami'an tsaro sun karfafa ayyukan ceto domin ganin an kubutar da dukkanin su cikin koshin lafiya rundunar sojin ta bayyana cewa dakarinta na ci gaba da aiki kafada da sauran hukumomin tsaro da hanyar tattaro bayanan sirri domin ceto malaman tare da yin kira ga al'umma da su yi watsi da labaran kanzon kurege da ba tantance ba su kuma ci gaba da baiwa jami'an tsaro ingantattun bayanai gwamnatin jihar Borno Babu Gana Umar Azulum ya bayyana cewa sama da makarantu 5000 aka lalata a jihar sa sakamakon ta'addanci da jihar ke ci gaba da gani zuwa wannan lokaci yayin da yake kaddamar da wasu ayyuka a birnin Maiduguri babban birnin jihar a lahadin karshen makon nan gwamnatin Zulum ya ce kusan yara miliyan 2,200 lamarin ya shafa da yanzu haka ba su zuwa makaranta ya ce iya 5,000 kadai aka iya komar da su karatu baya ga malamai da ma'aikata a bangaren ilimi da dama da aka halaka ya kuma bayyana makudan kudade da gwamnatin sa ke kashewa a fannin na ilimi inda yace a shekarar 2025 zuwa da 26 sun kashe sama da naira biliyan 46 a bangaren ilimi hukumar tsaro ta DSS ta nusar da jagororin al'umman musulmi da krista da ke jihar Osun game da yunkurin yan ta'adda na zargin kai harhare na ta'addanci a wuraren ibada da na taruwar jama'a a jihar gabanin zabukan 2027 gargadin na kunshe cikin wasu mabambantan taruka da hukumar DSS ta gudanar da jagororin bangarorin guda biyu a birnin Oshobo a tsakiyar makon nan da ya gabata kamar yadda Mustafa Olawuyi jagoran al'umman musulmin jihar Osun ya sanar a ranar Juma'a da ta gabata inda aka buƙace su da su dauki matakan da suka dace ya kuma tabbatar da cewa jami'an hukumar sun taho kafa da kafa daga birnin Abuja zuwa Osun domin su isar da wannan gargadi game da yunkurin yan ta'addan na tarwatsa ko kawo tsaiko a zabukan da ke tafe domin domin tada hankalin jama'a da kuma yunkurin da ake yi na ganin an daidaita al'amura domin daukar matakan da suka dace tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugabancin kasar na a jam'iyyar ADC a zaben da ke tafa na 2027 Atiku Abubakar ya kalubalanci gwamnatin tarayya game da sabuwar barazanar kungiyar malaman jami'o'in kasar nan ASU ta tafiya yajin aiki na kasa baki daya Atiku Abubakar ya nemi da ayi wa yan kasa bayanin yadda aka kashe kudaden da aka tara bayan cire tallafin man fetur a cewar Atiku Abubakar wannan ya nuna cewa gwamnatin ta gaza sauke nauyin alƙawuran da ta dauka wajen yin amfani da kudaden ta inda ya dace ciki har da fannin ilimi a sanarwar da ya fitar a daren jiya ta hannun mai taimaka masa na musamman a fannin yada labarai Frank Shaibu ya nemi shugaba Bola Tinubu da ya bayani akan makudan kudaden da aka yi wa yan kasa alƙawarin cewa za su ga sauyi da zarar an cire tallafin a ƙarshe Atiku ya sake nana ta cewa an kawar da tallafin amma yan Najeriya na fuskantar matsin rayuwa akan tallafin tambaya ita ce ina kudaden suke a Juma'ar da ta gabata ne ASU ta yi barazanar tafiya yajin aikin gama gari a nan da dan kankanin lokaci da ke tafe man fetur ya kai kusan naira 1,430 a birnin tarayya Abuja akan kowace lita da wasu jihohin da ke kasar nan inda wasu 'yan kasuwa ke danganta tashin farashin da rikicin gabas ta tsakiya musamman halin da ake ciki a mashigan nan ta Hormuz. Kamfanin dillancin labarai na ƙasa ya rawaito cewa sabon ƙarin farashin ya biyo bayan ƙarin naira 85 da matatar Dangote ta yi a kan farashin man fetur ɗin da take sayarwa a matatar daga naira 1,265 zuwa naira 1,350 a kan kowace lita sakamakon tashin farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya. Ƙasar nan dai na cikin ƙasashe da ke da arzikin man fetur, amma a wasu jihohin rahotanni sun ce farashin man ko litar man ya haura naira 1,500. To Allah ya kyauta, labaran nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahama Radio mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM. Za ku iya jin mu ta internet a rahamatv.com. Madalla Hausawa na cewa ilimi gishirin zaman duniya. Wannan karin magana na nuna muhimmancin ilimi a rayuwar ɗan adam, domin kamar yadda abinci baya daɗi idan babu gishiri, haka rayuwa ba za ta samu ci gaba ko nasara ba matukar babu ilimi a cikinta. Sai dai duk da ƙoƙarin gwamnatoci a matakai daban-daban waɗanda suka ce suna yi wajen inganta harkar ilimi, ciki har da gina makarantu da sabbin ajujuwa da kuma ɗaukar malamai, rashin wadatattun kayan koyo da koyarwa a wasu makarantun na ci gaba da zama babban kalubale a harkar ilimin. Wannan matsala na shafar aikin malamai da ma karatun ɗaliban, musamman a makarantun da ke fama da ƙarancin kayan aiki. Wakilinmu Usman Ibrahim Datti ya yi nazari ga rahoton da ya haɗa mana.
1: Da ake cibiyar ƙoƙarin inganta harkar ilimi a Najeriya, har yanzu ƙarancin koyo da koyarwa na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin ƙalubalen da wasu makarantun gwamnati ke fuskanta. Littattafan karatu, kujeru da tebura, kayan gwaje-gwaje, ɗakunan karatu da sauran kayayyakin koyarwa na daga cikin muhimman abubuwan da ake buƙata domin samar da ingantaccen yanayin karatu ga ɗalibai. Sai dai a wasu makarantu, rashin wadatar waɗannan kayayyaki na sanya malamai da ɗalibai fuskantar matsaloli wajen gudanar da karatu yadda ya kamata. Wasu ɗalibai kan kasance suna raba littattafai ɗaya tsakanin mutane da dama, yayin da a wasu lokutan malamai ke dogaro da rubutu a allo saboda rashin isassun kayan koyarwa.
2: Tunana Mujahid Mubarak, kuma ni malamin sakandare ne. A gaskiya kayan koyo da koyarwa suna da matuƙar muhimmanci wajen samun ingantaccen ilimi, amma idan babu kayan, malami zai kasance cikin wahalhalu wajen koyar da darussan da suka kamata ya koyar da su. Sannan yana shafar koyo da koyarwa kai tsaye. Wasu darasin ma za ka ga suna buƙatar kamar irin su chat, kamar map, textbooks, kayan laboratory haka da kuma sauransu. Wannan kamuna yaro kai tsaye za ka sami sauƙin wajen koya masa abin da ya kamata koya masa, kuma shi ma zai fi samun sauƙi wajen fahimtar koyo da koyarwar gaba ɗaya.
1: Masana harkar ilimi na cewa koyarwa mai inganci tana buƙatar haɗin kai tsakanin malami, ɗalibi da kuma samar da abubuwan da ake buƙata domin koyarwa. Idan kayan koyarwa ba su wadatu ba, malami na iya samun wahalar bayyana wasu darussan cikin hanyar da ɗalibai za su fahimta cikin sauƙi. Hakan ya fi bayyana musamman a darussan da suke buƙatar amfani da kayan gwaje-gwaje ko wasu na'urorin koyarwa.
3: Rana Aisha Ibrahim, wani ɗaliba ce. Muna fuskantar wannan matsalar na ƙarancin kujeru, don idan baka zo da wuri ma ba za ka samu wuri ba. Sannan ɓangaren allonmu ma shi ma yana da matsala, ba mu da allo mai kyau. Sannan kuma a ƙa'ida ajin kamata ya a ce an raba mu biyu, amma mu mutum sama da 100 a cikin aji guda ɗaya. Ga zafi in rana ta yi, duk ba wani fahimtar karatu ake ba saboda wannan matsalar.
1: Baya ga matsalar kayan koyarwa, ƙarancin kujeru da tebura da kuma cunkoson ɗalibai a wasu ajujuwa na iya ƙara wa matsalar tsanani, domin idan ɗalibai suna da yawa fiye da yadda kayan makarantu za su iya ɗauka, samun damar yin karatu cikin yanayi mai kyau na iya zama ƙalubale. Masu ruwa da tsaki a harkar ilimi na ganin cewa gwamnati na da babban nauyi wajen samar da kayayyakin da ake buƙata a makarantun gwamnati, sai dai a ɗaya ɓangaren iyaye da ƙungiyoyin al'umma na da rawar da za su iya takawa wajen tallafa wa makarantu, domin ba za a iya tsammanin ɗalibi ya sami ingantaccen ilimi ba alhali yana karatu a cikin yanayin da babu isassun littattafai, kujeru da tebura, kayan gwaje-gwaje da sauran abubuwan da ake buƙata wajen koyarwa. Saboda haka gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi da hukumomin da abin ya shafa basu ƙara mai da hankali wajen samar da wadatattun kayan koyo da koyarwa a makarantun gwamnati. Haka kuma ya kamata a rika duba yadda ake amfani da kuɗaɗen da ake warewa harkar ilimi domin tabbatar da cewa tallafin da kayan da aka samar sun isa ga makarantun da suke buƙatar su. A gefe guda kuma iyaye, ƙungiyoyin al'umma da masu hannu da shuni su fahimci cewa tallafawa ilimi na rufin tallafawa makoma al'umma ne, domin littafin da aka yi wa yaro yau, kujerar da aka samar masa, ko kayan gwajin da ka taimaka aka samu na iya zama matakin farko na gina likita, malami, injiniya ko shugaba na gobe. Don haka ya zama wajibi kowa ya tashi tsaye don ganin yara sun samu yanayin da zai ba su damar koyon ilimi yadda ya kamata, domin idan aka gyara ilimi a yau akwai ingantacciyar Najeriya ta gobe. Usman Ibrahim Dotti, Alabarin Rahma.
0: A fagen wasanni a gasar Premier League ta ƙasa nan Najeriya, ajiya Niger Tornadoes da Plateau United sun tashi 1-1. An dage wasa tsakanin Rivers United da Wari Wolves, yayin da Sporting Lagos ta doke Inter Lagos da ci 3 da nema. An dage wasa tsakanin Enugu Rangers da Nasara United. Barau FC a nan Kano ta doke Rangers Bees da ke Kaduna da ci 3-1. Kwara United ta doke Katsina United da ci 3-1. Bendel Insurance ta doke Kun Khalifa da ci 4-2, yayin da Abia Warriors da Ikorodu City suka tashi 2-2. Sai aka dage wasa tsakanin Shooting Stars da kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas. A gasar Premier League ta kasar Ingila ajiya, wato Brighton ce ta doke Coventry da ci 5-1, yayin da Manchester City ta doke Manchester United da ci 1-0. A yau din nan akwai wasa tsakanin Leeds United da Newcastle United. Idan muka je La Liga ta kasar Sifaniya ajiya, Celta Vigo da Malaga sun tashi 1-1. Barcelona ta doke Levante da ci 4-2, yayin da Getafe da Deportivo suka tashi 1-1. Sai Real Sociedad bata ji daɗi ba hannun Atlantico Madrid da ci 3-1. A yau akwai wasa tsakanin Villarreal da kuma Betis. Waɗannan su ne wasanni da aka fafata a ƙasar ta Spaniya. A Italiya kuwa ajiya, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli ta doke Bologna da ci 1-0. Sai Elche ta doke Monza da ci 3-2. Sassuolo ta doke Juventus da ci 3-2. Torino da Roma za su fafata wasansu a yau din nan. A gasar matasa mata 'yan ƙasa da shekaru 20 ta duniya da ake buga a ƙasar Poland a yanzu haka, Najeriya na daga cikin mahalarta gasan, inda ajiya Najeriya 'yan mata 'yan ƙasa da shekaru 20 suka doke ƙasar New Caledonia da ci 10-1. A wasan da suka fafata yanzu ranar Alhamis, 'yan matan na Najeriya za su kara da ƙasar Ingila. Ajiyan dai Spain ta doke China da ci 3-1, yayin da Korea ta doke Colombia da ci 3-1, Portugal ta doke Costa Rica da ci 3-1. Waɗannan su ne wasannin da aka fafata a gasar cin kofin duniya na mata 'yan ƙasa da shekaru 20. Masu sauraro, saboda yanayi na lokaci, a madadin editan labaran Tukur S. Tukur, Larawo Abdulrahman Indaba ta sada ni da ku, Husaina Ambo ke cewa mu ne lafiya jama'a, bisalamu.

0: haihuwa aka ce mun kabuta
1: ina ta ba mana maskar baharaji daga can nake yanzu
0: habba Alhaji Abdullah har yanzu lokacin dan amanar gwamna ne Alhaji Abubakar Yusuf ba a wasa da biyan haraji domin ko ba komai ka san ba gara ba zago
1: wannan haka yake to amma wai ni yau bari in tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan
0: to an zo gurin ka ga

0: hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko kuma yace lalle Allah yana aiko da wanda yake jaddadawa al'umma addinin ta bayan duk shekara 100 wanda malamai suka tafi akan cewa a karni na farko na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wanda ake ganin ya samu wannan daraja da falala shine Umar dan Abdul Aziz shine jagora sai kuma waɗanda suka raka shi ne daga sauran shugabanni da malamai to a karni na biyu kamar yadda al-Imam Ahmad ya ambata yake cewa yana ganin Imam Shafi'i shine gaba da kowa abin da ya shafi jaddada wannan addini na musulunci saboda al-Imam Ahmad gaskiya yana ganin girman al-Imam Shafi'i kwarai da gaske saboda ya san shi kuma ya gane irin baiwar da Allah ta'ala yi masa har ma al-Imam Ahmad yana cewa shi al-Imam Shafi'i faylasufun fi arba'atin wato filosofa ne a cikin abubuwa guda hudu yace fil lughati a cikin yare wato a yaren larabci waqtilafin nasi da kuma sanin mazhabobin malamai yadda suka sassaba da junansu wal ma'ani da kuma sanin ilimin balaga wal fiqhi da kuma ilimin fiqhu to dan haka al-Imam Shafi'i ya zama abin da ya shafi usulul fiqhi kusan ana ganin cewa shine wanda ya bude kofa kuma ya kafa ka'idoji da harsashen da akan su ne malamai daga baya suka zo suka yi ta gini wajen fahimtar wannan addini kamar yadda malamai suke cewa man arada al-fiqh fa huwa alatun ala al-imam abi hanifa wanda duk shi so ya koyi fiqhu ya gane yadda nasosin shari'a suke cikin al-qur'ani da sunna to yana cikin iyalan abu hanifa suka ce kuma man arada al-hadith fa huwa iyalun al-imam malik wanda kuma shi so ya fahimci hadisi ya san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to yana cikin iyalan imam malik suka ce wanda yake so ya san sirar annabi shi kuma fa huwa iyalun ala muhammad ibn ishaq to sai suka ce wanda yake so kuma ya san usulul fiqh fa huwa iyalun ala muhammad ibn idris wato al-imam shafi'i kenan kafin zuwan al-imam shafi'i ba wai babu usulul fiqh bane ba akwai usulul fiqh kamar yadda kafin zuwan su irin abul aswad ad-du'ali da makamantansu ba wai babu nahwu bane ba akwai shi amma a fito da shi ya zama cewa ka'idoji ne alfa'ilu marfu'un wal maf'ulu mansubun har zuwa karshe wannan ba a fito da shi ba sai da irin su abul aswad ad-du'ali suka zo to haka ne shi ma usulul fiqh ba wani babu shi bane ba amma a fito da shi a yi masa ka'ida to wannan falala ce da Allah ta'ala yiwa shi al-imam shafi'i kamar yadda Khalil ibn Ahmad al-Farahidi wanda ya ilimin kafiya ko arubi da ake fada shi ma ai ba wai zuwa ya kirkiri wani abu wanda babu ba a'a ya tarar da abin amma mutane ba su fadaka sun gane yadda za a kusanto da shi ta yadda kowa zai iya amfana da shi ba shi kuma Allah ya ba shi wannan to haka nan ne shi ma al-imam ash-shafi'i game da abin da ya shafi usulul fiqh ba wai kirkirar sai babu shi ba shi yasa mai littafin maraki su'udi ke cewa wa ghayruhu kana lahu saliqa bi awwal man dawwalahu fi al-kutub muhammad ibn idris al-muttalibi wa ghayruhu kana lahu saliqa mithlu alladhi lil'urbi bil khaliqa yace farkon wanda ya dawwala usulul fiqh a cikin littafin shi ne al-imam shafi'i muhammad ibn idris al-muttalibi sai ce wa ghayruhu kana lahu saliqa wani sa ko ya kasance dabi'a ce a gare shi ma'ana malaman da suke kafin Shafi'i sun fitar da hukunce sun ba da fatawoyi kuma sun yi amfani da ka'idoji na usulul fiqh amma ba dole a ce sun ambace su cewa abu kaza ga yadda yake abu kaza ga yadda yake ba amma kuma sun yi aiki da su a aikace saboda haka shi yasa al-Imam Shafi'i ba karamin kokari ba kuma abin nan da yana dawwana usulul fiqh ba haka kawai yayi ba dan malamai a irin wancan zamanin ba kasafai sukan yi karambani wajen yin wani abu ko jijjiwa haka kawai mutum dan rawar kai ya tashi ya je ya ci ya bari ya je wani abu wanda karshe zai iya zama ma kawai kwaba ce malamai a wancan zamanin sun samu kyakkyawar tarbiya ba sa irin wannan an ce dalilin da yasa ya rubuta littafin sana'ar risala wanda anan ne ya fito da ka'idojin da suka shafi usulul fiqhi abokin sa ne abinnan Abdulrahman ibn Mahdi shine ya roki cewa ya kamata ya rubuta littafi a wannan bangare saboda ganin yadda in ya tashi yana bayani abubuwa suke fitowa kuma suke zamowa masu sauki ta yadda dalibai waɗanda ba su tumbatsa ba za su iya ganewa cikin sauki to shine shi Abdulrahman ibn Mahdi ya nemi cewa al-Imam Shafi'i da zai rubuta littafi tunda an zo ana magana an kafa hujja Imam Shafi'i zai ce ai wannan am ne ga abin da ya tafsisin sa ko kuma ya ce a wannan amr ne to ne amr yake nuna yana nuna wajibi ne ko yana nuna nuna mandubi ne da sauransu to wannan ta sa Abdulrahman ibn Mahdi ya nemi cewa al-Imam Shafi'i ya kafa ka'idoji na usulul fiqh ko kuma ya rubuta littafi wanda ya kunshi ka'idojin usulul fiqh wanda kuma shi al-Imam Shafi'i din yayi haka saboda haka al-Imam Shafi'i ya ba da gagarumar gudunmawa kusan wannan shine aikin da ya bambanta shi da sauran dukkan malamai da aka yi a wannan zamanin nasa ilimin fiqhu ne akwai waɗanda suke sa'annin sa a fiqhu la'alla ma akwai waɗanda suka dara shi kuma ma ai a cikin zamanin sa ya ma yi a karatu a wajen waɗanda suke malaman sa ne kamar al-Imam Malik da sauransu na daga malaman da ya karatu a wajen su ko a Makka ko a Iraki da sauransu irin su Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani duk waɗannan suna cikin malaman sa haka nan in ana magana a wasu sassa na addini ko hadisi ko kaza duk akwai waɗanda suke ko sa'annin za ku waɗanda suke ƙasar da shi ko waɗanda suke sama da shi amma ina ne yake da meza menene abin da yi wanda wasu ba su yi ba shine wannan ilimi na usulul fiqh da ya fito da shi wanda a cikin littafin ar-risala duk da abin da ya shafi usulul fiqh ya fi yawa amma kuma malamai suna cewa ilimi guda biyu ya kafa wanda za a ce shine wanda ya kafa ginshikin su na farkon wanda ya fi shahara wanda shi muke magana a kan shi ne ilimin usulul fiqh na biyun kuma shi ne ilimin usulul hadith wanda ake cewa mustalahul hadith to ai a cikin ar-risala din shi al-Imam Shafi'i ya yi magana a kan wasu mabahif kan wasu mas'aloli da ya bincike a kansu ya tabbatar da ga yadda suke wanda kuma wani adadi daga cikinsu sun shafi ilimin hadisi ne ko kuma usulul hadith ba usulul fiqh ba misali a kan wannan kamar abin da ya shafi kafa hujja da wato khabarul ahad ko abin da ya shafi kafa hujja da al-hadithul mursal shine tabi'i ya kawo hadisi ya dauka kashi kai tsaye zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya ambaci sahabin da ya gaya masa ba to shi kafin zuwan al-Imam Shafi'i a wajen kamar al-Imam Malik yana cewa al-mursal hujja wato mursal za a kafa hujja da shi a wajen al-Imam Malik hakanan Abu Hanifata An-Nu'man yana ganin cewa za a kafa hujja da al-hadithul mursal duk suna ganin hujja ne amma sai al-Imam Shafi'i ya yi wani gyara wanda ya ce ba za a kafa hujja da hadisi mursali ba su abinda suka kalla idan tabi'i ya ce annabi ya ce to ai tunda babu wani a tsakaninsa da annabi sai sahabi dan ba mu san sahabi ba ai ba matsala bace ba wannan shine point din da suka kalla dan haka suka ce za a iya kafa hujja da hadisi mursali to amma al-Imam Shafi'i sai ya wani abu sai ya ce a ai mursalin ba dole ya zama mutum daya bane tsakanin shi tabi'in da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba dole ya zama daga tabi'in sai sahabi ba tayi wannan tabi'in ya ji daga wajen wani tabi'i ne wanda Allah shi ma ya ji daga wajen wani nabiyu sannan sahabin sannan manzon Allah to waɗannan guda biyun kuma muna so mu tabbatar da su wane ne su domin ruwaya ta inganta to tunda ku akwai wannan ihtimalin shi kuma annabi ba a jingina masa magana wadda ba a da tabbaci a kanta domin wannan yana cikin abin da zai jefa mutum cikin halaka manzon Allah ya faɗa cewa man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin aw al kadhibain, wato duk wanda ya jingina mun wata magana wanda ana zaton ta yiwu ba gaskiya bace ba kuma amma shi sai ya je jingina mun, to manzon Allah ya ce ya shiga cikin makaryata. Shi ko man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, wanda duk yayi mun ƙarya in ji annabi muta'ammidan da gangan to ya nemi masaukinsa ko matsuguninsa a cikin wuta. Duk wanda ya zo jingina ƙarya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka ya zo da babban laifi, kuma makomarsa ita ce wuta kamar yadda manzo Allah ya ambata. To saboda haka al-Imam Shafi'i ba wai ilimin usulul fiqh kawai ya zuba a cikin risala ba, akwai abin da ya shafi ilimin musalahul hadith ko kuma usulul hadith. To amma ilimin usulul fiqh shine yafi yawa, kuma kusan shine dalilin da yasa Abdurrahman ibn Mahdi ya nemi cewa ya rubuta, domin akan abin da ya shafi ilimin hadisi da sanin yadda ake gane mai rauni da ingantacce, wato da shi Abdurrahman ibn Mahdi da al-Imam Shafi'i kusan suna kabaka ɗaya ne. Yawwa, to amma a gefen abin da ya shafi wannan usulul fiqh din shi al-Imam Shafi'i yana da tazara ƙwarai da gaske. To kuma abin da ya kawo usulul fiqh din nan ba wani abu ne usulul fiqh ba, wato ka'idoji ne wanda da su ne za a iya gane addini ganewar da ta kamata irin yadda magabata suka fahimci shi. Misali daga cikin abubuwan da ake magana a kansu a cikin usulul fiqh: al'am, al-khas, al-amr, al-nahy da sauransu. Wato idan aka zo ga wani nassi, nassin nan ta iya an yi umarni a cikinsa, to nassi nawa ne aka yi umarni a cikinsa? Ai Allah ne kadai ya san iya nusus din da suke an yi umarni a cikinsu, ko a cikin alqur'ani ko a cikin sunna. A cikin suratul baqara kawai wani malami yana cewa fiha alfu amrin fiha alfu amrin wa alfu nahyin, suratul baqara kawai. Wani daga cikin malamai yana cewa akwai umarni guda 1000 a cikinta, akwai hani guda 1000 a cikinta. To duk sanda aka yi umarni, shin umarni ya nuna dole a yi, ko umarni yana nuna mandubi ne mutum ya yi zai samu lada? In bai yi ba, ba za a ce ga alhakin da yake kansa ba. Idan aka yi hani, shin hani a cikin hadisi ne ko a cikin alqur'ani ne? Wannan hanin yana nuna haramci ne ko ko a'a yana nuna karhanci ne, cewa mutum in wato ya nisaci abin amma idan wato ya nisata za a bashi lada, amma in ya aikata babu wani abu, shine cewa makaruhi ne. Haramun kuma in ya aikata za a bashi alhaki, in ya nisata kuma shi ma za a bashi lada saboda ya bar abin da yake haramun. To wannan kaga nassoshin da suka zo ko suka kunshi umarni ko suka kunshi hani, ai Allah ne kadai ya san yawansu. To yaya za a yi a tantance umarnin da yake cikin nan na wajibi ne, umarnin da yake cikin nan na mandubi ne, hanin da yake cikin nan na mustahab na makaruhi ne ko ko na haramun ne? Wannan usulul fiqh ne zai baka wannan rariyar da zaka tace ka tankade, ba duk inda ka ga an yi umarni ba ne zai nuna maka cewa wajibi ne, ba duk inda ka ga an yi hani zai nuna maka cewa haramun ba ne ba. Ta yiwu ma a cikin inda aka yi umarnin kuma an nuna ya nuna cewa umarnin ba na wajibi ba ne ba, ta yiwu a cikin inda aka yi hanin ya nuna cewa hanin ba na wato haramci ba ne ba, to hakanan nassi zai iya zuwa a yi magana wadda take ta shafi kowa da kowa. To sai ya zama cewa amma kuma a wajen aiki ba kowa da kowa wannan abu ya shafa ba, ya shafi Zaidu banda Amru misali. To usulul fiqh shi ne zai baka dama ka iya gane cewa wannan nassin da ya zo wanda yake gaban mu yana nan yana nufin kowa da kowa din, kowa ya shiga ciki ko ko a'a an keɓance, ko ko ma a'a tun asali wannan nassin ba wai amun makhsusun bane ba, amun ne urida bihil khusus, don wannan kusan suna daga cikin abubuwan da Imam Shafi'i ne ba ya fara faɗa su da wannan siga din. Wato akwai abin da yake amun makhsus, amun ne amma an zo an keɓance shi, akwai kuma wanda amun ne urida bihil khusus, wato tun asali da aka faɗe shi da siga ta mutane da yawa ta cewa da yawa za su shiga karkashin abun amma kuma wani muayyani ake nufi allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan imamu shafi yace wannan amun ne urida bihi alkhusus tun asali allazina qala lahumun nas wadanda mutane suka ce da su ai wani sashi ne na mutane innan nasa qad jama'u lakum ana cewa sunan sa wale ne ibnu jamil mutun ne wanda indi ana so labari ya dawo tsakanin laraba a wancan zabalin da ka ga masa zai iya zuwa ko ina ya sani ya yada wannan abin innan nasa qad jama'u lakum nan ma ai annasa din ba wai kowa da kowa ake nufi ba wata tawaga ce kawai ta kwarar shahad da Abu Sufyan yake jagoranta amma an ka dauki kalmar annasa ta farko an sa mata alif da lam za ta nuna mutane da yawa ta biyu ma an sa mata alif da lam amci za ta nuna mutane da yawa saboda haka usulul fiqhi wato kamar mabudi ne da wato yake bude maka kofofin nasoshi na shari'a ta yadda zaka yi fulla-fulla da su kowace gaba ka dauki abin da ake bukatar ka dauka daga cikin ta kuma a bisa yadda magabata suke kallon nasi ba wai kai yadda zaka fahimce shi ba shi yasa usulul fiqhi babu yadda za a yi wato a iya fahimta addini ba tare da an dogara akan sa ba dole ne sai an koma gare shi sannan za a iya fahimtar nasi na shari'a ko a cikin alqur'ani ko a cikin sunna
1: Allah Allah wa gije saka da alkhairi
0: amin amin
1: a masu bibiyan mu da sauraron mu ka shafa za a iya samun ma waɗannan lambobi kamar haka 0707 779 539 ko kuma 081 475 777 a har ila yau dai kuna tare da wani shiri na addini da rayuwa hannun kamar kira ya shigo mana za a iya samun ma waɗannan lambobi kamar yadda aka karanta 0707 979 539 ko kuma 081 475 777 so a karan wakannan a cikin bayaninka wato idan muka lura an yi bayanin irin wato baiwa da Allah ya yi wannan babban malami al-Imam Shafi'i wajen wato ainihin ilimi da kuma fahimta da Allah maɗaukakin sarki masa baiwa har ya ba da gagarumar gudunmawa a wannan fanni to amma sai na fahimci wani abu wato bayan wannan fanni na usulul fiqhi da irin gagarumar gudunmawar da ya bayar ya nuna cewa su magabata wato suna zurfafa ilimi kusan a kowane ɓangare don daga baya da kai bayanin kuma gudunmawarsa abin da ya shafi mustalahul hadith to nan ma sai na ga wato ba ƙaramin gudunmawa ya bayar ba su in aka kalli ma'ana irin iliminsu da irin mu kuma yanzu na ƙarshen zamani yadda ake ƙara taƙaita abubuwa musamman a zamanance karatun zamani in ka zo za ka yi karatu ko za ka yi kana neman wata shaida tun da yanzu karatun ya zama na shaida sai ga ana ta cewa sai ka yi su kwan ka wani taƙaici ka taƙaici ko a ce in wata area ne ake so wai a nan
0: kawai za ka iya
1: za ka yi to amma sai na ga an shiga ana ta bayanin yadda wato a can ma ba a bar shi a baya ba a nan ma haka dai gudunmawa malam wani jan hankali za a yi ga al'umma musamman kuma ɗaliban ilimi wajen dagewa da kuma ƙoƙarin kwaikwayo ko da dai ba a kai kamar su wannan magabatan ba mu a kwaikwayo su wajen wannan
0: to gaskiya ne wannan maganar da kai kamar yadda mawaƙi ke cewa fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami falahu ko kamanta amma ba ku kasance kamar su ba irin su su Imam Shafi din kai kamancece ne da mutanen kirki wannan rabauta ce to amma wannan abin da ka ambata
1: ya shi
0: bismillah
2: assalamu alaikum
0: to abin da ka ambata na cewa in aka duba irin su al-Imam Shafi'i za a ga ba wai abu daya.
1: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
0: Bismillah.
1: Assalamu alaikum. Ya san ki katsewa.
0: In aka duba za a ga cewa su ba irin ne yanzu bane da za a ce misali wannan ya ce banta da fiqhu, wannan ya ce banta da hadisi, wannan a fiqhun ma iya area kaza, wannan a hadisin ma iya area kaza, su ba irin haka bane ba. Su ne ake cewa ulama'ul mawsu'iyyun, wato malamai ne wanda suke kamar in encyclopedia ne, kusan komai da komai akwai shi. To anan abubuwa guda biyu ya kamata mu kula da shi. Na farko, akwai wanda Allah ya ba su zuzzurfar fahimta da kwakwalwa mai ƙarfi wadda za ta iya irin ayyuka da kuma nazarce-nazarce waɗanda suke masu faɗi kuma ta iya ɗauka. To irin waɗannan gazawa ce mutum a cewa ya taƙaita akan wani ilimi guda ɗaya ko biyu. Ya kamata ya zama alim ne mawsu'i, ya faɗaɗa yadda magabata suka faɗaɗa. Yanzu yadda ka faɗa al-Imam Shafi'i ɗin nan, in ana magana usulul hadith da shi kansa hadisin malami ne wanda ya kai iyaka, ya ƙure maneja a ciki, hatta ma ilimin al-Qur'ani shi kansa don ya haddace al-Qur'ani tun yana matashi sosai sosai. So saboda haka wanda Allah ta'ala ya bashi irin wannan baiwar ya zama yana da mawhiba, yana da kwakwalwar da take riƙewa kuma take fahimta, to bai kamata ya taƙaita kansa a wannan tsarin na karatun zamani na cewa ga wata area kawai a nan ne ya ƙware ba. Duk da in ya ƙware a iyalan ɗin ba laifi ba ne ba, to amma kuma ya faɗaɗa wajen sanin sauran sassa ɗin tunda zai iya. Kamar yadda ake cewa
1: alaikum assalamu warahmatullah. To alaikum assalamu warahmatullah, wa yake tare da mu?
2: Alhamdulillah, kana magana da na babu goma kira ku ka kula.
1: To malam yana jin ka.
2: Farko dai sai a malam ka kan lakai.
1: Masha Allah.
2: Fatan yin da malam kina da kiya wannan jami'a ko ta ku kiya.
1: Amin. To amin. Fata alheri ya maka.
0: To Allah ya saka da alheri, muna godiya kwarai. Yau kamar yadda aka faɗa, wanda yake yana da abinda za a iya cewa kamar capacity na cewa ya faɗaɗa ɗin ya zama malami mawsu'i, to haka ya kamata kada ya taƙaita akan wannan ɓangaren banda wancan. Amma wanda ya zama cewa fahimtarsa average ce, bismillah.

0: Não, não, não, não, não, mas...
1: Não, não, não.
0: Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não,
1: to kafin abubuwan waisu wannan yadda aka faɗa wanda ya zama cewa fahimtar sa ba irin mai karfi din dan bace wannan ba laifi ya dan samu wata area ya zama cewa a nan ya makale ta yadda zai ta binciken sa a wajen ya zama abin da iya kenan to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske don yanzu wannan in ka ce ya je ya fada dadin wala Allah sanadin kuma ya shattate kenan kuma ya zama cewa bai yi wani abin arziki ba amma duk wanda zai iya to wannan hanyar ta magabata ita ce hanyar da ya kamata mutun ya bi wallahi
0: ma saka alkhairi
1: amin amin
0: to ha ila yau akramakallahu wata tambayar da take da alaka da wannan yanzu shi wannan ilimi a cikin bayananka ka faɗi muhimmancin sa na usulul fiqh da yanda yake taimakawa wato malamai da daliban ilimi wajen fahimtar nasoshi na shari'a da kuma inda ya kamata ma su dinga ajjara soshin da inda za su yi aiki da su to kafin tambaya assalamu alaikum wa ake tare da mu wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: barka da dare
0: barka dai
2: wannan lafiya na ga ya aiki
0: alhamdulillah wa ya kan laye
2: kana tare da Abdurrahman ya ya shi ne wanda aka sai daga karamar hukumar Dora
0: to mallam Abdurrahman mallam yana jin ka
2: to da farko ne wa mallam fatan alheri kuma ubangiji Allah ya saka masa da gidan aljanna
0: amin
2: ubangiji Allah ya bada daraja wannan jaridu da kuma albarka
0: amin
2: tambayar da zan yi shi ne mallam ga yan uwa da ruban ilimi musamman yanzu wanda ke taso kuma suna da bukatar tattara ilimi da yake da fannonin nan da aka mala yake tattara to amma kuma idan suka abinda nake nufi shi ne farko dai karatun alkur'ani sannan ko wannan ɓangaren wannan ɓangaren sai kaga abin ya tayi dawa ba na ba cika dauka ba to amma kuma zuciyar da san ta yi to wata shawara malam zai bai wa irin mu da masu kwadayin wannan abu
0: kawai
2: abin da nake roƙo kuma fatan ubangiji Allah ya tashi ku lafiya
0: to amin amin mun gode insha Allah malam ya ji
2: na gode na gode
1: to amin
0: yau don Allah malam yana da alaka ma da bayanin da ka gama yanzu
1: gaskiya ne
0: gaskiya ba ne ya riska ba
1: ne gaskiya ne
0: yana son wai kamar su wasu su suna sha'awa su yi karatu kalmomi da yawa to amma kuma kamar kokwarwa ko
1: abin gaskiya ne
0: na ba ne
1: to ai
0: ansa
1: wannan abuwa yana kuma shi
0: to bismillah assalamu alaikum barka dai wa yake kan nayi to malam Nasiru ko
2: ne
0: da rubaru eh malam yana jin ka na'am ko kana kusa da rediyo ne ka dan hatsa gefe eh idan kana kusa da rediyo sai ka dan matsa na'am idan na'am da shida in ya saki mata sun saki uku wani ya ce ta tafi gidansu
1: da shi da wanda ya ne
0: na wanda ya daina sallah da ɗaya ne to to to malam ya ji ta
2: wadanda kuma suka ce mai ta a kusa da mai ta ya fada ka sai ce kawai
0: eh
1: suna da nasu yadda yake na farko ba sai ya kama suna ba to amma malam Bukar Gumi Allah ji kansa da rahama yana daga cikin malaman da Allah ya ba su fahimta akan usulul fiqh yana da fahimta daidai gurgudu kuma ya karanci wannan fanni na usulul fiqh abinda na fi zato galibi wani lokacin abinda yake jawo sabani salon yadda aka yi magana da kuma abinda ake nufi da ita da yadda kuma wani lokacin shi mai saurare zai iya fahimtar wani abu da ba haka bai magana yake nufi ba duk da ban ji wannan maganar ta shi Malam Bukar Gumi ba amma na san cewa tunda fasara alqur'ani yake yi kuma galibi da littafin tafsiri a hannunsa wanda shi ya rubuta to na fi zaton abin da ya faru shine yana nufin idan mutum ya saki matarsa wanda za ta zauna ta yi idda a gidansa ina fata an gane wannan shine hukuncin shari'a ko da sakin ba'ini ne ba zai iya komo da ita ba za ta zauna ta yi idda a gidan
0: wanda Allah ya faɗa
1: kamar yadda Allah ya aiya ya ayyuha an-nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda inda dai ka faɗa din nan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin
0: ya faɗa wannan
1: to ai ka ga fassarar wannan ayyayin ne saboda haka ba maganar da yake yi a nan shine ka saki mata kuma sai ka ce ba za ta yi sallah ai afuwa idda a cikin gidanka ba
0: ta fita ta baka waje
1: wanda a wajen malaman fiqhu wato gidan ko da haya kake biya a daidai lokacin hayar ta kare wajibi ne ka jaddada ka biya kudin watannin da za ta yi wannan idda idan kuma gidan zai zama cewa misali an tashe ku a daidai lokacin dole ne ka kama mata wani gidan da za ta yi wannan iddar saboda Allah ne ya ce lalle ka bata inda za ta yi idda din to saboda haka idan mutum ya saki matarsa sai kuma ya ce da ita ta tafi to walalla abinda shi ma da yake so ya nuna wato idan ka zo misali ka ce ka fasa yin sallah ko wani abu mai ciki
0: aikin
1: umarni ne na Allah ne yadda in ka ƙi yin sallah za a ce ka ƙi umarnin Allah to haka in ka ƙi barinta ta zauna a cikin gidanta to ka ƙi umarnin Allah shi ne abin da malam yake nufi to amma wato abin da wani Allah kai tsaye za a iya fahimta wanda ba mai ilimi ko wani abu ba zai iya fahimta abin da kai ka fahimta daga wurinsa to amma kada ka ɗauka cewa haka yake nufi ina da yaƙini bisa dari ba haka yake nufi da magana sa ba ai ya san cewa mace idan ya an ce da ita tafi gidan ku ai ba ma saki bane wannan sai dai in mutun ya nufi saki da yin haka to ya za a ce wannan ko ya zama
0: sai an yi wa bayani
1: shi saboda haka tun da shi saki yana da lafuza waɗanda suke abinda ake cewa alfazu talaq as-sariha wato kalmomin saki wanda suke da an faɗe su wannan ba a buƙatar ƙarin bayani akwai kuma alfazun talaq wanda suke kinayat ne kinayat ce tana daiwa sakin kake nufi tana kamar cewa tafi gidanku sai ya ce to malam da kace ta tafi gida me kake nufi ka sake ta yace a ina nufin ta je dai ta gyara halinta ba saki bane a ina nufin na sake ta shikenan sai a bashi a saki sakin nawa kake nufi ɗaya ko biyu sai a tambaye shi sai ya faɗa da sabon so saboda haka ni akan kalla abin da nake fata kada kai gaggawa cewa malam Abubakar Gumi ba shi da usulul fiqhi da daidai gurgudu yana da usulul fiqhi ya karanci wannan bangaren sai dai salon yadda malam yake yin magana wani lokacin wanda wato bai fahimce shi ba ba zai gane maganarsa ba bari in faɗi wata magana ta sa wadda ta shahara wadda kuma akan usulul fiqhin ya gina ta wanda kuma ko yanzu aka dawo da ita tana jawo cece ku ce shine yana cewa siyasa ta fi sallah wannan kalma an shafe ta a haka to da yawan mutane za su ga cewa abin nan da ka faɗa kamar san rai ne to amma bana akwai abin da yake nufi
0: na'am
1: mai bada yake nufi shine cewa idan mutane suka kisa wanda shugabanci na ƙwarai to wannan zai bayi zuwa ga ginshikin addinin ma zai rushe domin idan baka samar da shugabanci na ƙwarai ba ana iya samun shugaban da zai zo ya ce a daina sallama ba mun gani ba a tarihi a nan Turkiya Mustafa Kemal Ataturk ya zo ya ce kada a ƙara kiran sallah a yanzu haka a wasu ƙasashe a nan cikin ƙasashen Afirka ƙasashen Larabawa irin su Morocco da makamantansu akwai abubuwan da suke na hukunce-hukuncen shari'a duk an musu iyaka wanda an taƙaita su sai abinda iyasar hakunan kawai suka yadda za a yi so saboda haka shi abinda malam ke nufi da wannan magana ta sake idan cewa ku tsaya ko da za a ce an kafa layin ƙuri'a kuma an kira sallah inda ya bayi cewa ku tsaya din shi zai samar da shugabanci na ƙwarai to ku tsaya ku samar da shugabanci na ƙwarai ku yi sallah ko ƙara'i ce ku yi
0: na'am
1: to amma kaga sai ya ce siyasa ta fi sallah saboda haka to irin waɗannan kuma suna nan da yawa a cikin maganganun malam Abubakar Gumi ba waje ɗaya su wanda bai fahimce shi ba kuma da ba shi ba Abubakar Gumi ba ai musamman
0: gaskiya
1: mun ga jisa ko ta musu irin wannan nan can cikin sauki za su iya ganewa amma wa da Allah irin usulubin da yake amfani da shi din wannan ta sa sai ake fahimta sa wani lokacin amin da haka dai ina fatan shi wannan da wannan tambaya din ya sake komawa ya ji wannan abin sa'a din zai tara cewa ai magana yake akan cewa bayan an yi saki to a bar mace ta yi idda a gidanta in ka ce ba za ta yi ba to kamar ka ce ba za ka yi sallah ba ne ko duk dan umarnin Allah ne ba wai abin da yake nufi ba abin da yake nufi
0: ba cewa ta fi gidan shi ne
1: yawa ba abin da yake nufi kenan ba wallahi
0: ba an kira yana shigowa
1: to bismillah
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: salam
1: kuma ya katse
0: kuma lokacin akara makalla irin wannan fatoyin da ake rubuta wa malamin sai ga ko kuma wani lokacin ma yana tsakiyar karatun za ga wani ya ɗaga hannu yana tambayar la'alla ko imanin ya kai la'akari da shi kansa mai tambaya
1: ƙwarai kuwa
0: na wani salamu alaikum
1: alaikum salam
0: wa rahmatullahi
2: wa
0: barakatuhu barka dai na fara hanyar lafiya lafiya kalan
2: kuna magana da Jamilu Bala'in Samakauran Mata.
0: Malam Jamilu, malam yana jinka.
2: To, da farko dai na malam fatan alkhairi.
0: Masha Allah.
2: Sannan kuma zai ji daɗin shirin da ɗan kaɗa ɗan zai da ɗanai ban ji dai farkon shirin ba to amma na ɗan fuskanci kamar yana ƙarin bayani a kan maganganun maganganun malam shawar Abubakar Gumi ko?
0: Na'am.
2: To ne na tambaya ce na ga akwai abin da ban fuskanta ba to amma yanzu ya fuskanta da to shi ne nake so akwai abu da nake so a dan kawo min bayani.
0: Na'am.
2: Yanzu na fuskanci magana da ita cewa siyasa ta fi sallah ne to ka san shi kamar yadda mutane suke in zai da irin wannan bayanin haka ba mutum ba zai taɓa fuskantar abin da mutum yake
1: wannan ita ma maganar da ka faɗa cewa za a kace ba za ka iya kawo ayar ba amma duk da asali mun fita daga topic din mu ganin wancan maganar to amma bayan da muka iya mu karasa din a haka tunda wasu abubuwa ne mun ce addini da rayuwa duk waɗannan da za su iya shiga ƙarƙashi magana cewa a ce da wannan za a fahimci wa dan dariƙa abin nan kirista ya fi dan dariƙa ai an san cewa malamin rububi ba shi da ra'ayin kafirta yan dariƙa to daga nan za ka gane ba wai yana fifita shi kirista din akan dan dariƙa gaba ɗaya bane ba domin ba inda ya taɓa zuwa da wani ra'ayi na cewa dan dariƙa kawai duk dan dariƙa in dai ba misali mutum wani abu ne wanda alƙur'ani ya ce yin wannan abin kafirci ne ko sunnar manzo Allah ta ce yin wannan abin kafirci ne kawai ya jingina abin da cewa dan dariƙa ya ce wannan kafiri ne ai ba shi da wannan ra'ayin kuma wannan zai ƙara fito maka fili in ka san ra'ayoyin nasa za ka san cewa ai shi ya bada maganar cewa idan aka zo a waje guda kirista ya tsaya takara musulmi dan dariƙa ya tsaya takara to ɗan izala kada su zaɓi kirista su zaɓi ɗan ɗariƙa ai wannan ma maganar malama to kaga in ka san wannan maganar za ka gane a can ba wai yana fifita wato kirista akan ɗan ɗariƙa ba ne gaba ɗaya ta yiwu ban san me maganar ba ta yi misali yawa an yi magana kamar misali warhabaniya ta nifta da uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah Allah ya sa annan ne wannan bayanin misali a cikin abubuwan da suke a dariƙa wasu za ka ga cewa sun ɗauko su kuma suna nema su mai da su kamar uniform ya zama addini na kowa da kowa wanda in ma wani baya yi sai a jingaye masa wani gani-gani to kuma wannan abun wanda Allah wani ne kawai ya fahimta ya zo da shi to kaga kiristoci suna da irin wannan amma da suka yi wannan suka ce rahabaniya dinnan su sun faɗi cewa ba Allah ne ya saukar da ita ba rahabaniya da kiristoci suke yi mutum ya ce ba zai aure ba saboda tsabata ƙawa da tsoron Allah ibtada'uha ma ka sabna na alaihim illa ibtigha'a ridwanillah su saboda haka galibi in ka koma abin nan sai ya yi maganar za ka gane ba wai fifita ta gaba ɗaya yake yi ba Allah ya ganar da mu
0: amin amin amin to wannan ya katse a kan wakan na muna bai auke to salamu alaikum
3: alaikum assalam barka da
0: haɗin ka dai wa yake kan layi na'am
1: to layin da ya sace yau kamar
0: an yi sinatu
1: ina kuma lokacin
0: ya malam da mun magana wato shi wannan ilimin usulul fiqh da kuma yanzu a zamananci yana wanda suke ganin cewa ya kamata a yi tajdidin sa ko a sabunta wasu abubuwa wannan da ya shi kuma yana assalamu alaikum na'am wa ke magana to ma na sirri gwarzani na'am na'am
3: Aiza mutum na gungar yi da kurhani a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi a
1: ajizi ne bai cika tare yake bai cika goma ba zai iya tuntube zai iya fadan wani abu amma muhimmin abu abin da nake so ka gane shi ba wai anan daidaita girman sallah da daidaita girman a duk maganan umarnin Allah ke yanda wancan umarnin Allah ne sallah ma umarnin Allah ce to wannan magana yake amma shi kansa ai bai rashin fahimtar da wannan magana za ta buyar masa cewa sallah ginshikin addini bace ba Allah laifin baranta ya fi laifin wato fitar da mace daga gidanta da ana ta yin idda ya san wannan 100%. Yawwa amma kawai maganar da yake so ya gaya maka a nan yanda ka san wancan umarnin Allah ne wannan ba umarnin
0: kuma ta kowace fuska ba sai ka saba umarnin
1: yawwa kuma yadda ka faɗa yanzu ai kaman abin ya haɗu da wa'azi su ake kada a yi din al'adar mu ce ai wannan ka fatuwa
0: ware
1: wace mace shi take zama a gidanta ta yi idda wanda miji ne yake sakin matarsa ya ce ta zauna ta yi idda a gidansa
0: sai dai dai
1: ai to kaga saboda haka kenan wani abu yake so ya ja hankalin mutane amma duka ba wani zance mai tsayi in dai ka fahimci cewa kaman tuntuban harshe ya samu to ai kaga shikenan wannan dama ko ne kaga zai iya samu ba kuma wani abun mamaki bane ba
0: wannan ga lokaci ne to
1: to lokaci ya riga ya tafi ko
0: minti uku ma
1: to
0: ana wancan bayanin magana ta jididin wannan
1: ta jididin wato usulin fiƙi gaskiya ne to wannan maganar wala Allah tana da ɗan tsayin da ba za mu iya yin ta mun TV ba amma bari mu bincine ta wala Allah in Allah ya sa muna da rai sati mai zuwa sai mu ɗan faɗaɗa a kanta wato a yau bayan abin da shi al-Imam Shafi'i ya yi na ƙoƙarin zuwa da wannan ilimi na usulin fiƙi wanda ya zama shi ne kamar wato rariya da ake tace na soshi da ita wajen me za a ɗauka me za a bari kuma kowanne aka ɗauka ina za a ajiye shi to a yau an samu waɗanda suke kiraye-kiraye cewa ya kamata a sake sabunta wannan ilimin na usulul fiqhi to amma waɗanda suke da kiraye-kirayen kusan sun kaso gida uku ko wani abu da ya kama da wannan akwai wanda in ka kalli maganar su tana da wato tushen da zaka mayar da shi wanda mai kyau ne akwai wanda kuma maganar su yan tamure ne kuma shi ilimin usulul fiqi in din yana nan to ba za a yi tamure a addini ba saboda akwai ka'idoji da dole sai an bi su sannan za a kafa hujja da nassi to kuma in dai za a bi su duk wanda yake dan tamure ne ba zai iya da an zo yana kafa hujja kamar irin yanzu irin yan kala kato din nan da suwa to wannan ba a usulul fiqi ko nauyin tsintsiya ba su kai ba saboda kawai da kane su suke da kane su irin wato kidahuman jahilan ba ma za ka bata lokacinka akan su to akwai waɗanda suke ta wannan bangaren wanda suke yan tamure ne amma ilimin usulul fiqi ya hana su su abin da suke so dan haka suke cewa a sabunta usulul fiqi din akwai kuma waɗanda suke wato ba duka usulul fiqihin suke magana akai ba wasu gabobi a ciki musamman abubuwan da suke a yanzu aka same su a da kusan malamai ba su magana akan su ba to yadda na baya suka fitar da waɗannan ka'idojin me zai hana a yanzu a sake fitar da wasu to amma dai yadda na faɗa tun da gaba ce wanda take da muhimmanci wanda Allah mu barta zuwa shirin mu na gaba sai mu dan faɗaɗa bayani akan ta idan Allah ta'ala ya kai mu lokacin mu ya riga ya kare daga a madadin injiniya da ya sada mu da

0: kanki ya Asabe wannan tagumin kuma fa
1: tunanin makarantar yasar da Ahmad nake a ce shekara da shekaru ba canji
0: kwantar da hankali ki uwar gida wannan Naisira ne wannan kuwa na Ahmad ne
1: binta modern school nake gani fa
0: kware kuwa uwar gida ai abinta modern school ne kadai ƴaƴan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci
2: na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yani na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu zan nuna muku a shirin duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin dan Bella TV.

0: ni da rayuwa. Yanzu lokaci ne da zamu saurari karatun Malam Trayom na Umdatul Ahkam.
1: Littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Trayom dake nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi saurare lafiya.
2: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: بركة مدونة مريتين لا ربا 22 ga watan Zulhijja a shekara ta 1446 hijiran manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 18 ga watan 6 a shekara ta 2025 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano. A yau bisa ga kaddarawar Ubangiji muke dawowa hutunmu na karamar sallah, ko in ce hutunmu na azumi. Da fatan Allah madaukakin sarki ya sa da abin da muka gabatar na ibada ya zamo karbabbe.
3: Amin.
2: Laifufukanmu da kurakuranmu Ubangiji ya yafe mana dan tsarkin zatin sa.
3: Amin.
2: Al'ummar musulmi da aka yi rashi Allah ya ji kansu da rahama.
3: Amin.
2: Mu kuma da rayuwarmu ta yi saura Allah madaukakin sarki in ta mu ta zo ka sa mu cika da imani.
3: Amin.
2: In ba manta ba lokacin da muka tafi hutu muna karatu cikin Kitabul Hajj, mun tsaya a Babul Hadi ko kuma mun kai karshen babi, da haka yau zamu tashi babi mai biye masa, shine babun al-ghuslu lil muhrimi, babun da yake bayani akan wankan mai harama. Kuma yau insha Allah zamu darasi na 77 malam yace babun al-ghuslu lil muhrimi ko babul ghusli lil muhrimi, babin da yake bayani akan wanka dangane da mai harama. Idan mutum zai yi harama ta aikin haji ko umra, ma'ana zai shiga harami, zai sa hirami, ya zo miƙati makani. Domin idan mutum zai yi aikin haji ko umra, akwai keɓantattun lokuta da shari'a ta tanada, wannan su ake kira da al-mawaqitu zamaniyya. Dan ba a kowane lokaci ake aikin haji ba, umara ce a kowane lokaci a shekara ana yin ta, amma Allah yace al-hajju ashhurum ma'lumat, shi aikin haji watanninsa sanannu ne. To wannan shi ake kira da al-miqatu zamani, an gane ko? To sannan idan mutum zai yi aikin hajin ko umara, akwai kuma iyakokin wajaje da annabi ya iyakance. In ka zo daidai wannan wajen, to kuma za ka cire kayanka na gida na yau da gobe ɗin kakku, sai ka yi wanka. In ka so za ka iya wankanka tun daga gida. Idan ka zo daidai wannan waje kuma, to sai ka yi talbiya, ka ɗaga murya ka ce labbaika Allahumma, sai ka faɗi nau'in irin aikin da za ka yi. In umara ce kaɗai, labbaika Allahumma umratan. In umara ce da hajji, labbaika Allahumma umratan wa hajjan. Kaga in tamattu'i ne mutamatti'an, in kirani ne muqrinan, in ifradi ne mufridan. To shikenan daga wannan waje babu kai babu sake sa turare, babu kai babu kusantar iyali, babu kai babu sa dinkakken tufafi, an gane ko? To lokacin da mutum zai yi wannan harama ta canja kaya daga kayan gida na al'ada zuwa harami da zai sa, wanda ga ɗa namiji shi ne zani guda biyu, ya ɗaura ɗaya a ƙasa ya yafa ɗaya a sama, to ana so mutum ya yi wanka. To wannan wankan shi ne malam zai yi bayani a nan, wanda wannan shi yake nuna maka kamar yadda muke faɗa kullum muke nanatawa, addinin musulunci ba zai yi ba babu bayanin annabi, shi ne ba zai yi ba babu hadisi, ba zai yi ba babu sunna. Domin wannan wankan babu shi a Qur'ani, ba inda Qur'ani ya faɗi wannan.

0: shi kansa sa haramin, ka cire kayanka na gida ka sa harami, babu shi a Qur'ani tun daga Fatiha zuwa Nasi. Amma har masu cewa ba ruwansu da sunna, ba ruwansu da hadisai, kuma sun je aikin haji ko umra suna tubewa su cire kayan gida su sa hirami, to ina ayar da tace a haka? Ina hayar da tace a haka? Kaga dole uwan naki ƙarya kawai ake in ana nan ne gida cikin baubayi, cikin mutanen da basu waye ba, basu san kansu ba, dan rashin wayewa ne ma da rashin sanin kai. Ka aje hankalinka tsab, an raina maka hankali. Duk lokacin da kaje aikin haji sai a tambaye shi, to Qur'ani ya ce alhaji ashurun ma'lumat, aikin haji watanni ne sanannu, me yasa kazo kake yi a watan Zulhajji? Ai Qur'ani bai faɗi Zulhajji ba, manzo Allah ne ya fassara Zulhajji. Shi Qur'ani kawai cewa lokuta ne sanannu, amma waɗanne? Sai annabi yayi bayani, shine yace Shawwal ne da Zulqa'ida da Zulhajji su ne ashurun ma'lumat. Ina fata an fahimci wannan. Da haka dai ba yadda za a yi addinin musulunci yayu ba tare da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, wanda shi kuma bayanin annabi yana cikin sunnarsa. Sunnarsa kuma shine zantuttukansa da ayyukansa da abubuwan da ya tabbatar. Malai ce alhadithul khamis wa thalathuna ba'da al-mi'atayn, hadisi na 232. An gane ko? الخامس والثلاثون داريبي ودتلاتين دبير. أن عبد الله بن هنين دق عبد الله بن هنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حقيقة عبد الله بن عباس الله يكار مسيدا والمسور بن مخرمة دمسور بن مخرمة اختلف سن ساباني بالأبواء أو نوجي دعيكي كرا دسونا أبواء سنا هنير زوا مكة ندنين أيكين هجي sai tattaunawa ta kaure ta ilimi tsakanin Abdullahi dan Abbas da Miswar dan Mahrama. Musu ya kaure, wannan yace kaza, wannan yace a'a ba haka bane, kaza ne. To wannan sai yake nuna mana ashe sahabbai suna yin musu na ilimi. Musu na ilimi ba laifi bane, amma musu na banna miyan baka, to shine Allah madaukakin sarki ya hana mu, musamman kuma a aikin haji. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. دو wanda ya riga ya shiga aikin haji inji Allah, fala rafasa, babu karkwasa. Ko tare da matarka ka tafi, maganar sha'awa tsakaninka da matarka babu. In dai kun riga kun shiga harama, to a kame. To in an ce daidai da maganar da za ta motsa sha'awa tsakanin miji da mata babu, yayi mai hankali zai gano ba kuma sai an ce masa babu saduwa ba. Ko ba haka ba? Kamar a matsalar iyaye ne, sai Allah ya ce fala taqullahuma uffin, karkace da su uffan. Uffan shine mafi kankantar kalmar wulakanci. To duk mai hankali da ya fahimci wannan ayar ya san maganar dukan iyaye ma bata taso ba, maganar yi musu tsaki, maganar zumburan musu baki, domin abin da bai kai wannan ba ma mafi kankancin kalma, kamar kace kash, ba a fada. An gane ko? To daka Allah subhanahu wa ta'ala yace faman farada fihinnal hajj, duk wanda ya riga ya shiga aikin haji a watannin aikin haji, fala rafasa, babu karkwasa. Ana nufin tsakanin wanda ma karkwasa ta halatta, miji da mata kenan, babu magana saurayi da budurwa. Wannan an complete building ne, kango ne dama, wannan ba magana sa ake ba. Wanda ma ginannan cikakken gini, miji da mata, to babu zancen karkwasa. Wala fusuka, babu kuma fasikanci. Duk wani abu da sunansa fasikanci wanda shari'a bata yadda da shi ba, haramun, babu shi. Ba wai ana nufin da kafin ka shiga aikin haji ya halatta kai fasikanci bane, a'a. Amma abinda ake nuna maka shine laifin fasikanci in mutun ya shiga aikin haji, zunubin ya fi girma. Shi yasa aka sake jan kunne na musamman. Kada wani ya ce to in haka ne kenan kafin mu shiga aikin haji ba laifi in mun yi, a'a, ba haka ake nufi ba. Idan doka tana da wani hukunci da tanadi na musamman mai tsauri, to ana nana tata, ana dada jan kunnen mutane akan ta. To sannan sai Allah ya ce wala jidala, ba jayayya. Anan kaga jayayya malamai suka ce banda ta ilimi, ana nufin jayayya ta banna miyan baka. Ita ma ba wai ana nufin a sauran zamantakewa in ba aikin haji kake ba ta halatta, a'a, amma laifin ta yafi muni in kana aikin haji. Kamar kai dan Manchester ne, wancan dan Barcelona ne, kuma ana aikin haji kuma a kaure da musu. wanda ana samun haka zaka je kaga alhazamun sun je aikin haji ko umara a gindin Ka'aba a kofar Darut Tauhid da sauran hotel anan suke musun siyasa fa saboda lalacewa da asara ba a san me aka je yi ba to da ka ire-iren waɗannan musamman babu su in an shiga aikin haji a shiga taitayi amma musu na ilimi wannan yace kaza kaza ne yace a ba haka bane kawo hujjarka wannan ba a dinawa ko ana tsaka da aikin haji domin ga Abdullahi dan Abbas da Miswar Ibn Makhrama aikin haji suke suna kan hanya amma musu ya kaure shi yasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin Hijjatun Nabi yana da littafi sunansa Hijjatun Nabi kamar yadda yake da sifatu salatin nabi sifatu hajjin nabi to anan ya kawo maganar Ibn Hazm Al-Andalusi Ibn Hazm Az-Zahiri Al-Andalusi yace ayar da tace wala jidala fil haji ba kowane musu ta kore ba a musu mar amfani wanda ba na addini ba amma musu na addini dan neman sani wannan ko ana aikin haji ana yin sa me zai nuna maka haka aikin sahabbai sun fi kowa fahimtar Qur'ani musamman Abdullahi dan Abbas inda ayar wala jidala fil haji tana nufin har musun addini kar ai a lokacin aikin haji to Ibn Abbas ba zai yi ba to amma gashi Ibn Abbas da Miswar Ibn Makhrama sun taho aikin haji suna tsaka da hanya kuma musu ya kaure to shine za a ba mu labari kuma musun ya kaure ne a daidai abuwa an gane ko ma'ana sun riga sun muto miqatun su ne na makani sun wuce Zulhulaifa kaga sun riga sun shiga harama kenan domin Abuwa wani kauye ne tsakanin Makka da Madina wanda anan ne aka binne mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma yau zaka ga mutane suna ta ƙarya su ce wai ga kabarinta a bakiya ga kaza kaza suna ta dibi saboda shaci fadi ne kawai a Abuwa aka binne ta to wannan kauye akan hanya yake in ka baro Madina zaka isa Makka to a daidai nan ne Abdullahi dan Abbas da Miswar Ibn Makhrama suka fara jayayya ta ilimi أنا عبد الله بن هنين دق عبد الله بن هنين أنا عبد بن هنين دق عبد بن هنين أنا نفع عبد الله بن هنين يتي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنهما والمسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواء سيتي فقال ابن عباس سي عبد الله بن عباس يتي يغسل المهرم رأسه مهرما زي وانك كنسا معنى إدمت يسن يهرمي an gane ko sai kuma buƙatar wanka ta kama shi to zai jika kansa ya wanke kansa kun san shi kai a lokacin da kake harama ta aikin haji ko umra yana da hukunci na musamman ba sa hula an gane ko ba yafa masa mayafi irin mayafin nan da ake yafawa a ka ba a sawa kai tsararar sa ake barin sa tantagarya a fili to shin sannan kuma ba aski wannan kan ba sai iya gashin kai ba ko gashin gemu ko na hamata ko na gaba duk in ka riga ka shiga harama babu aske waɗannan gasussuka to shine waɗansu suke ganin tunda babu aski to kenan kar a wanke kai domin kada garin wanke kan gashi ya subuce ya fita an fahimci wannan to wannan shi ya jawo jayayya ba wai idan mutum ya shiga harama ya yi wannan wankan ana nufin ba kuma zai sake yin wanka ba za ka sake yin wanka in bukatar wankan ta taso to inda saɓani yake shin in za ka yi wankan za ka wanke kai ko ba za ka wanke ba an gane ko to a nan ne ake jayayya Abdullahi dan Abbas ya ce tabbas mutum ko yana cikin harama idan wanka ya kama shi zai yi wanka zai wanke kansa
1: saurari tafsirin karatun Al-Qur'ani mai girma tare da Dr. Nasiru Tijjani kan Karofi babban limamin masallacin Juma na Railway wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna amin
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باين هكا نيمانا غيسواتا دين المسلنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مني والله سبحانه وتعالى قوديا واندا أتكين إيقوانسا دني إمومنسا ياكار هدامو أوانا مسلسين الإحسان masallacin da ke Muhammad Ibnu Kotore GRA a Kanan Dawo a wannan yammaci na ranar Alhamis wanda ya kama 11 ga watan Ramadan shekara ta 1437 wanda ya kama 16 ga watan Yuni shekara ta 2016 idan muka leka taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau a shekara ta 95 daga hijira daya daga cikin manyan tabi'ai wato Sa'id bin Jubair Allah ubangiji yayi masa rusuwa wanda ya rasu sakamakon kashe shi da Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi shi Sa'id bin Jubair ya kula daga cikin manyan tabi'ai wanda suka tafi a bisa tafarkin Mustafa sallallahu alaihi wasallam suka kasance a gode mai na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka sayar da duniya domin su samu lahira wanda yawancin malaman ilimi dukkanin su sun amintar da shi sun wassaka shi ma'ana sun yabe shi har ma suna fada a cikin sifarsa suna cewa mai siqatun imamun hujjatun alal muslimina ma'ana amintacce ne shugaba ne hujja ne a bisa al'umma musulmi wanda tun yana jariri tun yana yaro mutane suna ganin sa lallai tun da ya fara tasowa tun yana karamin yaro ko dai ka same shi yana makaranta wajen koyon ilimi ko kuma ka same shi a masallaci yana ibada dan haka shi rayuwarsa tun tana yarinta ya raba ta ne tsakanin neman ilimi da ibada dan haka saka same shi yana da nagarta kwarai da gaske sannan shi Sa'id bin Jubair ya sami ilimin sa daga wasu daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai babban sahabi Abu Sa'id al-Khudri akwai Abu Musa al-Ash'ari akwai Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhum ajma'ina sannan lallai Abdullahi ibn Abbas habarul umma wato malamin wannan al'umma gaba daya radiyallahu anhuma shine babban malamin sa shine malamin sa na farko yanda shi Sa'id bin Jubair ya lazumci Abdullahi bin Abbas wanda ko da yaushe ya manne masa yana samun ilimi a wajen sa shi yasa a wajen sa ya samu ilimin alqur'ani da tafsiri da qira'at waɗanda qira'o'in da suka tabbatu da gojen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan a hannun sa ya samu ilimi ya san ilimin tawili har ya samu matsayi babba a waɗanda a indai kana magana tafsiri sai ka ji ana magana Sa'id bin Jubair shi ya sama mutanen da suka yi zamani da shi suke cewa me mata sa'idun wa ma ala zaharil ardi ahadun min ahli zamanihi illa wa huwa muhtajun ila ilmihi ma'ana Sa'id bin Jubair ya rasu ya mutu duk duniya a wannan lokacin babu wanda baya bukata zuwa ilimin sa wanda Al-Hajjaj bin Yusuf kamar yadda muka faɗa shine ya kashe shi lokacin da suka fito da Ibn al-Ash'as wanda suna ganin cewa shi khalifa na wancan lokacin na Banu Umayya wato Abdul Malik bin Marwan kamar bai dace da wannan mulkin ba saboda wani fahimta ta su to wannan shine dalili shi dama Hajjaj ya kasance yana yakar duk mutumin da ya fito na fito da ainihin Banu Umayya sai dai wannan ba karamin kuskure bane ya daga cikin abin da ake rukan Hajjaj da shi kisan Sa'id bin Jubair da kisan Abdullahi bin Zubair shi Abdullahi bin Zubair sahabi ne shi kuma Sa'id bin Jubair babban tabi'i ne wannan ya daga cikin abin da ake kallon Hajjaj ake matsa shi ake masa jarhu saboda wannan babban laifi da ya aikata shi yasa shi Sa'id bin Jubair ya kasance makoma ne a wajen ilimin tafsiri shi yasa da wahala an kaji kana magana ilimin tafsiri baka ji ana zancen Sa'id bin Jubair ba kuma ya kasance Habashiyul asal asalinsa ba Balarabe bane mutumin Habasha ne sannan duk da wannan matsayi nasa na ilimi da saninsa da littafin Allah rahimahullah ya kasance yana taka tsantsan wajen fassara ayat alqur'ani bisa ra'ayinsa ba bisa hadisai da ayoyin alqur'ani bisa ra'ayinsa shi tafsiri kalabi ne akwai at-tafsir bil ma'sur akwai at-tafsir bil ra'ayi at-tafsir bil ma'sur shine ka fassara alqur'ani da ayoyinsa domin wasu ayoyin da yawa wasu ayoyin sun fassara su ko kuma ka fassara shi da hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam ko da maganganun sahabbai amma shi at-tafsir bil ra'ayi shine ka tsaya da fahimtan kanka shi kuma ba ayinsa sai da wasu sharadai waɗanda malamai sun gindaya at least kana da wasu ilimai gingima a hannunka, sai kana da ulumul ala, kana da ilimin luga, kana da ilimin balaga, balagan nan ka san ma'ani, ka san badi', ka san bayan, sannan kana da ilimi na li'iraf da fuska da istiqaqi luga da usulul fiqh da sauransu. Shi yasa yawanci mu ai tafsiri mun ba tafsiri muke ba, yawanci duk da muke muku tafsiri da Hausa ai tarjuma muke, translation kuma muke. Ai in zamu tafsiri duk ba mu kai mu zauna mu ce mun kai matsayin da zamu tafsiri ba, a fassara muke ai, ko muna curowa ne abinda aka rubuta na wasu malamu ko muke fassarawa da rashin Hausa. Amma ka ce za ka yi tafsiri shine ka zo ka zauna gin karan kanka, ba ruwanka da littafin kowa, ba ruwanka da tafsirin Tabari, ba ruwanka da Ibn Kathir, ba ruwanka da Qurtubi, ba ruwanka da dukkanin wa, ka zauna ka fahimci ayar bisa fahimtar kanka, to wannan shine bin rai. Kuma baka saka wannan ba sai kana da wayancan ilman masu tarin yawa, an gane. To shi sai ilimin Ibn Jubair ya kasance ya tawarrau anil qawli fit tafsiri bi ra'i, yana tsantseni wajen fadan tafsiri da ra'ayin sa, kamar yadda zaka samu yawanci salaf daga cikin sahabbai radiyallahu alaihim ajma'in haka suke. An rawaito cewa wani mutum ya tambaye shi an yi yaktuba lahu tafsiran lil qur'an, ya rubuta masa tafsiri na alqur'ani, fa ghadiba, saboda mutane ne takiyai masu tsoron Allah, sai ya fushi saboda me yana ganin an zo masa wani babban abu. Wa qala lahu, sai yake cewa da shi, li an yasquta shiqqi, bangaren jikina ya fadi, ya zama rabin jikina ya shanye, ahabbu ilayya min an af'ala zalika, kaji ahlul lahi, yace ni na fi so da na aikata haka, da je ne wannan tafsirin in rubuta ma wannan tafsiri, saboda fassara alqur'ani abu ne mai hatsari. Shi yasa yake da takatsantsan, yake da sharadai, wanda an sami soyayyen zuciya da ra'ayoyi sun yi katutu a duniyar tafsiri. Shi yasa ake so duk lokacin da za ka yi ko tarjuma ce ma, to ka dinga dogaro da littattafai wanda aka yadda da su, littattafai na salafus salih, misalin littafin Sheikhul Mufassirina Ibn Jarir al-Tabari, misalin littafin Ibn Kathir Tafsir al-Qur'an al-Azim, misalin tafsir al-Qurtubi, misalin tafsir al-Baydawi, misalin Zadul Musir na Ibn al-Jawzi, misalin Mafatihul Ghaibi na Fakhruddin Razi, duk da wasu suna da wani ra'ayi a kansa, amma shi ma ta fuskar aqida da sauransu littafi ne mai kyau. Misalin littafi na tafsirai da aka rubuta ga sunan da yawa, wanda wannan shine zai sa ka kauce shi, yasa saboda tafsiri an yi rubutu da yawa, kowa da ittijahin sa, wasu mazhabobi da wasu ra'ayoyi kowa ya fassara alqur'ani sarra, yasa in baka yi hankali ba to sai mutun ya zama ya koma wanda yake ba daidai ba. Allah ka fahimtar da mu. To a rana mai kama irin ta yau, shi Sa'id ibn Jubair Allah ubangiji yayi masa rutsuwa, wanda kuma saboda girman sa da martabar sa, dukkanin ulama'ul jarhi wat ta'dil, malaman jarhu wat ta'dil sai da suka wassaka shi, wanda ashabul kutubus sitta da wasunsu daga cikin ma'abotan littafan hadisi dukkaninsu sun wassaka shi. Ibn Hibban yana faɗa a cikin littafin sa As-Suqat, yake cewa kana faqihan 'abidan fadilan, ya kasance malami ne faqihi mai sanin fiqhu, 'abidan mai bauta, fadilan mai falala, wara'an sannan wari'an sannan kuma mai takatsantsan mai tsantseni, dan haka ya kasance yana ɗaya daga cikin manyan ainihin tabi'ai, wanda a rana mai kama irin ta yau Allah ubangiji ya masa rasuwa. Sannan a rana mai kama irin ta yau, ma'ana 11 ga watan Ramadan shekara ta 129, wanda ya dace da 22 ga watan Mayu shekara ta 477 ne daga miladiya, da'awa ta Bani al-Abbas ta bayyanu ta fasu a ainihin Khurasan bisa jagorancin na wani mutum da ake ce da shi Abu Muslim al-Khurasani, wanda in ka kalli tarihi mun shafa da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya fara jagoran al'ummar musulmi, bayan sa sai khulafa'ur rashiduna guda hudu, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali radiyallahu anhuma, sai kuma Hassan bin Ali, shi ya danyi lokaci kadan sai aka sami Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu, to shine daga nan ake cewa daula ta Banu Umayya ta kama. To su ma sai da suka yi halifofi mutum 13, Muawiya yi, dan sai Yaziri yayi, Muawiya Sani yayi, Marwan bin Hakam yayi, duk da Abdullah bin Zubair shi ba ya cikin Banu Umayya, shi ma ya danyi a tsakanin, sannan aka samu Abdul Malik bin Marwan yayi, ƴaƴansa guda hudu suka yi, su ne Walidu, Sulaimanu, Yazid da Hisham, sai na ƙarshe shine Walid bin Yazid a jinin Marwaniya, sai wani fito da ake cire shi Marwan bin Muhammad shine ƙarshe. To a lokacin ne sai Banu Al-Abbas suka cewa ya kamata su su kawo daular su. Lokacin kuma Banu Umayyah lokacin daga halifofi na baya-baya sun yi sakaci, wanda daula ta Banu Umayyah ta yi rauni. Shi yasa sai su Banu Al-Abbas suka yi wani fulanin ta ƙarƙashin ƙasa, suka cewa ya kamata su ma su zo su ɗana wannan mulkin, wanda zai kasance a samu wani daga cikin Banu Hashim. Shi ne aka ce sai masu wannan idear sai suka rubuta zuwa wani mutum da ake ce da shi Abi Hashim Abdullahi bin Muhammad bin Halif Hanafiya bin Ali bin Abi Talib, yana daga cikin manyan malamai a wancan lokaci, kuma yana zaune a Sham kusa da cibiya ta Banu Umayya. Da haka yayin da aka rubuta masa wannan, sai ya ji tsoron lokacin Suleiman bin Abdulmalik yana mulki, sai ya ji tsoron idan aka gane shi suna neman su barar da daula ta Banu Umayya, to lallai za a iya kama shi a kashe shi. Don haka shikenan sai ya taso daga Sham, domin ta yi kusa da inda halifa yake, sai ya koma wani gari da ake cire shi Al-Humaymiyya a can ƙasan ƙarshen ƙasar Sham, wanda a nan akwai wani babbansa da ake ce da shi Aliyu Sajjad bin Abdullahi bin Abbas. To a lokacin da ya koma can sai wafati ya zo masa, sai shi to duk inda zai halifan nan da ake so a kafa na ainihin Banu Al-Abbas, to a merowa Muhammad bin Ali bin Abdullahi bin Abbas. Kaga jikan Abdullahi dan Abbas ne, shi sai ake ce da su Banu Al-Abbas. Don haka shikenan sai wasiya ya rubuta masa takarda a rubuce. To shine a lokacin sai aka fara ainihin wannan, suka fara da'awa ta su, shine suka yi ta a ɓoye, yanda suka samu wasu mutane sai suka ce abinda za a cusa a dinga nuna mutane baƙin jini na Banu Umayyah, saboda Banu Umayyah a zamaninsa aka kashe Husaini bin Ali radiyallahu anhuma, a zamaninsu an samu wasu abubuwa marasa, sai suka dinga ɗebo irin waɗannan abubuwa nasu inda suke da feruwa, sai suka dinga yada mutane amma ba tare da sun nuna waye halifansu ba. A haka shine suka dinga yin da'awar a ɓoye, saboda sun san in sun bayyana halifa nan lokacin ba zai ba. Har Suleiman ya sauka, sai Umar bin Abdul Aziz ya zo, shi kuma taqi ne, zahiri ne. To lokacin yana ɗan sanyi, sai suka samu suka dinga yada wannan da'awa ta fara yawa. To ana nan sai shi wani mutum da ake ce da shi Abu Muslim Al-Khurasani, asalinsa common man ne, mana talaka ne, ba kowan kowa ba, yana karkashin wani mutum da ake ce da shi Abu Musa As-Sarraj. Shi Abu Musa din nan yana gyaran sirdin doki ne, sai shi Ibrahim ne masa yaro, ana ce da shi Ibrahim bin Khadkan. To Abu Musa ne daga cikin mutanen da suka dinga yada da'awa ta Banu Abbas a ɓoye. To akwai gingima masu da'awar da suke ƙasar Khurasan, akwai Suleiman bin Kasir, akwai Lahid bin Qurais, akwai Sa'alaba, waɗannan su ne gingima. Sai suka zo wajen Abu Musa Sarraj uban gidan Ibrahim, suna ganawa, shi kuma a matsayinsa na hadiminsa sai ya ɗebo ruwa da irin abin hidima ya kawo bakin uban gidansa. To shine dai suna tattauna da'awar, ai akwai imam, akwai kaza, za a yi kaza. Sai ya nuna ikhlasinsa, mana da yake mutum ne mai wayo da fasaha, kuma yayi karance-karancen labarai na mutanen da aka ji kenan, sai ya zo ya fashe da kuka a gaban waɗannan mutanen da suka gani, suka ce ya Abu Musa Sarraj, kaga wannan yaron naka kariddala ala asrarina, ya fahimci sirrin mu, ya ji asrarin da muke yi, gashi ya fuje da kuka. Sai Abu Musa ce ku rabu da shi, ai na amince da shi, yaro na ne. Sai ce da su shi Abu Musa, ashe Ibrahim, ashe yana da wayo. Sai ce da Allah ne abin da nake so, ku taimaka min, ku tafi da ni wajen imam din da za ku je, da yake inda za ku je kun ce yana maka lokacin yake haji, ni ku taimaka min, ko da ruwa na dinga zuba masa, in dinga ɗaukan masa takalmi, ko Allah ya sa an gama da wannan duniya lafiya. Da haka shi kenan sai suka ji ikhlasin, suka tafi da shi. To ƙarshe shi ne suka tafi da shi wajen shi wannan Aliyu Sajjad ɗin, wajen Muhammad bin Ali bin Abdullah bin, ya zama ne masa hidima. To da ajali ya zo masa shi Muhammad bin Ali, sai ɗansa Ibrahim sai ya gaje shi. Shi kuma Abu Muslim ya iya sihirul kalam, da zance, da iya fadanci, da waye, sai ya samu shiga. Har a wasiyar da uban ya bayar yake cewa ka kula da Ibrahim, durratun makanuna, mana lu'u ne cikin juji. ma'ana wani mutum ne mai tsada da ba san amfanin sa ba yace ka kula da shi to shine ya kara samun shiga a wajen shi Ibrahim din ana fahimta to ana nan shine sai ya nada masa suna yace masa Abu Muslim shi yayi masa wannan lokacin ko aure ba shi da shi bala sanada amma sai yace da shi alkunya Abu Muslim shine ake masa lakabi da Abu Muslimul Khurasani shine sai aka tura shi ya tafi Khurasan tunda anan ake ta yada wannan da'awa ta Ibn Abbas tunda su Ibn Abbas sai suka yi hikima dama Banu Umayya sun fifita Larabawa sun fifita Larabawa su ne masu makamai su ne gwamnoni su ne sakatarori su ne hakimai su ne kowa in kai ba Balarabe bane to yawanci a bauta kake garewa su kuma Ibn Abbas sai suka je Khurasan inda ajamawa suke suka yi da'awa suka tsoma su a cikin abubuwan irin su Ibrahim din su Abu Salamat al-Kallal yana kofa duk sai suka tsoma su to shikenan sai aka ce Abu Muslim inji shi Ibrahim din da ya gaji da'awar shine shugaba wanda zai yada da'awar Ibn Abbas a Khurasan sai ya tafi aka bashi wasiya da takarda guda biyu yana zuwa wajen su Sulaiman bin Kasir sai ransa ya baci suka ce waye wannan kuma man haza sai aka ce ai imam ne ya turo shi shine zai zama shugaban ku gaba ɗaya ne shugaban yada da'awa ta Ibn Abbas da haka sai Sulaiman bin Kasir ya ce bai isa ba yake cewa wannan yace wallahi laqad alimtu amra da'awa qabala an yukhlaqa hadha fi badani ummi yace na san lamarin da wannan tun kafin a halicci wannan a cikin mahaifiyarsa ya za ka mun yaro mu da muka sha wahala a cikin masu da wannan wasu an tsiyaye idanuwansu wasu an yanke musu kunne wasu an yanke musu saboda akwai gwamna na Khurasan din da ya fara kama irin waɗannan masu da'awa duk haka ya dinga musu da haka dai karshe dai su sulahi suka kwantar masa da hankali yan uwan suka je ka hakura tunda imam ne amma ba san ran Sulaiman bin Kasir ba to dai shi Ibrahim din ya hau Abu Muslim duk sai da ya kashe su shi ya kashe Sulaiman bin Kasir din shi ya kashe Lahiz bin Quraysh sannan sha'anin sa ya girma to shine sai da Ibn Abbas ya tafasu wanda a rana mai kama irin ta shine sai aka bayyana da'awar shi gwamna na Khurasan shine Nasr bin Sayyar da ya kalli hatsarin abin da ya to sai ya rubutawa Marwan bin Muhammad a waƙe yana cewa ara khalal ar-rimadi wa midanari wa yushaku anna an yakuna lahu diram fa inna an-nara bil'udain tuska wa inna al-harba mabda'uha kalam fa qultu min at-ta'ajjubi laita shi'iri a aikazun umayyatu amniya yace ina ganin wani garwashi a cikin wata toka-toka sai ya hikima ya yi balaga ya tura wa halifa ina ganin wani garwashi a wani toka-toka a cikin kamar akwai alamun garwashi wa yushaku an yakuna la ba ma yake fa zai iya zama ya kama ya yi tararratsi wuta ta kama fa innan nara bil udaini tusga domin wuta da tsinkaye guda biyu ake kunna ta amma sai ga nan da nan ta kama ta cinye gari wa innal harba mabda'uha kalam yace yaki kuma daga zance yake farawa fa kuntu min at-ta'ajjubi sai nake mamaki nace ina mamaki laita shari kai kai tona a aiqazum umayyatu amni banu umayya bacci suke ne ko abulka suke to lokacin Marwan bin Muhammad shine halifan da ya rubuta masa da yake soko ne yana daya cikin dalilin da yasa aka zo aka kauda su sakacin sa ya raina abokan gaba da aka sai sai kai ash-shahiru yara ma la yara al-ghaib yace shi ya san abin da yake gani a Khurasan ni ko bazan abin nan ba da aka sai yake daukan action sannan ya tura shi Khurasan tana karkashin Iraki nan ma aka tura gwamnatin Iraki ya kawo masa dauki gari ne a karkashin Iraki shi kamar wani hakimi ne shi kuma shinna Iraki shine gwamna shi ma sai yake to yana daga cikin dalili shine Abu Muslim Khurasani ya samu karfi suka je suka fitar da Nasr bin Sayyar bayan an gubza wani yaki to shikenan daga sannan sai da'awa ta Ibn Abbas sai ta ci gaba Abu Muslim al-Khurasani ya ci gaba da bude garuruwa sai ya cinye Balkh ya cinye Samarkand ya cinye Daristan da Dabstein da wasu garuruwa wanda wani lokaci shikenan sai daula ta Banu Umayya shikenan sai ta fadi wanda ta fada a shekara ta 132 shi ma a watan Ramadan wanda da dalilin abin da yasa daula ta Banu Umayya ta fada na daya sarakunan su sun bar addinin Allah sun lulluba cikin sha'awai zaka samu halifan musulunci ne amma zaka same shi ana kida a gaban sa ana rawa ana waka ana badala sannan sun kasance suna da zalunci suna danne haƙin mutane duk sun bar Allah da annabi na ƙarshen ko muke ma magana eh duk da haka ko mun kalli wata fuskar sun ba da godin mu wajen Fotohat shi in kana magana tarihi zaka fito komai ka fade shi yanda yake dan haka to wannan ya jawo musu dukkan wanda ya dama a sunna ce ta Allah duk mutumin da ya bar Allah a mulkin sa duk mutumin da ya lulluba cikin shi a wai shawo dole zai zo ya samu abin da yake ciki kamar yadda kasashen musulmi wa muke fama da wannan wajen shugabanci shugabanni ba ruwansa da addini ba ruwansa da sha'anin Allah ba ruwansa da duk kawai sha'awa sha'awa da shine to ba yanda zai mutu sai nasara ba yanda zai in an kosa yaki da kafiri da musulmi a samu cin nasara musulmi ya ce zai ci nasara babu ai manzo Allah ya fada cewa duk lokacin da kuka zama ɗaya ku da kafiran kafiri zai sha giya musulmi ya sha giya kafiri ya zina musulmi ya zina kafiri ya ci ruba musulmi ya ci ruba kafiri ya kaza kafiri ya kisan kai musulmi ya kisan kai to in an zo yaki duk wanda yafi karfin makamai shi zai ci nasara to zuwa ya masu karfin makamai kasashen musulmi zaka duk babu duk kasashen musulmi a tsananin ba kasa mai nukiliyar nan ina ji kila cewa ke ko Iran ko Pakistan su ne ake hasashe babu masu nukiliyar da sauransu to kowa da zai sashi ai kawai dai abin nan to na biyu abin da ya jawo Banu Umayya suka fadi shi Marwan bin Halifan sa na karshe yayi wani sakaci yana da masoya Sham ita ce cibiya ta masoya ta Banu Umayya tun talatali tun zamanin Muawiya radiyallahu anhu shine ai dalilin da yasa da Sayyidina Ali yaje shi Khawar suka dinga wahalar da shi a Iraki shi kuma Muawiya yazo Sham ya kafa mulki abinda Hassan ibn Ali ya kalla kenan daga maslaha yaga shi Muawiya zai fi dacewa da mulkin shi yasa to amma shi babban misak da Marwan yayi shine da yazo sai ya ciro headquarter capital city daga Sham sai kai shi wani gari shi Hiran woi dan Jordan sai ya koma can to wannan ya daya daga cikin misali sai da yanda kake a matsayin ka na dan siyasa malam in zakai siyasa kada ka manta da masoyanka kada ka manta da mazabarka duk mazabar da ta tuttula ma ƙuri'a to ka saka mata duk lokacin da yake ita ce tafi zabarka in ka tashi ka fifita ta ka zaba wannan ya halatta ka saka mata wannan shi zai sa mulkin ka ya dore baka manta da masoyanka baka mantawa da state din da ka suka san ka ko local government da suka nuna masa soyayya to kai masa ka musu da aikin da ya kamata to sai ga mulkin ka ya tafi amma suka yi mata wuya yawanci abin da yake faruwa kenan sai ga mutum ya manta da masoyayya to wannan ya jawo shi Marwan ibn Muhammad sannan daga ciki shi Abu Muslim al-Qurasani yake cewa me sai din da ya gano na Marwan ya ce me qarrabal a'da wa ab'adal asdika sai dinga kusanto da abokan gaba yan adawarsa wai yana neman su soshi su yi dinga ja a jiki su kuma masoyinsa na gaskiya sai dinga wasai da su yi nesa da su ya manta da su falam yakun al'adu bil qurbi sadika shi wancan dan adawar bai zama masoyi bai zama abokin ba da duk da kusancin da aka yi masa saboda dama shi ba san ka yake ba fasara sadiqu bil bu'di aduwa shi kuma masoyi saboda an yi wasare da shi sai zama maki to wannan shi ma ma'auni ne ga yan siyasar mu ne yau duk lokacin da zakai siyasa malam masoyan nan naka ka dinga kula da su misak ne a ce wai ka je ka dauko dan adawa eh kana so yan adawa su zo su irin wannan yan adawar soyayya su ba ta da karfi su kuma masoyan ka dama da su akai gwagwarmaya to ka rike su hannu da kafa su ba sa canjawa domin irin waɗannan shine mutum yake kokarin maimakon ya sau sai zai samu yan taya garas ka san suna nan yan taya garas su ne su ba za su zabe ka ba ko ba kana cin zabe za su zo su ma me ka to ka dinga takazan da irin wannan su wayan nan su ba sa azumi an san azumin yan siyasa eh ya kuma zaka shi baya azumi duk jami'ar da zo shine ACC shine DDD shine AAA shine duk jami'ar da zo zaka yi shine sai ya zo yayin ruwayan ce da za ta zo ya zo lallabe ka ana rawuwa sai koma ta duk an san su irin wannan ita ko so irin wannan to ba a rike irin wannan shi ana so ka rike cikakken masoyi to misak din da Marwan ibn Muhammad yayi shi waɗannan yan adawa da yazo karkashe su suka kwaye mu baya garshi ai zaka ga kalli siyasar mu malam zaka ga haka akwai irin su zaka mutum akwai wanda yan jami'ar sa yan kaza kaza din sa da yayi watsi da su da yayi debo yancan to karshe su suke fara mata tawaye su ne suke fara cewa sun fice daga jami'ar sa su ne idan an ba su kayan aiki a zabe ba sa raba to da ma kowa ba dan soyayya to ya kamata ku rubuta Allah ka datar da mu to rana mai kama irin ta yau wannan daula ta Banu Abbas da awasta ta bayyana wanda daula ta Banu Uwayya ta kawo saboda irin waɗannan halaye da suka yi wannan kadan kenan daga cikin taska tarihi. Allah ka datar da mu. Idan muka koma bangaren tafsiri, jiya muna nan akan ayan nan da take bayani akan azumi. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Aya ta 81 mun fara fitar da wasu akan mun dan fassara ta da aka ara ma sai a ƙara karanta mana wannan aya domin mu ji abubuwan da suke kunshi a ciki. Na'am.

0: ويزيد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: نعم ولنا آيدا ما جي من جي تفسير سو سي أحكام دوس قضايا دسكي دو كرسو babban malami ibn sa'ad ya fadar a cikin tabaqat nasa daga mujahid rahimahullah yana cewa hazihi alaya nazalat fi maulaya qais bin sa'id yace wannan aya inda Allah yake cewa wa alal ladina yutiqunahu ga wadanda azumin yake zaman musu wahala da tsanani fidiyatu ta'amu miskin za su ciyar da miskini sai Abdullah sai Mujahid yake faɗa cewa wannan aya ta sauka a sha'anin bawana Qais ibn Sa'id fa aftara shikenan sai ya sha azumin wa at'ama li kulli yawmin miskina sai dinga siyar da miskini a kowace rana. Lalle azumi wani yanayi ne da yake tsarkake rai yake tsarkake zuciya mai jawo yadda ga Ubangiji wanda yana horar da rai wajen tsoron Allah a cikin sarari da kuma koyi. Don haka azumi wani yanayi ne wanda yake sanya bawa a cikin yanayi na tsoron Allah wanda bawa ta sanadiyar azumi zai san hakuri da shan wuya da yanda zai saita ransa dangane da abubuwan da ba ta so yanda zai bar sha'awai. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yana cewa as-sawmu nisfu sabri lalle azumi rabi ne na hakuri saboda zaka samu hakuri ne tili a cikin azumi. Wani lokacin kana so ka sha ruwa, wani lokacin kana so ka ci abinci, wani lokacin zaka ji cewa kana da buƙatar wani abu amma azumin nan ya zama yayi maka kandakarki. Lalle wannan yanayi da yake darrabar da bawa akan waɗannan abubuwa. Lalle azumi yana sa rai ta kasance mai tsoron Allah a sarari da goyi domin mutum ya san cewa babu wanda yake kallonsa. Yau da mutum ya zai kulle a wani waje ya ci abinci ya fito ya share bakinsa za a iya cewa yana azumi a wajen mutane amma ya ƙi yin haka. Kaga wannan ya nuna cewa lallai wani abu ne da kake dan Allah subhanahu wataala. Shi yasa Allah Ubangiji ya ce azumin nasa ne, azumin nawa ne, wasauli azumi nawa ne. Shi yasa azumi zaka samu cewa yana darrabar da bawa a wajen iya hakuri da juriya. Lalle azumi idan muka kalle shi za mu samu cewa yana kunshe da abubuwa wanda a yau bincike da yawa ya gane cewa azumi yana magani da dama daga cikin cututtuka wanda bincike na masana za ka samu cewa suna fitar da abubuwa dangane da azumi wanda ta kai yau a duniyance a likitance har websites akan samar mana shafuka na yanar gizo-gizo wanda gabaɗayan su kawai suna magana ne akan azumi. Akwai wani website na sani www.fasting.com wannan website ne shafin yanar gizo-gizo da yake ta bayani akan azumi wanda kuma za ga ana cewa azumin da ya fi amfani shine azumin da musulmi suke yi, azumin da za a yi shi takaitacce ba azumin da za a yi wisal ai kwana da kwanaki ko kwana uku ko kwana biyar ana yin sa ba, a azumin da ake yin sa daga wani lokaci zuwa wani lokaci kuma a sha shine kamar awa 12 nan. Wanda akwai wani professor da kwanan da nake karanta wannan wani bincike da aka yi aka gane cewa lallai mutumin da yake azumi ya fi samun lafiya kwarai da gaske. Wanda binciken an fara yi ne akan wasu beraye, aka gwada berayen da aka hana su abinci na wani lokuta da berayen da suke ta cin abinci ko doshi, sai a gane cewa waɗancan berayen waɗanda ba sa cin abinci sun fi samun lafiya sosai, wanda masu cin da yawa sun fi samun cututtuka irin su cutar kansa da sauransu. Shi sa sai aka gane fa'idar azumi daga cikin wannan yanayi wanda ana ganin wannan tunanin zai dabbaku akan dan adam. Shi yasa zaka samu cewa azumi yana maganin cututtuka da yawa, har ma likitoci suna cewa da masana akwai irin abubuwan da ba a isa a cire maka su ba, kamar shakar hayaki da kake, kamar wani gurbatacce iska da kake shaka, kamar wasu abubuwa suna tasiri a cikin cells na jikinka dukkan wani operation bi zai fitar da irin waɗannan abubuwan ba amma hanya kadai shine ka hana kanka cin abinci ka hana kanka dukkan wani abu na sha zuwa wani lokaci to wannan yakan wanke dukkan wani datti da yake cikin wannan shi yasa zaka samu likitoci a yau suna kiran azumi suna ce masa amaliyatun biduni jarah shine kamar wani operation ba tare da an yanka ka ba shi yasa lalle akwai cututtuka da yawa waɗanda dan adam a yau yake fuskanta kusan rabin mazauna duniya suna fuskantar cututtuka waɗanda cututtukan nan yawancin su suna dangantaka ne da yawancin abinci shi yasa wani bincike na America da aka yi sabo ya tabbata cewa lalle mutum da zai azumi a zere shi musulunci shi ne zo da wannan shi yanzu misali da aka je wani addini kamar kiristanci akwai azumin da suke amma na kin ciki na kin cin kifi da nama ne sai a kwana 40 amma zaka ci komai da komai amma ba za ka ci ainihin kifi da nama ba to kaga wannan ba azumi bane sannan akwai azumi na irin mutane da suke in sun yi tawaye shi ma wannan na cutar da kai ne mutane in suna zanga-zanga irin wasu kasashe ko wasu yan prison ko wasu mutane da aka danne wa haƙƙi sai ka ji sun ce me suna yin azumi sun yi yajin cin abinci amma suna wahalar da kansu sai su kwana uku ba su ci komai ba dole mutum ya halaka amma tsarin da musulunci ya zo da shi tsari ne wanda jiki zai iya ɗauka an gane? To lallai an gane cewa lallai azumi yana yin ƙasa-ƙasa da wasu ƙwayoyin cututtuka waɗanda ɗan adam kan fuskance su waɗanda suke ƙunshe a cikin cells na ɓargonsa ko na jikinsa wanda wannan azumi yana taimakawa wajen waraka daga cututtuka da yawa wanda har ma wani bincike yana cewa mutum ya azumi tsawon kwana 10 a jere tare da bin tsarin cin abinci amma cin abincin ana gina shi ne akan cin kayan marmari to wannan yana taimakar mara lafiya wanda yake fama da ciwo na kumburin gabbai a bisa maganin wannan cuta tasa haka nan wannan yakan taimaka wa mutanen da suke fama da ciwon zuciya wanda fa'idar amfanin azumi yana bayyana akan mutanen da suke fama da hypertension hawan jini lallai shi ma wannan an gane cewa yin azumin misalin kwana 12 kamar yadda bincike yake faɗa yana taimakawa wajen yadda BP ɗinsa zai yi ƙasa amma dukkan wannan ya danganta ga shi mai azumin ko mai wanda yake wannan yayi tsara rayuwarsa ga azumin ana so ka gina ta ne ga cin kayan marmari ga abubuwa waɗanda suke masu gina jiki wannan zai ƙara taimaka ma wanda wani binciken ma yana cewa mutum ya azumci kwana ɗaya akan kowane wata lallai yana maganin kamuwa ko maganin ciwo na diabetes ciwon sukari yana rage shi kashi 40 a cikin kashi 100 a cikin kashi 100 wanda shi jiki shi yake fitar da cholesterol wanda da kuma ƙarin glucose saboda shi mai wannan lalurar ba shi da abin da yake iya sarrafa wannan glucose shi ne akwai abin da ake ce masa insulin za ka ji likitoci suna ta bayani akan irin waɗannan abubuwan to wannan abubuwan idan kana azumi kan sa wannan shi glucose ɗin jin sukan da yawa in kana type B in type A ne shi maimakon sugan yawa shi kaɗan yake to type B ɗin to yana sa idan mutum yana azumi yana ƙara samun sauƙi daga wannan shi yasa har ma wani bincike yake cewa masu fama da ciwo na jeji ciwon kansa shi ma wannan lalle yin azumi na kwana 5 a jere yana sa shi wannan cututtukan kansansa din yana rage girmansu domin yawancin ƙasashen da suka ci gaba su cututtukan da yake damun su kenan ƙasashe na masu talauci shine suke fama da ciwon yunwa su kuma ƙasashe na masu arziki masu ci gaba suke fama da ciwon kansa saboda mutum zai ci wannan ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan a hada wannan a hadu wannan to yasa aka cewa ƙasashen da suka ci gaba sun fi fama da ciwo na kansa akan ƙasashen da ba su ci gaba ba don haka lallai an gane tun wajen shekara 50 da suka wuce aka gane fa'idojin azumi yanda dai ana so ka bi tsarin ka dinga cin kayan marmari kamar yadda manzala hadisan manzala yake faɗa a dinga buɗe baki da dabino idan mutum bai samu mai da ruwa ko ɗanyen dabino ko busasshen dabino.
2: gida shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna kauna irin wacce nake ba wa ƙonga
3: shi yasa muka raba miyar kukan mu mai daɗin gaske da aka yi
2: shi da sinadarin ƙonga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi kuyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙonga
4: don haka muka ce ku koma gida abinci na can na jiran ku

0: tallata a sadarci a wanda ya fi yin ƙuri'an shi ne yake, amma in ya shiga mulkin kuma ya yi kama karya, kuma sannan ya riƙe mulki da ƙarfin fawa ga baki da a hannunsa, sai ce ai dimokuraɗiyya a kai, da sai suke ce a liberal democracy ba kawai wai ya wuce maganar jefa ƙuri'a a samu gwamnati. A'a, wato mulki ne tsari ne wanda yake da shika-shikai da ginshiƙai, waɗannan manufarsu ita ce shi ne wanda mulki da fawa take hannunsa, kada ya amfani da wannan mulkin bisa sa ransa. Saboda haka za a taƙaita ƙarfin mulki a hannun mai mulki, a kuma rinƙa sa masa wayi ana ja masa birgi, ana yi masa ƙaimi ana ja masa linzami, yadda inda ya kamata a aiwatar da ƙarfin mulki a nan kaɗai za a aiwatar da shi, kuma za a aiwatar da ƙarfin mulki a bisa manufar da aka girka mulki a kanta, ba a kan san ran mai mulki ba, ba a kan san ran wasu gurup ko wasu rukuni na waɗanda suke tare da mai mulki ba. Saboda haka sai suka nuna manufar ita ce to malamai na addinin Musulunci ko a mulki a sunan mulki a tarihin Musulunci, za ka ga ana samun mulki suna iri-iri, ko a ce khilafa, ko a ce mulki, ko a ce sultani, ko a ce sarki. Garin wannan rarraba-rarraban da yake raba tunanin mutane su bi zahirin lafazi a kyale ma'ana, sai suka ce a kunga gaba ɗaya siyasa kala biyu ce, kwata-kwata siyasa iri biyu ce,
1: kala biyu
0: suka ce siyasatun zalima fa shari'atu tuharrimuha, siyasa ta zalunci wannan shari'a ta haramta ta, was siyasatun adila fa hiya juz'un min ash-shari'a, akwai kuma siyasa ta adalci to wannan juz'i ce ta shari'a, ita ma shari'a ce, ma'ana mulki na adalci kadai shine abin da ake bukata a kowane irin karkashin suna yanzu. Mulki na zalunci shine abin da ba a bukata ko a wani irin karkashin suna yanzu, ko an samu suna demokradiyya, ko an samu suna mulkin yanci, ko an samu zame in dai zalunci ake a ciki to Allah wani rai da shi. Amma in aka idan kuwa mulki ne ko gwamnati ce ta adalci wacce aiwatar da adalci, to ko a wani irin karkashin suna ta zo to mara ma Allah kuma ya mata albarka.
1: Wato ba sunan da aka laba aikin da aka kashe wannan
0: shi ne abin da ka koyi muhimmanci, don haka to yanzu irin wannan abin da su a zamanance kaga ai hikimar da ta sa aka ce a rarraba mulki, a rarraba karfin mulki a mulkin demokradiyya da bangaren zartarwa da masu kafa doka da kuma bangaren alkalai, ai duk wannan an yi ne saboda hana shugaba yin abin da ya ga dama da gwamnati, sai dai abin da adalci ya hukunta. Shi yasa a wani lokacin in shugaba ya ce zartar, in bangaren zartarwa suka ce ga abin da za a yi, to sai bangaren doka su ce a to ai wannan kuma ya sabawa doka, kaga ana an hana bangaren zartarwa ta yi sananta. Idan kuma bangaren zartarwa da bangaren doka suka haɗa kai suka zartar da abin da suka dama, to sai bangaren alkalin ce to wannan kun karya doka, da haka karfin kotu da alkali sun hana wannan abu. To amma duk wannan abubuwan abu demokradiyya ta Afirka suna hana shi mai yin abin da ya dama, wannan shi ita ce babbar tambaya, don haka ba fa sunan ba ne. To yanzu irin wannan din kuma abu ne gadaje, duk inda a minsa aka ce mulki na adalci juz'i ne na shari'a, duk inda shari'a take tana tare da adalci. Yanzu wannan magana da aka faɗa cewa kada shugaba ya yi gaban kansa ya yi ra'ayinsa, duk shugabanni guda biyu da aka yi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam, khalifofi guda biyu da aka yi, sayyidina Abubakar da sayyidina Umar, kowane ɗaya daga cikinsu da abin ya fara buɗe baki kenan. Sayyidina Abubakar yake cewa ku yi biyayya a gare ni idan kun gana ba Allah akan abin da ce ku bi ni, kaga ana ya sakawa ƙarfin mulkinsa ƙaidi, cewa ba akan komai za a bi shi ba, ba akan komai yake da ƙarfi ba, duk da ke shi ne kuma khalifa, kuma sannan duk da ke wajibi ne wato ai biyayya a gare shi, rashin yin biyayya a gare shi ma saban Allah ne. Amma duk da aka yi nuna masu biyayyar cewa a inda kuke da haƙƙin dina shine inda ban kauce hanya, kaga ana ya sawa ƙarfinsa iyaka. Sayyidina Umar yake cewa duk ran da kuka gane na kauce hanya ku dawo da ni, idza ra'aytum minni wijajan faqawwimuhu, duk ran da kuka gane na saki hanya na karkace to ku sani ku miƙa da ni ku daidaitar da ni, to wannan shine babban abin da ake so da mu al'umma ƙasa da masu sha'anin mulki da siyasa mu fi kowa mu fi mai da hankali a kansa fiye da komai. wato

0: da yake ni aiwatar da adalci a mulki shine fa abin da hukumai muhimmanci ba suna ba ba kuma abubuwa na zahiri ba to kuma shi ita duk wata sana'a da ka sani mallan lura da akwai wadanda Allah yake halatta musu wata dabi'a a jikin su wacce take yin daidai da wannan sana'a in me wannan dabi'a da take daidai da wannan sana'a ne hau kan sana'ar sai kaga ta saka fi kyau
1: to sai ta hau daidai
0: kwarai da gaske yanzu zan baka misali kamar yanzu a ko a gida a iyali a yara in aka ga yaro wanda in ya dawo daga makaranta duk abin da ya gani a hanya tun daga makarantar har ida gida in ya zo sai ya bada labari
1: to
0: sai a gida a ce ka wannan da ma ka zama dan jarida ma'ana an karanci aikin jarida da ake a jarida a cikin hali da ɗabi'a ta tirin gini tirin zane ta wannan yara da akwai wani bangare na aikin da jarida take so sai aka ce to ɗabi'a nan tasa ta fi dace da wannan sana'a to haka mulki yake shi ma ba kowa ne hatta waɗanda suka samu mulkin ba kowa ne ɗabi'a sa take mulkin ba ce amma a cikin waɗanda suka samu mulki ko suke neman mulki wanda yake da ɗabi'ar mulki ta tirin gini tirin zane in ka samu mulki to za ka ga shi ne kowa kwatantawa
1: inda wani ɗabi'a jikinsa
0: da wani ɗabi'a da jikinsa don haka idan aka ce kai ne kake da haƙƙin ba da mulki to yana da kyau ka lura da mutanen da suke neman mulki wanda za ka bawa waye yake da ɗabi'a dama da ta dace da yin mulki to sai ka ba shi in naɗawa za ka yi in kuma jefawa ƙuri'a za ka yi sai ka yi la'akari da irin waɗannan domin hatta a cikin mashahuran 'yan siyasa na zamanin nan kowane ɗaya ba ɗaya na bididdigin su sai na ga kowa sai ka tsinci abu ɗaya a kanna wanda dama tun ina yaro ina ga wannan da shi ɗin da Allah ya dasa masa na ɗabi'ar mulki da sha'anin jama'a sai ka ga cewa sanda ya samu mulki kuma wannan ɗabi'ar ta fito ta yi tasiri bari in baka misalan mutum kamar biyu ko uku haka a gurguje ka ga daga cikin 'yan siyasa mashahurai na kwana-kwanan na duniya da akwai wannan mata mai suna Condoleezza Rice a 'yar kasar Amurka wadda ta mashahuriyar 'yar siyasa ce wadda tana daga cikin zaratan 'yan siyasa wanda zamanin da ta yi ta kita daga cikin masu ƙarfi da faɗa a gwamnatin George Bush na biyu wanda ta fara tasirinta tun zamanin babansa
1: ba ma shi ba
0: eh kafin shi tun zamanin babansa wato wani sai shi George Bush na uba tunda akwai George Bush da akwai uba to uba tun zamanin sa ita ma tana matashiyar malamar jami'a amma tana cikin kwamitin da shi shugaban kasa George Bush na farko da kowa dogara da su wajen sha'anin siyasar alaƙa Amerika da kasashen waje kuma duk abin da Amerika ce nasara a kasar waje a siyasar kasar waje hulɗar ba jakadanci ba hulɗar harkar da kasashen duniya kamar misali rigimar yakin da aka yi na ruwan sanyi tsakanin Amerika da Rasha duk wannan abun da aka kukkulla Condoleezza Rice ita ce a bayan wannan abu tana yi yarinya kuma to amma wannan sanda tana karama ba ta fi shekara goma ba wata rana babanta ya taho ita daga ƙauyensu ya kawo ta cikin gari babban birnin Amerika ya kawo ta saboda yawon bude ido a ranar hutu sai suka zo wucewa ta kofar gidan fada shugaban kasa na Amerika wannan kicin da shi farin gida sai ta ga ka san da akwai dirkoki manya-manya a kofar gidan ba dirka zan ce ba irin kamar ginin nan wanda yake irin wanda muke gani a cikin masallatai
1: amudi
0: to manya-manya akwai su a kofar kamar baranda ta kofar gidan White House garin gida a lokacin nan shekarun 1950 da kuma 60 akwai ragowar barbashin wariyar launin fata har a Amerika da akwai inda ba za a barbaki ya shiga ba amma farin fata zai shiga sai ta tunanin cewa yanzu ita saboda baƙar fata ce fa in ta ce za ta je ta yi wasa da wani abu ba za a bata ba tana shekara goma fa sai ta gaya wa babanta ta ce baba na ka ga yanzu ni fa yanzu ba za a bar ni in je in taɓa wancan abun ba saboda launin fata ta tunda ita a cikin baƙaƙen ma baƙa ce ƙirin sai ta ce amma kuma wani lokaci nan gaba da zo zan samu sai na shiga har cikin gidan ma shekara ta goma
1: take gida masa
0: wato ma'ana daga cikin ɗabi'a in mulki shine zuciya wacce bata karaya wanda kuma bata yadda da kaskanci da koma baya to wannan dabi'a da Allah ya dasa a zuciyarta ita ce ta fice har ta bayyana har ta zama mafi tasiri a cikin waɗanda suke kimanin shugabannin kasashe guda biyu ɗaya da uba to da akwai kuma dan kishin ƙasa da ƙasar Afirka ta Kudu wato Nelson Mandela wanda dama shi ka san sunansa na gaskiya sunansa Rohilala shi ne mamansa ya sa masa Nelson Mandela wani bature ne dan mission a makaranta ya sa masa sunan turawa amma shi sunansa na gaskiya Rohilala shi kuma Rohilala din nan sunan wata ciyawa ne amma ciyawar ma'anar kalma a harshen su shine mai kahon karo
1: to
0: ma'anar sunan mai kahon karo to shine sunan da babansa ya nada masa amma a makarantar boko wani bature dan mishin ya canja masa suna ya samu sunayen turawa shine Nelson to ya san a garin su inda aka haife shi a cikin ƙauye ne karamin ƙauye duk garin ƙauye masu ba gini ba wani gida da yake da gini na bulo ko na tubali ko da kuma bayan ƙasa ne babu gaba ɗayan su a cikin makoki suke ba su da abinci illa dawa hatsi kadai suke ci in ka ga wani a gidansa an sha shayi an sa sukari to shi ne kowa wadata a cikin gidan a cikin ƙauyen nasu
1: inda za a sa sukari
0: inda za a sa sukari
1: so tsaba kamar a ce talauci
0: da wahalar kuma garin gaba ɗayansu ice garin mata ne da ƙananan yara da wuya ka ga namiji ina mazan suke mazajen gaba ɗayansu sun fita garuruwa masu nisa da ƙauyen neman aiki sana'a wasu sun tafi gonaki suna ƙodogo wasu na can ƙarƙashin ƙasa suna haƙo ma'adanai galibi mazajen ba sa dawowa ƙauyukansu sai bayan sau ɗaya a shekara ko sau biyu
1: in tafi neman arziki
0: sai sau ɗaya a shekara ko sau biyu mutane suke samun su dawo cikin iyalansu su ɗan yi hutu su koma amma gaba ɗaya garin daga mata sai ƙananan yara to yake cewa wannan rayuwar ita ce asalin abu da ta sa masa ƙarfin halin fitar da al'ummarsa daga wannan yanayi wanda kuma da ya fito i girma sai ya zotar da wani abu kuma wanda da ba shi a tunaninsa shine mulkin danniya da mulkin wariya da aka yi musu sai aka ƙara banna da waki
1: ga wancan abu kuma ga wannan
0: kuma wannan cewa misali ko da sun samu gidaje da abinci mai kyau to kuma ƙasa tana ƙarƙashin kuma ƴan tsirari farafata to abin da ya sa musu ita wannan wahalar kenan yi shekara da shekaru a daura a kurkuku ba abin da ba har Allah ya kawo nasarar da ta shigo a sakamakon shi din nan ya jagoranci samun yancin kan baka faɗa kuma da ya samu yancin kan yana kowa afuwa ya ce a manta da baya kar a yi ramuwar gayya a zauna lafiya to wannan tunanin da gani san da ina yaro shi ma ya daidai da wancan abu na waccan matar ma'ana da yawa mutane idan suka samu kansu a yanayin rayuwa mara daɗi to sai su sanu da shi ai shi kenan muna ba mu da rabon samun mafita a rayuwa shi kenan mu
1: an
0: tafi a haka shi kenan tun dama mu yanzu ba a samun wutar lantarki mafiya yawan wutar lantarki a Najeriya ba after wuce kilomita megawatt 6,000 wani ruwa ke dafa duka al'umma mai mutum miliyan 200 ba inda za a yi ka samu wutar lantarki awa 24 sau wata 24 ta zama kamar mu'jiza disin da zaka an mu shike mu ba da mu ba da rabon samun yanda za mu rayu kamar yanda kowa wasu masu ci a kai mu gode wa Allah tun da ma
1: ana
0: dan samu dan an samu ba sa samun wannan dan makura a haka to amma idan da akwai zarata a cikin wannan al'umma sai an samu wanda zai ce shi ku sai mun fita daga wannan yanayi mun ga mun ba ma mai daidai da sauran kasashe sai mun wuce su saboda Allah bai hana mana abin da za mu wuce
1: su kai tunani wurin tsakakke
0: to duk yanzu duk mutumin da ya shigo fagen siyasa ya samu lamarin da irin wannan abin a ransa to shi zaka tsammanin cewa da yana son kansa ko kuma yana rashawa da cin hanci ko ji da ake kuɗi su shigo ya cinye ai sai dai kuɗi su shigo ya tafi da su inda za a fita daga wannan matsalar da ke damun sa tun ina karami shi zaka ke cewa kowace zama tana da wani dama a halin shi ifa kamata ya yi ta to misali na uku a gurguje shine mashahurin ɗan siyasa na wanda a duniya kam har yau a siyasance ta ɓangaren siyasa har yau ina cikin wanda suka fi kowa a tarihin siyasa na zamani ta duniya shine shugaban Amurka Bill Clinton.
1: Bill Clinton.
0: Yake cewa babarsa ta bashi labari, dama shi maraya ne. Yace babarsa ta bashi labari cewa a rayuwarta dukan da aka yi mata da bulala mai tsanani wanda ba ta taba mantawa da shi ba, wanda ba za ta taba mantawa da shi ba, shine dukan da babarta ta yi mata da bulala ta zane ta saboda wani laifi. Saboda ta ga wata bakar fata makociya su take cani ta yake bakar fata. Akan wannan ta ci da wata kibaka ta aibata ta da launinta, shine dalilin laifin da tayi babarta wannan ba taɓa mata irin sa ba, kuma yasa tayi mata horon na ba ba taɓa masa irin sa ba, aka zane ta da bulala. Yake cewa kuma kakansa na wajen uwa shi Bill Clinton, ma'ana wanda ya haifi mahaifin babarsa kenan, ina da shago, shagon nasa dama su garin su ne bakai fararen fata da bakakin fata da yawa, to inda suke zuwa suna rance saboda kudin su ba zai isa su ci da iyalansu har wata ya kare ba, sai sun je shago sun yi rance sai a rubuta a littafi kudin suna da yawa wanda yake bin bakakin fata. Kudin suna da yawa sosai.
1: Bari wanda yake bin bakakin fata.
0: Masu zuwa gun kakansa su yi siyayya. Kuma amma baya daina ba su bashin. Kun aka ce kai yanzu kafasa wasu karya kai ci, ai mutanen da suke da himma a rayuwa suke wahala, ai sun cancanta ko su ci da iyalansu. Shine Bill Clinton yake cewa wayannan abubuwan suka tattaru suka gina masa a rayuwarsa rashin kyamar wani bare wanda ba kai ba. Kuma su suka sa masa damuwa da ci da maraminci. In ka kula har yanzu a yanzu zancen da nake maka baya shugaban ƙasa, amma yana da ƙungiya wadda take da asusun da aka tara masa kuɗaɗe, wanda aikin wannan asusun ba da abinci da mabukata, da kuma ba da kiwon lafiya ga wanda ba su da lafiya, da kuma ɗaukar nauyin ilimi na waɗanda ba za su iya ba wa 'ya'yansu ilimi mafi nagarta ba.
1: Wato duk wannan tun da wani tunanin ya ginu, tunaninsa ya ginu cewa in zai yi wannan to ga fa abubuwa da ya kamata a ce ya yi daga wani abun da ya faru tun yana ƙarami.
0: Ƙwarai da gaske. Tun daga nan wannan abin ya gina a cikin zuciyarsa. To duka irin waɗannan abubuwa su ne abubuwan da nake fatan, saboda halayen halin kalan biyu ne. Wanda akwai wani marubuci tun tini musamman sama da shekara 800 Ibn al-Azraq ya rubuta littafi, yake cewa su waɗannan ɗabi'u na mulki kala biyu ne, akwai na halitta waɗanda haka Allah ya halicci mutum da shi, da akwai kuma wanda na koyo wanda mutum zai iya dasawa kansa, ma'ana wanda ya zaɓi shi siyasa ce har kasa da mulki, to wajibi ne ya canja halinsa, zai duba ya gani idan waɗannan ɗabi'un ba ɗabi'u ne ya sawa mutum dan gini tun nan zane, to wajibi ne ya dasawa kansa wannan ɗabi'un saboda ana iya samun su. Ɗabi'u ne wanda zaka iya samun sa, kowa an yi so ya mai da kansa mai tausayi zai iya zama mai tausayi, kowa ya so ya mai da kansa mai adalci zai iya zama mai adalci. Ai ba za a ce wai wanda Allah bai yi shi, wanda Allah ya yi shi, wanda sai shi ai shi azzalimi ne shi kenan, kuma an shiga uku zai ta zama azzalimi ba zai canja zama mai adalci ba, a rana ɗaya mutum zai iya canja ce kai na sauka daga kujerar zalunci na hau kujerar adalci. Wato wajibi ne masu sha'anin mulki su tabbatar da cewa mulki yana da ɗabi'u da halaye waɗanda su ne ake yin mulki ake yin shugabanci. To don haka ne wannan mulki yake da siffofi muhimmai guda uku, saboda ana lissafin siffofin shugabanci sai a kwana ana faɗa ba a gama ba, amma da akwai dunƙulen guda ɗaya sai wakici ɗari. To da akwai mutane a halittarsu dangane da sha'anin mulki suna da halaye aƙalla guda uku, kaga a cikin mutane da akwai mai jin kai, da a cikin mutane da akwai mai son kai, da a cikin mutane da akwai mai keta. To duk a cikin mutanen nan guda uku wanda ya fi kamata da mulki da shugabanci shine mai jin kai, ba mai son kai ba, ba ko mai keta ba, saboda mai keta ba ma wai wasu yake wa keta ba, har kansa yana wa keta, shi da kansa zai
1: cutar kansa,
0: kai da kanki kansa maketaci sai wa kansa keta ma. Kuma duk wanda maketaci ne zama shugaban al'umma, to al'umma ta shiga uku, sannan idan mutum mai son kai ne shugabanci al'umma al'umma ta shiga musamman musamman mulkin da babu sauran sassan mulki da suke iya tasiri domin akwai mutumin da yake da rauni kuma yana da shi muhimmancin shugabanci na adalci yana iya buye mummunan hali na shugaba zaki yawan shugaba ya zama mai keta ne ko mai son kai ne amma idan irin sauran kujerun mulki sassan mulki su da tasiri to za su iya hana ketar sa wucewa
1: tasirinsu
0: abin da yazo ba daidai bane ba za a bari a yi ba wato ko da a ce abu ma ya zarce duka matakan kololuwa izo gun karan kadamiya ma'aikaci wani ko director ko mataimakin director ko wani akawuma aka ce shine zai aiwatar da wannan abu na sare zai ce wannan abun ya sabawa tsari ba haka ake ba za a yi bai kamata a yi ba
1: kikin
0: sai kansa kuma wannan kitar ba za ta tasiri ba
1: insha Allah
0: muhimmancin shi ne muhimmancin adalci a shugabanci cikin ma'ana adalci a shugabanci fa ba na shugaba bane kada na tsari ne ga baki ɗayan sa da ɗaya kun masu aiwatar da tsari to shine anan idan muka ce ita ce siffa ta shugaba ba za ta taƙaita akan shugabanci kada ba ya kamata zama akan mafi yawan wanda suke cikin shugabanci hatta da ma'aikata to shine aka ce wanda yake jin kai shine ifi cancanta da shugabanci da haka in ka kula Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min Allah minta lahu walau kunta fazzan ghalizan qalban fadda min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah Allah madaukin sarki yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rahama ta ubangiji yasa ka ya kai ma'aiki ka zama mai taushin hali ka zama mai tausasawa ga mutananka inda a ce kai mai zafin rai ne da kaushin zuciya da duk sai a tarwatse a banka alifin da mutane suka yi maka to kai musu afuwa kai musu afuwa ka roki Allah ya gafarta musu kuma duk abin da zaka yi ka nemi shawarar su kar kai gaban kanka duk ran da aka yanke shawara aka ce abin da ya kamata a yi kenan to ka dogara ga Allah ka kudura niyya ka tashi kai amma Allah kuma zai taimaka a cikin wannan al'amarin kai tawakkali ga Ubangiji to kaga a nan gurin shine zaka samu duk shugaban da yayi nasara a kowace al'umma ce sai kaga akwai wannan bangaren a cikin rayuwarsa jin kai ba wani shugaba da ya fice a duniya wanda ba shi da jin kai wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake da jin kai da tausayi da rahama ga al'umma Allah yake cewa azizun alaihi ma'anittu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da zai wahalar da mutane to wannan abu ne nauyi ne a zuciyarsa to ba abin da yake damun annabi sallallahu alaihi wasallama illa abin da jama'a na ta shiga cikin tashin hankali shi yasa tashin hankalin ba wai wahalar rayuwar duniya kawai ba hatta magana tsira a lahira ita ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake damuwa da ita ga al'ummarsa kowane lokaci magana sa al'ummata yana ma daga cikin lafazin da yake harshensa sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya ummati saboda jin kai da tausayi yana da kwadayin kuma duk abin da zai amfane ku wato komai kankantar abin da zai amfane dan adam to annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan abu yana zaune wani mutum ya zo gaban sa mutumin nan kace kace riga sa bakin gani idan mutum na cikin wahalar rayuwa ba sai ya fada ba daga an gani an san na cikin damuwa in annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin sai ya ce da sabon sa ku taimake dan uwanku nan ku nan da mutane wannan ya kawo kaza wanda ya kawo cikin mutum nan aka fidda shi daga kanyin wahalarsa to haka kuma yake ga daidai kuma mutane haka yake ga manya haka yake ga mata haka yake ga maza haka yake ga kowa sallallahu alaihi wasallam har ma ga dabbobi
1: ba ma mutum ba
0: har da dabbobi har da sandararru ma marasa rai haka yake da tausasawa a gare su to shine aka ce as-sultan mu kaman wanda kamata mu sake tunawa da shi Allah ya kara masa jaddada rahama a gare shi Sheikh Usman bin Fodi aka ga shugaba ne jagora ne sufofin da aka bashi in ka kula ga gaba ɗaya sufofi ne irin shugaba mai tausasawa da rahama da jin kai domin an ce ga kaɗan daga cikin halayen Sheikh Usman bin Fodi aka ce hasanul khuluqi mutum ne mai kyakkyawan hali jamilul ishrati mutum ne mai dadin zama in dai ka zauna da shi to zaka tashi kana farin ciki karimus suhbati mutum ne mai karanci a abotaka ma'ana a abinda Allah madaukakin sarki ya wadata shi da shi to yana yalwata shi da abokan zamansa kaga idan shugaba ya zama karimi da wannan halin to gwamnatin sa sai ta ga ta nuna mai yalwa mai sakin hannu da budawa da yadawa a samu yalwa da farin ciki a cikin rayuwa aka ce kasirul haya'i mutum ne mai yawan kunya to jin kunya tana sa mutum ya zama mai karanci da kuma dauriya da kai zuciya nesa washafaqati ala al-khalqi mutum ne mai yawan tausayi ga talikai na dabi'ata ta tausayi sannan sai aka ce alifan ma'lufa wato mutum ne shi mai iya zama da mutane kuma mutane sun zauna da shi za su ji dadin zama da shi to duka irin wannan fa dabi'u ne na halaye waɗanda in ba su ba yadda za a yi shugabanci mai shugaba ya yi nasara sannan hali na gaba bayan jin kai wanda ke yake da muhimmanci ga shugaba don shugabanci sai zama na adalci to ya san girman nauyin wannan shugabancin da ke hannunsa
1: shi kanta shugabanci
0: ne gaskiya ai da akwai da yawa waɗanda abin mai nauyi ne amma su ba su san nauyinsa ba musamman shugabanci duk nauyin cikinsa in mutum bai hankali ba zai san nauyin ba saboda me saboda alfarmar cikin mulkin da kawa da take cikin mulki da daula da take cikin mulki za ta iya mantar da mutum ko ta shagaltar da shi gabaran la'akari da nauyin da yake cikinsa yau a ce ko mutum goma ne aka tara su aka ci gaba ki ɗayan su haƙƙinsa ya ta'allaka da wuyan mutum in dai mutum zai rinka tunani akan wannan haƙƙin ai sai yana shi bacci to shine aka ce aga daga cikin manyan malaman mu wanda ke ina cikin malamai na duniya kuma abin alfahari dan Najeriya ne a yau a cikin malaman addinin musulunci yana cikin malaman duniya ta musulmi ga baki daya shine Sheikh Sharif Ibrahim Saleh to Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Allah ya kara masa lafiya ya albarkaci rayuwa yana da littafi muhimmi ne littafin littafi ne shi akan ilimin wato siyasa da kuma tsarin wato constitutional law wato tsarin dokokin tsarin mulki na kasashe a ciki yake magana fassara ma'anar wato martabar kasa shine abin da Turawa suka ce sovereignty wato yake cewa a cikin yake fada yake cewa daga cikin muhimmancin nauyin wato sanin nauyin shugabanci wanda ke wajibi ne shugaba ya rinka jin sa a ransa shine dauko magana wani malami Ibn Arafa yake cewa al-hukm baina an-nas bi'adli min afdal a'mal al-birr hukunci mulki a cikin mutane da adalci to yana cikin ayyukan alheri na bin Allah mafi falala wato kaman kana kirga manyan ayyukan neman lada da kusanci ga ubangiji sallah azumi zakka sadaka alheri jin kai tausayi to kai adalci a shugabanci yana cikin wannan jerin wannan manyan ibadu sai ce wal juru fihi wattiba'ul hawa min akbaril kaba'ir zalunci a shugabanci da bin son zuciya a mulki yana cikin manyan saban Allah mafi girma wato kaga idan ana ta zancen cewa halin da muke ciki manyan zunubai ne suke jawo mana su to ai babban zunubi shine zalunci a shugabanci wanda wajibi ne shugabanni su tuba daga shi sai a sama fita daga dukkanin wato halin da ake ciki to wannan Sheikh Sharif Ibrahim Sani ya jaddada shi a wannan littafi nasa sannan al-Imam Abu Hamid al-Ghazali Allah ya masa rahama wanda ke shi mujaddidin musulunci ne karni na biyar tun karni na biyar kaga yanzu ana wancan kusan shekara 900 da ko 1300 da rasuwarsa yake cewa da a ce mai mulki ya san girman nauyin alhakin da yake wuyansa na mulki na ba yadda za a iya yin bacci idan shi ya ci abinci a gidansa ya koshi amma mafiya yawan al'ummarsa suna kwana ba su koshi ba yadda za a yi idan mai mulki ya san nauyi na hakkin da yake wuyansa ya iya kwantawa ya bacci in shi da safe zai sa kaya sutura mai kyau amma mafiya yawan al'ummarsa suna yawo tsirara babu tufafi a tare da su idan da mai mulki zai tunani ya suranta a hankalinsa cewa idan Allah ya yi masa wata tambaya zai ya bada amsar wannan tambayar a ran lahira da Allah zai tambaye shi kuma ya ce ya akai ka kula da dabbobinka da wakinka da tumakinka ka kula da su da cin su da shan su da zaman su amma baka kula da abinci da sutura na wajen kwana na al'umman bayina ba da Allah zai tambaye shi kuma ya ce amsa zai ba Allah ka fifita dabbobinka akan bayina Allah ya ce da Allah zai tambaye mutum ya ce ya akai ka bari dan adam ya wulakanta bayan darajar mutum a guri na tafi Ka'aba alfarma mutum darajarsa abun Allah tafi Ka'aba daraja da alfarma ya akai ka bar mutum ya tozarta a ƙarƙashin mulkinka idan da shugaban ya rika tunanin wannan to da ba zai iya bacci ba ji Abu Hamid Ghazali wato shi ne ake ce ash'ur bil mas'uliyya mutum ya rinka jin nauyin hakkin da yake kansa zai taimake shi a wancan kwatantawa da rashin ƙasa a gwiwa to da akwai wani littafi sunansa Raunaqu at-Tahbir fi hukm as-siyasati wa at-tadbir shi ma akan siyasa wanda shi ma wanda ya rubuta shi tun kusan ƙarni na 7 zuwa 8 na hijira a Andalus tun zamanin Spain tana ƙarƙashin daular musulunci yake cewa yana daga cikin ɗabi'u da halaye na mai mulki ya kula da halin da mutanensa suke ci gaba ke ɗayansu ya lura da su ya rinka bibiya kenan na halin da suke ciki baka san rayuwa da hali kashi-kashi ce akwai ɓangaren zamantakewa akwai ɓangaren tattalin arziki akwai ɓangaren ilimi da akwai ɓangaren zaman lafiya duk shugaban da ya kula da wannan ɓangarori guda huɗu to al'umma suna ta zauna lafiya yake cewa a ɗauke zalunci kar mutane su rinka shiga uku yanzu ina tahowa ina jin ina tsammani a wannan gidan rediyo na rahama ko kuma wata ce ban kula da ta shan ba ana kokawa akan halin da yan pension suke ciki haƙƙin su baya fitowa waɗanda suka rasu iyalansu sun kasa karɓo haƙƙin iyayensu shekara da shekaru mutum ya shiga uku ya rasa inda zai je a share masa hawayensa kar shugaba ya yarda a mulkinsa mutane su shiga uku sarasa kuma inda za su samu mafita ya ce kar shugaba ya yarda ya bar mutane har su fara magana a kan damuwarsu
1: su fara magana suna kuka
0: kai ya yarda matsuwa ta matsuwa har a fara kuka don fi shugaba kafin a fara kuka da shi sai an ba shi rata sai an daɗe ana daurewa an daɗe ana sa rai to ran da mutane tura ta kai bango suka ɓara to daga sana'a kuma gaba ɗaya ya wargaje shi ne abin da ya faɗi wata magana mai ƙarfin gaske shi wato dama shi marubucin wannan littafin shi ne Ibn Sammak al-Amili al-Andalusi yake cewa idza ichi fa inna ar-ra'iyata idza qadarat an taqul qadarat an taf'al idan talakawa suka samu ikon buɗe baki su yi magana to kuma za su samu ikon yin aiki kuma shi ne ƙasa sai ta hargitse in kuma a zamanin demokradiyya ɗin ne irin yanzu sai ka gani da lokacin jefa ƙuri'a mutane sun canja ra'ayi indai suka samu indai kokawa ta yawa to abin da zai biyo baya shine aiki ne kuma da zai janye da zai maganta wannan kokawa zai biyo baya shine yake jan hankalin shi magabanci kar ku bar talakawan ku har su kai sanar su fara kokawa da wahalar rayuwa a zamanin ku sannan su da suka damu da sha'anin rayuwar al'umma suka kasa al'ummar kashi hudu cewa idan kana shugabantar al'umma to kai kokari al'ummar da kake mulka kar su wuce ɗayan kashi hudu na farko dai tukuna a cikin al'umma da akwai waɗanda in duniya ta yi kyau aka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali to su ba abin da idanu su da rayuwar duniya keɓewa suke yin su ta bautar Allah da neman kusanci da ubangiji irin keɓaɓɓun bayan Allah sai da kai waɗanda su kamar ma za a ce gujewa ma rayuwa suke yi ko gujewa mutane suke yi
1: su rayuwar suke yi su yi kawai su
0: keɓe su ta bautar ubangiji sai abin da idame su to dan abin da mutum yake da shi zai iya samun biyan buƙatar sa cikin kwanciyar hankali a gari ana zaune lafiya an samu dai mafi ƙarancin abin da ɗan adam yake buƙata menene mafi ƙarancin abin da ɗan adam yake buƙata don ya rayu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine abin da ya wajaba ya zama ma'auni a wajen mu mafi karancin abin da ya kamata duk al'umma ta samu yake cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jismihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha wanda ya waye gari a cikin ku inji annabi sallallahu alaihi wasallam aminan fi sirbihi yana cikin aminci da kwanciyar hankali da zama lafiya a cikin iyalansa
1: iyalansa
0: suna zaune ba tsoro ba tashin hankali mu'afan fi jismihi lafiya kalau a jikinsa inda hukutu yaumi ina da abin da zai ci a wannan ranar kuma ka gani an ce kamar misalin mutane da suke cewa ba bashi in kuma kana son bashi sai gobe a kanti da ake rubuta in ka yi gobe sai a ce to ai sai gobe to inda hukutu yaumi a yau ina da abinci to in garin Allah ya waya ita ma yau ce to ina da abincin yau din
1: ita ma
0: in garin Allah ya sake wa in tun kashi ma ai yau ne ina da abincin yau ma'ana babu ranar da za a ce yau ne bai samu abin da zai ci ba sai ce to wannan daidai yake da wanda za a ce duk duniyar nan mallakinsa ce ƙarshen wadata kenan
1: da farin ciki
0: da farin ciki mutum na da abin da zai ci lafiyarsa kalau ga aminci da zaman lafiya ko da mutum bai da komai a duniya amma in ya samu yanan to ya gode wa Allah shi mawadaci ne daidai yake da kowane irin duniya to kaga wannan kamar an auna mana wani abin da batun yake shi minimum wato wannan shi ne mafi ƙarancin yadda ya wajaba mutane su rayu a duniya domin idan an ce wanda ya samu wannan ya samu duk ni'imar duniya to in ka juya maganar kuma wanda bai samu wannan ba to ya gamu da duk masifan duniya kenan a ce mutum an waye gari bai da abin da zai ci a waye gari bai da lafiya a waye gari ba aminci da kwanciyar hankali da zama lafiya to ai duniya ta zama ba daɗi shi a wajensa to kaga idan ana so a ɗabbaka manufar wannan hadisin kaga tana magana ne akan a tabbatar da tsaro da zaman lafiya ke kuma tana yana magana akan wato samun wadata da wato samun kuɗin shiga kyautatuwa tattalin arziki kenan kuma tana maganar kiwon lafiya idan wayannan abubuwan suka samu wani abu ne na rayuwa ba zai tafi daidai ba to al'umma so ake yi shugaba al'umma sakar ta wuce ɗayan matakai guda hudu mataki na farko ya samar da wannan mafi karancin yanayi wanda za a zauna cikin aminci da kwanciyar hankali kowa wanda shi sha'anin da yake gabansa wani abu ne ya je ya mai da hankali ya ta abinsa sannan kuma da akwai kuma kashi na biyu a cikin al'umma wanda ake so kar ya zama na cewa an rasa su kashi na biyu su ne waɗanda su kuma za su shagalta da aikin taya shugaba aikinsa kamar waziransa da ma'aikatansa da jami'ansa kowa ya zama da cewa aikin da yake gabansa tabbatar da manufar shugabancin sana'adanci kashi na biyu na al'umma kenan kaga wancan su ba ruwansu da kasuwa ba ruwansu da kowa suna cikin aikinsu a kulle masu nazari ne suna nazari in marubuta ne suna rubutu idan masu ibada ne suna ta jin carbi in masu kokarin hadda ne suna ta hadda ai saboda a kasuwa da abubuwa suna tafiya daidai in yaji ba lafiya zai ina fita asibiti lafiyayye da kayan da magani ingantacce sannan kuma sannan da abincinsa da ya ji yana so ya gaji yana so ya ci abinci sai je ya ci abinci ya ci gaba da harkarsa to kashi na biyu kuma kowa ina bakin aikinsa yana aikinsa shi kuma wanda yake ai an ce a samu ingantaccen zaman lafiya ko kaga jami'an tsaro suna da yawa suna da kayan aiki suna yin aikin nasu kuma can kuma an ce a samu ƙoshin lafiya to kaga asibiti suna nan an giggina su da magunguna da ma'aikatan asibitin su kansu ma'aikatan asibitin hankalinsu a kwance kuma suna aikinsu an ce ingantaccen ilimi malaman makaranta a ce dukkaninmu muna makarantunmu muna ayyukanmu saboda me ba mu da matsala ta albashi ba mu da matsala ta kwange ba mu da matsala ta matsaloli sai tunani kawai sai rubutu sai koyarwa kowa ina abin gaban aikin gaban sa ba matsala ta kai 40 ga wata ba albashi
1: to ba mu da promotion
0: to saboda haka da malaman makaranta ba matsalar promotion ba matsalar zuwa domin da yawa musamman ne matakan makarantu irin na secondary school da na primary zaga da yawa suna kukan shekara da shekaru ba promotion to sannan kuma mataki na uku kuma kaga ce mun yi zancen masu keɓewa su yi haka gaban su saboda duniya ta zauna lafiya mun yi magana ma'aikata kowa a bakin aikinsa yana aiki to wannan aikin da kowa yake a bakin aikinsa shi kake haddar yake haifar da wancan zaman lafiyar da ake ba to sai kuma mataki na uku su ne masu bayani da ilmantarwa kamar yanzu misali malamai kenan masu wa'azi da masu wayar da kan al'umma da irin su kafofin yaɗa labarai da masu tasiri akan al'umma kamar yanzu a wannan zamanin da ake ciki irin duk wanda yake da hanyar yin wani rubutu a kafar sadarwa to kowa ya amfani da wannan ya maida hankali akan abin da zai kawo ci gaba da alheri da zaman lafiya duk wata baiwa da Allah ya ba wa mutum ko mawaki ne zai yi waƙe waƙe ne mai amfani mai fa'ida mai kawo ci gaba ko dan wasan kwaikwayo ne zai wasan kwaikwayo to wasan kwaikwayo ne wanda yake tafa da zarin tsarin rayuwa da ake tafa a wannan ƙasar da za a bunƙasa wannan yanayin ya ci gaba ko ƴan jarida ne za su shirye-shirye ko mun yaɗa labarai to shirye-shirye nasu su tafi akan salon ci gaban manufar siyasar ƙasa wacce take ta adalci ko malamai ne za su yi wa'azi su yi lecture to wa'azinsu da lecturesu da majalisunsu yana tafi a zarin salon tafi da ingancin rayuwa da kyautata ta da adalci da kyautatawa a tsakankanin al'umma kashi na uku kenan su kuma zama suna ta aikinsu su ma sai kuma kashi na hudu waɗanda su kuma suna ta ƙoƙarin neman dukiya a kasuwa ne a masana'antu ne a kamfanoni ne su kuma suna ta ƙoƙarin haɓaka tattalin arzikinsu wannan tattalin arzikin nasa da suka mai da hankali wajen haɓaka shi to shi zai haɓaka tattalin arzikin ƙasa gabaki ɗaya duk wanda ya samu ƙaruwa ta riba to sai ga shi kuma ya yi wani abu da wannan riba wannan abin da shi da riba shi kuma mika arziki ne ga wani ko ya ɗauki ɗan ƙodago zai biya shi ko ya ce ai tun yanzu na samu kuɗi bari a rushe wannan katanga a gina wata ya ka samu wani aikin yi ko ya ce tun yanzu na samu kuɗi da yau bari a ɗan sai kaza a yi rumu a gidan ya kai kuɗi kasuwa wato kowa ya shagala da abin ƙasa sai ka ji ƙasa lafiya ƙalau
1: shiru ba tashin hankali
0: ba tashin hankali kowa sai haɓaka sai bunƙasa sai ci gaba wannan shi ne shugabanci na adalci shi ne abin da muke sare demokaradiyya in an zaɓi mutum gwamna ko an zaɓe shi shugaban ƙaramar hukuma ko an zaɓe shi shugaban ƙasa ko ɗan majalisa a kowane mataki na majalisu to abin da muke sare kenan a mai da hankali wajen samun wa al'umma.
1: To ma sauranmu kamar da ku ji cikin wannan shiri za mu ku damu kuma ku shigo domin ku ba da taku gudunmuwar kamar da muka saba.
0: Abin la'akari ne abin da ya faɗa amma sai dai yana da kyau mu lura da wannan abu guda ɗaya.

0: maka ina na ta amfane ka kuma sannan idan akwai wadansu gabobi ko wasu sakin layi ko wasu bangarori na constitution da tsarin mulki wanda ake ganin cewa bai daidai ba ana iya canjawa ko an gyara saboda matsalar dai ta mutane ta shugabanci ce
1: ina aiwatar da abin
0: shugabanci da zai aiwatar da abin da zai kawo ci gaba a ƙasa wanda a Najeriya ai baya tun daga Najeriya daga suwata ba daga sana'a aka fara wannan matsalar ne da muke ciki ba wasu matsalar da abuwa suka tabarware shekara ce duka ba ta wuce shekara 20-30 ba to da can ba constitution ne ai da akwai saboda haka maganar canjawar ɗabi'ar shugabanci ita ta kawo har gitse ma ƙasa to sannan kaga ya kawo ta magana wacce mun yi ta a farkon karatun kaga ya ce da yawa daga cikin mutane suna cewa Najeriya ta tafi kenan ta tabarware kenan ba za ta gyaru to kaga wannan yana nuna mana cewa akwai bukatar samun mutane irin su wanda na bada misalin su wanda wahalar rayuwa da jin barazana da damuwa ita ce take haifar da zaratan da su za su gudu cewa su kuma aikin su a mulki da siyasa fitar da al'umma su daga wannan yanayi wannan yanayin da yake kallo wani hanin ga Allah baiwa ne shi zai haifar mana da wasu zarata waɗanda za su kauce duk wata matsala a shugabanci domin su kawo wa al'umma su mafita daga wahalar da ake ciki
2: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum
2: assalam. Eh, okay, kuna tare da Ibrahim mai kafin cikin
1: dalilin
2: masu sai sanya. Na'am. Lato to wani ne ga ana da ko mutane sai a ce wannan shine na jiji kuma shi mai da yake tafi sai kuma halin da su me yake faruwa ne kuma me rafo ta kaza ba ta kuɗin tsarin ta wanda ya ka yake da shi dole sai dai a dawo da tsarin na wasu mutanen ta wanda duk mutanen ga za su dinga shan wahala. Wannan shine tambaya ta fatan za ta ci lafiya.
0: To, matsalar ita ce yadda mutane suka maida mulki cewa mutum ɗaya ne kamar mai gida da iyalansa su masu nazarin siyasa musu hannun lamarin nan ma suna da wata kalma da suke cewa wato tsarin shugabanci na mai gida shi ake a Afirka
1: mai gida
0: kamar yadda mai gida shi ne ubangida duk komai na gida shi yake zartawa haka mutane suka ɗauki shugabanni har ma suna faɗa sai ka ga an sa wa gwamnati gwamnatin a danganta ta ga shugaba gwamnatin wani a gwamnatin tasa ce to wannan shine matsalar mu cewa muna dauka cewa mutum daya da muke so shine komai a mulki to mutum daya ko baya mulki wato rukunin masu mulki ne suke yin mulki sannan idan mai mulki ya hau mulki ba shine wuka da nama ba a'a tsari da shawara da haɗin kai da haɗin gwiwa shi yake tafi da mulki shi yasa ake da saurin daukar mutum daya a jefar idan da a ce ba mutum ɗaya bane wato rukuni ne na wanda suke da ra'ayi iri ɗaya wanda manufa ce suka sata a gaba kuma wani kishi ne hankito su ya fito da su ta yin wannan mulkin to da wahala ba ga sun cimma buri ba kuma sai sun gamsar da yan ƙasa
1: saboda wannan
0: tsarin sannan kuma yayi magana akan cewa tsarin me yasa ake ɗauko tsarin wani wallahi wannan magana ne ma ana goyon bayan ta cewa kada mu ɗauka cewa ba mu da tsarin rayuwa illa wadda muka gani a wurin turawa to amma matsalar ita ce mun ga yanzu a shirye muke da mahaifar da tsarin da yake mafi kyau da na turawa
1: shine fa talata ga lokaci yana haram san an tattauna batutuwa ta ina sai mun sake samu ta gaba mu dora kan wasu abubuwan makamanta irin wannan
0: Allah ya samu
1: godiya kwarai da gaske da aka samu dama ta wannan tattauna da akai to masu mu kun ji tare da Dr. Aminu Ismail Sagayi wani mutattauna kan batutuwa shugabanci na gari da yadda ya kamata a yi shi da kuma kyakkyawar da an dama kuraɗiya. Mu rabu kuma sake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Muka fara aka zo suka tsinki muka sake fara aka tsinki
1: aka tsinki wa mallam tun da an
0: ga tsinki
1: lokacin muka ci karo da mun da dan abubuwa ne muke dan yi dan abu haka kafin nan sai ka dan garwaya da dan abin da ba a rasa ba
0: a ne zan yi dudu na tsari so nake dun ga masu ba
1: ba da mu aje
0: abu na farko dai kamar yadda muka fara fada mun ce halaye guda biyu Allah ya Allah sha mu kullu shehu laka nazujin ko ne ne ci biyu ko ce sama da kasa ne ke nan da shauran su ya sai ne ne ta wa sannan abu na biyu ake cewa halayen jama'a wa haka yake da kyawawa da mamuna sai muka zabo kyawawan guda 15 wanda kawai jin su zai yi ba sai na yi fassara ba tunda mun yi fassara guda 4 a wancan lokacin shauran kuma nazo Allah ya sa na wutar da zauran ba abin nan ba ku ci kawa ni ko na ci gaba da zuba na faɗa wanda na faɗa to yanzu zan karanto su ga baki ɗaya sai kowa ya zaɓi wanda zai fassara kuma ya masa ƙarin shehi kuma za a haɗa da nazaminar ba laifi na farko muke cewa tsafta in za ka yi mu'amala ka yi da mai tsafta duk wanda ka gan shi ba ya da tsafta to la babokin babokin mu'amala wani matsalarsa ta fi ƙarfinsa ita ce ta jefa shi a rashin tsafta ya za a ga mutum da gashi ba gyara kwara duk sai dauda ta jarjar riga ba ki abin nan ba wanki ba guga kuma ka ce za ka samu inda kake so shi kansa bai wa kansa inda yake so ba to kuma ya ga wani
1: bai wa kansa adalci ba
0: eh bai wa kansa adalci
1: ba da masa adalci
0: to ka gani wannan halin mara kyau ne
1: sakamakon kyakkyawan mummunan
0: to ka ga na farko kenan sannan abu na biyu ake cewa akwai tsarki mutum ya dinga tsarkake jikinsa irin tsarki na addini amma ko da yaushe kana cikin tsafta kana da alunaka tufarka garau ko datti ko wani abu wanda za a ce ba zai sallah ba ko da ci kamata ya taɓa rigarka ba irin su kwata irin su wangiya irin su wane ne duk da ya ce su bawani su mazi su mani su wa duk a ce tufarka garau ku kaga wannan shi ma jikinsa garau kuma ga shi da tsafta to kagan Allah ya yarda idan haka yi kokari za a zauna lafiya sannan bai bar gurinsa da ƙazanta ba yana gyara gurinsa yana sharewa kaga lafiyarsa za ta inganta to abu na biyu kenan sannan abu na uku ya zama yana da ƙauna da jama'a kuma yana da girmansu kaga mutum ya ce a wani ɗan iskan aika za ka wallahi ka kai hulɗa da shi bai gyaru ba bai kyautu ba bai yadda ya kamata a ce ya yi ba ko haka mutum da bai haka ba to kaga shi ma wannan bai kamata a ce an sa shi a cikin wato layi waɗanda wato kamata a ce za a yi hulɗa da su kamata a ce mutum ya girmama kansa ya wato ya mutunta kansa kuma yana girmama mahaliccinsa yana girmama annabinsa yana girmama malamansa yana girmama shugabanninsa da na gargajiyar da na aikin gwamnati da na kamfani to kaga wannan mutum ka da hulɗa da shi wallahi za ku gama lafiya amma ka samu da shi ai wannan banza ne ai kaza kaza ai wai to na za a samu abin da yake so wannan shi ne abu na uku sannan abu na huɗu muke cewa lallai kasance wato mutum ne wanda yake ya san kyautatawa ko a ga kyauta ta mazai godiya ce ana saka daliri Allah ya biya bukata Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza ya sani amma wanda bai san ka kyauta ta mazai bai san ka muna na ba wata gina ma kyauta ma sai ya ce shege ai wani abu ya hango zai samu guna kaga dan Allah dan annabi wannan mutum kaga kai masa ne to ya ba mu kai masa ba kaga wala kwashe lafiya ba shi ma kamata a ce mutum ya san abin da yake yi baka da so ya zan abin da yake yi wato ya zama wato ya zama butulewa kuma kullum ma ubangiji subhanahu wa ta'ala su kan butule ki ci mun musu kaza mun musu kaza mun musu kaza amma sun

0: matsa sun kisa ba da gaskiya sun kisa aikin da ya kamata su to ga shi ma irin wannan ne kamata ba kuma sannan ni wanda zan muni ne musulmi ne dan uwanka to ka kama butulci ka ja shi a jikinka ka taimaka masa iyaka inda za ka iya to a wancan karan nan muka tsaya to sannan sai kuma kula da haƙi mutum ya kula da haƙin matarsa kula da haƙin ƴaƴansa duk suna da haƙi a kan kula da haƙin makota kula da haƙin iyaye kula da haƙin ƴan uwa duk waɗannan suna da haƙi ko kowane da haƙin da aka faɗa ko shine ma wanda ya kawo shugaba sallallahu alaihi wasallam ya zo ya koya mana shi duk yayi waɗannan abubuwan ya koyar a aikace ya koyar a karance saboda haka abin da ya rage mu kuma ba wai mu ta faɗa gurin mu ta faɗa gurin wani juna gida kai ba ma yi ba kamata yi a ce an yi a aikace ai sabai sun nuna mana irin wannan abubuwan mai mace ɗaya mai mace biyu ya saki da yake madina ya ba na makka ya raba hannun jariya yi kaga duk wannan abubuwa ne na taimako na sanin haƙƙin waɗanda suka tu sannan kyautatawa sannan abu na shida aka ce sai kyauta kar ka zama hannunka kullum a maƙale tare da cewa Allah ya baka abu kuma kai ba za ka ba kowa ba kai ba a bayarwa ka baka ya kamata mutum ya zama yana da kyauta kuma yana da sadaka in kuɗinka bai kai yanda za ka yi kyauta ba to yi sadaka in naira 100 ce naira 50 ne naira 20 ne ba wanda yake mabuƙaci tunda an kai ga cewar ma in ma baka da inda za a sai dabino kuwa ɗaya ka ce raba in kai azumin nan ka ba wani ya ci rabi kai ma ka ci rabi Allah zai baka ladan wanda ya wancan azumin ga kuma ladan azumin ka to kaga sadakan kai ba a banza ba amma yanzu mutane su ga kamar waɗansu ake ɗaure gindi su zauna a dinga zama cima zaune a dinga kawo abin duniya ana ba su sannan a wancan lokacin ko da nan dai ni kai na kokarin gabatar da abin na yaba wannan gidan rediyo namu wanda yake ta kokarin nashara yake kokarin watsa abubuwa na alheri na ga mutane sun zo ba yanda za su yi an ce ba lafiya ko kuɗin haya ya gagara kowa yi shi ma taimako ne ba biya suke ba sai ka ji an ce wanda ya zo ce kaza kaza ɗin nan ga wani bawan Allah ya zo ya biya mai ko ta baiwa Allah ta zo kaga sai a zo kuma sai a karɓa abin to kaga ceto kenan kamata yayi ka zama kana da kyauta kana da sadaka kuma kana cetan jama'a sannan duk wannan bata isa ba shugaba sallallahu alaihi wasallam a cikin wurin da aka ya nuna mana addu'a kuma ka dubi sanda za a yi yaƙin Badar yanda ya dinga addu'a ka ce har mahaifinsa yana faɗuwa Allah ka taimake mu Allah ka tsaye mana da wannan addini na ka gama da wuta na Ubangiji ba ranar da za a yi muka ibada a bayan ƙasa da mu mun kenan aka dinga addu'a to saboda haka ko mutum yana aikin alheri ko kullum kwana sallah yake to kula da addu'a yayi roki Allah taimakonsa roki Allah gamawa lafiya roki Allah
1: suke wani addu'a aya wannan da cin dalilin ta tabbata
0: kware da gaske
1: dalilin nan suke rinjayi
0: to ka gani an samu abin da yake so shine abu na bakwai wanda ya kamata mutum sannan sai abu na takwas shi ma yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mutane mai shine a tsaya kyakkyawar tsayuwa akan abin da Allah ya dora maka kaga ka tarbiyantar da shi inda ya dace in kiwon dabbobi kake kaga dabbobin naka baka ba su a rana ba don wasu sai ka gani sun ba su a rana ba rumfa wace ka ba su ruwa da ka rana ta da ka kuma ka daure su ko lokacin cin abincinsu ya kai tunda ba mutane ba ne yayin sai ta kuka sun dame ka da ruwa kai ko abinci suke so hakan sai kukan ya kamata kai musu abinci da ruwa kai musu rumfa amma za ka iya ba kakkai ka je ka dinga ɗaukan haƙƙin da ba naka ba kamata ya kai musu kyakkyawar tarbiyya ka iyalan ka kyakkyawar tarbiyya ɗan uwa ku maƙotanka ni ya zama kana da wannan shi ma shugaban haka ya yi har ya farauce duniya ta zama du'a hannunsa ta zama hannun Ubangiji subhanahu wataala amma ka ce ba za ka yi ba to kaga baka ɗauko kyakkyawan hali ba sannan a ciki in Allah ya wadata ka ko kuma kana da matsakaiciyar wadata nan ba ce mara koshi mara ko a ne sai dai da yake akwai masu karfin imani na ga babu amma fa suna yin ɗan wannan azumin na sunna alhamis litinin wani ma kuma ya yi gobe ya huta sau mu Dawud to ka dinga yi musamman masu hali don su san wanda ba su da shi irin wahalar da suke sha rashin samun abin da za su kai bakinsu kaga za su dinga jiran wasu wanda ban ga musu lakanci ya zan ka fada wanda bai dace ba mu wannan bayan Allah kaga za a samu za a toshe wannan kafar to shine abu na tara mutum ya danga yawaita ta dawo'i yana gane wato zai fi gane rayuwar duniya da ta sa gaba to na abu na goma yana cewa akwai wato tsafta abin da zaka ci ka wanke hannunka inda Allah sallallahu alaihi wasallam kowa tsafta ka wanke hannu ka kuskura baki in ka gama ka wanke hannu ka kuskura baki in abin marmari ne kafin ka sa shi a baki ka wanke amma masu aikin lafiya suna cewa wani ma ya danganci a sa gishiri a ruwan saboda ya cire duk wani abu da ake tsammani wanda zai zama wato kamar da mushkila wannan gishirin zai wanke to haka ake son mutum ya zama abin da zai kai cikinsa mai tsafta ne abin da zai sa cikinsa na halal ne in ka sa kyakkyawa mai tsafta amma ba na halal ba ne ai dai ana nan an gudu ba tsira ba musiba dai ta nan tana jira kaga mutum ya yi karfin da ba na halal ba ya fi ya'yan da ba na halal ba kuma sun zo suna aikin da ba na halal ba amma in ka tsaya kai abubuwan da suka ce za ga ka zaka rayu lafiya ka gama lafiya ɗayanka sun zauna lafiya kuma ka zauna da jama'a lafiya shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da shugaba ne salatu wasalam ya koya mana sai abu na goma sha ɗaya gurin zama lallai mutum ya zama gurin zamansa guri ne na mutane masu hangen nesa masu haƙuri ba mutane 'yan taɓar gaza ba duk abin da ga dama faɗa a faɗi magana a kan shugabanni irin yadda ake so a kan malamai irin yadda aka ga dama a kan 'yan kasuwa irin yadda aka ga dama a kan talakawa a ta faɗar son rai ana yi to kaga wannan ba gurin zama ba ya kamata gurin zama ya zama guri ne na haƙuri guri ne na koyon ilimi guri ne na kunya guri ne na amana don wani kana ɗaga sai kuma ɗora faifanka ai kaga mutum ya yi ayyau kaza kaza kaza kaga ba aminci kenan kuma ko ba su cancanci a zauna da su ba kuma mai kamata mutum ya zama dizance sai ya saki a shar san nan zai fara
1: wannan in ka ke wasu sai koya kai na goma sha ɗin
0: nan a so nake in gama eh zan gama da Allah da wasu na gama tuntun nake son na maulidi ne duk farkon wata nake son a gama wannan abu sai kowa ya ɗauki wanda yake son
1: na gama bikin maulidi ma ana kusan wata uku da gama shi ana yi
0: to ni dai yau dai zan gama wannan insha Allah dai wajin da ka sa mun na tsalle
1: ni da mu da abin da zamu ci
0: a za ku ci
1: muka baka sai abin da muka faɗa ka da ka ci gaba ko
0: shikenan wato wannan rayuwa ya kamata mutum ya zauna wannan guri mai kyau mazauni kyakkyawa yanda wato zai zama akwai aminci sannan ba yawan ashar ko da mutum da ka ce za a washi yau ɗari in dai awa bai ashar ba yace wallahi da kuɗin ka saboda dazancin da sai ya ce ɗan abu kamar uwa an yi kaza a ga wannan mutum yana ɗora kansa zunubi ɗora kansa nauyi ko ga shi ba wata murya yake ko mutuncinsa raguwa yake to kada ya zama mai yawan ashar sannan kada mutum ya shiga abin da babu wansa ba a sa ka awo ba ruwa na ai ba ruwa na shi ke nan in da ruwanka da ruwanka annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana da kyau musulunci mutum tarko ma la ya'ani ya bar abin da bai shafe shi ba sannan ana magana kan ka ba wa makocinka ko abokin zamanka damar da ta dace da shi kamar yadda malam yake neman ba shi damar nan ni kuma ga shi nima na faɗa abin da bai dai ka gane ce ka ba wa kowa damar sa ya karka cinye damar kai kaɗai ka ce taka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka ko ba daidai ba ne lallai kowa dinga ba shi dama irin yadda ya kamata sannan kuma ka dinga takatsantsan da jama'a haka ce tunda na fi su ne ka zani ne wani ne waye shi ke ne yadda na gada ma zan yi a dinga takatsantsan yadda da a bi zama lafiya shi ne na goma sha ɗaya na goma sha biyu shi ne yake cewa ka kama harshenka kar ka dinga faɗar abin da bai dace ba don wani sallah suna mana cewa wani kubun nasa shi ne na kifa mutane a wutar jahannama akan halasansu ko akan fuskarsu ina sa da liyan wato liyan sitin sai abin da harshen su yi faɗa shi sa za a kifa bakin don ya ƙoni haka shi ma kulle in ya ji abin da bai dace ba an ce darma wutar jahannama ke zuba masa saboda haka sai mutum ya kiyaye bakinsa kada ya faɗa abin da bai dace ba ya kiyaye jinsa kar ya ji abin da ba shi kamata ya ji ba kaga ya kiyaye waɗannan sai ya zauna lafiya sannan kuma in matambayi ya zo ya yi kokari ya ga tunda na ga irin wannan majalisa za zo ana gwara ko ana neman taimako to yi kokari ya faɗi magana mai kyau wace an tsaya ta mutanen su ne kaza su ne ina me dace wallahi malamu haka muke Allah ya bayar da wanda za a abin nan Allah ya kaza Allah ya faɗi kana mai daɗi kuma dan kawo na baban shi kaga shikenan ai abin da su wuta nan suke faɗa sai na 13 wannan ya zo shawara karshe ina 13 shawara 13 ke cewa akwai invitation da ake rabawa a gayyaci jama'a wallahi sai ce bula shi ai wani bai sai gayyace ni ba nan ba haka shine shugaban halitta ne shugaban duniya da lahira mun ga gayyace shi abi na zuwa da dan sauki sauki ne zai ce na tura wakili sai tura wakili shi ne ya shiwa saboda ya raina ku wani kuma abin ma Allah Allah yake ji a radio an ce za a sai maza isa riga ne kyau ya kama hanya ya tafi don shi ne yana ganin anan zai dace anan bukatun za ta biya to shi ma wannan ma abu ne ke duk wanda ya gayyace ka ya kamata ka kokari ka zai dan yana kaunar kai gayyace ka kuma dan ya mai da kai mutum ya gayyace ka na 14 shi ne yake cewa wato mutum ya tsaya mutum a gurin da aka tsaye da shi mutum wato kada ya wuce gona da iri kuma ya dinga yin abin da ya dace da daddare akwai abin da ya dace da rana da daddare ya kamata mutum ya dinga yin ibada ko da na fula raka yi ne kaga kwanta ya kamata a ce ka yi ta in ka saba da ita ko rashin lafiya ko tafiya ta same ka Allah kullum zai rubuta maka wannan ladan wannan tana wanda za a ci ya raka 4 ko 6 ko ya yi kamar yadda shugaba alayhi salatu wasalam an ce kullum sai raka 13 kuma raka 13 nan kyakkyawa ce to a takaicen takaicewa waɗannan su ne abubuwa guda 14 shauran na 15 ɗin da sun tattare waɗannan guda huɗu shi na farko dai abin da yake nufi mutum ya dinga sabawa san zuciyarsa kada ya dinga san zuciya kan abin da bai dace ba sannan na biyu wato ya dinga yin tawaru dinga kaskantar da kansa kai ce shi ya fi kowa sannan na uku a dinga yawaita kyauta mutum ya da shi in baya da shi dinga kyauta da kalmomi masu kyawa sannan na cikon na hudun shi ne kyawawan halaye to wannan su ne dama abubuwan da suke guda 15 wanda na zo tuntun dama gabatar da su ya zama na an kasa gabatarwa sai yau da taimakon Dr. Putama
2: ba yan labai a ciki kenan an cire yan labai kenan a cire
1: daga nan sai an yi sawa uku kafin in kamo zaren
2: a haifar kama yi mun sake maka maka tun da kaji na karshe kuma na karshen nan gaskiyar na ga ya tattara abubuwa da yawa ba dalili kuwa na karshen nan ai akwai abubuwa na jan hankali wanda ina ga ku su kadai aka tsaya kansu ma wallahi ya isa dan adam ya mutun ya gina rayuwarsa ma kan wannan to ina gan Allah ya yarda ba wani abu da ba a ce matsala da ake ce kamar inda Bahaushe yake ce dan adam tara ne bai cika 10 ba wanda ba a rasa ba to kaga irin wayan abubuwa ai abu ne shi yasa da mun duk lokacin da ake son mutun ya zamanto ya rayuwa ya je neman ilimi ai ta ilimi ne zaka gane yadda zaka yi rayuwa da mutane da abu mai kyau da mara kyau yanzu kamar maganar da malai yake magana ta wajiyo din kaga mutun zai ga kullun shi sai kamar abin da to amma wanda yake zaman ta ya samu wannan yana ringa kankantar da kansa yana nuna cewa shi ba kowa bane ba komai bane to anan ne ko mutane su mai shi komai saboda man sai in kace kai wani ne sai a nuna kai ba wani ba kan nuna kai ba wani ne kuma a ga abubuwan da kake na wani kaga anan za a ce maka eh wani wani ne to kaga duk irin wayan abubuwa ne mai kyau kuma da yana ta kamar inda ake nuna ibada ga yanayin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da aikace aikasansa kaga ba karamin abu bane wanda ya kamata ce dan adam kuma duk wayan abubuwan da ake magana akan ilimi kaga bayan da za a yi mutun ya san wayannan ba tare da ya kaga ko wahala ne ka ji ana ce mutun na jin dadi da ilimi in ka ji mutun na shan wahala to gaskiya ba ilimi ne saboda gaskiya ba wanda zai ilimi kaga ce muka yana shan wahala cikin rayuwarsa ko ba gaskiya ba amma baba in ka dan yi kafin nan naga Allah wai shi ma zai ce wannan to Allah bai yi sunna na fili
3: to na in hali wato a gaskiya waɗannan kyawawan ɗabi'u guda 15 din nan wanda daman an riga tun da aka halicci manzo sallallahu alaihi wasallam da su ya zo kuma su ya karantar waɗannan kyawawan ɗabi'u wato alal haƙiƙa yanzu da yawan yawan ina neman ya gagara kwatantawa duk da cewa ba za mu iya kwatanta abin da manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi shi ba amma yana da kyau yanzu mu tsaya
1: za mu iya kwatanta ba za iya yin yanda ya ba kwatantawa ita ce akwai kwaye shi
0: na
1: gaskiya ba za a iya kwatantawa
0: da kyau da
3: kyau bravo to a gaskiya ya kamata mutane mu farka mu miƙe mu tsaya yanzu mu gyara zakatunmu dan gyara zakatunmu babban abu mu gyara zakatunmu dan shi muka gyara zakatunmu to duk wani abu yana ga cewa za mu rinka samu dubifi daga Ubangiji subhanahu wataala amma duk irin abubuwan da muke dubawa irin wannan bala'o'in da yake samamu ba ko wani abu bane wannan lalacewar tarbiyyar da muke gudanar da su daga shugabanninmu har garin Nubiya duk wannan abu shi yake jawo mana irin waɗannan abubuwa saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo mana ne da waɗannan kyawawan ɗabi'u wanda malam ya riga ya bayyana su guda 15 din nan in muka ɗauka bayan ɗaya za mu ga cewa shin ya dace mu kan tintintini mu kan jaraba mu ga cewa shin muna kwatanta waɗannan abubuwa da manzo sallallahu alaihi wasallama ya kwatantar da mu akai shin muna yi mu rinka yawa kan hisabi da irin waɗannan abubuwan tun kafin babban hisabi ya zo mana to waɗannan shine babban jagora da nake jin hankalin al'umma domin mu tsaya mu farka mu yi tsoron Allah mu yi kyautatawa sannan musamman babban abu zaman majalisa wannan zaman majalisa wallahi tallahi bala'i ce a gare mu saboda da yawa za ka ga cewa mafiya akasarin majalisun nan ba fa dan Allah yake zauna ba zama ne wanda ake koyeni in koye ka ba zama ne wanda za a yi cin naman dan uwa da furci da kalma mara amfani wanda ya kamata ne kan mu kiyamun ne mu ka cewa
1: kuma gashi ma ai ya ce a ba hanya hakinta shi wanda muke za mu kwaikwaya din kamar yadda na faɗa da zuwa
3: to in ka duba za ka ga cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bi abu biyu ka zama malami ko kuma mai koyo kar ka zama cewa hukumi na uku wato mai san rai ko dan bid'a
0: na hudu ba kar ka zama na hudu kun alima wuta alima wata kurabiyan ya ce ka zama mai koyarwa ko mai koyo ko mai kasa kunne iji kar ka zama na hudu kai ba koyarwa kake ba kai ba koyo kake ba kai ba ka zo ka ji ba amma ka zama na hudu kenan ka ji don ka zama na hudu za ka halaka
3: to to ya kamata mu yi wa kanmu kiyamule ne mun tsoron Allah
2: yasa da mai mallam ko a farko mun faɗa ce komai bibi ne komai Allah ya ce bibi
3: na mu haka yake
2: yawa mai kyau da abin da ka sama da ƙasa
3: kuma ga hadisi nan an ce idan ka faɗa abu
2: faɗa alheri
3: ko kai shiru amma da yawa yanzu sai ga cewar guraren da nake zama ko abubuwa na mu sai ga cewar daga wannan sai kuma ka rinka ganin masifu kala-kala kuma muna cewa kai Allah ya raba mu da wannan masifa kuma tana tare da mu
2: mu ne ma kuma
3: muke
2: janyota
3: duk lafazi ba za mu yi lafazi kyakkyawa ba sai mu munan lafazi ko mu yi shugabannin mu lafazi ko mu yi ƴan uwan mu lafazi to shin ya za mu yi ya ilahi ya za mu ga daidai
2: Allah
3: ya sa mu ga daidai ba Allah ya sa mu dace
1: to kaman inda na ce dama ne tun da na zo na iske an yi nisa ne sabon angure ya yi man gyara ce mallam ya zo ya yi samari da karshe kuma asabu ne sai ya ɗauko wani abu wanda yake da ya tsaya a iya nan har yanzu da bai gama ba inda ya zo ya ce a zauna a hanya a faɗa abin da aka ga dama a yi da wancan a yi da wancan a faɗi wancan a faɗi wancan wanda ya kaga dama cikin koyi da zami da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda suke zama a hanya su ba ta hakkin ta to ba ta hakkin nan yanzu kaga fa ya wuce zama inda ake zama a ce a hanya inda ake wucewa yanzu har agun jana'iza ana yin minti biyu in dai ba wani bane ya je wuce salati goma ga annabi za a yi mu ci addu'a to wani fa zancen za a shiga zancen nan kuma yawanci baya kan shari'a sai in an samu wani wanda zai yi dauriya zai koda zai fi injini a gun zai ce to jama'a fa ba zaman da muke ba kenan to kun gani shi yasa wata sa amma an ce shi wannan zama wadansu sun ce ma bai da amfani gaskiyar magana rashin amfaninsa ya fi amfaninsa yawa dan da wuya a zauna ɗaya biyu baka ji an zunguro wanda har ma mun ja zai kaji wani ya kirkice ni dariya
3: har da ashe
2: wannan abun haushi
3: maka har ma ashe
1: to ni ba nan da a wannan na bada misali ne
2: misali kafin nan dan dora kai abin nan baba sai kaga wanda fa yake cikin wannan
3: ciwo
2: wai ana kokarin a saka masa abu wai wanda zai sa shi wai dariya ko wani ba ai kai baka masa adalci ba
1: to
2: ka gani
1: to ko kuma za a iske majin ya ci
2: shine
1: memukan kamar yadda samalan suke gaya mana ko da shi ko yawa manzo sallallahu alaihi wasallam ga majin ya ci an zo musamman ka iske mutun yana cikin gargara to idan akai kokari akai kalmar shada akai ya ansa to sai kowa ya tsit ba za a karcia komai ba sai kuma an ji cikin numfasa shi ya faɗi wani abu wanda yake kuma kaga waccan kalma da ya faɗa kaga ta samu akasi daga sannan kuma sai akon samu wani mai mita amma yanzu za a yi wata sa'a ta samu majiyaci wani ma unconscious bai san abin da yake kaji an zuna ana ta hira ai ta kawo abinci wanda shi san da bai da lafiyar ba a ji an ta kame da wannan da yake da lafiyar
2: ba ta wannan ba
3: lokacin ne ne
1: a zubatar wannan kaman gidan hotel an je an yi shimfiɗa a inuwa kin baro ƴaƴanki can kin zo nan ne ku a zo na can ai taimai addu'a in a kawo kudin maimakon abincin da ake sawa a kawo kudi a aje yanda asibiti za su yi da abin da suka nema su samu shi ke ne abin da za ta taimaki mara lafiya ke ne to ni duk nan ba a zo kan nawa huka taɓo ni abu biyu zan ɗauka kamar yadda na tsinta yadda malam ya samari na farko dai tukun duk abin da za ka yi a rayuwarka sai ka yi amfani da ilimi a matsayinka na musulmi sai an zo an sa ilimi a ciki me ilimi duk sana'ar da mutum zai a matsayin shi na musulmi ya zanto yana da tsari ko da koyarwa ce kuma yana da ilimin da zai koyar ba kamar irin momin jiyan da malamai suke faɗi mu zo mu zana mu ce za mu ɗau sana'a ko yanzu kana ban alli ka ce in shiga aji to in dai ba zalunta kaina zan ban je ka zalunta yara amma ko inda za a yi zama irin wannan saboda abin da na ji wani malamai malam na faɗin wani abu tun abin da na ji a gun wani malamai saboda mun yi mu'amala da su mun zo a muna ƙanƙananin ba mu san kai ba sannan mu garuruwanmu da muka baro babu wani islamiyya ɗin sai wanda ake yi a makaranta muka tsuntsunta daga jagorar mai sallah na Allah ya ji ƙanshi sarki musulmi Abubakar sai ƴan abubuwan da aka rasa ba wanda muka zo muka tsuntsunta amma sauran duk sakamakon wannan aiki na alheri da muka shigo wanda yanzu ma ga ya mun gama har yanzu muna moran shi kuma har yanzu ƙara ilimin muke ina da shekara 80 ba biyu amma har yanzu wallahi ko gobe aka zo na sai na karu in dai muka zo na da irin su malam to wannan maganar da abin da mutum zai yi amfani ya nemi ilimin shi na ina jin ko ya taɓa bada misali a wannan fili mai albarka akwai lokacin da wani malami ya ba mu labarin Shehu Usman ɗan Hodiyo yana zaune kullum wani dilladi zai zo wuciya ya zo ya ci alga ta malam sai shi ma ya ci alga ta malam sai ya wuce cikin almajiran malam sai ya ce malam wannan fa dilladin jahili ne bai san komai ba aka yi haka ka wajen so hudu kuma su ba su mutu su yi sauri su kwasa mutum su ce malam ba ka haka ba a haka a matsayin ka kana almaji yawa in kai abin da ba daidai ba sai dai a biyo ta ilimi a nuna maka abin to ran nan sai ya zo ya wuce shiga ta malam shi ma sai ya ce alga ta malam to tunda sun gaji da hudun wata magana ba a ce kwanya ba har ya dan gota sai Shehu Usman dan Hodiyo Allah da dama yadda sai ya sarrafa kira shi da ya zo ka san dillalai sukan dora kaya aka su saba wata aka faɗa su buɗe wata akwai wata ƙatuwar riga aka faɗa shi sai shehi ya karɓa sai ya buɗe ta warware ya juya ta yi juya ta ce alga ta mana ya ce wannan rigar in an tafi tallan Allah ya sa an sai da ita Allah ya sa to gobe in za a fito min da ininta in kuma ba a sai da ita ba in za a da a biyo ta nan da ya haka sai jefa malamin kusa da sai ce ninke mai saboda shi a hannun ki aka yi an karɓo ta ya wannan ya karɓa ya haka ya haka ya haka sai ganin ya haka ya haka ya haka sai ganin ya haka dai da aka kewaye malaman sai Shehu Usman dan Hodiyo sai jefa dilali ya ci to malam gashi a ba da ya haka fat fat fat fat sai ga ka wasan na aka dinka ta ci ana gata malam a dawo lafiya su ka shiru to kaga nan
2: ilimi a kai
1: ne wanda shi ma dan dai ba zai kunya sa alfaji zan sa
3: ne
1: ya nake zan ga mun kaza inda mu ne sai a ce kullun sai nemo kaza amma kullun sai ku abun nan kowa da ilimi to yanzu gashi duk taron su nan sun kasa ninke yi ai ko kaga suna zuwa wanki tun suna alfaji suna zuwa wanki da kansu abubuge amma tunda ba gugaje a zauna akai ko a kwanta akai eh sai gashi an ba su riga kuma yawanci dukkan tawanda ya kamata a ce sun iya ninki riga za su a duka su sun kasa amma shi saboda yana ilimin ta
0: nan da nan
1: kuma hayayi kuma kowa ya ga ba zai iya ba shi ma kaga da zai zanna nan sai ya koya musu to kaga wannan magana ilimi kenan to sai maganin wanda abin da manji mali ya faɗa ba amma dai kuma na san din yana cikin cushen shi tsari a rayuwa babu abin da yake da tsari irin musulunci yawwa abin da yasa nace haka duk abin da musulmi zai zama to yana da tsari za ga in Allah da kamar yanda ake cewa mai shawara aikin shi baya baci to duk mutumin da zai bi abin shi da tsari to da wuya ga ya zo bi alal misali da irin wannan gidajen masu albarka da Allah ya wadata mu da su radio kanal suna ta sanarwa cewa za su bikin shekara 80 da kafuwarta jiya na sauraro wani shiri ana ta waya kowa yayi a ce sai mun zo to akalla ya za a kanu muna da filin da zai dauki mutanen da ake ta gaya ta haka to mutane ko da musamman wani ya ji ai mu ne masu biyayya muna biye da ku muna jin ku ni ne garkuwar kaza kun san yadda ake wa annin gidaje masu albarka ga su dai yanzu mun nan babuna da ya take
2: garkuwar
1: hana ba to saboda irin gudun wanda ake bada kaga tana faɗin wani abu a ce za a yi wani abu ai kaga za mu ji ta zo to ko a jiya wato banda wayar da ba a ɗagawa na ji ana zancen waya 900 miss call ita mai gabata wata tana cewa miss call 900 da wani abu banda abin nan
2: wanda aka ɗaga
1: to kuma an ce a wurin nan za a gayyato tsofaffin ma'aikata waɗanda suke a rage a raye ila iyalan waɗanda suka yi abin da yake ya kamata a ce an faɗi kalma sun ji iyalansu waɗanda suka ba da gudunmawa a gidan nan Allah kaɗai san waɗanda za su zo to ana ta cewa kowa ya ce zai zo kowa ya ce zai zo har yanzu ko ba a samu wanda zai faɗi tsarin zuwan ba sai an je an zanna babu tsari an rasa ma abin da za a yi saboda cinkoson gun kuma ana yi wani ba daidai ba a ce an gaito shi an ɓata mai rai to ya kamata duk abinda za a yi mu dai musulmi tunda muna da tsari kuma ce a suke ku ba mu shawarar yadda za a kyauta abin nan kowa ya tashi Allah sai ya yi addu'a kuma sai ya ce sai mun zo wani ma ina ji yana cewa da iyalin shi zai taho to da Allah da annabi a ina za a zo mutanen mu a ce a yi abu ba tsari wanda za a je a sha wuya maimakon a ce an yi ba su shawarar yadda za su yi abinsu da tsari ku zo ku jera mana waɗanda suka yi aiki waɗanda suka rage a raye tsofi suna na har Hajiya Mariya galarin ce Allah daɗa mata lafiya shekara 90 da wani Abuja na ji ana cewa ma wai a yi da gaisuwa sai ce ita mai gabatar ai ga ta ma sai ku ta zaburo kusan da shi abu magana aka yi magana aka yi raha to kaga irin waɗannan su ne a ce an aje masu wuri daban waɗanda kuma aka rasa irin su margari waɗanda suka kafa gidan irin su margari a jihar da misalu ga kuma shi iyalan kacikaco kamɗin a tashi biyar da ɗan dago Allah ya ji ƙanshi ya mai rahama da duk sauransu waɗanda yake a raye kaga ƴaƴansu za su zo to aƙalla a ga su ga kuma waɗanda za su zo a cikin shugabanni mai girma gwamna a sarakunan mu duka an faɗa da na Kano da na Jigawa to kaga irin waɗannan abubuwa su ya kamata a ce tun da farko mu zo a yi su da tsari tun a irin shirye-shiryen da ake saboda haka ina son amfani da wannan dama shi mai girma manajan darakta na gidan tun da an ce ran talata zai zanna ya yi magana to ya kamata ya kira ga mutane su ba da haɗin kai duk abin da za a yi mu je mu koyi na musulunci yanda dai da maulidin nan fa da ake malam ku shaida ne saboda rashin tsari wani duk yanda za a yi sai waɗansu sun ɓata tsari sai ka ji an zo ana kukan an yi ba daidai ba saboda haka mu zo mu ci gaba duk abin da za mu yi da shi mu bi shi da tsari yanda ba za a sha wahala ba Allah ya kawo mana sauki kana kishin gida a gidan in ka tasa rediyon ka gaba yanzu mutum nawa ne suna kishin gida suke jin mu kuma suna son su ba da su yi waya din nan a ba su amsa saboda yawan ba za a samu ba amma kana zan ne ka ji wani ya yi tambayar da kake so a ba da amsa cikin kwanci hankalin ka kwanci ba sai ka ta yi ka zo ba to saboda haka ni a takaice zan bi duk abubuwan da za a yi wanda ake wanda aka koyar a cikin wannan sanawa da kuma duk abun da aka zo muka ji a maulidi wanda ake koyi da shugaba sallallahu alaihi wasallama to ya kamata mu zo mu yi shi akan tarbiyya da tsari da haƙuri da amana
3: jin hankali zan yi wato ya kamata mu yi kokari mu yi karatun tanisu cewar kullum ba malamai su ta faman kiran mai kaza ai kaza ai kaza mu ne mu shiru da mun je aje Allahu akbar Allahu akbar amma mu tashi sai mu
2: Ibrahim isa shi ka ga ana tinginin zai kai ko kana ga ji Allah ji amma Isa shi to ya ga cin da muka ji wasu ɗabi'u da halaye na manzo sallallahu alaihi wasallam mu kokari mu ga cewa mun saka shi a zuciyarmu daga nan gurin daga wannan gurin mu kokari mu ga mun fara dan kwatanta mu kwatantawa yawa kuma abin nan shi akai kuma mu kokari mu ga mun kafa
3: wani abu majalisa dai da yawa a wannan rayuwa majalisa ba ta irin gurguzuwa ba amma abin da ya dace ya kamata duk waɗanda suke kafa majalisa ya kamata su yi kokari su ga cewar sun yi majalisa cewar kawai majalisa ce ta faɗakarwa da gyara halaye da taimako daga marayu ko kuma waɗanda suke marasa lafiya amma ba majalisar da za a kafa ya kasance cewar majalisa ce ta yi da wani ba ko kuma lafazi mara kyau ya kamata mu yi tsoron Allah mu kafa majalisa wacce take ya cancanta koyarwa ta addinin musulunci wanda koyarwar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita mu ganin ne ne antuwa da wannan majalisa wannan ni ne
1: wannan kako in za a yi wannan in za a yi wannan malam sai an koma zaman tsari irin yadda shin magabatan mu da suka yi meye magabatan mu in aka zauna duk inda aka zauna ana mu'amala duk inda aka zauna ana mu'amala za ka ci ba zama ake kai zuba ba za ka ci wanda yake mai ilimi a ciki an zo an sa wani dan littafi ba zaman hira za a yi ba zama ne irin waɗannan littattafai waɗanda manyan malaman suka tsara jiya a makaranta inda muka zauna a masallaci muna karatu daga magariba zuwa sallar isha aka ce wani bawan Allah ne yawa cikin waɗannan imams ɗin namu tambaya ya ce cikin awa biyu ya rubuta mai littafin da mu muna ne mun sa ina jin sai mun kusan wata shida ko shekara aka ce a cikin wata biyu ya rubuta mai littafin saboda ya gama zama zai koma kasar sai ya tambaya wannan tambayar sai ya tija an ya dauko takarda abin ya ce ba shi abin da zai je shi ma amma an jaba ya rubuta littafi to yanzu shi littafin shi muke karanta to kaga in za mu iya dawowa dan baya bayan nan akwai nan unguwar da nake zaune wajen wani inda ake gina gidan bulo wajen Alhaji Shehu Dan Arewa Allah ya daɗa mai lafiya duk kuma yawanci ana nan wa'anda muka riƙa wannan zaman akwai wani malam Abdulmajid shi kuma yanzu haka shi ma yana nan ya koma wajen can ƙasa Hadeji din ko wajen Birni ne
3: yana da lokaci yayi
1: zan za mu kira mutane ko
3: dan
1: ba yanda za a yi
3: this is ba da dan
1: ana ake ganin wasu ga yanzu ya tashi ya koma Birni amma duk sanda ya zagayo sai ya zo da ko lokacin da yake nan littafi ake sa an gama wannan dauko wannan an gama wannan dauko wannan to kaga tun da ya tashi ba samu wanda zai zo a san littafin ba sai dai inda Allah ya taimake mu ba da wuya ka ji a nan wurin an zanna inda za a yi wasu maganganu saboda ba a gini da haka ba saboda kamar yadda asabin ne ya faɗa ya kamata mu yi kokari duk inda muke zama in dai fa za a zauna ba a ɗauko wani abu na addini wanda za a yi na shari'a an yi ba aka ce za a zauna a yi fira to sai dai Allah sauki
3: wallahi can
1: dai an zo an yi ka tobara an yi abinda za a ja wa kai
3: kwanan kuwa
1: ya ba daidai ba
3: to
1: sun fara kira bismillah ma Allah ai wayan na kusa da
3: ni to bari mu
1: ko sai an faɗi lamba
3: eh bari mu faɗi lamba ne
1: da farko dai ba su izini kafin ka gani gashi nan na'am
3: assalamu alaikum to da wani ke tare
4: to alhamdulillah suna magana da na baba mai jinji kun kawo mai jira da kafiya
3: to alhamdulillah ka ji dai irin abubuwan da muka tattauna
4: to alhamdulillah wata malamai da ba ɗayan kunne muku ba ta harka yi
3: to masha Allah
4: gaskiya alhamdulillah ubangiji Allah ya saka ku da
3: kai amin amin
4: wato idan ka dauki kalmar dan guda ɗaya kaci ta cewar dukkanin abin da ba ruwan ka to kai ka karɓar da shi kai ka karɓar da shi ba ka ta wallahi in ka riya wannan kai ya idan za ka zauna da
3: gaskiya ne Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Allah inganta ma lafiya kai ma. Allah ji kan walidai.
3: Ko mana?
1: Mana dawo mu mai mai.
0: Yau da gobe sai mai rayuwa ba.
1: An ce dan da ya sawa ya hana mahaifiyar shi bacci shi ma ba zai rantsa ba ko?
3: Ina ganin ku zai mun kara dan kirayo
1: na ya sa Allah gobin yi tunda
3: lamba ta farko ce 07 slip 07 95 29 39 zan sake maimaitawa 07 07 95 29 39 sai lamba ta 2 08 74 takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai to gano ma
1: na'am
3: assalamu alaikum
4: alaikum assalam rahmatullahi
3: na'am lawa muke tare
4: na magana da Muktar Shahrono
3: to na'am malam Muktar daga malam Muktar daga Murya ka ji da yawan abubuwan da muka tattauna ku to ne gudunmawar ka
4: to farko dai shi ilimi ala kulli halin idan an yi shi aka rika amfani da abin da aka karanta.
1: Haka
3: ne, haka gaskiya
1: ne.
4: Saboda muna ran mu san zuciya mu karanta abin kuma ba mu aiki da shi.
1: Gaskiya ne,
3: gaskiya ne.
4: Saboda haka har kullum mu rika jin tsoron Allah muna kuma farnan Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: Sakamakon irin gudunmawar da ya bayar muka zo muka zo kwanciyar hankali don inda har da faɗan irin tarihin wahalhalun da ya sha da mu sadaka muka zata saboda haka ya kamata mu rinka ƙoƙari muna tauna zuciya alkhairi in mun karanta ilimin da ka amfani da shi har kullum mu rinka sawa zuciyar mu Allah da kyautatawa a junan mu
1: Insha Allah ga sauki a rayuwa. Allah ya maka fata alheri. Allah ya ƙara jagoranci. Amin. Allah shi ke gaba. Amin. Allah kuma ya ƙara ƙarfafa wannan gidan rediyo. Amin amin. Assalamu alaikum. To kuma salamu alaikum. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
5: Wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lawa muke tare? Na'am, kai sai kana tare da Nura ne daji bakin ka kauna cikin wadar sanka ne dan kungiyar Jagabai. To anan bin da ka ji da irin abubuwan da muka tattauna. Yawwa, ina tare da kowa. Me gudunmawar ka? Ina tare da kowa. Me gudunmawar ka? Ina tare da kowa. Me gudunmawar ka? Ina tare da kowa. Me gudunmawar ka? Ina tare da kowa. Me gudunmawar ka? Ina tare da kowa. Me gudunmawar ka? Ina tare da kowa. Me gudunmawar ka? Ina tare da kowa. Me gudunmawar ka? Ina tare da kowa. Me gudunmawar ka? Ina tare da kowa. Me gudunmawar ka? Ina tare da kowa. Me gudunmawar ka? Ina tare da kowa. Me gudunmawar ka?
2: Salamu alaikum.
6: Bisa alamu dai suna tare da mu kuma suna ba da gudunmuwa gurgurdan su kotin da abubuwan da zaka ga za su yi tambaya a cikin abubuwan da muka tattauna ne kuma dama mu abin da muka fi jira din shine a ce duk abin da aka tattauna aji
3: assalamu alaikum

0: hanya muna jin dadin wannan abin da kuke godiya sosai.
1: Kamar ni da me ka karo a cikin wannan maudu'i da muka tattauna a daidai wannan lokaci?
0: Na kada abubuwa da dama akan wannan abubuwa da aka yi. Musamman ma anan da wake. Allah abu ina mutukan godiya da wannan abu wannan an ja hankalin mu sosai.
1: To. To muna godiya. Ga wani bawan Allah ya shiga shi. Eki. To mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To. Wani lokacin wurin wannan na shiga wannan na shiga sai ka.
2: Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: To alaikum assalam.
3: Amzan.
1: Ni ma ba mun ci a ce wannan shirin ya kamata ce garkuwa ta ma.
3: To
1: Allah.
3: Ni dan ji shirin san ba ta ma to. Ni da to ne mihimman abu. Allah ya
1: bada
3: na
1: da isa
3: za a
4: amma
1: garkuwa daga cikin wayannan abubuwan da aka tattauna kamar ni da me kike gani ya kamata ce mutane hankalin su ya karkata kai sosai to yawon wannan ko network ne
4: network ne
1: zara abu ganin mun shi ne ai kaga ya kamata dan na san dai dole ga ta bada kikkiawan gudunmuwa to ga wani ya shigo
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam da muke gari da muke tare daga ina to Abizu daga ina
0: dan mota
1: to me gudunmuwa ka cikin wannan shirin mai albarka
0: a gudunmuwa ta wallahi na kari da ishar da aka fara ta
1: ha
0: shi wannan podio
1: to kaga kima irin na mutanen da ko masu ilimi to kaga wannan ba ilimi ne shi yasa ba a ce da mutum jahili kowa da ka ganshi Allah ya yi shi yana da irin bai wanda Allah ya masa in dai zaka zauna da shi in dai shi yasa zama da masu ilimi kaga ba abin nan to Allah ya sa mu dace to mun gode ka ji shi kuma kaga inda ya abin nan kaga ba wannan bayanan da kai kaga shi yasa ba mu ilimi fadi ne
4: dinin
1: ya ba malai magana kan abu guda hudu Allah bai ya ce uku malai ya kara cikon na hudu kuma rin kaga sai sun tafi akan hanyar haka to kai ko ba komai ma annan mutun ya tsaya ai ya samu ilimi to Allah bai ga wani na kira assalamu alaikum assalamu alaikum
4: ya kaza ne to
1: wannan lokacin abin ne ma sai kaga to
4: to
1: eh to ba ko da ko wannan bayanin da ake so dan kara ka ba wannan
4: shi eh ina gan dai akwai misali da kuma malai ya bada irin mutanen da matsala take sa suna zuwa gidajen nan neman gudunmu
1: kafafan yin
4: ko kuma su je su kai wani korafi to ya kamata a mutane makewaya wanda Allah ya rufa asiri na wajen mutane da kaji mutum a unguwarka ya baza mu har ya tsallaka dai yanzu mun yanzu misali masallacin mu idan mutum ya tashi ya ce ya zo daga dala za a nemi taimako a masallaci to ko da za mu taimaka mai ya samu wani abu sai mun ce amma kai me yasa ba za ka nemi masallatan unguwarku ba ka fara nema za ka tsallako ba za ka tsaya inda wasu za su samu lada ban tare da kai wani bai san halin da kake ciki ba ko amma in ka tsaya ka nema unguwarku za a ce wani tajirin a ciki ko kuma wani wanda Allah ya hore mai yadda zai sai ci a to ga abu a kusa da mu ta yaya mutum zai abin da amma ka ji mutumin dala ya taho kumbotso ya zo yana neman gudunmuwa a masallaci to ya kamata ko kuma a'a an zo an yi wa mutum ko harkar gida awo ya biyo ta gidan shi ko wani abu a'a ya tafi ya taho kafa ya labarai ba tare da ya nemi kawun sunan su ko dagacin su ko mai unguwar su ba ya fara
1: biyan abubuwan da yake fara kansa ba
4: to ga ma na ga hikima ko da su je gidan jarejin suna zuwa a kungiyance to ka ga wannan kila sun buga a can sun ga za a lale su ba daidai ba ko to amma dai yawanci sai ga mutum ya baro inda ya kamata ya taho kuma nan in ka so kake ayi maka ka zo ka iske layi ne mun sali da wanda zai zo taimako wannan gida mai albarka wallahi akalla ya iske sama da mutum 100 ya riga shi zuwa sai dai inda wani an faɗi matsala ka kaji
1: wani lokacin
4: an fara nuna mana
1: lokacin diddin lokacin da ya kore mana kuma irin wannan babu wani lokacin ka san daman da ake ba mutane ga wani har kawai ma sai zai ce na bara wanda ko ne kamata ba kaga wannan ma ba karamin karu ne shi yasa yawanci ma sun fi so su zo su ba da taimako a gidan rediyo ba san daga wace wuri ma suke ba tunda wani zai ga ya ba da taimako amma ba sun ba faɗa su

Ross, Orie Aran and Tony ta sanya wa hannu ya nuna cewa manyan jigajigan siyasa za su fafata a gargashin jam'iyyu 18 daban-daban a maimakon hada karfi wajen waje guda don tunkarar jam'iyya mai mulki a babban zaben ranar 16 ga Janairun baki baya ga fafutukar kujerun shugabancin kasa hukumar ta amince da jumlar ɗan takara guda 4,408 da za su fafata a zaben majalisar dokoki ta kasa cikin wannan adadi ɗan takara 1,995 ne za su fafata domin neman kujeru 109 na majalisar dattawa yayin da ɗan takara 3,213 za su gwada sa'arsu a mazaɓu 360 na majalisar wakilai ƙididdiga ta nuna akwai gagarumin giɓi na rarrabuwar jinsi inda maza ke da 'yan takara 3,965 yayin da mata ke da kujeru 443 kacal wannan fafatawa ta majalisun dokoki za ta gudana ne tsakanin jam'iyyu guda 18 da aka yi wa rijista jam'iyyu irin su APC mai mulki ADC NDC PDP da APM sun tsayar da 'yan takara a kusan daukacin mazaɓin ƙasar nan mataimakin shugaban ƙasa sanata Kashim Shettima ya gabatar da jawabin Najeriya a taron shugabannin ƙasashen BRICS na shekarar 2026 da ke gudana a birnin New Delhi, India. A cikin jawabin da ya gabatar a madadin shugaba Bola Tinubu, Shettima ya yi kira da a gaggauta sake fasalin tsarin shugabancin duniya da cibiyoyin hada-hadar kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa domin samar da tsarin da ya fi wakilci, adalci da kuma amsa buƙatun ƙasashen. Ya ce Najeriya na goyon bayan tsarin da zai yi daidai da sauye-sauyen tattalin arziki daidai da yawan jama'ar duniya. Mataimakin shugaban ya kuma gayyaci masu zuba jari daga kasashen waje da su yi amfani da damammakin zuba jari da ke nan Najeriya yana mai cewa ƙasar nan na iya zama hanyar shiga babbar kasuwar Afirka ƙarƙashin yarjejeniyar nan da aka shirya. A gefe guda kuma Najeriya da India sun take tabbatar da aniyarsu ta ƙarfafa alaƙar da ke tsakaninsu ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu Ujuku ta nan Najeriya da takwaranta na India a yayin taron inda suka tattauna batutuwan kasuwanci ilimi al'adu da kuma harkokin ofishin jakadanci sun kuma tattauna batun jin daɗin 'yan Najeriya da ke zaune a India musamman waɗanda suka wuce wa'adin zamansu a ƙasar waɗanda bizar suka kare. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya ce Boko Haram sun lalata gine-ginen makarantu a ƙalla 5,000 lamarin da ya sa yara 2,200,000 ba su zuwa makaranta a lokacin da rikicin ta'addancin ya yi kamari. Gwamna Zulum ya bayyana waɗannan alƙalima ne lokacin ƙaddamar da wasu ayyuka a birnin Maiduguri jihar Borno. Kakakin gwamnan Dauda Iliya ya shaidawa kafar yaɗa labaran BBC cewa Gwamna Zulum ya duƙufa wajen ganin an shawo kan matsalar tsaro tare da inganta fannin ilimi ganin irin girman ɓarnar da Boko Haram ta yi a wannan ɓangare. A cewar kakakin gwamnan ya gina azuzuwa kusan 5,000 da gina wasu makarantu guda 129 sannan kuma ana sa ran kammala wasu 140 daga nan zuwa ƙarshen mulkinsa. Ya ce akwai yara sama da 1,800,000 da suke makaranta saɓanin lokacin da gwamna Zulum ya karɓi mulki inda a lokacin yara 800,000 ne kaɗai suke iya zuwa makaranta. Gwamna Zulum ya bayyana cewa Boko Haram ta hallaka malamai da jami'an kula da makarantu da dama musamman a lokacin da yaƙin ya yi ƙamari. Zulum ya ce gwamnatinsa ta ware dala miliyan 35 a tsakanin shekarar 2025 zuwa 2026 nan don inganta ilimin firamare da na sakandire. Har yanzu gwamnatin Afirka ta Kudu bata yi wata sanarwa kan kisan wasu 'yan Najeriya biyu da aka hallaka a ƙasar ba lamarin da ya jawo Allah wadai da kuma nuna damuwa daga 'yan Najeriya. Rahotanni sun ce Bishop Michael Pope Kulle da kuma James Ogwonko su ne aka hallaka a wasu abubuwa daban-daban cikin kwanaki biyu abin da ya ƙara haifar da fargaba a kan tafiyar 'yan Najeriya da ke zaune a Afirka ta Kudu. Fakulle an harbe shi ne a gidansa da ke Johannesburg a ranar 4 ga wannan watan yayin da Ogwonko ya rasa ransa washe gari bayan zargin cewa jami'an 'yan sandan Afirka ta Kudu sun masa duka da azabtarwa a lokacin da suke tsare da shi. Jakadan Najeriya mai jiran aiki a Afirka ta Kudu Femi Fani Kayode ya ce mutanen biyu sun ƙara yawan 'yan Najeriya da aka kashe a ƙasar a bana zuwa guda.

0: 2008. Ya kuma bayyana cewa ana zargin jami'an 'yan sandan Afirka ta Kudu da hannu a wasu daga cikin kashe-kashen, amma har yanzu ba a samu wani jami'i da aka gurfana a gaban kotu ba akan irin waɗannan zarge-zargen. Lamarin ya sa majalisar dokokin ƙasar nan ta ɗauki mataki inda ta dakatar da wasu hurdodi a hukumance da Afirka ta Kudu, tare da umartar 'yan majalisa da jami'an majalisar da su ƙauracewa wasu shirye-shirye na hukuma da ƙasar ta shirya. Sai dai ministan harkokin wajen Afirka ta Kudu, Ronald Lamola, ya ce gwamnatinsu ba ta samu wata sanarwa a hukumance daga nan Najeriya ba akan matakin majalisar dokokin ta ƙasa wanda ta ɗauka. Ya ce Afirka ta Kudu na son ci gaba da kyakkyawar dangantaka da Najeriya duk da matsalolin da ke faruwa tsakanin manyan ƙasashen biyu da ke wannan nahiya. Rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta kaddamar da aikin ceto na limamai shidda da wasu da ake zargin 'yan bindiga ne suka yi garkuwa da su a ƙaramar hukumar Bakura ta jihar Zamfara. An yi garkuwa da limaman ne da misalin 11:30 na safiyar ranar Asabar, yayin da suke kan hanyar su ta zuwa Talatin Mafara ta hanyar garin Damko Damri da ke ƙaramar hukumar ta Bakura. A cikin wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Yazid Abubakar ya fitar a ranar Asabar a Gusau, ya ce jami'an tsaro tare da jami'an sa kai da sauran hukumomin tsaro sun fara wani aikin ceto na musamman domin gano inda aka kai limaman da kuma tabbatar da an kubutar da su. Ya ce maharan sun yi kwantan ɓauna ne akan hanyar Dakko Damri, inda suka tare motar da limaman ke ciki tare da yin garkuwa da su. Rundunar ta ce tana ci gaba da bincike da sintiri a yankin domin ganin an kubutar da limaman cikin ƙoshin lafiya. In ba a manta ba dai, a Lahadin da ta wuce jiya kenan an rahoto cewa an yi garkuwa da malaman ne akan hanyar su ta komawa gida bayan sun kammala taro da darakta kamfen ɗin shugaba Bola Ahmed Tinubu da ke neman ta zarge ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC. Gwamnan jihar Benue Reverend Aliya ya zargi tsohon gwamnan jihar Samuel Atom da ƙoƙarin ɗauke masa hankali daga ayyukan da yake gudanarwa, yana mai cewa hankalinsa ya karkata ne akan mulki da cigaban jihar. Aliya ya ce ayyukan more rayuwa da bunƙasa masana'antu da gwamnatinsa ke yi za su yi magana a madadinsa yayin zaben gwamna a 2027. Ya ce gwamnatinsa na maida hankali akan gina hanyoyi da jawo jarin masana'antu da inganta jin daɗin ma'aikata da kula da tsofaffi. A cikin wata sanarwa da babban sakataren yaɗa labaransa ya fitar, gwamnatin ta ce ta sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da Hudson Global Limited domin jawo jarin $5 billion da nufin sauya yanayin tattalin arzikin jihar. Sanarwar ta kuma zargi gwamnatin Otom da barin tsarin basussuka da sansanonin 'yan gudun hijira da kuma yawan ƙorafe-ƙorafe. Ta ce gwamnatin Aliya ta samu nasarori da suka haɗar da gina hanyoyin karkara da birane, biyan albashi da kuɗaɗen sallama akai-akai. Aliya ya kuma zargi Atom da nuna goyon baya ga jam'iyyar APC a wani lokaci, yayin da yake aiki tare da ɗan takarar shugaban ƙasa na NDC Peter Obi gabanin zaben 2027. Gwamnan ya ce ya kamata tsohon gwamnan ya amsa tambayoyi akan tarihin mulkinsa a maimakon ƙoƙarinsa na sauya abin da ya faru a baya-bayan nan. Hausawa na cewa ilimi gishirin zaman duniya. Wannan karin magana ya nuna mahimmancin ilimi a rayuwar ɗan adam, domin kamar yadda abinci baya daɗi idan babu gishiri, haka rayuwa ba za ta samu ci gaba ba da nasara yadda ya kamata ba tare da ilimi ba. Sai dai duk da ƙoƙarin da gwamnatoci a matakai daban-daban ke yi na inganta harkar ilimi, ciki har da gina makarantu da sabbin ajujuwa da kuma ɗaukar malamai, rashin wadatattun kayan aiki na koyo da koyarwa a wasu makarantun na ci gaba da zama babban ƙalubale. Wannan matsala na shafar aikin malanta da kuma karatun ɗalibai, musamman a makarantun da ke fama da ƙarancin kayan aiki. Wakilinmu Usman Ibrahim Dadi ya yi nazari kan wannan al'amari a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
1: Ƙoƙarin inganta harkar ilimi a Najeriya, har yanzu ƙarancin koyo da koyarwa na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin ƙalubalen da wasu makarantun gwamnati ke fuskanta. Littattafan karatu, kujeru da tebura, kayan gwaje-gwaje, dakunan karatu da sauran kayayyakin koyarwa na daga cikin muhimman abubuwan da ake bukata domin samar da ingantaccen yanayin karatu ga dalibai. Sai dai a wasu makarantu, rashin wadatar waɗannan kayayyaki na sanya malamai da dalibai fuskantar matsaloli wajen gudanar da karatu yadda ya kamata. Wasu dalibai kan kasance suna rabu da tattafai daya tsakanin mutane da dama, yayin da a wasu lokutan malamai ke dogaro da rubutu a hannu saboda rashin isassun kayan koyarwa.
2: Kayan koyo da koyarwa suna da matukar muhimmanci wajen samun ingantaccen ilimi, amma idan babu kayan, malami zai kasance cikin wahalhalu wajen koyar da darussan da suka kamata ya koyar da su. Wasu darussan ma za ga suna buƙatar kamar irin su charts, kamar map, textbooks, kayan laboratory haka da kuma sauransu. In ka muna yaro kai tsaye za ka sami sauƙin wajen koya masa abin da ya kamata koya masa, kuma shi ma zai fi samun sauƙi wajen fahimtar koyo da koyarwar gaba ɗaya.
1: Masana harkar ilimi na cewa koyarwa mai inganci tana buƙatar haɗin kai tsakanin malami, ɗalibi da kuma samar da abubuwan da ake buƙata domin koyarwa. Idan kayan koyarwa ba su wadatu ba, malami na iya samun wahalar bayyana wasu darussan cikin hanyar da ɗalibai za su fahimta cikin sauƙi. Hakan ya fi bayyana musamman a darussan da suke buƙatar amfani da kayan gwaje-gwaje ko wasu na'urorin koyarwa.
3: Sunana Aisha Ibrahim, muna fuskantar wannan matsalar na ƙarancin kujeru, don idan baka zo da wuri ba za ka samu wuri ba. Ba mu da allo mai kyau, mutum sama da 100 a cikin aji guda ɗaya, ga zafi in rana ta yi duba wani fahimtar karatu ake ba saboda wannan matsalar.
1: Masu ruwa da tsaki a harkar ilimi na ganin cewa gwamnati na da babban nauyi wajen samar da kayayyakin da ake bukata a makarantun gwamnati, sai dai a ɗaya ɓangaren iyaye da ƙungiyoyin al'umma na da rawar da za su iya takawa wajen tallafawa makarantu. Gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi da hukumomin da abin ya shafa da su ƙara mayar da hankali wajen samar da wadatattun kayan koyo da koyarwa a makarantun gwamnati. Haka kuma a riƙa duba yadda ake amfani da kuɗaɗen da ake warewa harkar ilimi domin tabbatar da cewa tallafin da kayan da aka samar sun isa ga makarantun da suke buƙatar su. Ya zama wajibi kowa ya tashi tsaye don ganin yara sun samu yanayin da zai ba su damar koyon ilimi yadda ya kamata, domin idan aka gyara ilimi a yau akwai ingantacciyar Najeriya ta gobe. Usman Ibrahim Dotti, labarin Rahma.
0: Kuma da la yanzu kuma sai rahoton da ya danganci tattalin arziki.
4: Kungiyar inganta tattalin arzikin Najeriya ta ce tsadar wutar lantarki da karancin jari na cigaba da kawo wa masana'antun Najeriya cikas. Kungiyar ta ce matsalolin na rage karfin kamfanonin cikin gida wajen samar da kayayyaki da kuma samar da ayyukan yi. Ta kuma yi kira da dauki matakan rage kudin gudanar da masana'antu domin karfafa harkar samar da kayayyaki a cikin gida. Babban bankin Najeriya CBN ya nuna cewa bankunan kasuwanci sun rufe rasa da wuraren gudanar da harkokin banki 476 tsakanin shekarar 2022 zuwa 2025. CBN ya ce hakan ya faru ne yayin da mutane ke ƙara amfani da harkokin banki ta internet da kuma manhajojin wayar hannu. Sai dai bankuna na ci gaba da faɗaɗa ayyukansu na zamani domin baiwa jama'a damar gudanar da harkokin kuɗinsu cikin sauƙi. Matatar Dangote ta fara sayar da hannun jarinta ga jama'a a yau, Litinin 14 ga watan Satumban shekarar 2026. Matatar ta fitar da hannun jari miliyan 4, inda aka saka farashin kowane hannu akan naira 525. Mafi karancin abin da mutum zai saya shine hannun jari 10. Matatar na sa ran tara kusan naira 2 trillion daga sayar da hannun jarin, wanda zai ba jama'ar damar mallakar wani kaso na kamfanin. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni a matakin Isa
0: Abdulrahman. To yanzu sai ra'ayoyin da kuka aika mana a dandalinmu na sada zumunta, inda muka ce me yafi dacewa da shugaba a yanzu a nan Najeriya, yayi gaskiya, yayi aiki, ko kuma ya skilla litar gwamnati ga kowa. A ƙasa kamar Najeriya da ke fama da kalubalen tattalin arziki da matsalolin rayuwa, ana ta tambayar irin shugabancin da yafi dacewa da Najeriya a wannan lokaci. Shin abin da ya fi muhimmanci shine shugaba ya yi gaskiya, ko kuma ya fi dacewa ya mayar da hankali wajen yin aiki da kawo sauyi, ko kuwa ya saki lalitar gwamnati talakawa su warwasa? Ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku aiko mana.
5: Sakonmu na farko a jerin sakonninku shine sakon Suleiman Adamu inda yake cewa inda zai yi gaskiya komai zai warware cikin karamin lokaci amma gaskiyar da aka rasa mutane ke wahala a kasar ba dukiya bane babu Allah ya samu dace a ra'ayin Sultan Yahuza gagarawa dake di ko cin bai babu shakka ya dace duk wani shugaba da zai mulki kasar Najeriya ya yi gaskiya tare da zabar masu gaskiya da zasu taimaka masa wajen aikin gyara kasa domin ta shi zuwa hanya ta cigaba tare da samar da tattalin arzikin kudade har ma da bin dokokin kasa shi kuwa Isyaku Aminu Farawa cinwaye gaskiya a yanzu kawai sai dai mu yi addu'a Allah ya zaba mana shugaba mai kishin talakawa shine kawai mafita a kasar nan wallahi yanzu yawanci ƴan siyasa ba sa kishin jama'a zamu kammala karanto sauraron naku da ra'ayin Abba JC inda yake cewa shugaba yafi dacewa ya da gaskiya da aiki domin daya ba zai wadata shi kadai ba gaskiya tana gina amana yayin da aiki yake kawo sauyi da inganta rayuwar jama'a sakin lalitar gwamnati ba tare tsari da gaskiya ba zai iya ƙara matsalar tattalin arziki saboda haka Najeriya na buƙatar shugaba mai gaskiya nagarta kuma mai aiki domin amfanin talakawa kadan kenan daga cikin sakon ra'ayin naku da suka samu adadi wannan lokaci kuna da damar tafkama hawara akan wannan buɗin da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto sa labaran mu na gaba Usman Ibrahim Dati a labaran Rahma
0: to a fagen wasanni a nan gida Najeriya a gasar Premier ta ƙasa Major Tornadoes da Plateau United a jiya sun yi 1-1 wasa tsakanin Rivers United da Warriors an dage shi inda Sporting Lagos ta lallasa Inter Lagos da ci 3-1 wasan Enugu Rangers da Nasarawa United shi ma an dage inda Barau a nan Kano ta lallasa Rangers biyu da Kaduna da ci 3-1 Kwara United ta lallasa Katsina United 3-1 yayin da Beldel Insurance ta doke Kun Khalifa da ci 4-2 Abia Warriors da Ikorodu City sun tashi 2-2 sai wasa da aka dage shi tsakanin Shooting Stars da kungiyar kwallon kafa ta nan Kano wato Kano Pilots a gasar Premier ta kasar Ingila a jiya kuwa Brighton ce ta bi Coventry har gida ta doke ta da ci 5-0 Manchester City ita ma ta bi Manchester United har gida ta doke ta da ci 1 mai ban haushi a yau za a buga wasa tsakanin Leeds United da kuma Newcastle United a kasar Spain kuwa a gasar La Liga ta kasar a jiya Celta Vigo da Malaga sun yi 1-1 Barcelona ta bi Levante har gida ta doke ta da ci 4-2 Getafe da Deportivo sun tashi 1-1 Atletico Madrid ta bi Real Sociedad har gida ta doke ta da ci 3-0 a yau akwai wasa tsakanin Villarreal da kuma Real Betis a Serie A ta Italia a jiyan dai Lecce ta doke Monza da ci 3-2 Napoli ta doke Bologna da ci 1-0 Sassuolo ta doke Juventus da ci 3-2 Torino da Roma za su kara a yau Como da Parma su ma za su kara a yau yayin da Inter Milan da Udinese su ma za su kara a yau din masu sauraro yanzu za mu je kasashen ƙetare farashin man fetur ya sake tashi a kasuwannin duniya bayan rufe wani bututu mai muhimmancin gaske a Saudiya da gazawar tattaunawar diplomasiya da kuma harare da ake kaiwa jiragen ruwa a yankin Gulf farashin danyen mai na Brent ya kai $108 akan kowace ganga a ranar Juma'a da ta gabata Saudiya ce ta sanar da cewa ta rufe bututun man bayan wasu harare da Iraki ta kai a jirage marasa matuki wanda suka yi matukar barna tunda farko masarautar Saudiya ta zargi mayakan kungiyoyi da ke samun goyon bayan Iran da kai irin waɗannan harare a bangare guda kuma kasar Oman ta dage wani taro da aka shirye yi a yau Litinin tsakanin Iran da kasashen Larabawa na yankin Gulf domin tattauna batun mashigar Hormuz. Mashigar Hormuz na daga cikin muhimman hanyoyin jigilar man fetur na duniya. Iraki ta sanar da sake bude wasu hanyoyi uku akan iyakarta da kasar Iran bayan da aka rufe su sakamakon wani harin jirgi mara matuki da aka kai kan bututun jigilar man fetur na Saudi Arabia. Kamfanin dillancin labaran kasar ya ce mashigar Al-Shab da ke lardin Maisan wadda ake kira Chazaba da ke Iran za ta koma karɓar fasinjoji daga yau haka kuma za a sake buɗe mashigar nan da ake kira Shalamcha da ke lardin Basra yayin da za a dawo da harkokin kasuwanci na wucin gadi wato a wurin daga baya a cikin wannan makon a mashigar Mandali dake lardin Diyala za a dawo da harkokin kasuwanci daga ranar Talata ana kiran mashigar da somar a Iran gwamnatin Iraki ta rufe iyakoki da Iran na dan lokaci a ranar Asabar bayan gano wani wuri da aka harba wani jirgi mara matuki daga kasar ta Iraki zuwa Saudi Arabia wa sauraro karshen labaran kenan sai dai a biyo mu domin jin sharhin bayan labaran mu na yau

0: abokin aikin mu tukur es tukur bisa rasuwar sirikin shi mahaifin mai ɗakin shi ya rasu a jiya da fatan Allah ya gafarta mishi. Masu sauraro, akwai batutuwa da dama da idace mu kawo mu tattauna tare da ku domin a ga ina ne matsalar take kuma ina mafitar take. To amma idan wani lamarin ya zo sai ya shafa wani, mu kalli halin da ake ciki daga jiya zuwa yau a ɓangaren makamashi, makamashin kuma man fetur. Allah ya albarkaci Najeriya da fetur da gas da duk wani abu da ma'adinai da Allah yake wa kowace ƙasa albarka da shi ya ba mu a nan Najeriya. Babban matsalar da ta fi wahal da mu a yanzu ita ce tsadar wannan makamashin, musamman man fetur. Kanadir ba a maganar shi don ma ba a ganin shi a yanzu, kuma cikin hukuncin Allah al'umma sun yadda sun aminta da gas na girki ana amfani da shi. Wasu kuma wanda ba su da ƙarfin mallakar gas ɗin sukan yi amfani da kwal. To amma in ana maganar fetur, ana magana abin da ya shafi komai ne na rayuwarmu, domin da shi ake zirga-zirga, kama daga neman ilimi, neman abin da za a ci, isa kasuwannin ma a kai abin da aka noma domin a siyar, da kuma tafiye-tafiye na neman arziki da al'amura dai da dama, ciki har da ma ibadan mu ta yau da kullum. Hatta ruwan sha da muke samu muke amfani da shi, fetur yana da taka rawa a ciki, domin wani lokacin da shi ake amfani wajen tunkuɗo mana ruwan da muke amfani da shi. Idan ana lissafa batu na tasirin man fetur a rayuwarmu, ba za a iya gama ba gaskiya. Masu sauraro, an waye gari da ganin wato al'amura na sauyin farashin man fetur. An waye gari da ganin abubuwa a sauyin farashin man fetur, wanda hankalin al'umma gaba ɗaya kacukan ya koma can. A jiya farashin man fetur an samu ƙarin shi a wasu jihohi da ma birnin tarayya Abuja, inda farashin ya tashi daga yadda ake siya a da a Abuja ya koma wajen 1,400, a wasu jihohin ya koma 1,395, a wasu ya koma 1,450. Wato abubuwa da ya ga sunan kowane farashi ga yadda yake tafiya, a rasa daga inda wannan lamari ya taso. Amma dai ana wuka ƙugu da batun wato cewa rikici na gabas ta tsakiya shine ya haifar da wannan. Ko da Abuja a wasu gidajen man ana siyarwa 1,450 a lita, bare nan Kano. To masu sauraro, za mu so mu ji ku nawa farashin man yake a wajejen ku, sannan kuma wace hanya kuke ganin za a bi domin a samu sauki na wannan al'amari da ake ciki a yanzu. Domin ko da idan aka fita aka duba hanyoyinmu, za a ga zirga-zirga ta ragu sakamakon tsadar ababen hawa, da kuma su kansu waɗanda suka mallaki ababen hawa wasu ma sun ajiye su sun gwammace su tafi a ƙar. To za mu so mu ji daga gare ku a kan lambanmu ta al'ada 0707795239, ko kuma 0781478777. Wannan su ne layukan da za a iya neman mu. Idan an same mu kuma za a ba da gudunmawa a kan wannan batu da muka bujiro da shi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙi a wannan al'amari. Aminu alaikum salam. Muna tare da kai. Na'am.
1: Ai da ma duk wannan abin da ka faɗa. Ka gane duk sai da za ka tsaya matsalar nan. Kuka a kan shi wallahi mutane ba ma da hawaye ba, amma iri da yake su ba ne gabanin mu sa tunani da su wannan abun ba duk ta ke mai zaga zaga yau abuki a kan sai kare ba kan mutum da yi mu ne talakawa, saboda yau mutum nan wallahi mun fito za mu mu da mun san sai da muka rasa ma sai ai muka rasa man da za mu je a rasa mutum ruwan gwanza kaga a wannan babban matsala ce ko
0: gaskiya haka.
1: Sannan kuma irin wannan abubuwan kullum da fadi ko kunnan dan gowan su ko su ci maka gowan su ba sa ci ne, to ni wallahi wannan ce matsala. Ni ba kaga ma shi gowan

0: lanet sizin programa dedi. Bu şu kapının lan ko. Ko dedi ki o. Kadar gibi bu kaçı konu da istedi. Böyle bu. Bu ya hangi böyle şey bu ya. Ben diye kim kapı çıktı ya. Ana şera o şu wannan kudin ba ya guda da tsara. Ina ta sai da makamai. Kadin bayan da ake karkashe mutane a Najeriya da kana cikin wadannan abubuwa. Amma ake diban kudin ana zuwa ana suwa da. Wato kun da sun da duk abin da ka sani. Wannan mu ta ta da wallahi abu dukkan sama su sai da za ka mu wannan damar.
1: To Allah
0: ya. Wallahi kudin ba za mu ga shi ba. Ba akwai ranar da za ka mu ga shi tare da mu da shi. Amma wannan abu ba shi da kosha cikin wallahi Allah ya.
1: Mun gode dan mutarantan. To masu sauraro muna tattauna batu na man fetur ne. Salamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Da wa muke tare?
2: Hassan Nausi ne an kan barke goya.
1: Ta kwara barka da shigowa.
2: Ana wucin ne ai abin da ba a ci kuma sai na lawa na da yaraji.
1: Na'am.
2: Magana man fetur da ni kamar ja ni da ki kamar ya shiga cikin wata mutane ga baya. Idan ba mu fitar gaskiya ba mu san. Na kuma ga shiga irin abubuwan da ke faruwa kan mutane. Kani iya da shekaran yawan mutane in ka ga abin da aka kara kudin man fetur kana wa kan ka san. Ya kamata ka kashi ya je mu fita san ta san waka to wannan wasu san ka wuta da shi in ka shi ana tafi dan komai ya riga ya kare man fetur din ya fara da komai ma ya kawo kuma me yayin masala ai mu kai abu ce kuma dan an san samu dan shi ya kawo to wannan karin man fetur din malam Hussein wallahi ta kai shi ma kara din ka kawo din ka kai ya bari ka ga kada kai na isa ka tsaya ya kamata ka tsaya ya samu an wata da wata Allah ka ba mu sa'a ana kuma ka ba mu wani ana ka wani wannan mutum
1: to mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar. To da wa muke tare? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Aminu wa alaikum assalamu warahmatullahi. A sabbe ni barka shigowa.
3: Ke kana magana da Haruna Bari dan Bayelsa dake gari Yarga da kun jere gusta Allah.
1: To madalla daga wani gari?
3: Yarga da ke kawo.
1: To na'am.
3: Mun ji mun ji wallahi wani sai wanda tare kai kun ji mun ji Allah ya kawo karshen sa
1: rayuwa. Amin.
3: Ko sai da anya bana kuran ka.
1: Eh mana to me zai hana?
3: To abin ya wuce abin da muna neman so ya rayuwa ku daga ba yake ina na ba.
1: To ai kuma idan aka ce ba za a ji zaben ba kuma yancin da tsarin mulkin kasa ya dora maka kuma ai zai samu matsala.
3: To ai kana tsawa idan an ba wai sai yanzu lokacin da kaga mutum kuma kai. Yanzu kuma kai abu. Rayuwa ba ta tsaro to yanzu lalaba ne kuma kuma mutar su samu kuma lafa. Ba ba ke mu ke ma.
1: To ai abin da yake faruwa ita ƙuri'arka yancin ka ce. Kuma tsarin mulkin kasa ne ya baka dama ka zabi wanda kake so ai. Yanzu rahotannin da suke shigo mana suna nuna cewa a yan gidajen man yan NPC na gwamnati ana saida mai a Abuja lita ɗaya naira 1,375 yayin da ana yan kasuwa kuma ya kai 1,400.
3: To kaga to ya kai da jike kwa da sako sako.
1: To Allah
3: kaga ni yanzu ga ina shi ma ga ina sirga sirga babu ya sai a jab
1: gaskiya ne.
3: To kada gani yanzu a cikin da kan da ga su zama abin sosai wa Hussein ba su fasu sai da ku sai da gari ka zo wai da kuma su sai da ka wuce har zuwa rawu ya bi da ku ba. To kaga ni an fita kasuwa ba da ni da ce duk mara shoki ai da
1: ga makarantar yara.
3: Ga makarantar yara to da me za a yi?
1: Abun babba ne.
3: Ai wannan abun ba. A wannan abun mu da Allah ya kawo dauke da
1: shi. Amin.
3: Gaban nan ba bayan
1: kowa. To
3: amin. Da ba kisa din yake a daga sama ka rike ko da ba kisa din.
1: To.
3: Ba ta ya fara magana da Haruna Barin dan yake ke gari har ga da gode da godiya Allah Allah ya tabbata su da kai.
1: Amin. Mun gode kwarai da wannan gudunmuwa da ka ba. Assalamu alaikum. To marasa wannan layin a yanzu haka. To ga dai layukan nan suna ta karo da juna. Assalamu alaikum.
3: Malam Musali barka da rana barka da aiki.
1: Barka da shigowa.
3: Kana ga awwal in shigo karwan ku.
1: Mala awwal, mala awwal.
3: Wato sai gaskiya ka dauko mawdu'i ne zaki. Wato yau na da na kai yarinya cika. Yadda nake shan ma sai naga abin wato wallahi malam Hussein naira 1,450 kuma masu motar ma kowa ya dade wallahi da kyar na samu mai motar nan zai za ta sauka a Kano layi inda tana nan kwarai kunnin Kano a nan wallahi abin da yake gaya mai kitin shi banda ma malaman makaranta su kan wallahi ba sai da za a yi to shi ma shi jewa ne wallahi gaskiya kenan shugabanninmu gaskiya ya mace ta fara fuskanta ba sai mara amma kuma idan Allah ya yarda Allah zai ikon su a kan in suna ganin su ba su fi karfin Allah ba Allah zai mana maganin su in suna ganin mu ne suna ganin kamar su ba su san da mu ba to mu Allah ya san da mu Allah zai bi mana hakkin in za ka tashi lafiya awwal ya shigo karwan ku
1: mala awwal mun gode kwarai da wannan gudunmuwa da ka ba mu a wannan lokaci Assalamu alaikum.
4: Alo alaikum salam. Tamara Hussein barka da rana.
1: Barka dai.
4: Masha Allah kana tare da alaikum. A dare ne shin kokai na jaka.
1: Na'am.
4: Wato malam Hussein wanda al'amari ya zama sai zuwa. Saboda gaskiyar lamarin babban abu da yake hajjin mu a kasa da Najeriya. Sai rashin kishi da rashin san al'umma mu. Domin ta jin dadin wani dan uwan wannan sai ya zo ko shi ko cikin kana da yadda yake kasashe na nahiyar Afirka. Waɗanda ga shi kuma ta abubuwan da suke faruwa a wannan da yake gabas da nakiya ya shafe su amma kuma sai da din nasu yana nan suna amfani da shi cikin sauki wanda kuma ba su kai Najeriya har cikin mu wanda za a ga an kantar da a ce an su al'umma su ji daɗi su kawo ko da a ce wanda za a siyar wa ƙasashen waje an siyar kusa da daraja su su yan ƙasa su ya siyar kusa da shi a kan farashin da a kan su amma kuma an riga zuciyar ta riga ta zarbe da buƙatar kai ne da buƙatar al'umma wanda babban abu da za mu lura da shi za a ga a daidai lokacin da ake yakin neman zaɓe kuma a lokacin ake gallazawa a duba kasa wanda da a ce tsari ne wanda yake mai kyau da kaga ko da a ce za a gallaza kowane lokaci a irin wannan lokacin da za a ka ko don a duba su gane abin da ya kamata su to amma har yanzu ga abin da yake zuwa to amma abu kuma wasu ɓacin rai da bakin ciki malam Hussein shi ne da yadda mu kan mu a samu muke tafi da rayuwar kamar kirin kuke jira irin waɗannan abubuwan su don ma su ba a da kan wanda wannan abin yana tasiri wajen yadda shugaban su suke ma biyu domin yanzu da zai ba ka mamaki yanayin yadda wannan abin ya samu na ƙari da za ka hawa ababen hawa ko ka ji ba ta haya da ababen hawa za ka ga yadda ya su tasiri wajen kare kefa su ma da su da kuwa wanda kamata ya ce in an ji ƙari ko da alamari na ƙarin ka al'umma ya zama su ƴan uwansu sun samu sauki ta nan ɓangaren to amma ba su sauƙaƙa ba kuma ciki ko kuma yanzu sai Allah ya kai mu lokacin zaɓe wanda za a gambawa sawun mutanen da kowa kokawa da wannan tsananin da wahalar da ake su kuma za su iya zaɓar waɗanda su kan wahuwar gani wajen jefa su ma cikin wannan yanayi wannan shi yake nuna ma duk wannan kuka ke yi na cewa ana ma tsakkyaɗa to har yanzu fa bai zai fito ba to ba ba ke muka yau ba fata ke hakan ba muna fata Allah ta'ala ya kawo mana kai mafi alheri mafi girmanci Allah ya sa fata kalta abubuwan da suke faruwa a kasar a rike yin darasi ke kyau kuma a gwada an yi sun haifar
1: Masha Allah lan jakar mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka ba mu. Assalamu alaikum.
5: Alaikum salam. Hussein Abai da barka da rana barka da aiki.
1: Masha Allah barka shigowa.
5: Ko kana tare da baban da wadanda ba samu gurgurma a karamar hukumar Kano da dan kungiyar da mun tiya kafa yake.
1: Na'am.
5: To mun ji wannan fato malamu ba a ofishi kamar cewa ka san a zai a wannan gidan rediyo na ku an tattauna ma a kan sojoji sun kai wa 'yan bijirin da har an jefa masu ya wani sun ji ma an fara fete ku sai a kai ka ga shi yanzu an sake tsiro da wannan harkar man fetur bawancan harkar kisan mutane ma kenan kullum kasan nan abin da yake faruwa kenan 'yan kwanaki sai ka dinga jin sababbin abubuwa wanda dole ne ya dau hankalin mutane a ce da shi a kasar nan ana sace idan ana kokar da cewa shi an haure da shi an tace shi an dawo da shi na maganar abubuwa na kuɗaɗe da ake yi sa yake yin tsada to yanzu ana yin shi komai a nan amma kullum ɗan ƙasa ga shi nan abin da muke fama da shi duk tsakanin wata ɗaya biyu sai ka ji ana an ƙara kuɗi duk tsakanin wata ɗaya biyu sai ka ji kuɗi ya ƙaru kullum ga shi nan to fatan da muke dai sun shiga gabanin nan su ji tsoron Allah jagorancin da suke yi domin akwai adadi to ba ba sun sani kuma an ce mutum so samu ne rubuta tarihin kyakkyawan alƙalami wanda za a ce fari ne ma baki ba to amma ga yanzu sun ce shi wata bandin na yanzu sai ga kowanne Allah na tuba zai yanzu mana fara yau ita su kwanke su ne rubutawa
1: to mun gode
5: ku ya hore mana abin sa ya amma da kai na al'amarin nan ana yin yadda aka ga dama da Najeriya
1: to da nam yawa ka dam ina da tambaya to mun gode kware da gaskiya na so in tambaye shi in ce masa no ake sai da litan mai a garin su ta din wada kenan assalamu alaikum to mun rasa wannan layin
6: assalamu alaikum
1: amin wa alaikum salam
6: wa abba inda ba barka da nan rana
1: barka da shigowa
6: kana karbe ya kuma shi ke bai da karbo ku fa to da karshen maza ba su san fata alkai a gare kuma na abu
1: madalla
6: wato ni abin da na fahimta da shiwa gabanin Najeriya da shi ke da fatan wannan gwaji
1: sun yi me
6: kuma shi ka san abin da Allah ya tsara
1: sai
6: ba ya faru kuma insha Allah yanzu zai samu a matsalan Allah ya dace Allah ya ba mu da zamu da yasa na faɗa haka sabida wannan shugaban ƙasar lokaci ya hau ba abin da ya fara kunna mutane sai wannan masifar sai masifar ya san abubuwan mafi da ya sa amfani da su yanzu mutane na wani suka rasa aikin su akan masu da kwai kanikawa da kuma masu yi da kwai masu amfani da shi yanzu suna fi daga cikin mu wanda muke amfani da mafi da yanzu gashi nan a tara a cikin nomana masifar za mu sai mafi da sunan da tsada yanzu ga shi nan mafi da sun ya tsaye mu zo ki aiki a daidai wannan da shi da ke aiki ne haifar da kasar kuma ga yi kudi sai ya fike mutane suna samar wa da manoma kayayyaki sai sau kuma suna samun kuma ingantaccen kaya masu sauki a wannan kasa to me ya fara yanzu cikin ranar da ya wuce gaban kasar nan yi an fasa masu da sunan ya ciki ba tare da shawarar kuma kuma shawarar majalisa ba to gaskiya mu abin da muke kira da yan kasa a kan yi alƙawari ya kuma
1: to yanzu a inda kake nawa ne farashin litan mai a yau
6: da shi ta za mu shiga kuma Allah za mu ji mu tada Allah kuma da shi ta ji za a ji isa kawai muke addu'a ma Allah za mu ji karfi
1: amin mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka ba to ga dai masu sauraro nan suna ta shigowa domin su ba da gudunmawa akan wannan lamari da ake ciki na tsadar man fetur wanda za a iya cewa dai abin da kullum gaba yake yi maimakon a samu sauƙi a kai duba da irin tasirin da man fetur yake da shi a rayuwarmu gaba ɗaya a yau ɗin nan an waye gari tun a jiya ma litinin ranar aiki masu makaranta da kasuwanni mun ga titi fa yau to amma dai ba mu sani ba ko akwai wasu matakai aminu alaikum salam na mala alkasim
6: wannan lau ki tsere ki ina zai yi ina yi
1: zai
6: yi wato ma ne abin da yau sakar mu zasu ya kamata su gani a nan shi ne ba wai sai an haɗe kala ga wafa za su gabatar da wuce kala kan Najeriya baya kamata sai kama sai babban abu da ya fi bukata a nan shi ne kawai ya za a yi musamman mutum da fita daga gidansu ya samu da kasance a ce gidansu ana da uku a rana in ji har za ka yi masa irin wani babu ruwansu da cewa wai ka ba ruwansu da mulkinka ka je ka ci gaba da in ma ka tsaye
7: ci gaba dai amma bayan harin ake ciki ga manyan da yake da tsarin mugun tsada yake yi kuma kara kara wa mutane bala'i saboda harin ake ciki a yi ta kwanakin baya suna sayan ni gidan ne suka fi zuwa da siya kenan a kwanakin baya sai shi kasa da zai da wani abu amma yanzu magana ake ya tafi yara ji har da naira ta naira goma
1: naira
7: goma nan kan wani da kake gidan ji har da naira goma wanda abu dubu ɗaya ne da wani abu nama sha sayan sa dubu ɗaya da naira goma sha biyar amma a kowane lokaci idan ka ci ka ga canjin fita talakawa ya kamata mu san kanmu kuma shugaban da suke tsoron Allah wannan suke da bakiya ta kuma ba sai ka mace talaka za ka ji za ka ji da ɗan suka ba kan mu tafi na gode da
1: to masha Allah to wala al-miskin a gurguje
8: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zan amma in zaba wa da fatan ka tashi lafiya
1: alhamdulillah amin
8: kuma san ku baki daya da ma sauraron mu kuma Allah ya kara wa kunta sarki mu san lafiya
1: amin amin masha Allah
8: wato kana ji ko ka gane ko wato wannan rikicin da kake gani Usaini Ahmed ya ba wato akwai wasu mutane ranka ta kafto su da ba sa farin da rayuwa wallahi nake ga ma Usaini Ahmed ya ba wa wannan kowace kasa ce in dai tana so ta ci gaba to ta je ta nemo masu bacci da tunani mai kyau wallahi za su gina mata kasa duk wani karatu da kasa wallahi ba zai so ta ci gaba ba abinda za a yi ka kuma a yan nausa ne ka dauki kamar tana har kyau hakku Allah ya Allah ba mu wani karatu da zaka zo mata da shi ga sun gargaje shi da shi ke cike komai amma ko ba ku ba ku ne ga maka sai da abin da ma wallahi azin mu ya kar'a a cikin yankin da ta wuce da maganganun da nake faɗa ana dauka wallahi ta jihar Kano da arewacin Najeriya wallahi ta mu karfin tana ci gaba saboda shi ka gane basira da tunani mai kyau ba a samu su a makaranta Allah ne yake saukan muku da basira da basira da tunani mai kyau wanda su ne za su samu shi a yau to mu ko yanzu masu basiran mu namu sa'a da Fulani an ce masu ma a bola an ce karatu to karatun sai kai lissafin karatun boko al'ada ku ce su suka rubuta cikin muku na Najeriya kuma bayan wannan karka manta fa guda wannan su turawa da ake kira 40 za su fara tunanin za su yi aure sannan kuma mu dai shekara 40 yana da ciko wannan tsadar man fesitin man fesitin yana rage da kobo 30 sanda rawiyar ta fuje ta magana jama'a aka ta magana aka ta turudu mu don mu yi zanga-zanga a kan yarko fitar rage da kobo an ku gane abin da ba wa kwakwalwa ke take rayuwa ba karatu ba ya kashe ta misali yanzu ka da koma da wani mawaki zai yi abu na mun daya ya rike ta garin na amma ku rufe za ku abu zai iya ba lokacin da na fahimci rayuwa ta sa ta ce hausa ne abin da ba wa wani ta ke gaya maka duk abin da za ka gaya gwamnati da galakawa ba za su dauka ba saboda ta kaji ya za a yi hausa da abin da ba mu na hanyar yanzu a ce mutum yana da mata uku ya yi ake kuma sannan yanzu kuma Kodora ya kara kuma kaga wata irin rayuwa kuke so ni na haka rayuwa da ake a Saudiya wallahi aka ce kiza a Kano rayuwa rayuwa da ake a Saudiya a yau da aka ce kiza a arewacin Najeriya wallahi ba za a rayuwa a Saudiya
1: to mu
8: kullum rungumo abin da zai halaka mu ke tsaya ka fahimci cikin dare abin da zai game mu muke yau ma haka kuma da aka ga mu ma ce a bai da ba sai ka ce kuma mutum ya tsara rayuwa da shugabanni masu kyau wallahi ba ruwan ku
1: to mun gode kwarai da gaske almiskin to almiskin kusan zamu iya cewa kai ne na karshe da ba zamu iya dauka a wannan tattaunawar da muka yi muna godiya ga dukkan waɗanda suka bada gudunmawa to sai dai a gurguje bari mu ga waye a layi to assalamu alaikum to gaskiya mun baka mun sakan 30 me zaka ce
9: sakan 30 mana wace ne bari mu har kana kan yau ba litin ma kitra bin da ke a cikin mai shine naira 1,125
1: da dari nawa a dan hasan
9: haka ma aka yi tamam ta kai gidan mai
1: to Allah ya kyauta
9: barakallahu
1: to masu sauraro iya abinda zamu iya dauka kenan muna godiya matuƙa ga dukkan waɗanda suka shigo suka ba mu gudunmawa muna fatan Allah ya sa mu hukunta su kalli wannan al'amari da 'yan Najeriya suke ciki kuma a duba a gani mannan yana ɗaya daga cikin wato ruhi a rayuwarmu kuma gaskiya tsadarsa kan iya sa mutane a cikin wani hali na ƙaƙanika yi bayan wanda ake ciki a yanzu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shigo cikin al'amarin ya kawo mana mafita a kai a madadin tukur s tukur wanda shine editor labaran mu na yau Zaharawa Abdulrahman Indabawa ita ce wacce ta sada mu da ku sai na amba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: da biyo yi masu kyau da suke wanzuwa iyaka ta kan zamani halayen manzon Allah kenan ba sallallahu alaihi wasallama ba sa canjawa ba sa tsufa alaihi salatu wassalam na
1: rubu ala su'ali halin
0: ila da cikin halayen manzon Allah adubun ala su'ali mai tausasawa ne mai rahama ne mai jin kai ne ga wanda ya tambaye shi halin alaihi annabi ma mai tausasawa ne annabi da tausayi wa yake tausayi ran annabi tausayi ma annabi ya gani ya koya zama mai tausayi shi kada ta sai in ba dan ya sani da annabi ba tausayi ma ba za a san shi ba eh annabi ya samu aka san shi daga annabi shi ne karshen mai tausayi ya ku kowa tausayi halin alaihi na'am sabuwar annabi mai akuwa ne mai rangwame ne bila a tabin annabi baya fada baya zargin mutum baya yin tsawa rasa baya karshe baya fushi shi ne sabuwar bai a tabin jawadun annabi kuma mai kyauta ne shi ne jawadun kyautarsa ba ta da iyaka bila man in annabi baya hanawa ba taba zuwa ya ce babu ba ko ya hana ka in dai ka zo shugaba sai ya baka halinsa kenan sallallahu alaihi wasallama wata ran kawo dukiya ya bayar ya ba wannan har dukiyar nan sai ta kare sai ga wani shi kuma ya zo da shi sahabbai din sai ya bayar kare bai samu ba annabi sai shi kada ruwa sai ce je kawo mai kantiwa ne ka ce ya baka shinkafa kwalo kaza kai kyauta ya baka ni kuma ni yake bi bashi ni yake bi ba shi da kyautar manzon Allah sai na umar ya tashi yace ya rasulullah ya da ka dora wa kanka abinda Allah bai dora ka ba ka je ka ce a bashi kuma kai ake bi bashi ya za kai haka annabi sai ya fuskar sa ta canja wato bai so haka ba ai sai hasar bin sabi ya tashi in ka warke yace kai kyauta ka bayar haka Allah ya ya hakice ka dai kyauta yace wallahi haka nake sai ka murna sai ka farinci sallallahu alaihi wasallam haka ka ga ka karbo shinkafin nan aka ce kuma na bin annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma annabi shi ma mai shinkafa ce ba zai ba annabi ba shi ba ya bata shi ma ya bayar sallallahu alaihi wasallam ba dai ko tare da manzon Allah ina ka tabbata da iyaka ya ba wani raguni dari ya dawo ce nagode ita kara mar dari ina ce nagode ita kara mar dari ita ba zan koma ba ba mai da zuwa inda ke ma ba da zai wannan ya kuma dina eh ba zan iya ba sallallahu alaihi wasallam na
1: eh aduwa

0: salatu wassalam ba mai wannan addu'a annabawa sai shugaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam na
1: wallahi ni amsari gide
0: da fitbi to ai na ce baka annabi yana da mu'jiza ai ba za ka yi mamaki ba domin annabawa ba irin sa su ma suna da mu'jiza irin nasu laysa bil bidhi wannan abun ba fara ne bane ba kirkira akai ba kuma ce ba annabi yayi kaza a to sauran annabawa ma suka yi balle tana manzon Allah ai ba huta annabi Musa ya riƙe sanda isa keta ta zama muci ta zama muciji annabi Ibrahim ya shiga huta ta zama sanyi mai abinci sanyin da ba zai cuce shi ba eh annabi Suleiman ya hau kan iska to ba ma annabi Suleiman ya hau iska yayi tafiya to ba ma annabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ba mu hau kan iska mun tafi akanta eh al'ummar manzon Allah eh ba mu shirye sai mu tafi eh shi annabi Suleiman shi ne nasa to mu ba annabi magana gashi nan kuma annabi Suleiman ya hau iska yayi Isra'i ay yayi tafi akan iska to annabi Isra'i yayi alaihi salatu wassalam a dai daya yake hasaban bakwai yake an arshi yake kursi ya huce kun ba ba san sunan gurin ba wanda yake ba wani zai ga masu da mota ije ya bura tafi da Allah ije ya dawo sallallahu alaihi wasallam na'am
1: Rasulun ya ji kurkusu ne nuna wa tsawari basiri ya rama min amani alimun bewa da gani ne halatti gani gudunar wa lati da mulatin yin kalami wada adabin ayya a dular bargo ne
0: shari'i na
1: Rasulun ke yi kurkusu nuna wa
0: ya mai saurari na ina so ka saurare ni baka ji magana da nake gaya maka rasulun wallahi shi annabin Allah ne jami'ur rusuli dukkanin halittar Allah ban rage maka kowa ba duna maqamihi suna goma bayan maqamin manzon Allah in ka ce yau wani annabi ya ko annabi Muhammad to ka fari wallahi ka baka hirka babu annabin da ya kai shi dan shehuna al-fawzi gashi nan ya gaya mana jami'ur rusuli dukkanin manzan Allah duna maqami suna bayan manzan Allah sai ba su kai bukamin sa ba na'am
1: basirin ya rama karfa mu amani
0: annabi sallallahu alaihi wasallam basirin mai gani ne na hakika domin ganin sa ba ya rama karfa mu amani wallahi abin da yake bayan sa annabi yana kallon sa kamar yana gaban sa ma'ana annabi yana kallon ina ganin baya ina ganin bayan sa in yana tafiya yadda ke kallon gabansa haka annabi ke kallon bayansa ba mai wannan sai manzon Allah alaihi salatu wassalam basirin ya rama karbahu min amani ganin manzon Allah alaihi salatu wassalam ina ganin abin da yake bayansa kamar yadda yake ganin abin da yake a gabansa sallallahu alaihi wasallam na'am
1: alimul ghaibi halatu tayyib
0: alimul ghaibi ghaibi kai annabi ya san ghaibi wallahi mun yadda mun imani halatu tayyib san da abin yana koye ba wanda ya sani annabi shi ya sani kuma yana fada alayhi salatu wassalam mutana ya ba su raka kyauta ya ba su raka kyauta sai annabi ya kalli suraka yace wai ya kike gani idan aka sa maka idan ka hau kujerar shugaban America a yi ka zauna a kanta kamar ni yanzu din nan ko kai din nan yanzu a ce za ka je ka zauna a kan kujerar shugaban America annabi ya ga suraka haka suka yi babaki akwai shan abunan nan ya ga suraka ita yaya in aka ɗauko kambun sarkin kisra na mulkinsa aka saba a kanka ya za ka yi aka yi babaki gani yake abu kamar ba zai yi wa aiko annabi ya wafati abubakar ya zama halifa Allah ya kare da shi ya wafati sai da umar a kan halifocinsa aka buɗe kisra aka kama su aka kama sarkin aka kwace kambun gashi a kar sai nan bai dauka ya dorawa shi ne ya tabbata bayar magana ba annabi ya san za a yi haka tun ba a yi shekaru masu yawa ya faɗa kuma mun ya tabbata to irin wannan misalan suna da yawa ba su da iyaka sallallahu alaihi wasallam na'am
1: ulumura fi da wuce ni kalami
0: to ulumura domin duk ilimin halittar duniya ulumura duk ilimin da ka sani na duniya fi da wuce ni kalami wallahi magana da kike zaman zan Allah sallallahu alaihi wasallam magana sa guda daya ita ce ilimin duniya da laika alaihi salatu wassalam in ya fahimta ko a fasarata in duniya ta tara kam ba za ta yi kyawa sai da ta yi ta fata abin da za ta iya fada ta wuce kawai
1: na
0: a je mu ai ba abin mamaki ba ne an yi udala farko bil jami abu guda daya ya fi mai yawa rinjaye abu guda daya ya rinjaye mai yawa ai ana yi da yawa to manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wallahi da za a guda shi ya rinjaye duniya kafinta da baya tun da farkon ta har karshen ta babu kuma wannan zaman da alaihi wasallam na
1: ada iran kalban zaman kana qablahu ala billahi sariwa wa kana yadizi mudratir ramaqatahu awaitu hadha talimahu likanahu maghratuhu lillami wa kabbulin nawi ada iran kalban zaman kana qablahu
0: sallallahu alaihi wasallam idan kana da sabi annabi adam ya zo annabi nuhu ya zo alaihi salam annabi kaza ya zo a jere sai ka jera annabi 1124 a ta akira sai a lissafi kai kai kai kai wani annabawa to a ta akira shi ne ya zo a ƙarshe domin ka jero sai ka ce annabi musa annabi isa sai ka ce manzan Allah shi ne ƙarshe daga shi babu sauran wani annabi to amma kada banza makarar kabilar wallahi ya rigayi ya wuce wa'anda suka zo a gaban nan nasa ya binsu shi ne shugabansu shi ne mai girma shi ne shugaban ƙasa na annabawa alisalatu wassalam na
1: annabi na rusali wa adam
0: domin da shi ne ubangiji ya karya kuros ya karya addinin kirista wa alahu da masu bin addinin kirista annabi ya gaba da su Allah yana so a daina a daina bautar gumaka a daina yin bautar kiristanci to da waye amfani da manzon Allah alaihi salatu wassalam domin da a garin Makka ba mai bautarwa Allah duk gumaka suke bautawa sai kiristoci da yahudawa Allah yana so a daina sai amfani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi amfani ya karya su na'am
1: galladi zi mudati rabu qatalahu
0: ha wanda yayi ya zaka shi annabi ka manta ba Allah ne shan hannunsa ba ya kama makarkata irin sai da zai yi an yaki an gaba annabi ya gaje da wata bishiya ya dauki shi kide yana hutawa wani kafiri ba sai ya gano shi ba sai ya zaga subhanallahi ido kan shugaba izare ta kogin sa sai ya ce wai yanzu wa zai hana ya shugaba haka eh wai yanzu wa zai hana annabi sai ya ce da shi Allah ne zai hana da ya gaya masa ai hannun tibi sai ka mu kirkita ika hannu sai ka marawa duk aka rage girgila shi ko malaika ne bai zo taba shi ga girgiza ta kuma nasa ba ya fadi sai shi gaba shi kuma sai ya dauka shi hannu sai ya kasa rike ta kuma shi ne wakalla ya ga izi ga da rafin rama kadar sai da ga ta kuma shi kuma wannan girgizar da yake yi har ya fadi ya je kasa shi wannan kan annabi sai daga ta kuma shi ma ya kansa ya tsaya sai ta to ni yanzu wa zai hana in kashe ka annabi ya rama kira dai da daya ka sai me yace sai ce ake mutum kirki ne eh ake baka mama mumura ina wai kamar ka ka ji sai ba shi ma eh sai sai ba ga shi ka kuma Allah ya shirye shi ya karba ki eh Allah ba mu da cewa na
1: awai da hadin dari kada ku yi kallon
0: awai da hadin da abubuwa na mamaki na wannan zamani kada kuri kallon Allah ya hore wa manzon Allah duk abin da bai yi ba in ka sa annabi to abin yayi ya gaba duk hadar abu in ka sa annabi to kana ka dani abin da ya zama mai wuya ne mai wahala ne shi da awaid ha zidari kada kuri kallon duk an yayi wa annabi an hode masa su ya rasulullahi ga halin da kake ciki mun zo gare ka mu ma yayi mana halin da kake ciki kowa anan ban haka sai Allah ya yi masa amin kowa anan da musa Allah ka yayi masa babu abun da baka kuma san Allah ko me ka je wa Allah ka je mata shugaba sallallahu alaihi wasallama wallahi Allah zai baka Allah zai baka eh sai dan baka yi shi ba Allah mun gode na
1: qurratu lillahi wa lakum lillahi
0: to kaji ko qurratu lillahi wallahi shi kadai ne goshi sai yake kalli yake haske lillahi haske ga shi wane fitina wane cocina wane rana wane wata wane kafi linnabiri kuma shi kadai ne ɗan yatsinsa ita ma tafin hannunsa ruwa ya ringa fitowa da gara duk duniya ba wanda za a gaya maka yau hannunsa an ga ya hurguje ruwa yana zuba ina sharara sai manzon Allah alaihi salatu wassalam ba wanda ta bayyana wannan a duhar ya san zaka tambaye ka mutum da wani a duniya za ka iya faɗa ko iya karo ko na kace ka yanka ba ka yi iya garin mun ne yanzu bare ka yanka kai fama da bazuka da waye da waye ko karo duka ko na jariya ko duniya to wallahi duk duniya tunda kan annabi Adam alaihi salatu wassalam har zuwa yau har karshe ba wanda ruwa ya ga fito daga hannunsa sai shi gowa sai dan Amina sai Abdullahi sai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tabbata shi ne ba yake gaya ba ko wurin hune nabi wal kanfi linnabi sallallahu alaihi wasallam na'am
1: wa ana bihi faqal arba'ati la sawa man yasir kull gajim wa yuqdil ar-rusul ayyunatin أدلى يهود للوراء البعايات وأكسرها في النقل يورد بالكلمة
0: نعم
1: وقال للفقر أربع رأيت
0: كي والله مكمو الأمر عنه مولم أنك جمو ومدك توتا تا البحر بهيد مزر الله مواجه دكا من الأمة يتباو كبر النوم عنبوا to alumar duniya kuma babu kamar kuma muna alfahari da wannan kai Muhammad da tuta ta girma ta ji daɗi ta alfahari ta godiya ga Allah Allah mun gode maka da ya zama yayi mu a cikin al'ummar manzon Allah yin ka cikin al'ummar annabi shi ma daraja ce inda ya ga dama sai yi ka sauran al'ummar sauran annabawa ba laifi bane Allah ba ya yi amma wannan al'ummar to tana da garga da girma yadda mai gidanta babba ne to akan annabawa to mu ma manya ne akan sauran al'umma eh mun gode wa Allah mun daga tuta na'am
1: hasabul iyas min kulli gaya
0: la hasabul iyas min kulli gaya dukkan nan masu kai mun hankali masu kai hurtinani sun yi kokari sun duba sun duba waye kamar annabi babu waye a cikin al'umma akwai kamar mu mu ma babu mutse da kowa da fadiya duk hankalin mutum duk tattalaninsa duk inda zai kai karshe a bincike ko ya kai karshen karshe shi ne mai kullu gaya to ba zai kai kamar shi ba sallai ko al'umma ba zai kai kamar mu ba na'am
1: ko idan da rusul da ayi dinayi
0: idan da zaka kirga ayoyi ayoyi da dukkanin manzannin Allah da dukkanin annabawan Allah da zaka kirga ayoyin su ko mujudojin su kai ka kirga wa kaza kaza na'am
1: dan na da hudu da lawara alfa ayi
0: ko ya kai ga annabi Musa uriyarsa sha kaza ce ta annabi kaza uriyarsa guda kaza ce akwai wani ta bidiya fadi ujudo da sauran annabawa annabi wa da kaza annabi wa da kaza to shi ta annabi adalla da hudu da lawara alfa aya wala da kai ga mu ujudozi ko kuma ayoyi sama da dubu ta manzan Allah kai sai ba ka huce wani ba iya ka hudu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi kokari an tara guda dubu a wani littafi to amma sha'anin annabi wa ya dubu wa ya ba iya ka sallallahu alaihi wasallam na
1: wa ka sura fi zakari wa bi kadabi
0: wannan dubu da na ga maka an yi kokari an tara ta wa ka sura fi zakari mafi yawanta suna nan mun malamai sun ciciro su yuwadi bil kadi an tabbatar da su ba tare da musu ko jayayya ba ana rubuta su guda biyu a gurin tafi da nan tara an ce an fi mu'jizatun nabi sallallahu alaihi wasallam eh mu'jiza annabi guda dubu ta ba dai malamin iya kawo da yasa ne kina iya kawo da kawo kina amma mun ga annabi wale buje buje sallallahu alaihi wasallam kai ya san ya kacinta sai ya san wannan ka sani kawai na'am
1: نبي على كل الأعلام مقدم وإيثيام وأسمى وأكرم هو شمس نور

0: Hawaii ne ke ta kwarana ike zuba bare ku shigo ran gashin na sharewa dan goge zuba yake ina gogewa amma sai zuba yake
1: ya abinda ya yi rasuli masuna
0: wallahi ina zubar da shi ne sai sadda nake yiwa shugaba manzon Allah a cikin haƙin wannan annabi nake zubar da shi nake kuka na kasa durewa na kasa durewa malam fari ne tas shi mutumin Abdul Shehuna Al-Fadazi sai da nan sai baki har ma ya fari dan zubar hawaye a cikin idanunsa idan baka ban tsaga ba ta gaba daya so da yau kuka da yake yi bai samu zuwa ba na
1: adin fa'ada ya nafa sabar dunam
0: nayi nayi zuciyata ta yi hakuri amma ta rasa hakurin adin sabara zuciya ta kada ta yi hakuri akan na daure na jure wallahi na kansa da gani ku kyale ni da kun ga ina wannan kukan ina begen Madina kan ku zarge ni ku ce na fiye shishigi ko na fiye san manzon Allah shi sai nake wannan to ne baraka ji me yace da wannan shi
1: Allah ya yi ma kana ne hadisi jizi
0: a ai dai ka san ku ci tare da ni wa yayi kuka sai da yasa annabi kowa ya ji kukansa da nishinsa sai da nake yake hawa kansa yake yin hudura sai aka zo kai annabi gini na gumbari sai aka yi ku tare da ni no sai aka je shi a gefe daya da nabi da zai hudura sai hakan jinin da aka masa ro mata takana ta gumbari wallahi tallahi sun wallahi duk wanda ke gurin ya ji ku tare da ni yana kuka ina nishi kamar nishin taguwa haka masu ruwa ya suka fada aka ji mutane wasu su haɓar a gudun ma suka daye aka da baya ga kutukarar da biyo da biyo da bana aka sare shi aka yi gunduwa kowa ya san yakakken da biyo shi ya yake hawa kai aka ɗauko masa wani daga cikin da aka yayyanka yake hawa kai yake yin hulɗa to nan aka kira a nemo mamari sai aka bar shi sai kama kuka kutukarar da biyo irin da yi shi kamar taguwa duk wanda yake gurin ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama sai tausayinsa da kirkinsa ya sako da kafin bayan ije ka da kutar da dinan nan ya da koshi ya yi shi annabi ya magana da shi kuma da kutar da dinan ya magana da larabci da duke fasihin zabas laika na jannatu ya magana da harshe mai kyau da larabci yin ce kada ka bari ya gari da jure kada hawa kaina yau ka daina sai ku to ka ji ita ce ma ya san annabi ya kama kuka ya yayi mutum ya ni dan adam in ji shehu na alfadasi ba zan yi kuka sai ka samu jara na ka kana ba na san ce gurinsa har yau ba sa guda ma na je gurinsa ba to da ku kya da ni na kuka har Allah ya biya mu bukatata in sa guda ma in ji to kuma alhamdulillahi yau kowa ya san albaru ma amana ba wato ina tare da yake so shehu al-fadazi ina tare da shugaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma annaba ke tare da kutar da dinan nan ice yanzu da kake so in ba ka ana ma alƙawari kai da ƙarshen gari zan dasa ka gidan aljanna mutanen gidan aljanna za su ci daga ƴaƴanka me kake so in maka ko kuma yanzu rinka hawa kan naka wanne ka zaba kutar da dinan yace duk ai aljanna tare da kai kai da ƙarshe sai aka rushe mumbari aka sa kutarar da biyu a cikin mumbarin sannan aka gina sannan aka rufe sannan aka rufe hawa kansa kutarar da biyu bai hakura ba kuma a aljanna Allah ya annabi ya ce zai dasa shi a gidan aljanna wurin nan za mu je wajen kutarar da biyu eh za mu je wajen sauran nai ga muna shi da izinin Allah za mu ci kutarar da biyu da mutum wannan da biyu da mu shi wannan da biyu ashiki ne na manzon Allah wato ko sai annabi ne eh irin mu ne dan kuma nan kutitar da biyu ya fi mu ne mu ma ashiki ne na annabi wallahi eh mu ma tare shi alaihi salatu wassalam to shi ala ilmihi ma kana bi hannatin jizi kutitar da biyu ba ya kuka bishiya da biyu bare kuma ni shi wa ifadai na
1: إلى ما يعرفوا على قلب يعبده عزاه من الأهالي يضرب بهده فما زلت عبده وأنه أقله أن يقلب العيش بين بلدين قالوا حريقا كريدا للتشوف والدمي
0: نعم
1: إلى لا يعرفوا على قلب يعبده
0: Allah nake kaiwa ara wannan halin da nake ciki ina kaiwa waya ubangiji ina ga muku kuka da ƙara ne irin halin da na samu kai da idan Allah ya shiku har da kalbi za mu zuciyata da take kuna da na rashin zuwa wajen annabi wa wajen ruhu da baki cikin da nake ciki Allah ta ka ƙara zuwa da nika na ka ƙara baki cikin na ka ƙara halin da nake ciki ka yaye mu yayewar shi ne na haɗu da musu ina ran da Allah
1: sallallahu alaihi wasallam na samu da hali kalu da
0: domin ya kusanta zai yi in Allah ya yarda wannan nisan a yaye mushi idan ya kusanta in samu dama sai ziyara shi asabi al hadi yukarimu huwa na
1: amma zan ci kafiki ne wa addu wa kalu
0: amma wallahi in ba samu ziyara nan ba fa ma zan ci kafiki wallahi ba rubu shi ne wannan kuka ba ku kyale ni da yaya da mata da yan uwa da masoya ku daina zargina ku bani da ta kukana in sha kukana in koshi har ma da yi da gaji wa an duhu faka da wuri wallahi ko zan rasa idaniyata ko zan rasa hawayena ba zan fasa ba ba zan daina ba idana da goma akan haka na a jimfi da aishi kai ni kai na mamaki kai na nake yi ni shi wa rabasi wallahi mama ta rayuwa ta nake yi bainar dani ba da hu ni ne yau gani a hali burani ni ba san ma wai a ina ma nake wani gaba daya ni na tafi rayuwa ta kai ni sa na
1: harikan gari ka je ta shawut wajen ti
0: harikan ni ba kina nake gaba daya ba na kone shi ne harikan na kone gaba daya babu ni harikan ni na kone ba ni da kare garigan ni baki da nake na nutse a ruwa na halaka na mutu gaba daya litashawuki amma wallahi wannan rayuwar tawa dan tsananin kauna da bai jama'a da kanda sallallahu alaihi wasallama wanda ni kuma ga hawayen wannan ina ta kurana a cikin fuskata ba zan daina ba ba zan gushe ba amma ni dai ga ni nan na mutu ne ko rayi ne wallahi ni ba sani ba na
1: هذا لقلبي لا يكسر دمعه وذاك لحدي لا يفتر قومه كذلك به شوق لا وقصره أداء لأمري ليس يلقى دمه ولله يذوق الشوق والنار في الشوق فهذا بقلبي لا يكسر دمعه
0: فهذا بقلبي والله يبنى أبن بيديك شنو أشكل بوشي هذا ina ji sanda ganin su har yanzu layin asiru na zuru tsarin da yake mu da kuna da yake a cikin zuciyata layin asiru wallahi ba ya rabuwa shi layin asiru kullum ba ni abin nawa sha'anin na karuwa ma yake yi sai da Allah ya yi mu Allah ya sani na amini shi da ya yi wasu na
1: wazaka yi haddi na yi fatar wako
0: ka gani wazaka yi haddi jimana ike magana da wani suke karnar sa a lokacin wazaka ne kaji kai ne ga shi a kun da kuki na ga shi a kuma tuna nayi fatar wakawo hawayen baya tsayawa hawayen baya yankewa ta fuskata ta yi baki ta yi shaki kamar dan tsaga dan zubar hawaye dan kuka na
1: kazali ka fitin shauki da abin musulhu
0: wannan kai ku ne tsaya ni kai ka zarge ni wannan hali ne na masoya fitin shauki hali ne na masoya da abar wasu uhu har abada kullum aiki su kera in ba su ga juna ba to sai halin shauki da rege ya shiga har ma a rufe fuka a rasa inda za a yi kuma tun da ban samu zamani da shi ba ban gan shi ba to zo mu ga da je kasarsa
2: fassarar karatun littafin 20 ya kenan a wajen wannan maulidi na Alhaji Adamu Dangaye wanda aka gabatar da shi a kofar gidan marigayi Alhaji Mu'azu mai takalma da fatan Allah ya maimaita mana duka kuma da shi muka zo ƙarshen shirin na yau. a madadin Alhaji Kabiru Sani Kwangila khadimin Nabi garkuwar iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma garkuwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam fa yin sa Balarabe Suwaba ke cewa a kasance da mu gobe insha Allah a cikin

ma a kira 081-762-8-6-4. Allah Ubangiji ya sa a dace, amin.

0: kara musu albashi wanda suke nasabta hakan da yanayi da ake fuskanta na uncin rayuwa da kuma ta'azzarar da kayayyakin masarufi suka kara yi a fadin wannan kasa. Batu ne da ke da sarkakiya ta fuskoki da dama, domin idan ka kalle shi ta wata fuskar zaka iya cewa akwai ƙanshin gaskiya da suke da shi. Idan aka yi hadani da koda a baya-bayan nan kuna sanar da cewar an yi ƙarin farashin litar mai a wannan ƙasa tamu da tuni an ce yanzu kusan naira 84 lokaci guda aka ce an ƙara, wanda ko shakka babu an san a baya koda naira 1 ko 2 za a ƙara. Ana da farko dai sanar da al'umma da kuma dalilai da za a fayyace cewar su ne suka jawo aka dauki wannan mataki. Amma yanzu wasu suna ganin kamar abin ma ya wuce wannan, sai dai kurum aji yan kasuwa sun ce sun kara sakamakon wasu dalilai da suke fayyacewa. To wataƙila wannan ƙarin da ake yi, tunda rayuwar kusan a iya cewa a wannan ƙasa kacokanta jingina ne da abin da ya shafi makamashi na mai susan maman fetur, wanda ake ganin shi ne yake daukayan mutane kuma ya dauk su kansu mutanen ta fuskar sufurin da suke yi na yau da gobe. Daga lokacin da aka ce an ƙara mai, kun san yadda abubuwa suke biyo baya. To wasu za su iya yi wa waɗancan ma'aikata da ke wancan raji, tunda gabanin ma a kawo ga wannan jalli an san irin yadda abubuwa suke tafiya. Susan idan aka kwatanta rayuwar ma'aikata da ake ganin ɗan abin da ake ba su na albashi, bai kai ya kawowar da zai iya ci gaba da riƙe su ta fuskar yadda al'amura suka ta'azzara ba. To amma ta wani ɓangaren wasu na ganin akwai fa buƙatar ma a tsaya a yi wannan buƙatar ta su waɗannan shugabannin ƙungiyoyin ma'aikata kallo na tsanaki, hususan idan aka yi hadani da yanayi da ake cewa ya fara a baya. Muddin aka ce gwamnati ta ƙara ma'aikata albashi, to abu na biyu da yake biyo baya shi ne su ma 'yan kasuwa sukan tada farashin kayayyakinsu da yakan ta'azzara, wanda kuma a ƙarshe ma wani wataƙila gwani iya ƙididdigar zai zauna ya kalli abin na tsanaki zai ga an bayar da hannun dama ne aka karɓe da hannun hagu, tunda wataƙila idan kana siyan kwanan shinkafa naira 1,000 to ta yiwu idan aka wannan ƙarin ita kuma shinkafar sai a je ta koma 2,000 da shauran wasu abubuwa, sai ga ƙarin wataƙila ya tafi ne dai yadda dai rayuwar take haka za ta ci gaba da murkinawa. Amma Alhaji Muktar Salisu na daga cikin mutanen da suke ganin yin wannan ƙarin ba shi ne hanya mafita a cikin wannan yanayi da ake fuskanta a wannan ƙasa ba. Bari mu ji yadda ya kalli wannan yunƙuri da kuma wataƙila irin abubuwan da yake ganin cewar su ne za su iya taimakawa a shawo kan wannan tankiya da ake ganin ta daɗe tana ciwa al'ummar wannan ƙasa. Tuwa a ƙwarya hususan ma dai ma'aikata da ake jin koda yaushe babu abin da ya fi yawa a bakinsu illa rashin gamsuwa da abin da ake basu na haƙoƙinsu a wata a matsayin albashi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Karo na biyu, Malam Abbas, wannan al'amari na minimum wage idan muka ɗauke shi tarihance dai ba shi za mu yi ba, abin ne wanda ya kamata mu tsaya iya ƙasar mu, don muka ce sai mun koma tarihin inda ya faru asali America da sau duk wannan ba shi ne mahallin shahidinmu ba. Minimum wage ma'ana mafi ƙanƙanta abin da za a ba ma'aikaci a dokance gashi farashi adadi kaza shi ne minimum wage. To wani abu ya fara ne tun lokacin shagari Allah ji kansa 1981 ya zama doka ya zama ka'ida a ƙasar mu shi ne a wannan shekarar aka 1981. Kaga ana magana wajen shekara 45. To shi wannan minimum wage din idan muka yi la'akari da shi a ƙasar mu shi ne ma'aikata abin da suka nema yana da yawa, amma gwamnati sai ta ƙayyade sai ta mai da shi 120 naira 125. Malam Abbas, 125 ba na jin zai siya ma sabulu.
0: Sabulun irin na yanzu kenan.
1: Yawwa sabulun irin na yanzu bai siya ma ba. 125 abin da za a ba mutum a kwana 30 wanda ya je aiki a wancan zamanin abin da suka nema. Kuma gwamnati ta yarda da haka har ma suka dinga murna gwamnati ta yarda za ta ba su 125. To amma don mai saurara na ya fahimta yaya girman ta yake a wancan lokacin.

0: ita fa 125 ne ba a lokacin litar mai da yanzu mala barki magana ita kuma tana fara shi akan kwabo 20 ba la ja ala ba ka kashi a kwabo
1: na kashi kwabo kurum da yi irin sai 100 ne da fan ne ban kashi ba
0: shikenan kwabo a wancan kwabo 20 ka tana fa kwabo kwabo guda 10 shikenan sule shi kuma sule sule guda 10 shikenan naira naira 1 wanda yanzu babu ita ma yanzu mafi abinda muke shi naira 5 muke gani saboda kaga kwabo 20 a lokacin litan mai a kwabo 20 take saboda haka da naira 5 ba za ka iya sayan sama da lita 100 a wancan zamanin ka lissafa
1: to amma darajar kudin a lokacin ai ba za a kwatanta su da ne yanzu ba idan aka haddani da cewar a wancan lokacin dala 1 ba ta kai naira 1 ba
0: bare ku ai ba shi muka zo amma da ita ma na warware daidai fahimta ta ko wace dala ai ba ta kai naira 1 ba balu dinta amma a wancan zamanin bilkin maka magana shine ma'aikata mu da kan magana suka matsa aka ƙara aka yadda da wannan kuma ka sani shi wannan albashin da yake wannan matsalar ta fi faruwa lokacin mulkin siyasa neman ƙarin mafi akasari baya faruwa lokacin soja shi ma lokacin siyasa sai idan zabe ya matso an kada gangan zabe to ma'aikata sai su amfani da wannan damar a zaman ɗayan ga buƙatun mu in za a biya mana zamu zabe kuma ba za a biya mana ba to wanda zai iya biya mana shi zamu zaba
1: ai dama komai gaba yake nema wa Alhaji Muktar idan watakila suka bujiro da shi a daidai lokacin da mahukunta suke tsaka da yin wasu ayyuka ba ma lalle ne su saurare su batun da za su ce sun yi gajan hakuri su jira su ga yadda kamun ludayin yake
0: to wannan gaskiya ne tabbas saboda ka auna gani shi wannan minimum wage tun da 1981 har zuwa 1989 albashin 250 kusan shekara 10 ba wani ƙari ba saboda mulkin siyasa ne shagari ya gama har Buhari ya zo ya hau ya gama Babangida ya hau duka a wannan minimum wage mafi kankanta shine 250 kusan shekara 10 amma wani tudu da gangare aka dinga dan samun ƙari haka dan lokacin mu bashi da yawa shine mu dauka wanda yafi dauka hankali shine mulkin Obasanjo da yazo ana tamburna fashin farko a 2000 daidai ya dauki garagamar ƙarin albashi zuwa 3000 ma'aikata aka dinga tsalle ana iyo ana dariya saboda wani 3000 da yawa wani albashinsa kafin wannan bai wuce 1000 ba aka da ana murna an mai da albashi 3000 wanda ake bin shi bashi na san su da dama a cikin lokacin suka yi amfani da wannan damar minimum farke ma magana mafi kankanta saboda ba aka wanda yake daukar a lokacin wanda sun wanda yake daukar ya dauke 9000 amma na 9000 ta ishe shi biya duk basukan da ake bin shi saboda ga shi yana da alfanu kafin in zo kan illar tashin farko yana da alfanu
1: dai ma ka yarda cewa akwai amfanin
0: nasa ai ta rayuwa kamar yadda ka sani duk al'amari Allah da hikimarsa da ya fada giya sai da yace tana da me alfanu amma me dan kadan saboda haka duk al'amari na duniya dole a cikin illar kuma akwai alfanu ma'ana ina nufin a cikin karakaren tashin farko akan ji dadin abun kuma ai murna da abun amma kafin mu zo kan illolin shine ne yake son fito da su dan al'umma su fahimta bayan shi sai lokacin da Obasanjo yake nema tenuwa ta biyu shi ba haka shi ma aka sa shi gaba lokacin yana nema ta zarce tenuwa ta uku da ƙarshe dai aka hawo Yar'adu aka dawo ya ƙara albashi mafi kankanta ya koma 7500 Yar'adu ya dauka a haka jihohi kuma suka dauka 5000 wayansu 5500 saboda haka har Yar'adu ya rasu 7500 shi ne mafi kankanta albashi a Najeriya didi na ga waɗansu suna posting da sauran sa
1: ba wannan 7000 din da kake magana ai babu buƙatar da ba ta biya wa dan Najeriya ta fuskar abin da zai yi na yau da gobe ci da sha sutura matsalolin gida da matsalar rashin lafiya da shauransu
0: tabbas ai za mu zo kan gabar kaga da ana magana fa 120 ana murna aka dawo naira 250 kudin sabulu ana murna an samu ƙari zuwa 250 da yake waɗansu har zuwa 3000 ana murna aka dawo 7500 ana murna to ai duk me ya janyo kaga abin hawaye ta yi saboda haka lokacin da Goodluck ya so ya zarce 2011 shi ma aka saki kada mai ganga a lambaran ba a yadda ba da 7500 din ba za ta sako ba anan ma shi ma dole aka yi a matsayin a ƙara shi ne kuma 18000 to wani 18000 din Buhari har ya hau ana 18000 shi ma da ya zo 2019 dole shi ma sai da aka samu kahonzu abin da dole ya ƙara ya tafi 30000 a gurguje ina dauko ma dalla dalla ma ba sauraro na ya fahimci tarihin abun so wannan na ƙarshe shine wanda aka yi July 2004 bayan shugaban kasar ne yanzu ya hau shi ma ya ƙara shine tafi 70 to na ƙarshe kenan July 2004 aka yi wannan zuwa 70 to yanzu ga shi ana nema Mallam Abbas mu kalli wannan abun da fahimta ta yaya abun ya dinga faruwa kuma yaya meke biyo baya idan ka auna zaka ga alfanin kullun kuma ne ga ma da zarar an yi ma'aikatan su za su murna da zuwan abun saboda zai baka damar abinda baka iya sai da dama kai da yawa wanda ba su isa su sutura ba ta sawa lokacin ba zaman tawa Obasanjo da dama sun yi sutura da dama sun yi canza gida kafin tsada ta biyo baya saboda me wannan ƙara-ƙaran Mallam Abbas ka ƙara wa ma'aikacin gwamnati ne ma'aikacin gwamnati shin shi kadai ne ma'aikaci kana aiki ne karagin wani gwamnati kake kai ka ga aikin gwamnati kake ba saboda haka a cikin kaso nawa ne ma'aikata a Najeriya in an ce leba ma'aikaci ana nufin dukkan wani wanda zai je ya aikin da wanda yake sa ran wani ya biya shi shine to idan kana aiki akan abin da wanda yake full standard organization to ga abin da minimum abin da za ta biya ka India standard organization ne ma'ana wani guri company ne ko wani gurin da yake da cikakken register da gwamnati to ga abin da zai baka matsalar shine idan ita gwamnati za ta iya a yanzu to mafi yawancin su abin da ke faruwa shine sai ka tarar lokacin ana yin da ce za a iya saboda me mun dogara da man fetur ne duk yawanci ana yi da ce ne da lokacin man fetur ya yi daraja da zare ya kare to kuma an shiga uku wannan biyan albashin sai ka ga ya gagara an zo an sake komawa yar gidan jiya yadda zamanto gwamnati ba ta iya komai albashi ma sai ka ga an tafi shi kwanaki da yawa har lokacin soja na su lokacin ake kwana 45 ba a biya albashi ba
1: akwai misali ne da zaka bugawa mai sauraro da zai gamsu cewar eh sau tari idan an yi ararin albashin daga bisani kuma abun baya tafiya yadda gwamnati take so ta fuskar yadda za ta ci gaba da irin wannan dawainiya
0: mu dauka na farkon ma lokacin da shagare aka yi fara biyan wannan naira 125 din 1983 kafin ya sauka sai da ya zama to jihohi da yawa sai sun ci bashi su biya albashin ba zancen su kwalbati ko su wani abu ba babu wani su wani aiki a biya albashin ma zai gagara saboda mai mai ya kare a kaso duniya mai baya saiduwa saboda haka sai da zama to albashi ita kanta gwamnatin tarayya ta shagari sai da zama to ba sa iya biya a jere wata biyu a jere ba tarihi na zuyi ba amma dai mafi akasari sai da zama to karewar mai tunda shi maka dogara kaso 90 na abin da ake samuwa a biya albashin daga mai yake fitowa in yi daraja ma'ana wani abu ya faru shi dama darajar sa udarar wani abu ya janyo cewar manye karanci a kasuwar duniya babu ko wata kasar da take samarwa ta shiga uku ko a shiga yaki ko wani abun nan to wannan kasar tun da ta daina kai nata sai manye sai ya karanci wannan karancin sai ya zama to bukatun man ta yi yawa da abin da ake kawa wannan sai ya sa sai ya tashi to mafi yawanci biyan albashin sai ya zama to da zarar manya kuma ya zo ya yi yawa a kasuwar duniya sai ya kare to in ya kare tunda da man da kaso 90 da abin da ake samu a biya albashin duka ana samu shi ne daga man fetur idan ya kare biyan albashin sai ya gagara sai ya zama to a cikin kaso 100 ne budget din da aka ware za a yi sai ka tarar da kusan kaso 75 ya tafi a biyan albashi da tafi da gwamnati
1: wannan zai zama laifi na gwamnati ko kuma laifi na su al'umma tunda ita gwamnati ita ce za ta yi tunani akan yadda za ta burjiro da hanyoyin da za ta samar da kudin shiga wa kasa wanda zai iya taimakawa wajen kasar ta samu abin da ake cewa diversification da turanci kenan a baza koma yadda gwamnati za ta samu hanyoyin kudaden shiga daban-daban maimakon dogara da bangare guda daya a tilo ko
0: na sane wannan abin da ya saban su kauce daga abin da muke maganar illar karin albashin illar mu tsaya kan wannan kafin mu tafi kan wancan illar kaga na farko ma'ana tunda hanyoyin samun kuɗin mu guda ɗaya ne tunda guda ɗaya aka fi ba ma la'akari da ya yake sai a nemi a ƙara albashi to wannan shine illa ta farko saboda ka kasawa biyan albashi jihohi na ga ma lokacin shagari sai da suka wata akwai masu wata biyar akwai masu wata shida akwai rigingimu iri iri wanda ba shi nazo magana ba wanda ya tafa ruwa wanda hada karshe gwamnatin yana daga cin abin da yasa tun zara sojoji suka kifar da gwamnatin shagari suna ganin gwamnatin ta gaza tun da albashi ma gagara ba walle ayyuka a'a biyan albashi ma gagara ina nufin ko da muka dawo mulkin siyasa wannan karan na karshe mu ayyana ka tuna fa 3000 muke magana lokacin da aka fara biyan wannan 3000 gwamnati tana iya biya saboda kullum madaraja matsalar kasar mu karewa daraja kudin mu saboda me su yan siyasa a lokacin su an fi yin wannan a kare darajar naira dalili saboda in an kare darajar naira zai sa naira ta bada dama biyan albashi har ai rara ai kaji wani dalilin suna daga cikin dalilin suka su gijin haka sai su ce a kare darajar naira saboda duk ka sai da gangan man fetur daya a dala da a dala daya kowace dala daya naira daya to ai kaga yanzu ba zai yi ba shi yasa yanzu idan aka ce kowace ganga a 1000 kudin da za a biya gwamnati za ta biya in ta kare darajar naira wanda ba sa la'akari da illar da take biyo ba su ma nan wurin sai a kare darajar naira dan a biya albashi kuma a biya ai saurin bukatu ina nufin daga cikin illar shine yana janyo kare darajar naira shi karkara albashi saboda ayau tunubu idan ya dawo da naira kamar yadda ya gaje ta to ba za a biyan albashi ba
1: me yasa ka sai haka
0: to shikenan ya karbe ta a dala 400 da wani abu ba haka bane officially a gwamnatance yanzu jihar Kano in aka ga mu abin da take biya a wata idan aka dawo wannan grant din ta yanzu da ake bata ya linka kusan su biyu ma'ana in ka dauki kasar gaba daya da lokacin da Buhari zai handun over a wannan shekarun abin da ake raba pack suke raba shine billion 500 da wani abu yanzu wannan wata inda ka duba trillion 2 da wani abu so ne ya linka to sai ka dawo ka ce a koma wancan kaga albashin ba zai ba ba zai biya ba a yau idan aka dawo da naira a dala 400 to ba za albashi ba zai biyu ba balle ai project kaji matsalar saboda ka karakaran albashin nan ba karamar illa yake kasan ba na uku dalilin da yasa nake cewa illa ne gare mu shine shi ne kan gaba wajen samar da rashin aikin
1: karin albashi
0: kwarai kuwa
1: to ta yaya yake
0: alhamdulillah na farko da yawa daga cikin matasan wanda suka gama karatu sun fi son su yi aikin gwamnati saboda me babu wata private sector ma'ana wurin mai zaman kansu wanda ba gwamnati ba za ta iya gogayya da gwamnati wajen biya duk Najeriya ka je ka bincika gani babu wani wurin mai zaman kansu wanda zai iya gogayya kai tsaye da gwamnati wajen biyan albashi
1: idan Alhaji Muktar ya faɗa haka kuwa mai sauraro zai gamsu da shi idan aka kwatanta irin makudan kudaden da ake jin ma'aikata hususan a kamfanoni kama daga kamfanonin sadarwa irin bankuna da shauransu duk waɗannan makudan kudaden da suke karba akwai wani ma'aikacin gwamnati da yake daukar rabin abin da su suke dauka
0: alhamdulillah an zo wurin waɗannan da kake magana mafi yawancin su ka auna su kaso 100 ba su kai kaso 20 ba wanda suke iya gogoya da gwamnati kaso 80 ba za su iya ba ku nawa ne za ku iya wannan kamfanonin da kuna jira radio sun kai na wajen da 20 da wani a garin nan akwai wanda yake iya gogayya da gwamnati wajen biyan albashi
1: a yayin jarida da ma shi bawan al'umma
0: to ai saboda haka kaga shi ne ke magana wancan da kake wannan magana mafi yawanci kamfanonin ana biya da dala ne bankuna ma haka saboda wani guri da ake aje kuɗi ake mai sauraka ka manta da wanda ba su fuka so 20 ba masu iya gogayya da gwamnati har ma su bi gwamnatin sauran kaso 80 ne ke magana ai ina nufin majority saboda ka kalubalen shine shi karin albashin shine so ake ya zama to kasar masu zaman kansu da gwamnatin su zama duk za su iya abu amma ka kikira abin da gwamnati sai gwamnatin da yake daukar 70,000 inda ake magana shine mafi kololuwan ma'ana kamar masinja da aka dauka malamin makaranta da aka dauka ba 70,000 za a bashi ba misali a ka'idance ya fi haka saboda zai kai kamar level 6 abin da nake nufi shine ma'aikatan gwamnati idan ka auna da sauran private sector wanda su kaso 80 su ne suke janye ma'aikatan mutane sai zama to mutane ba sa son aiki a wurin da yawa wurare wani yana gama karatun sai shekara da shekaru yana jiran aiki kaji illar ma'ana psychologically ya rasa aiki saboda shi ba zai iya zuwa wurin da za a bashi rabin abin da gwamnati take biya ba sai ga mun yi karatu da kai ka fita aji ka samu aikin gwamnati ni ban samu ba saboda haka kullun ayyana nake in ba aikin gwamnati ba ni ban samu aiki ba a yanzu haka akwai malaman makarantun private ma'ana masu zaman kansu na so inda suke dauka 12,000 naira 12,000
1: eh to ta gila ai kananun ma'aikata ne ko
0: ba wai kananun ma'aikata ba a'a mai NCE wanda dan uwansa wanda yake aiki a gwamnatanci ba 70,000 ne yake dauka ba sama da haka saboda haka ga wani akan yaje yana ana bashi 12,000

0: da sai zo na bai da aiki duk yawancin matasan mu wanda suke gama karatu ba samu aiki ba renawa ne sabo illar wannan karakara albashin da ana barin abin yanda zai tafi da gwamnati da wanda ba gwamnati ba masu gurare duk zai zama bai daya in ka je China zaka kusan yawanci haka ne in ka je yawanci mafi yawanci kasashen da suka mafi yawanci sai ga private sector ma sun fi biyan gwamnati shi yasa kaga ayyukan rishin aiki bai yawa amma mu ne gwamnati su kullun wa'annan sai su dinga tunzura gwamnati amfani da damu sai a kirkiri biyan abu yayi yawan da duk wa'annan wanda su ne za su kwashe mutane kaso 80 daga cikin wanda suka fito daga karatu daga manyan makarantu to sai zaman to kun ba za su iya zuwa wannan wurin su aiki ba akwai lawyer da a yanzu haka yana aiki a karkashin wani in ka aka gama abin da yake karba a wata zakai dariya mun yi ka auna da wanda yake aikin gwamnati ma'ana asibitin gwamnati kuma nawa ake biya asibitin irin wannan nawa ake biya saboda sai ka tar wani ya gama karatun amma illar yana hango cewar abokin karatun sa wanda yake aikin gwamnati kaza yake samu shi ya zo ana bashi na kwata din wannan abu saboda haka a gan wannan sai ganin kamar abun kunya ne shi wannan bai ga abun aiki ba ba zai je ba wannan sai ga matasan wani shekara 2 wani shekara 3 yana ta zaman jira shi yasa kaje a kasan mu ana cewa akwai tarin marasa aiki bin saboda psychologically an ruguza musu tunani saboda karakaran albashin da an bashi an yaki abin da ke haifar da tsada ya zama to kasar gaba daya kekira abin da za a zama bai daya a soyayya kasashen da zaka shekara 5 baka ji farashin kaza ba ya tashi saboda dukkan abin da zai haifar da tsadar an yake shi kuma al'umma ta yadda da haka saboda haka wannan abin mu ma a kasan mu shi ya kamata Mallam Abbas kaga illa ta wannan kenan sannan wannan karakaran albashin shine cost of production duk abin da wani zai yi ko menene a noma ne a gini ne a ma'aikata ne company ne ko menene wanda zai yi dole akwai ma'aikaci a ciki to idan kudin ma'aikaci ya karu to kudin wannan abin da ake samarwa sai ya karu haya yanzu ta yi mai ta yi tsada saboda bukatar gidajen ta yi yawa sannan kuma kudin da ake kashewa wajen yin gini ya lullunka kaga ɗaya kenan sannan na san lokacin da ake biyan manomi naira 50 wanda zai taya ka aikin noma yanzu ka ba mutum naira 50 irin wannan karakara duk ya haifar da yanzu ba dama ka ba manomi ya bada naira 50 sai dai ya bada 1000 kaza kuma da ƙarshe a ce abincin ya koma yana ana sai da shi yanda ake sai da wancan lokacin da yake ban ma'aikacin noman naira 50 shi sa ga tsada take ta tafiya kasar mu da zaran ƙara wannan albashin ai ba wai ƴan kasuwa bane kawai cost of production ma'ana kudin da ake kashewa wajen samar da abin dole akwai kudin ma'aikaci to shi kudin ma'aikatan ya karu sannan inda zaka siyo duk wanda zai ma hada ma wani abu shi ma sai ya zo can sun kara wa ma'aikatan su kudi kudin da suka saida abin ka hada duk shine ba wanda yake ma production din wani abu solely komai shi yake hada yawanci sai ya siyo kaza can an kara can ya siyo leda can ya siyo kwalin da zai ma mai kwalin an kara mai leda an kara mai kuma kwalin dole shi ma ya karu sannan yazo ya sa abin shi nasa shi ma kara shi kaka ji kasan mu da Hausa ne tsada ta ko ina in ta tafi tafiya ba bai abu daya ne ba a'a bai daya ce take tafiya sai kaga abin kullum sai ka ji ana yan kasuwa sannan kuma yan kasuwa muka zo kan wanda ai dama kasuwanci shi matsalar sa shine tunda al'umman mu kasuwanci a makance ake yi mallam Umar Sani Fage Allah ji kare ba dan ya rasu ba yace ya da ana kasuwanci da abu biyu amma yanzu da guda daya ake yi ma'ana da akwai tausayi akwai tunda wadansu amma yanzu kai na sani kan mu da koma kan wani abu mallam Abbas ma'ana illar wannan karakara albashin kaji na gaya maka da akwai wannan cost of production ma'ana yana haifar da duk abin da za a yi a kasar gaba daya duk ya tashi saboda mai duk abin da za ka sai ka siyo wani abin kafin ka hada kai kamar gidan biredi ne zai fulawa zai itace zai gwangwani zai waye zai nemo fulawa zai nemo suga zai nemo mai duk inda zai siyo an kara mai kuɗi kuma sannan ka zo ka ci biredin bai kara mai kuɗi ba kaga ba zai yi ba duk abin da ka dauka in sabulu in kamfani ne in shinkafa ce in me shinkafa ni wannan maganar ke amma naira 50 naira shinkafa ce na sani shikenan yanzu kuma shinkafa ce zai zama a haka saboda haka illa ce ba karama ba karakara albashi
1: kafin ma su ma'aikatan su fito da wannan rajin ai wasu za su ce ai ba su ne da laifin ba mahukunta su ne tun tashin farko suka karya darajar kuɗin wanda ya bayu suke ganin cewa rayuwar ba za ta ci gaba da tafiya akan wannan dan mata'in kalil din da ake basu wanda su mahukunta suna morewa amma su kuma su suka san irin gashin da suke karba
0: mallam abbas ka sani ni ba wai ban yadda ba kariyar darajar kudi yana daga cikin kan gaba wajen samar da tsadar rayuwa a kasar mu amma ba fa shi kade bane sai lissafa mu sama da 10 wanda su suka taru kowanne ya bada gudunmawa contributing factor ma'ana sun bada gudunmawa wajen tsadar rayuwa kaga na farko akwai babba wanda yake ba muna wasa da shi shine transportation ma'ana daukar kaya da passenger
1: sufuri
0: yawa sufuri duk kasar da ka sani mai yawan al'umma guda 10 daga cikin wanda suka kowa yawan duniya a duniyar nan babu wacce take dauka kaya a mota babu wacce kuma ake shiga zuwa tafiya mai nisa a mota duk da jirgin kasa suke amfani ina da amini na wanda ya zauna India kun ka san wani ka tambaye ka ji sai shekara 5 kudin daukar kaya bai ji ya canji ba so daya kuma kudin da yake zuwa aiki yanzu in ka zo nan ba ruwanka da babur jirgin kasa za ka hawo shekara 5 za a ba kara ma farashi ba saboda haka jirgin kasa na farko kaga shike da muhimmancin fa'idar kaga baya bukatar mai da yawa kai ɗaya ne zai ja ta rago guda 30 duk saragunan ba kai a cikin su saboda kan mai za ka zuba na gaban in ma wai mai ne yanzu kuma wanda muke ba'amala da shi rashi karatu duk electric ne shekara 30 da electric ne saboda kai cin da yaji ba taba kara musu kudin sufuri ba shekara kusan 6 yayi a kasar rashi amma ba taba jin farashi ya daga ba saboda railway ake amfani da shi saboda shi railway din da shi ake zuwa aikin da shi ake dauka kaya da shi ake mai to ya tayaya wani abu zai biyo ba tsada za ta biyo ba amma mu nan wurin mun zo karfi da yaji komai a mota
1: wannan ma ba laifi ne na mahukunta ba tunda yan kasuwa za su iya yin korin cewar za su samar da jiragen kasa mutum kar gwamnati ba ta samar da layin dogon da jiragen kasan za su yi amfani da shi
0: to al'umma wanda yake bibiya ya san cewar Allah ji kare abacha tun a zamanin sa ake ta yin kuri wannan PTF da aka yi ana ta kokarin alambaran alambakatam sai an gyara harkar jirgin kasa amma kalubalen shine mu yan arewa ba mu da wata sana'a tun a lokacin shagarin mutanen mu suka gane sufuri suka fara shiga shi suka watsi da noma suka watsi da duk wani abu saboda sufuri ya fi kawo kuɗi saboda haka su dan arewa daga cikin abin da ke damu nan self center kai na da sani duk wani yunkuri sai ga ai to mu idan an jara jirgin kasa mu ya zamu kare abace har ya kare shekaru lokacin sa abin nan bai yi ba ko kwanan nan da lokacin da Buhari ya zo ka bincika gani sai da aka zagaye Najeriya da mafa cewar duk sai an dawo har railway aka ce zai fita kofar gidansu Goodluck inda aka haife shi saboda an fahimci railway din shine mafita ga kasar mu shine mafi a'ala aka kikiri karfi da yaji wani tudu wani gangare wallahi tallahi tun a lokacin da wannan yake wallahi wanda ya ce da ni wannan hayyare Buhari yake Allah ji kare yace wallahi ba zai yi ba nace me yace to bari ka gani muna nan Allah mana tsore saboda me mafi yawanci yanzu a garin nan muna da masu trailer da ake in kana nema a nan jihar Arewa in an ce tana da sama da 100,000 nawa ba mamaki muna da trailer ta kai 100,000 ba mu da kamfani guda 50 kwarara a kowace jiha amma muna da masu trailer 50 a kowace jiha mutum dawa ma'ana karfi da yaji mu dauka transportation shine sana'a mafi kololuwa saboda shine zaka sai kaya yau ka sai mota gobe ta fara kawo ma kuɗi sauran duk abin da Bahaushe baya so shine jira mafi akasarin mu haka muke mun fi son a kasa a tsare ma'ana yau in zuba gobe in fara kwasa ba ma hakuri da wai gobe mu zuba abin da za ka kai sai gobe za ka zai nan da lokaci kaza mai tsayi saboda haka shi yasa ga transportation ya karbe mu
1: to masu sauraro shirin barka da rana kuke sauraro da wannan mako Alhaji Muktar Salisu guda cikin masharhantar da ke shigowa wannan zaure namu muke kasancewa da shi wanda kuma kun ji irin kallo da yake yi kan yunkuri da ungiyoyin ma'aikata suka fara bujiro da shi a daidai wannan gaba da mahukunta suke kokarin yadda za su kara tsira daga yankan hukuncin da al'umma za su yi musu akan zaben da ke tafe na ko dai su tabbatar da su ko kuma su kawar da su su dasa waɗanda suke jin su ne za su zamo musu mafita a rayuwa batu muke akan ƙarin albashi da suka bujiro da shi da suke jin cewar shi ne zai saje da yanayin da aka samu kai a ciki na hawar farashin da ake fuskanta na kayan masarufi da albashin da suke karba baya iya wadatar da su su samu su ci su sha su tafatar da kuma kula da lafiya da mashauran tsaraba-tsaraban yau da kullum. Kun ji Alhaji Muktar Salisu ya yi mana wannan dogon tambihi da yake ganin wannan fa Raji da ma'aikatan suka fara bujurowa da shi ba fa shine mafita ga al'umma da kuma wannan ƙasa ba. Kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri. Kai tsaye ba tare da na jamu da nisa ba Alhaji Muktar Salisu. Ka hau wancan matsayin da kake ganin ba wai mafita ce ga ma'aikata su nemi gwamnati ta ƙara musu albashi ba. To ya za su yi da rayuwar da ake ciki? Ana ganin cewa dan siyasa dare daya da ake cewa Allah kan yi bature zai shiga siyasa, amma da zarar ya samu madafin iko sai kaga ya zarce ma'aikacin da ya shekara 30 da wani abu yana aiki, wata kila ma wa'adin ta yasa ya kawo jiki bai samu abin da dan siyasar nan ya same shi a cikin dan kankanin lokacin da ya samu dama ba. To haka za a ci gaba da tafiya kashin dankali, manya a sama ƙananu kullun su ne a ƙasa, manyan na danne su suna hana sarwar gaban hantsi.
0: Mala bas wannan kaɗan daga cikin matsalolinmu ne a ƙasar. Ana siyasa ne a ƙa'ida a matsayin gwagwarmaya. Duk wanda zai ci tsaya takara kamata ya zama to gwagwarmaya ɗauke shi, ba kasuwanci ba. Ba zai yi ne wai dan ya je ya azurta kanshi ko ya tara wa kanshi wani abin duniya, kadarori da sauransu, ya yi rayuwa bushasha. A'a, duk duniya mafi yawanci wanda suke neman takara yawanci suna shiga takara ne dan ina da wata gudunmuwa da na hango zan iya bayarwa a matsayina wanda ya kware kaza, a matsayin wanda ya san kaza, kuma na fahimci matsaloli kaza su ne suke mana tarriki a ƙasarmu. Bari in shiga siyasa, bari in nemi matsayi kaza saboda me? In bada gudunmuwa wajen kawar da ko rage wa ƙasarmu matsala kaza. Wannan shine ƙa'ida. Mafi yawanci asashe haka suke ɗaukar. Amma mu ƙasarmu sai zama to ba haka bane. Mafi akasari a'a, kawai na hango cewar hanya ce da gaggawa wacce zan tara wa kaina abinda shekara 70 na ba hanya kwarai ta abinda ake ba zai yi in tara ba. Amma Malam Abbas, kullum ni ina dada gudunmuwa al'ummarmu wajen me jefa duk wanda ya zo cikin matsala inda zai sa ya dinga yin wannan abun. Malam Abbas, a yau na rantsi ma da Allah, a yau aka baka matsayi, a yau kana office din zaka je an fara kawo ma talla na abubuwa iri da aure da filaye da gidaje da kayan sawa da kayan mai komai duk abin talla. Na sani a garin akwai wanda da zarar an baka matsayi ofishin ka ya zama struggle burje wajen wani mota irin kaza latest gata koga kai ita fa dacewa da wannan ma'ana. A dinga kikira mutum tunaninsa ya fara canzawa akan wai shi yanzu ya kai manzilin da iri abu kaza shine ya dace da shi. Babu kuma wanda duk zai zo ma baya zuwa ne a matsayin muna da matsalar kaza. Malam Abbas, muna ma tuni wannan dama ce da zaka magance wannan matsalar ta damu al'ummarmu. Ba kafin ka ga mutum daya sai ka ga mutum 30 wanda ya zo maka da bukatar karin kanshi ko kuma bukatar za ta jefa ka ci amana. Kai ha inci ko ka tara wa kanka ko kuma a dinga tunzura ka da cewa kaza ya dace da kai. Aure wanda an dinga kawo maka zawarawa ko in kai mai kana da auren sai a dinga kawo maka ko yan mata ko maka mutum na farko kenan, ina baka misali. Saboda haka wani lokacin in ka bi ta barawo ne sai ka bi ta bisawo. Na ce da kai abinda ke damu mu shine su wa'annan kungiyoyin kar mu koma kan layin da ba shi. Wannan kungiyoyin da nake magana su ne kan gaba, su suka fi zama haƙo wajen yaƙar duk irin wani matsalolin. Na farko na ce da kai idan suka dage suka ce a lambar wanda duk zai zo sai ka dawo mana da railway system a Najeriya. Ka yadda? Eh, dole shine a gabanmu. Dole ya zama to railway system ya dawo mu ma kamar yadda India fa a yanzu suna da Ministry of Railway. Ba wai Ministry of Transportation ba. A railway sukutum an raba kasar kusan gida kaso 17. Kowane sashin na bangaren kasar suna da wani gurin da suke kula da ma'ana sun ɗaure railway da muhimmanci. Shi yasa za a yi shekara 5 baka ji kuɗin farashin ɗaukar fasinja ba. Nan da Zaria, nan da Lagos sai ka shekara 5 baka ƙara ma farashi ba. Malam Abbas, shi ya kamata mu aikata su biya ne ma'ana railway ba ruwan shi kaga na farko ba ba ba middleman me ake kira middleman dan kamashu ba ruwan shi dan kamashu tike zaka je ka siyo amma ka auna nan warka ce zaka je ka shiga zariya ka je nan ga dalla do ka ga tarin me yan kamashu hasara passenger ake sai da mun shi saboda me dora ma kamashu kai ka dora wancan ka dora wancan kafin kuma akwai kudin jisa akwai kudin waye kudin waye kudin waye dukkan passenger zai koma saboda ka inda za ka kai ka misali kuma ba ma haka ba da zarar yau man fetur an ƙara naira kaza to kudin passenger sai ya karu kuma koda man zai kare kudin passenger bai sauke koma inda yake ba dan na san wancan kwanakin bawa wata nawa ba mai da ya dawo kasa da 1000 ana sai 1800 da wani abu wani da zamu tafi Abuja ne yake cewa yaya yace to ai mai ya kare yanzu bai ya kuma to ai taya bata sauka ba sai ga mana taya ai bata sauka ba da sauransu saboda haka shine kalubalen saboda haka su dage misali na daya railway suna da yawa sannan na biyu pipeline pipeline ina guda biyu na wuta yanzu Dangote misali kamar mu tafi da railway din da Dangote da Buwa da sauran duk wanda suke harkar suminti da siga da fulawa da sauran kayan wannan na yau da kullun abubuwan da suna shafan mu sosai to lalle idan da wannan siyo motors je siyo mota ta kusan miliyan 300 kuma maintenance ɗinta duk watan duniya akwai watan cikin wayannan da na lissafa ma akwai mai kashe sama da billion gaya ma wallahi kudin taya kawai kan wa zai koma ba kayan da yake saidawa ina ma magana saboda haka mu dinga bibiyar abin ta ina matsalolin suke duk wayannan kamfanonin suna sa kuɗi ma kude wajen siyo mota taya na ga ba ruwan shi da mai ba ruwan shi da dan kamashu duk kayan da ka dauka yau wannan shekara biyar masu zuwa haka za a biya taya kuɗi zai farashi zai daga ɗaya kenan ko idan muka dawo pipeline muna da pipeline man fetur da sauransu da pipeline da gas ɗin nan duk ai kokari su tsaya su danga lalle wayannan abubuwan sai sun an tabbatar da su ka gani malabas ka bi kana bibiya don sannan baya ga haka sannan akwai tsari da muke kai na me du aje a kawo duk kasar da take bukata basic na rayuwarta babu duk ko da kowace kasa take abinda ya zama wajibi a rayuwa ba ta jira wata kasa ta kawo mata tana jira ne akan abinda ba dole ba babu kasar da bata dogara da wata kasa ba amma mafi yawanci kasashe sun dogara suna maida hankali India don Allah ce tana da tafi kowa yawan al'umma amma tana ci da kanta da shinkafa kuma tana kai waɗansu kasashe don Allah don Annabi idan ba san abu da muhimmanci ba amma mu nan wurin sun linka mu so shida amma muna jira suna nan mun yi kamar adalci ko ya wani abu ya faru akan hanyar kawowar shikenan sai ka abu ya daga shi nake nufi ma'aikata su dawo daga hurumin a'a mene da akwai masana da yawa wanda sun lullunka mu ilimi sun sani a dawo daga rakiyar a ƙara mana albashi ma'ana mene ne yake janyo tsadar rayuwa muna rayuwa akan abubuwa barkatai masu kawo tsadar rayuwa a dinga yankewa ko da ba duka ba a ciki ɗauki manyan guda kamar guda biyar su gani cewa gwamnatin duk da ta zo ko guda biyu ne mana yanzu a tabbatar da cewa misali railway an dawo da shi
1: to amma kana magana cewar wai ma'aikata ne za su tsaya kai da fata wajen ganin tabbatuwar mahukunta sun aiwatar da haka kai da bakinka fa kake cewa a cikin al'umma ma'aikatan nan ba wasu masu yawa bane ba kana nufin lallai idan ma'aikatan suka kafe kai da fata ko kungiyoyinsu suna da hurumin da za su iya juya waɗanda suka zo neman al'umma su zaɓe su har su iya tasirantuwa wajen juya wasu mahukuntan da za su hau kan mulki tunani akan sai sun yi irin waɗannan abubuwan ne
0: malam ba mulkin siyasa har tsokacin soja asu saboda ƙarfinsu da jajircewa kansu sun juya gwamnati ta saurare su saboda haka labor union sun fi kowace ƙungiya ƙarfi a Najeriya kuma ita ce ta haɗa komai saboda haka su ne za su zaburar da gwamnati saboda dama amfaninsu shi ne ba wa gwamnati shawarwari da takawa gwamnati birki ga dukkan abin da aka taso da shi an sha tasowa da abubuwa da yawa da labor union ɗin sun matsa sai ka ga abin gwamnati ta saurara da wuri da sun ce za ta bi yajin aiki da ƙasa baki ɗaya sai ga abin nan an saurara ina nufin su suka fi kowa ƙarfi wajen tsayawa jajircewa wajen gwamnati ta yi abin da zai kawo ƙasar maslaha ba wai su kaɗai ba to matsalar ka ce a ƙara ma to ku kaɗai yake shafa ku kuma kun janyo wa matsala saboda kamar na gama yana haifar da rashin aiki.

0: mata sun mu da yawa wanda suka gama aiki jira suke sai sun samu aikin gwamnati na ka sani an yi recruitment inda wanda har wayan sun suka mutu ko ba ai haka ba saboda me dawo aka ce portal din gwamnati ya bude za a yi za a dauki maikata ana a cikin awa daya sai ka ji mutanen da suka nema saboda can ake sarin samu private sector babu ta mutu shi yasa ga ba mu da kamfanoni ba mu da duk wanda su abuwa saboda me in kana neman kwararrun ma'aikata ba zai ba wanda zai zo sai in zaka ibiyan shi abin da ake biya a gwamnati kai kuma a karshe sai kaga abin nawa zaka ka samu mallam abbas kasashe da yawa kamar gama private sector sun fi biya saboda ka da yawa wanda ya gama karatu so yake ba dai dai ne yake zuwa gwamnati yawanci sun da yanzu kasashe da yawa sai kaga sun fi son su ji su aikin private saboda nake da yau gurgurdan aiki kokarinka gurgurdan samu akwai inda da zarar ka ƙara awa kaza to za a ƙara maka dai gwamnati kuma ba wannan saboda haka akwai wanda zai ji ina da aminai da zaman da suka aiki a wurare za ka a yi ne sai ya je wurare kamfanoni kamar guda uku duk inda zai je samu ko ina a biya shi saboda haka sai ka gangana lokaci saboda private sector ya fi abin nufi su waɗannan ƙungiyoyin mallam abba suna da ƙarfi suke faɗa gwamnati saurara kuma suke da tarin duk wani masani a ciki yake duk wani wanda lauya ne ko waye shi mai ji wanda zai tsaya a nan kungiyoyin wannan na ma'aikata ƙarshen suke saboda ka da liza iri na irinka sauran mutane karabiti ko kai gwamnati ba ta saurara amma kar ta san karni tsakanin ma'aikatan gwamnati da ku wanda suke jagorar gwamnati duk wata sata da za a yi yawanci waye suna yi ne su kaɗai sai da ma'aikatan gwamnati ne babu wani gwamnati zai sace naira ɗaya ba tare da haɗin kan mai rubutawa ba rubutawa yi ma'aikacin gwamnati duk wani wanda ya ce da kai shugaban ƙasa ya sace kaza ko ya yi minista kaza ya sace kaza shi ba zikan shi kaɗai ƙarya ne akwai wanda suka rubuta akwai wanda suka tsara yawanci duk ma'aikata ne shi kun shi yawa to ƙarin da zan yi shin wai mallam abbas ƙarin albashin ake shin wai nagarta aikin ƙaruwa take kamata a ce efficiency ma'ana nagarta aiki tana ƙaruwa lokacin da ake biyan wannan naira 125 din karfe 8 ba makawa sai kowa ya je office kuma ba za a ma fara saurara visitors ma'ana wani dan ziyara babu sai 11 kuma ba wanda ya sai tabo wani riba lalura ba sai karfe 5 kuma kullun ka'ida sai ka je a sati so 5 din sai dai in kana da kwakwara lalura amma yanzu dan Allah da annabi mallam abbas ka sani na sani mai sauraro na ya sani wallahi tallahi in aka didige ko a jiha ko a gwamnatin tarayya ko a local government wanda tsura aikin suke yi na ka'ida da wanda ba sai wani suka fi yawa mallam abbas mu ga mu kan mu gaskiya mu daina yaudarar kanmu akwai wanda kwata-kwata zuwa ake ai hira kamar ta gaba mai shayi kuma karshe a wata a dauki kudin jama'a ba shi
1: to laifin nawa yake nan na ma'aikacin ne ko kuma na wanda zai kamata ya sa ido akan gudanar da ayyukan ne misali
0: wane ne chairman ne ko wane ne ko gwamna ne ko wane ne gwamnati ba mutum ɗaya ne al'umma ce gwamnati akwai abin da ke norms and values sai al'umma ya ta yarda da abu kasashe da yawa kishin kasan da yake sa kai ka je aikin kuma ka tsaya ka tabbatar da aikin kana yi amma wannan ba kishin so kake wai sai wani ya tsaya ya sa ido kamin kai ba wannan a ka'ida babu kasashe da yawa babu ba ruwansu ba wani manayi kwakwaran kulawa ce take an sa wa ƴan kasar kishin kasarsu duk wanda zai ma abu ci yake yi wannan abun yana son shi ne saboda haka kuma gudunmuwa sace a kasarsa saboda haka zai zage ba da gudunmuwa ya iyayensa ba zai zo da kawakara ba ba zai tashi kafin lokacin ba akwai wallahi yanzu malaman da ko a malamai ko a asibiti ko a wurare gara ma asibiti da makarantu nan da aka danfi masu zuwa amma wallahi akwai wanda a sai wata abin da yake zuwa kwata-kwata in ka kirga bai fi cikincin abin ba amma haka za a dauki kudin da ya shi saboda haka illar ta yawan da kawai ana biyan albashi ne ga waɗansu wanda sun lalle hakika wani suna aiki amma a cikin kaso 100 dan Allah dan annabi mai saurare ma adalci yau kanshi adalci kasan nan in za a zazzaye tsakanin wanda suke aiki fi sabilillah yanda ka'idar dokar aiki take da wanda suke yi ka'idar suke bin ka'idar da wanda kuma ba sa bi dan Allah da su wanda suka fiya haka za mu tafi ai ta faman karakaran albashi
1: amma su waɗanda ake baiwa shugabantar irin waɗannan hukumomi da ma'aikatan gwamnatin menene amfanin sa ai su ma yawancin su ma'aikatoci ma'aikata ne kama daga kan shi babban sakatare zuwa kan DAX da irin su directorci na bangarori daban-daban wata kila ai an ce sallah daga liman take

0: karfe 7:30 na safe ba makawa tana makaranta ko tana da bukatun ta sai ta tabbata kowa ya zo kuma ya tafi sanin ta je ta saboda haka sai zo mutu makarantar duk wanda zai zo malamin zai zo ba zai ce 7:30 ba in ka wuce sai ta cire kudinka sai ta cire wani abu daga cikin kudin da za ka baka saboda haka makaranta sai zo mutu 8 komai an fara ka gani saboda me matsalar ba gwamnati bane amma a gwamnatin shi kawai nan inna rudu nan karazube muke kasar mu tun mulkin siyasa da lokacin da aka dawo al'amura su tun zamanin shagar abuwa suka fara lalacewa mulkin siyasa ba wai bai da alfanu ba yana da alfanu amma karazube ya fi kawo an fi karfi lokacin siyasa mulkin soja a lokacin da wannan yayi gwamna a nan Kano misali Hamza Abdullahi Allah ya ji kansa lokacin ina jin Buhari ne kan mulki 1985 nan gidan Murtala nan kusa da ku lokacin ma'aikatu guda nawa ne a ciki karfe 8 yazo shine kaida yazo ya tsaya a bakin kofa duk wanda zai shigo kwamishinonin da tun daga kwamishinonin ma'aikatun da manyan daraktocin fam da daraktocin da kananan daraktoci da duk wanda yake babba duk wanda yazo inda 8 ta yi to ba kai kai tsallan kwado da tsallan kwado zaka tafi ofisinka bundun bundun da katori kake da komai amma haka za ake ta wannan bundun bundun din saboda mai danye nuna exemplary leadership
1: akwai wani daga cikin manyan shugabanni da yake yin irin wannan bundun

0: da yazo na za a zagaye shi a irin ka dade wuri kaza ake kaza wuri kaza ana taiba ma wuri kaza ba suwa ne duk sun saka gulmace gulmace a hana shi ma aikin shi ma kuma yafi son haka ai ta kawo mai gulmar saboda haka me yake faruwa a ma'aikatu yaya ake rayuwa duk bai sani ba kuma haka zai kare shi shokalinsa ba tare da ya damu da bai ake ciki ba
1: to Alhaji Mukhtar gashi ka koro ga kuma kai matsayar da ka dauka akan wannan turka-turka yanzu menene mafita akan wannan tankiya tunda dai su ma'aikatan nan suna ganin halin da ake ciki ba yadda za a yi rayuwa ta su gaba da tafiya akan wannan dan abun da ake ba su da bai kai ya kawo ba su kuma mahukunta wata kila ba su ma damu da halin da su al'ummar suke ciki ba harkokin su kurum na mulki da siyasa suka sanya a gaba
0: mafita kamar inda baka magana dazu shine su tunani su dinga dauka kasar gaba daya wannan self center da ake cewa interest group ana musu suna da interest group ma'ana masu biyan neman bukatun kansu su fita daga wannan line amma dinga sa national interest ma'ana mu dinga patriotism ma'ana mu dinga jin ki kasar mu yaya zamu zabura da tsere da kasar mu wannan ra'ayin cewar mu kanmu yanzu muka sani ba hakuri da shi ma'ana kasar mu tana fama da tarin matsaloli da wallahi da lai wa'annan abubuwan da dinga lissafa maka na farko transportation system din dole ne su tsaya tabbatar da cewa an dawo daga rakiyar dauko misali man fetur a mota ba zai yi ba kada mota MT daga na ta Lagos dauko ta dauko mai sannan a dauko man kuma kace mun yayi sauki alhalin game da pipe muna da pipe da aka jinyu na gas wanda zai zo nan arewa daga nan har ya fitar kasar nan ba mai bibiya saboda haka su ne suke da committee ya kamata su zanga committee mai karfi na tabbatar da cewa ana a ringi tun matsawa gwamnati da rubuce-rubuce da tunatarwa da duk abin da za a yi waɗannan abubuwan misali na logistic transportation system din a dawo kan yadda kasashen duniya suka tsaidawa kansu mu dawo wannan tabbatar da wannan sannan na biyu rule of law Malam Abbas babu ƙasar da doka ba ta aiki sai dai a rubuce a wannan ƙasar ba a san matsala ba ma'aikata su ne kan gaba wajen tsara doka su ne kan gaba wajen tabbatar da ana bin doka duk wani ɗan siyasa ba shi ba ne ke tsara doka ba ko a ministry wace iri ce ma'aikatan gwamnati su ne kan gaba wajen tsara doka kuma su ne ke bin biyar shi ne policy implementation wa yake yi ma'aikatan gwamnati ne to duk wani ha'inci da duk wani corruption da bribery da wani san zuciya da ake yi sai an dawo daga wani madauka wannan abin illarsa tana shafata tana shafar yan uwana madauka cewar dan na tsira ka tarawa kanka abin da kake ganin na tsira to in uwanka ko oho duk wannan ra'ayin kasashe da ba su damu da wannan abin ba labas saboda haka sai sun ma'aikata sun damu da cewar su dauki kasar mu ita shi a gabansu duk wanda aka dauka aiki dauka amana ta amana al'umma aka ba shi yadai na dauka wanda ya dauke shi aiki sai ya sa mai ido in bai sa mai ido ba ba zai aikin ba ko kuma ba zai buka idojin ba to wannan shi ne saboda haka kasar mu Allah ya muke masa fatan ma'aikata su dawo su dauka cewar minimum wage din nan siwa Allah a hakuri da shi su dage wannan gwamnatin zaben da za a yi ko ma waye ga ajandan mu akalla ga abubuwan da suke haifa mana tsadar rayuwa sun hana mu sakat me zaka iya in ba zaka iya ba wanda zai iya ga bukatun mu shi zamu zaba
1: to masu sauraro da ta kaya kenan a cikin wannan shiri na baraka da rana da wannan mako muka shafe tsawon sa'a guda tare da Alhaji Mukhtar Salisu guda cikin masharhanta akan batutuwan da ke da jibi da rayuwar al'umma kuma kun ji tunaninsa da kuma hangensa akan wannan tankiya da ta dabaibaye tsakanin ƙungiyoyin ma'aikata da kuma mahukunta a madadinsa da kuma madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri hususan ma jami'an da suka yi kan jiki kan ƙarfin sadar da mu da ku Abba Salisu Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai mun sake gamewa da ku a wani sabon shiri na barka da rana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: mita 97.3 a zangon FM rahama radio

0: lokaci kai sai zamu koma gurin malam malam abudu nan kumar gudanawa tun nan gida mai albarka da daukacin masu sauraron masu albarka muna maka salamu assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: to masha Allah malam kamar yadda nan shimfida wannan mako ma zamu ji musamman tsarabar da aka zo mana da ita a wannan mako duba da al'umma suna jin dadin tsarabar da ake zuwa da ita don wani ya ce a tsarabar ya samu mafuta da ya bi shirin sai ya ga to shi a tsarabar kasal da mishi ko mai sauraron shirin ba saboda abubuwan da aka fada a tsarabar musamman kamar yanda ya fada ya ce da gaba gadi kawai yake zama da iyalinsa amma sai ya gano cewa a shi rashin nazari da kuma sa hikima da basira gurin kallon ita kanta bukatar macen saboda da kawai gani yake ai bukatar aure daya ce shekara kusan 8 da aure amma yace wallahi shi kawai dauka ai bukatar aure guda daya ce
1: ya Allah
0: amma wancan satin da kararraba akwai bukata bukatu da ya banda bukatar aure akwai wasu bukatun wanda karasa su to kuma zaka an samu sauyi a zamantakewa aure to shi yace duk sauyin da yake fuskanta ya fuskanta suna da alaka da abin da ya danganci rashin mai da hankali bisa nazari da kuma fahimtar wani ne abokin zaman sa amma alhamdulillah an samu nasarar da ake bukata dan haka yau zamu ji tsarabar mu kafin mu dora tattauna mu Allah bismillah
1: to Allah subhanahu wataala muke roƙo ya datar da mu harkar ce malam dini harkar ta ku mun sai rasa kanta wallahi rikita rikita tai yawa
0: ai da rikita rikita malam kusan ai
1: harkar ta ku
0: an ci karfin ta ai alhamdulillah
1: ana samun gaskiya canje-canje gaskiya daga yadda mutane suke fahimtar abin kuma yana taimakawa Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu yawanci kamar yadda ka faɗi maganar wannan din jiya mun yi wani program da muke yi na irin na TikTok din nan to a kusa da ni akwai waɗanda suna tare da mu amma su ba su joining ba su a zahiri suka yi
0: ɗaliban bayan fage
1: sai suka da muka gama na ga duk sun yi tsuru-tsuru duka sun yi aure da 'ya'ya dukkan sun yi aure da 'ya'ya bayan mun ga program sai na ga sun yi tsuru-tsuru sai nake ce musu to me ya faru ne sai suke cewa wato program ɗin da ka yi yau da tambayar da ka yi suka ce to ai da mu kake saboda mun yi ne akan manufa a aure tafsirin manufa a aure sai muke faɗa cewa akwai waɗanda da yawa suke yin aure ba manufa ma ba san dalilin da yasa suka yi ba suna yin aure ne kawai lokacin aure yayi ko sun girma ko kawai in mace ce miji ya zo in namiji ne kawai yayi gida ya kai shekaru wasu ma ɗannansa sun aure amma mujarradan in ka tambaye shi me yasa kai za ka yi aure ita ma wannan da ya'ya biyu ne ko ya'ya nawa tace wallahi ita ma har yanzu bata san me yasa ta yi aure ba ita dai kawai ta ga an zo neman aure kuma ta san ta isa aure
0: shikenan
1: amma me yasa ta yi aure me ta tanada daga yanzu da ta yi auren nan da shekara 10 ina take son zuwa
0: bata sani ba
1: nan da shekara 20 ina take son zuwa nan da shekara 10 wani canji ne zai faru a gidan aurenta shekara 20 wani canji ne zai faru me ta tanadan masa babu
0: tunda aure ne ba manufa zamu iya ce masa
1: ba manufa daman auren abin uku ne muka faɗa da aure mara manufa da aure mai manufa mai kyau da aure mai mummunan manufa to wannan mai mummunan manufa da mara manufa kusan ɗaya suke if you don't know where you are going everywhere can take you there in baka san ina za ka sai kai ta bulin bitu amma ka ci ne kai ko ina ma zai kai ka kenan inda kake son zuwa saboda haka rashin manufan nan kamar yadda wannan ya faɗa wallahi da yawan mutane in ka tambaye su manufar aure jima'i ne mu'amala aure ta yi aci da yawa no more no less me ya tanadar wa bayan mu'amalar babu ruwansa me zai faru bayan mu'amalar babu ruwansa me zai faru idan ya zo baya buƙatar mu'amalar babu ruwansa wata rayuwa za a yi kan mu'amalar bayan mu'amalar lokacin mu'amalar babu ruwansa mahama ta ti baɗa maka su ila huwa farji ka nala mun ta dan mu a jimalu in dai ka ce ku cikin ka da kawai buƙatar ka ta auratayya ce za ta dinga driving ɗinka to za ka zama wawa za ka tara wa kanka ƙura da yawa sai saka gaskiya a tuntuɓi masana kuma a nazarci abin iya nazari a gane me manufar wannan abin da ake cewa aure kuma me shi auren da yawa in ka ce aure za su yi ka haduwar mutum biyu ne a bisa shari'a ko kuma a bisa al'ada su yadda za su gabatar da family. Wannan shine ma'ana meaning kenan, conceptual definition of marriage ya wuce haka. Akwai wacce muka tattauna da ita ta ji ne conceptual definition of marriage, wallahi da ta canza tunani sai da aka daga auren. Na ce mata sacrifice ne na yancinki, daga nan ɗakin da kike in za ki fita kofar gida sai da izinin wani shine auren. Na ce wannan da kike son aura kin yadda ki ba shi wannan linzamin
0: ta mutumanka.
1: Ai malam malam Laridini
0: na dakatar da duk wanda zan aura wallahi sai na koma.
1: Wallahi malam Laridini da yawan waɗanda suke aure da za su halarto da ma'ana aure, ga budurwar yana son ta kamar ya mutu, amma a ce wannan ce ka yadda ta san duk sirrinka na duniya, kana da aminci da ita, wannan ka yadda ƴaƴanka su zama kanarta, ita za ta raine su, ka yadda wannan yanzu ka yadda gobanka tana hannunka, ƴaƴanka gobanka ne, in ka mutu Allah ya ce, annabi ya ce, shari'a ta ce, ita ce anta haqqu bihi, ita tafi cancanta ta riƙe ƴaƴanka. Idan ba ita ba aka ce maternal fight su dai danginta ne, ka yadda danginta su raini abinda za ka kai wa annabi gobe kiyama, ku aure ku hayyafan alfahari da ku, ka yadda wannan za ta iya taimakonka ka raini abu wanda za ka kai wa ma'aiki gobe kiyama, ka yadda. Wallahi da yawa in ya kalli mata ya dora ta a wannan skelen zai canja tunani. Likewise da za ka juya ka tambaye ta
0: ita ma akan nan,
1: kin yadda cewar wannan mutumin ƴaƴanki su yi kalarsa, kin yadda ki danka wulayarki a hannun wannan ya zama shine cinki shanki suturarki tunaninki tseratar da ke daga wuta zuwa ga aljanna, kin yadda fita da shigarki ta ki ba wannan mukullin rayuwarki, kin yadda da hankalinsa, wallahi wata za ta canja. Ba da ku muke mata aure kada ku ɗauko mijinku ku sa shi a sikeli, ba da ke muke ba ke riga da kin yi aure aikin gama ya gama.
0: Nisa tun farkon shimfiɗa ta da kamar na san wannan maganar za ka faɗa, na ce kamar an ce salon koyarwa ya canja, ba irin yadda ake tsarin da ba shi ake amfani da shi ba, haka za kasuwancin da ba irinsa ake ba yanzu, to haka zalika salon zamantakewa aure ba irin na da bane, za ka
1: ba irin da bane, kada ka ɗauko ba ma zai turn out a
0: baya ya yi aiki kuma
1: wallahi yanzu ba zai ba, wallahi yanzu ba zai ba
0: sai an kalla,
1: wallahi ba zai ba gine ka daina musu kara ka ce sai an kalla, dole a kwance rigiza a caje shi ne, maganar gaskiya kenan. To da haka masu bibiyan mu da kallon mu, mu daina wanda rating din me alakar aure, har ka ga wai mujarradan dan kana da kuɗi when you are qualified to marry, remarry, marry again, marry again. Wala aure ba jumper ba ce, wata ta gaya mu wata ce mijinta yana wai aure jumper ce abunsa ajas, billahi al-azim la ilaha illa huwa ba jumper ba ce, ba kwa buƙatar rantsi ko ba buƙatar rantsi, amma na rantsi domin in cika zance ya fi ƙarfin jumper. In zaka kwatanta aure sai dai ka kwatanta shi da fatar jiki, wallahi duk inda ka cire kayi wa gwan rauni
0: gaskiya ne.
1: Kuma mu je ma jadaliyar bisa musu mun karɓa jamfa ce, ya dini kana sai da shaddodi na 100,000 ya di hudu ko fiye da haka, wani ya zo da riga kacce kacce cikin dauda za ka bar shi shiga shagon,
0: ashe ba zai zo ba
1: barawo sunansa, to ashe wanda ya tozarta matarsa wacce take ce rigarsa ce, in ya tafi siyo wata sunansa ma haukaci abun mutane, ka ga wato auren gaba sadakin na baya. Ai in ka yadda jamfa ce, jamfa wa sunanta sutura ce, ashe in ka gyara suturarka shi ne ka cika
0: mutum, tunda ka suturce kanka
1: ko bayarwa za ka, wallahi akwai wanda sai bayya ba da kaya ba wanki sai an wanke dan sa a wasu masu touch, yace in ya bayar da dauda hoton sai bayar, in sun yage sa a dinki in ya bayar a yaji hotan sai bayar
0: nisa diyanda ka gamsu da mai ma wanki baka bari ya wanke kayan ciki
1: wani kana da naka ne saboda haka shi ma sai ma
0: wani tabuni naka in ka bari za a wanke
1: wallahi saboda haka mu sani ko da mu je on assumption mu ce shi yadda muke fada cewar wai mata kamar jumper ne a jin mun yadda jumper ne to wallahi wannan jumper amma ya ciki ce ba wai jumper ce ta yanzu ba ta bayan riga ba jumper ce ta ciki kuma sai mun kimanta ta aka da mai kima hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su sutura ne kuma sutura ne don haka duk wanda ya tozarta wani kanka tozarta abin tozarta ko la a karan farko kanka ka tozarta Allah ya datar da mu Allah ka bani ikon tsaitawa da kuma gyara abun gurgurdan yadda zamani yake tafiya da shi dan dai ni ina wani da dariya in ce kamar basu more aure ba
0: su kuma suna mana dariya
1: su kuma suna mana dariya
0: suna ganin
1: su suka more aure
0: tunda ba taba jin kansu ba
1: babu jin kai sai iya hadiye damuwar su
0: ga
1: jin kai amma dai yanzu style da aka fito na san da za a taso wani ya ga yadda ƴan mata suke kwarkwasa da ado da kwalliya zai da ci ko ya je gobe kiyama ne in ya zauna da su kwana biyu zai da ci ko a wuta aka sashi da farko ne ne da tore ne ne kwana biyu da su ko zai ce ko wuta aka kai shi ne in ya ga dabi'unsa Allah shine mafi sani
0: da dacin ba dama
1: yanzu ka ji ana magana wani na faɗa a program ɗin namu na jiya yace in yana yin matar shi magana in yaji ta yi shiru to gaban su wadwa yake ya san tanadi take yi wallahi tara shi take yace ya so yana faɗa tana faɗa amma in yaji yana faɗa ta yi shiru yace to da kura
0: da kura
1: Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu zamu koma mun yi magana wancan karan akan dalilai ne da suke sawa a maida ma'aurata su maida junansu mu'allaƙai sai muka ce za mu yi magana a kan external muka ce yawanci abun waje baya cutar da kai sai da izininka a mafi yawan lokaci duk abin da wani zai maka wallahi sai da consent ɗinka yadda wasu masu magana azanci na turanci suke cewa wai we are not hunt by event but by the definition we give to an event idan abu ya faru da mu ba shi yake cutar da mu ba yadda muka approaching din abun wani marubuci ya ce duk abin da aka yi ma zai cutar da kai ne less than 10% reaction ɗinka to wannan abun shi ko shi ne zai cutar da kai 80-90% reaction ɗinka to shi ne muka ce SNL sai muka faɗa muka ce daga cikin abubuwan da yake sawa a tozar ta haƙƙi akwai sanin sirrin da bai kamata a sani ba duk wanda ya yi maka too much sani to ba zai kimanta ka ba
0: wani ya ce ai ya gano matsalarsa
1: yawwa wallahi ba zai kimanta ka akwai wanda ta dinga barazanar mijin za ta tafi gidansu da ta kure shi sai ce wai gidan naku daki ɗayan
0: ya gaya mata
1: daki ɗayan ga babanku ga babanku ga ɗannanki ki tafi mana
0: saboda sirrin
1: ta kure ya santa in and out yace da ya ake cin abinci a gidan naku kuma ta sa kuka ya ci mata mutunci ta gaya min na ce to kan mu tattauna ya za a yi maganinsa zo mu ware ƙarya a maganarsa mu ware gaskiya ɗaki nawa ne a gidan naku ta yi shiru na ce ya ake cin abinci ta yi shiru na ce kamar duk gaskiya ya faɗa na ce amma bai kamata ya faɗa ba ta ce yin wa malam dan lallashe ta na ce to me ya kawo ta faɗa ya yi shiru ya faɗa ta yi shiru na ce ko kina yawan cewa za ki tafi gidanku ne ta ce to an shi yake ɓata rai na ce ke kuma sai ki ce za ki gidanku na ce to shi ne na ce kin gani gobe in kun saɓani sai ki daina cewa za ki gidanku in kin so dai dole sai ki rashin kirkin ki ce masa aikin ci gida kin haifi uku amma ki daina cewa za ki tafi gidanku
0: wani ya ce ai ka bashi salo duk lokacin da suka samu saɓani da iyalin sai ya ce shi baya magana da mai karamin kwayil kawai sai ya fita
1: ok ita mai karamin kwayil
0: sai ya ce mata
1: ni ba mu kana wani
0: tana fara yin masa wannan mitar kowa ya ce ai shi baya magana da mai karamin kwayil sai an
1: in ta da in fa din ya sanyi
0: to yanzu ya samu mafita
1: in kwayil din ya sanyi a tattauna
0: to kuma da fasata yake sai ya mai da martani duk abin da ta yi masa wallahi sai
1: lokacin da aka
0: nuna da ya gano haka kawai
1: lokacin da aka nuna a mai da martani tsakanin mutane guda biyu masoya to yanzu ba da masoyan ne suke magana ba akwai abin da ake faɗa a professionally masculine psychology suna cewa akwai ego satisfaction a lokacin da kuke musu da mutum har kuka dinga magana cikin fusata to ba kai bane ba da dini yake ba ba da usha yake ba ba usha da dini bane yanzu fusatattun usha da dini ne idan fusatar ta fita usha da dini suka da za su iya dana sani su zargi fusatattun bashin din su akan abin da suka yi
0: ego ne yake
1: tafi yawa ego satisfaction kowa kokari yake sai ya bi gamsar da zuciyarsa cewa ba a tozarta shi ba saboda igon ya gaya mishi an tozarta shi so da haka all out ne kariya ne shi ya saka duk mai hankali sai ya dau shawarar addini kada kai magana cikin fushi kada kai magana cikin fushi kuma kada ka maida martani sai ka yi abin da suke cewa self assessment masu intelligent suna cewa sai ka samu self assessment kai ka fara kallon kanka yanzu a wani yanayi nake wala a fusata nake to kakkai magana ba taka bace
0: saboda IQ masu emotional intelligence
1: yawa IQ din ka inda intellectual abin nan din ka yi samu matsala kawai kai shiru kana tafiya da mota idan ka ga ta yi zafi temperature ta yi zafi me ake yi nura ka tsaya
0: ta sanyaya
1: a sanyaya a kwanta wannan abu zuba ruwa ko a san me za a yi a duba cooling pump a duba sannan a ga in za a ci gaba tafiya ko zuwa za a yi a ja ta ma shi yasa aka ce kai shiru in kana tsaye ka zauna to too much obese ka zama obese to so many information mutum ya zama ya cika da bayanai ya cika da sirrikanka to za a gani ido waye raina yanzu duk wanda akwai yadda muka taɓa faɗa a nan gurin akwai wanda yanzu in zai ganka ka gani duk ɗaukakar da Allah ya ma manaja a Abuja amma in ya ganka ba alhaji ba malam ba md ko zai iya cewa ka ja oji
0: to ka a
1: kaga mun da kana da hakuri ai ba ka ansa
0: ko ai da mun ja ozin ne ina so a kanka ni magana ba magana wancan sati ne sai mu fita
1: to
0: in ka daka ta mutane to yanzu nan za su anguwar ku a gidan ku sai kai daga nan ya dora ka alilu to da ba ka kaza ji ku a dora ka da ozin ne ni na ja ozin
1: amma da Allah duk wanda ya san ka Abuja da in ya zo radio wa zai ce ya zo neman wa ya ce ka gwan ma
0: in ya ce me
1: in ya zo radio neman ka wa zai ce ya zo neman
0: ya zo gurin Ja'uzi
1: a kakkai mana haka da yan biya zo neman ko kuma dole sai an faɗa ka gani to wannan da shi ne saƙon so da haka too much we are too obese da yawan matsalolin da ba ma warwarewa wato saboda muna da wasu abubuwan ne a cikinmu already shi yasa Bahaushe yake cewa wai ko da wata ne da biyu wai an da kibiri da rani ya ce ɓarnar da nai da damuna ce ya ga da rani ba abin da ya yi amma da aka da ke shi da ke Bahaushe yana so ya tura saƙo sai ya ce to ya tuno ɓarnar da ya yi da damuna ne to lokacin da aka samu ka ga mace ta allake ka ko mijinki ya allake ki kuma kika ba a hankali ba ki ga laifin ba ki tuno he is obese ya san wani abu da baki da bai kamata ya sani ba a kanki yana da wani abu feeling a jikin shi a cikin shi a kwakwalwan shi wanda bai kamata yana da shi ba da shi yake jojin dinki haka nan in ka ga mace tana iya juya ma baya wai tana ganin kaza to na biyu da muka faɗa muka ce za mu tashi a kansa shine muka yi magana akan tozarta haƙi tozarta haƙi wanda ya ce ai kamar shi ma internal ne ai kai ne kai to ta inda muka kalli tozarta haƙi ya zama external shine malam din duk wanda kake zaune da shi wajibin da yake kanka shine kai assessing ya yake kallon ka kada kai assessing ya kake na gaskiya kai ya kake na gaskiya kaman ce da shi zai iya yiwa wanda ka fi kyautatawa a duniya shi hotonsa a gunka kai maƙiyinsa ne ko da ku daidai kake yi yanzu misali in ka je duk gida wanda ya fi matsantawa yara fi sallah su je makaranta mai san su ne ko mai takura musu ne a hankalta menene shi to wajibi ne ga masu ma'aurata wannan yana cikin external courses muna gamsuwa da abin da muke yi wahum yahasabuna annahum yuhsinuna sun'a, muna ganin abin kirki muke wa abokan zaman mu, amma su kuma mun kasa asisin me suke kalla. Da yawan lokaci suna daukar mu makiya saboda wani hoto ko tangarda da aka samu na hanyar kai sakon kyautatawar. Sakon kyautatawa zai iya yuwa abu mai kyau ne, yadda muka buga misali, yadda muka buga misali sakon kyautatawa. Misali malam din yanzu kai zaka bani lemo ko ka ka mana lemo, sai ka samu kwalbar da aka jika madaci ka zubo mana lemon a ciki, lemon ne tantan sai ya canja, amma kai ne ka zubo a ciki lemo. To hanyar da kake ta kyautatawar, akwai da yawa waɗanda ɗabi'un gurin kyautata musu ya maida kyautatawar ta zama lalataccen abu, saboda haka a gurin su mu lalatattu ne. La tubqulu sadaqatukum bil manni wal adha, sadaqa aka ce kada ku lalata ta da maganganun cutarwa da gori. Su kai assessing da ya kake mu'amalar matarka, da kake mata dinkin, da kake kyautata mata ya kake. Akwai matar da kawai taga kayan a dinke baka bata zabi, ba kai offending dinta, ka bata kudin ka aminatun nasiba. So sakon shine, idan ba ka yin abin da wanda kuke zaune tare yake so kai masa, ka gane abun sa kai ba mutumin kirki bane, kai assessing ya yake kallon ka. Bangaren mata, ba za ki taba birge namiji ba sai da abin da yake so. Duk kirkin ki, duk girkin ki, duk kwalliyar ki, duk menene abin da yake so da shi za ki birge shi zama wata agunsa. In ba haka ba, kina abin da kike yi mai kyau din yana tsanar ki. Na ce ai dan adamtaka ce da jahilci ne, ba haka bane, ka'ida ce. Allah subhanahu wataala shi ya halicce mu, baka isa ka ƙara raka'a ɗaya ta azhar Allah ya karba ba, raka'ar ba ta da kyau, Qur'anin bai da kyau, shi tarbiyyar bai da kyau, Allah yana son haka. To haka shi ma dan adam yake. So da haka in dai zaman lafiyar ki da mijinki kina son kai ki wahala, kada ya allake ki, za ki ya kina shan wahala amma ya fi son waccan mahaukaciyar, haukan yake so. Abin da yake so shi za ki yi ki birge shi. So lokacin da muka ga an allake ka ko wani abu makamantu wannan, daga cikin abubuwan da za ka auna gurin ganowa external da za ka kauce shine zancen gaskiya, maza ku kauce bin ra'ayinku gurin ƙoƙarin faranta wa mata, ba gazawa ba ne. Shi ne zai saka ta ɗauke ka a kayi mata alheri. In kai abin da shi ta yadda shi ne alheri, sai dai in ya saba wa Allah. Amma in dai bai saba wa Allah ba, kai haƙuri, duk wanda za ka kyautata musamman waɗanda kuke tare, kai haƙuri akan abin da ba wani fundamental ba ne. Wani ta zage-zage, shi hauka yake ba mata wani kuɗi, wai ya ce ita za ta sai a tamfa. Kuɗin nan ka fitar da su, katamfan nan ba kai za ka sa ba. Idan ita ya zama wajibinta ne ta sa wacce take so, sannan ku zauna lafiya, to sai me? Don usawa da gajiyawa ne.
2: Ma ka je ka so ba za ta yi ba.
1: Idan ba ta isawa, sami yan bujirarka a waje ka sai mata irin atamfar da kake so.
2: To kar ku musu ce ka.
1: In ka saka sai ta yi maka hoto, kai ko ka kalli atamfa, ka kalli yan bujirarka, in Allah ya aure a yi.
2: To wani ya ba da kuɗi a so atamfa, aka je aka so wata burtuntuna, ya ce wannan yanzu burtuntuna ita ce har 1000.
1: Abun sa ya tebur sun tira.
2: Abun ka ne kai wata atamba ka sani?
1: Eh. Kuma in an saka sai ya ce ta yi kyau.
2: Kana atamfar da namiji yake ganin ta yi garin mu da yawa.
1: Eh.
2: To su kuma ita ce mai kyau a gurin ba
1: da ita mai tsada. Wani abokin aikin ya ce da matar, ke da sallah kowa ya azo ban da ke. Ta ce kai Ingila ce ko Ingila ko South Africa ko wanne ne tsadar dai?
2: South Africa.
1: Hayo ya san ne mai tsadar dai. To ishin da shi ne. Duk wanda za ka mu'amalance shi idan bakka so ya ɗane ka, ya ɗauke ka a maƙi, ya dinga mu'amalantar ka a maƙi, dole sai ka zama kana da empathy, kana la'akari da yanayin da yake ciki. Yanayin da yake ciki, yanayin da yake assessing abin da kake yi. Mata da yawa wallahi na gari ne, na waje zai yabe ta malam dini, zai faɗi dukkan nau'in alheri a kanta. Amma in aka je gurin mijinta, wallahi in ya leƙa ya ga mutum ɗaya a wuta, in dai da ɗan lallaɓi zai ce matar shi ce. wani an ce yana kallon
2: nan dama ana bin bashi
1: yana kallon talabijin
2: ka taso da tsohon bashi
1: yana kallon talabijin wace an yabi matarsa an ba ta yi lambar girmamawa kene ta mai biyayya a gun aikin ta aka ce sai da watsu da kujera
2: mallan nan sake mai ta gurin
1: nan ne sake na kai mu ya kai media
2: dan Allah akwai dalilin da yasa ka sake mai ta gurin nan
1: Allah ya fiye ma
2: zamu zo gurin ne akwai bashin da ake bin
1: bashin ne
2: zamu taso aya ka dan sake mai ta gurin nan
1: wani mutum ne live story ne yana kallon irin labarai na talabijin ko ya je a gurin aikin matarsa sai an ba ta award wai mace ne dadiya ne biyayya da girman mutane da gilasa idansa da shi da gilasin suka watsu daga kujera
2: saboda munna
1: a'a mama yake gidan wannan yake sai ce ne to yadda kake assessing abin da yasa a can ta zama haka daban inda kai assessin din su can gurin source of livelihood din ta ta dauka nan kuma kai abin da ka bata din ba shi take so ba kuma shi take kimanta ba dabi'a ta canja shi saka lokacin da kake mu'amalar dole fi kai kaffa kaffa wata ta tura wa kawarta suna chatting ta ce wallahi ya madanta min koya ne abu kuskure ya ta min fada kaza da kaza sai take gaya mata auren nan fa ba dole bane ki hakura ki rayuwarki sai ta ce ai ba mijina bane oganmu ne a gun aiki ta ce ki lallaba shi aiki kariya ne aiki iri ɗaya ne amma yadda ta yi perceiving ribar kowanne shi yake determining ya da ta mu'amalanci kowanne Allah ya sa sakon ya fita
2: sakon ya fita to ai kaga da na ba maki da na shuru an wuce gure
1: ka fahimce ni din ne so da haka ke ma yadda kika ga mijinki ya tsane ki yana fushi da ki yana daurace miki kuma kina iya kokarinki ba wannan kokarin yake so ba wannan salon yake so ba an yi taruwa an yi kungiya aka ce a ba liman shugaba yace shi yanzu ga sallah ga almajirai aka ce a bashi mataimaki yace ba wani mataimaki aka ce ai masa sakatare yace ni da ba boko sai aka rabu da liman aka ce to a ce gaba ana tafiya aka zo kan ma'aji sai yaro yace a ba liman aka ba a ji ba liman yace yaro yana magana allo inda yake so
2: ya zama ma'aji
1: eh a ba yace yaro yana magana a ce wani sauraro wani yaro ci a dai saurari yaran
2: da lalita ci
1: yawa to a kula da abin da masoya yadda suke kallon
2: ka karatun
1: Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake
2: karatun nan ya fita face musamman a wannan gaba na yanda salon yanda muke mu'amullan mu a waje yanda muke da hakuri da sa kaifin tunani gurin mu'amulla haka ya kamata mu dawo gida ne
1: wallahi
2: idan mun dawo gida mun yi to kafin ki samu award ko kafin ka samu award a gurin aikin ku
1: wallahi ka samu
2: mata kai ta za ta fara baka award
1: malami
2: ko mijinki shi zai fara baki award na girmamawa saboda mi mu'amullar ta canja a gurin aiki muna iya yin biyayya ga shugabanninmu amma ba ma iya biyayya ga mazajenmu a gida muna iya kyautatawa muna iya rashin kyautatawa iyalanmu
1: a wajen
2: aiki
1: mu kyautatawa
2: abokananmu mata muna kyautata musu da kyakkyawan mu'amala amma mun je gida sai ga an samu akasi
1: wannan yawanci tasirin alaka amma kafin ka tuna in na gama ka ce zan yi magana tasirin alaka tasirin alaka yana da tasirin yanayin alaka yana da tasiri a irin mu'amalar da mutum zai da mutum mu saurari wannan da yawan lokaci muna nesan ta junanmu saboda bambancin alaka yanayin alaka malam dini akwai abubuwa guda biyu da ba kasafai mutum yake iya bada su ba mata zan fara da ku namiji ba kasafai yake baki tuwo ya baki kalaman soyayya ba zaɓi yana rage naki ya ɗaukawai ne yake ya yadda ke matarsa ce ɓari ɗaya kenan ko kuma ya ce miki wow ya yabe ki amma katin waya ne zai haɗa ku ko kuma ba katin waya so lokacin da namiji yake mu'amala kyakkyawa da mace a waje baya bata tuwo bata cin gadon shi bata matso kusa da su ba zo mu zauna zo mu bata lokacin da mace take zama ta gara a waje alaƙar ta da waɗanda take zama ta gara a gunsu limited alaƙa ce ba fi cakuɗuwar da suke bata wa juna ba so anan wajibin da yake kan ma'aurata shine mu daina ɗaukan kusanci da laifukan ababen mu'amala da laifukan abokan zamanmu a matsayin wata katanga da zai hana mu nuna nagartar mu ko mu zama na gari kada ka yadda dabi'ar wani ta dinga naso a dabi'ar ka ta gurbata maka dabi'ar ka da yawan maza suna zama na gari a gun wasu matan ne waje ya kalle ta a social media ya tura sika ya tura mata yabo ya ce ta yi kyau saboda kawai ba ta yi offending din sa ba in any way bata taba yi wa kuskure ba bata kusa da shi kuma baya bata ce fa ne amma wannan da take kusa da shi kuma ta biyo ta kofar shari'a kuma ta biyo ta sama mai haƙi wata dabi'ar ta hana ta ce ribar waɗannan abubuwa saboda haka sai mun yi kokarin zara katanga ta munanan dabi'u ko dabi'un kuskure na abokan zaman mu gurin bayyana da mu suwaye in ba haka ba wannan yana zaman mana shedan wannan mijin naki da kike ganin bai cancanci kaza bai cancanci kaza ba ai je da daddare mun kaza ai ran nan yayi kaza ai 92 yayi kaza wa'annan duka katangar shedan ne wanda suke hana ki nuna wa duniya nagartaki da nuna wa Allah nagartaki wallahi magan da nace zai kenan da zamu irin mu'amalar da muke mu'amalantar duniya gurin neman kuɗin mu gurin mu'amalan mu toje mu mu'amalanci iyalan mu da mun zo mafiya alherin al'umma a duniya ko kafin aure in ka samu mutum wallahi zai iya gaya maka kanar kayan budurwarsa da abin da ta fi so da abin da batta so ana aure ya rufe wannan shafin wani da gadara zai siyo mata abin da batta so haka ita ma ta sani kun yake so wallahi ko bata iya kunu ba za ta iya zuwa daga nan har inda ya kamata ta samu kunu don ya sha za ta kullige kudinta wani ma ta dan dauki kudin uwar ta yi masa kunu in zai zo ta sani ko ba za ta fito din nan kamar za ta tashi ba dukkan nan tattara a ganta an cike nan an cike nan an dan fito kamar fes
2: amma an ganya auren gagasar
1: ta an wuce wannan so da haka da za mu kiwaci mai mutane suke so za su so mu dan muna da abin da suke so ko da ba sa san mu hakikata ko da san yayi sanyi abin da suke so da yake wajen mu zai saka su so mu abin da mu suke so da yake tare da mu zai sa su so mu su ci gaba da kyakkyawan mu'amala da mu amma sai ka je ka nisanta kanka a dafa ba mai a gashe ba romo ba masara ba dawa babu abinci ba kyakkyawan mu'amala Allah ya datar da mu Allah ya mana jagora yau za mu zancen mata tsara mun yi main program ga tsara ba a gajar shi za mu yi tsara ba a minti biyar ko na abu muna tattauna ne akan yadda ake fahimtar matsala da kokarin warware ta wancan fitowar mun magana akan alfanun matsalar har malam dini yake cewa matsalar ma har amfani ne da ita amma da muka tattauna mun fitar da
2: wani ya ce kuma wallahi gaskiya manajan
1: ne da gaskiya ne matsala ce amma innarta bata kai abin da muka yi ba bata kai yadda muka fuskanci matsalar ba misali yanzu a ga mutum ya bi sauro da gatari na tambar sauro matsala ne zai sama malaria amma ya kai ka bi shi da gatari
2: na yanzu nan sai a dauke shi
1: sai a ji mutum kamar sai a ce ma ya sha maganinsa ko wani yaren matasa ne ya ce an yako ya sha maganin sa da yawa
2: wa ita maganar ka abin shi da suna
1: wallahi tallahi so akwai matsalolin da yadda muka fuskance su ba su kai haka ba illar matsalar abinda muka dauko za mu maganin matsalar da shi yafi matsalar yadda muka taɓa buga misali kofar gidanka ne ka ajiye ragonka na sallah zai kai 50,000 ka san yan unguwan nan za su iya balla kofar su dauka sai ka je ka siyo kofar 2,000,000 ka saka mata kwadan dinare na gold na 1,000,000 dan ka tserar da ragonka na 200,000 da tunani in an zo za a nemi ragon ko kofar za a ce
2: ba ragon za a wake ta wannan rago
1: to wata ran matsalolin abin da muke dauka kamun gane abin da muke dauka ni maganin matsala illar matsalar bata kai wannan ba
2: a garabun ban matsala a yanda take
1: wallahi gara abada
2: dan ban fitar da muke ganin
1: yarinya ta same ni yarinya yan uwa ummi take wannan labari
2: a da suna
1: a ai ummi wa zai gano ce ummu
2: ni na gani ai
1: ha ka je da ruwa ne ga dan dai ina lallaba ka ka aje Abuja ba ni ne da ne magana to ta take ga ya mu imata ce ta saka yarta karama suka hau dan sau suka tafi gida tana fushi da kuka ta kai karan miji aka sa uban yana nan nace menene tace ai bibiya ta bai ba da kudin cefa ne ba daman kwana biyu wata ran haka yake mata sai tafiyarsa uban yace nawa ne kudin cefa nan ta fada ko ina jin 200,000
2: na kwana
1: sai ya dauko na ranan ne sai ya dauko 200,000 ya bata ta dan sau ta koma da ta koma uban yake ga abokin sa suna dariya yace da

0: daga gidan su zuwa nan 700 ne one port a kashi
1: tayi tsu
0: zuwa da da dala akwai mas
1: ba kalkile
0: ba mas ba masara akan tace wallahi wallahi kai kaza kaza ita ba ka da space a kaina a waje na ba ba shi space a zuciyarsa irin wa ita a zuciyarta ai ba shi da space yace to sana akan ki ma tunda MT ne tace ni haka zaga wai irin wa ita tana da masoya ai wai zuciyarsa zuciyarta eh ba shi da gurbi yace to sana akan ki ma hatta ta fita ce zagi ne to kaga wannan kannan ku da kaya a ciki wallahi in ma da kaya rudaddi ne
1: sosai
0: to da haka da yawa ma'aurata mu kula yadda ake warware matsala approach din mutu matsala wata ran bai kai matsalar ba matsalar illar matsalar da za ta jawo mana ba zai jawo mana damage da aikin mu zai jawo mana ba so da haka dole sai mun zama gogaggu
1: Alan kana ta magana gogaggu mutane fa su gani fa wallahi in ba mu zama gogaggu ba muna cikin matsala
0: ai dole ne you are in competition was the X factor if you want to win you have to learn to be the master of the game James Hadley Chance role ta taban da muka karanta ba yace kana cikin gogayya ne da gogaggu yace wallahi in baka zama gogagge ba ba za ka taba nasara ba so da haka abubuwan sun canja yaro da data free sai ya kwace ma mata Allah kana bata abinci ita kuma ita ce take burgiya
1: sosai
0: in shedan ma ya ba su chance su ji maka su dama maka salalladiya su zuba ma giya a kunu
1: sosai
0: kina nan kina zumbura kayan baki wallahi wata yarinya ta gama secondary sanda aka haife ta kin gama secondary sai ta zo ta kwace miki miji shaiye wata ran ba auren sa ma za ta yi ba kawai walagigi za ta dinga shi tana samun na kwalliya ke kuma kina nan gazawa ki da girman kanki da rashin gogewa ya sa kin saki miciji a ciyawa su wajibin da yake kan mu ga tsaya we have to be
1: kafure kuma a tazin haushi
0: na'am
1: in zai je tsin kafure a tazin haushi
0: kunin ki ce yana da waya a hannunsa me yake gani a wayar me yake da wayar ta fi mishi zahiri
1: to ne yace ya ajiye wayarsa ya gwada ya gani ya ajiye wayarsa sai ya ga su ake kullun a dinga hira amma ana fara hirar sai bacci
0: ta
1: to shi kuma ba ya iya baccin wuri
0: kuma hira wata ran bude hira da
1: ya kuma yawanci sai ya ga shi ya fi gamsuwa a hirar waya fiye da hirar
0: sosai kuma shekara ne ba ta taba damuwa kuma ta ga ya zan koyi hira da wani ba na ta gaya maka gogagge yarinya da ta zama RR Arsenal saboda mijinta yana ɗaya club ɗin sai samu club ɗin da suke dabi kullum in yazo ana lissafi sai ga kamar a majalisa yake shikenan a gidan kallo yana gidan kallon ma in ya tafi wata ran yana mata waya how market ana buga haka ake wa ragu ai ka san harkan ne to Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu a ba dan madar wani to amma da jisa madar din mana
1: wannan inda ne
0: to wannan shine muhimmin sako so muhimmin sako kamar da muka faɗa manja shine sanda matsala ta zo kafin mutun kare matsalar mu fara dubo wai me illolinta kada mu ji wallahi matsala ɗan kankanwa
1: ta dinga zuka
0: mu dinga zuwa muna dauko mata kayan aiki ya kore ta a gida dan bata zuba ruwa a buta ya kore ta a kaza aje a ebo maka larurar da tafi wacce kake da ita kaje ni da a yadda muke da unhealthy society din nan mana aje da dina aje daga zuwa gida a zige ma mata ta zo komai ma ya hargitse akan dan kankanin abu da ka kasa gyara so da haka kuma matsala ta zo da Allah masoya da ma'aurata da kowa da kowa mu fara kallon girman matsalar da illolin matsalar kafin mu dinga deciding wannan mataki za mu dauka ko ya za mu fuskanci matsalar ba duka matsala ce ta cancanci wallahi yadda muke approaching din ta ba
1: sosai yanzu dai bayani kai kan ba a bada cewa ne ba an ji har
0: an kashe kunkunin
1: kuma wanda da an zauna a gidan
0: ya fi mata matsala kina da 1400 sai an saka technology Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu mu zama wayo mu dinga kallon kuma yanzu ta je ta dawo tana da mutunci a gun mijin ma wayi ya ce a garta uban tesuwa
1: wallahi
0: ce ga opiye din makociya ta turo mu
1: na ta ta makoci
0: misali in ma yau din ta matsa mata
1: in ya turo shikenan kaga zuwa za a ci an wanke
0: Allah ya dace
1: gaskiya dai wannan gaba tana da muhimmanci kuma zamu ci gaba da jaddada ta tun lokacin da zamu shiri ta zama cikin syllabus din wannan shiri na rayuwar dan adam sai an zama wayo sai an zama gogo
0: wallahi
1: wallahi rashin gogewa
0: sai an sa dabara
1: a zamantakewar aure a mu'amalar yau da kullun rashin gogewa shi zai sa ka dinga ganin kana baya a cikin rayuwarka
0: wallahi
1: amma yanda muke zuwa wai makaranta mu je mu karatu mu sa kwakwalwa ai da kwakwalwa ake yaki yanzu ko yakin duniya ba da kwakwalwa ake ba
0: kuma dabara ce
1: ni ma ginin auren ma da kwakwalwar
0: wallahi
1: kwakwalwa ita ce jigon tafikar da aure
0: amma la idan ka zama robot wallahi ba ka taɓa nasara ba
1: sosai
0: yanzu akwai mutumin da muka tattauna yanzu kana karatu wallahi in ka sami yaro fresh da bai da aure da wai sai ka fishi ci
1: a to gashi na
0: wayo ka fishi da sanin makama
1: ba wai karatun ba bai zalla
0: ba naciya ba dagewa ba amma ka dage ka zama kamar robot sun yi wani zane ku sani ya ce ake janta za a tafi da ita su kaza sun kasa ja da aka samu wani gogagge sai ya hau kan saniyar ya daura ciyawa a jikin kara ya tura shi gaban saniyar tana bin karen yana kai ta inda zai kai ta ai kwakwalwa yanzu da ita ake amfani shine technology amma iyalinka malam dini kullun ka bata abinci ka bata gurin zama ka yadda matarka ce tana amfani da sunanka ka yadda in ka mutu ta ci gadon ka wai ka kasa sauko da tunaninka ka more ta ka kasa sauko da tunaninka ka sa mata kaunarka ka sa muku zaman lafiya mijinki kina nan kin haifa masa yaya kin kotse kina tafiya kamar ana kada miki kalangu
1: amma na rike da ga bana muje
0: amma kin kasa mallakar sa
1: minti daya minti tsakan goma ta warasa wannan tsakan goma ta muna tare da kai ana aiwa kamfanin sadarwa magana duk sun rikita mu assalamu alaikum dawan gashi mun cinye lokaci
0: amma ya kamata ko mutum ɗaya ka dauko ni
1: assalamu alaikum ga shi kuma kiran yana ta shigo amma subhanallah ta dan ina ganin dai in ba isa ba haka za mu hakura da
0: mun ci taliyar karshe
1: a ba mu ci taliyar karshe ba mallam akwai ragowar makaroni a gaba to masu saurare da fatan za ku yi mana afuwa gashi mun daga layin amma ba ma ji gaba ɗaya matsalar network ta sa gaba ɗaya a ji assalamu alaikum wallahi duk wanda ka daga gociya take gaba ɗaya to halan da me za mu karkare
0: karkarewa shine kamar yadda muka faɗa hikimar shine duk lokacin da mutum ya tsinci kansa a yanayi mara daɗi to koyi mai ya koyi nazari kafin ɗaukan matsaya ba duka yanayi ne don ya zo maka ba yadda ka zata ba kuma za ka tunkare shi da yanayin da kai ma kuma in an ma kuskure kai ma kai kuskure ba in an ma damage kai ma ka taimaka wanda yake san maka damage ba wajibin da yake kan mu shine san da akai maka rashin kyauta ko abin da zai iya cutar da kai to kai kuma ka yi wa kanka abin da zai amfanar da kai musamman a zamantakewar gidan aure wanda muke cewa ta bambanta da wata duk da ba ita ba wata duk ba ita ba in kai wa mutum abu ko ka rabu ko rabu kenan amma zamantakewar gidan aure za a je a dawo zai iya haifar da wani abubuwan da suka bambanta su da za su ba wa wanda ka cutar dama shi kuma a wani lokacin so shi saka dole gaskiya sai mun yi abu da hankali kuma sai mun saukar da ego mu daina yawan bin son zuciyarmu da jin na isa din nan wannan na'isa din yana da amfani amma rashin amfanin sa yafi yawa gaskiya ba na'isa bane a amiye masaraha miye masalahata ya zan yi na sami wani abu da zai zama mun alheri ba ya zan rama mugunta ba ko ya zan amfani da iko da nake da shi a yanzu ba Allah shine mafi sani
1: amin su mami masaurari a madadin malam Abdulkadir
0: Alhamdulillah
1: ne a jihar Tattare da kinin jihar Kano da dukkanin masu sauraron mu na Kano da Abuja ni da na jagoranci shirin Zaratu Manar Jauji nake muku fatan alkhairi da fatan za ku bi mu insha Allah sati mai zuwa inda za ku ji mu da kiro na sabon shirin dake cewa mun bakku

0: Sunan wannan shiri da zamu rika gabatarwa zuwa gare ku kasar Gado Najeriya. Da kyakkyawar fatan za a rika sauraron mu da zuciya daya dan ilmanta da sakonnin da shirin zai rika gabatarwa zuwa gare ku irin na gaskiya da gaskiya.
1: Ita gaskiya a fade ta komai dashi ko za a ce kaiwa ne yayi ganganci ko sa karai ne wa ne mai kauyanci Allah kuna kallon mutum har zuci na rantsuwa ba zan batun ƙarya ba.
0: Rana mudin aiki ko ta gobe sai ta fadi horallan masanin tsaro wanda ke ba mai girma shugaban kasa shawara akan al'amuran da suka shafi tsaro a cikin kasa Mallam Nuhur Badu da ƙwararren jajirceccen cikakken masanin kablu da ba'adin siyasa Mallam Ibrahim Kabiru Masari suke ɗaukan nauyi tare da kowace irin ɗawainiya ta shiryawa tare da gabatar da wannan shiri ƙasar Gado Najeriya zuwa gare ku. An kirkiro da wannan shiri ƙasar Gado Najeriya ne dan ya riƙa karantar da masu sauraro a lungu-lungu da saƙo-saƙo na jihohin tarayyar Najeriya, musamman waɗanda ke wannan ɓangare na jihohin arewa har da Abuja fadar gwamnatin tarayya, su ilmanta da sanin ainihin gaskiyar manufofi da ƙudurorin wannan gwamnati ta mai girma shugaban ƙasa kuma babban kwamandan sojojin Najeriya Bola Ahmed Tinubu, saɓanin maganganu irin na yarfan siyasa da 'yan adawa ke ta yayyaɗawa don kudin su ga bai yi nasara ba a zaben da ke tafe na shekara ta 2027 wanda wahalar cin zaben bai kai na shekara ta 2023 ba, tun daga zaben fidda gwani zuwa babban zaɓe na gama gari wanda Allah subhanahu wa ta'ala da bai taɓa yin kuskure ba akan dukkan abubuwan da yake yi kuma ba zai fara yi akan Bola Ahmed Tinubu ba da ya bashi shugabancin tarayyar Najeriya.
2: Allah ya yi mutum zagi.

0: ke samar da gwamnatin mulkin demokradiya. Haka zalika ba wani abu da ke sa a samu fahimtar juna walo a cikin gida ko a kasuwa ko a ma'aikata tare da sauran wuraren mu'amala na yau da kullum musamman tsakanin ma shugabanni da waɗanda ake shugabanta a irin wannan zamani na mulkin demokradiya da shugaba baya iyawa baya gamawa kuma ba a ya ba mishi irin yin bayani wanda shi yake sa wanda ya sani ya ƙara sani wanda kuma bai sani ba sai ya kashe kunne ya saurara dan ya ilmanta rashin samun bayani daga gwamnati da shugabanninta shi yake sa waɗanda ake shugabanta su kasa fahimtar kyawawan manufofi da kudurorin gwamnatin dukkansu da amfaninsu da muhimmancinsu a gare su kuma hakan kan ba ƴan adawa damar da za su yi ta ɓata gwamnati da shugabanninta da maganganu irin na son zuciya kai shi ne ma babban dalilin da ya sa ake ta yin farfaganda irin ta ƙarya haɗe da yarfan siyasa a kan wannan gwamnati ta mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ba don wai ba ta yi abin da ya kamata ta yi da a jinjina mata ba a don ba a samun bayani akai akai.
1: Farfagar da ma ke rice duka sai a bar ta abincika gaskiya kuɗin wabin kinibi zai duka dangin zance na filaniya a jarudu ko a matattara a wurin lacca.
0: Gaskiyar magana ce idan ka ji an cewa na baban zaba hakika akwai wani dalilin da yasa ake cewa wane wannan nan gidan su ja gaba mai girma shugaban Najeriya mai cikakken iko Bola Ahmed Tinubu sanannen gida ne a harkokin kasuwanci a garin Lagos kamar dai gidan Arasawa a birnin Kano. Mafi yawan ƴan Najeriya sun fara sanin Bola Ahmed Tinubu ne a harkokin siyasar Najeriya lokacin da mai girma tsohon shugaban ƙasa janar Ibrahim Badamasi Babangida ya ƙudurta niyyar miƙa mulki a hannun farar hula a shekara ta 1993. Bola Ahmed Tinubu ne ya cinye zaben kujeran sanata mai wakiltar Lagos ta tsakiya a jam'iyyar SDP. Har shi da takwarorin shi zababbu sun fara aiki a majalisar dattawa ana ta gwagwarmayar zaben shugaban ƙasa sai kurin majalisar koli ta gwamnatin sojoji ta rushe zaben. Daga nan ba a ƙara jin ɗuriyar sanata Bola Ahmed Tinubu ba sai a shekarar 1999 da ya yi gwagwarmayar zama gwamnan jihar Lagos ƙarƙashin jam'iyyar AD kuma ya lace zaben. Tunda ya gama shekara takwas a jere bisa kan kujeran mai girma gwamnan jihar Lagos sai zama ɗan siyasa mafi ƙarfin faɗi a ji a cikin dukkan manyan ƴan siyasan da ke jihar. Ƙarfin siyasar ta tsohon gwamnan na jihar Lagos ya kai duk abin da yake so a siyasance shi za a yi shi yake sa a zaɓi gwamna da sauran ƴan majalisar dokoki ta jihar Lagos kuma shi ke da ƙarfin canja gwamna haka zalika ƴan majalisar jiha kowa yake so ya ci zaɓe dole sai ya raɓi da shi. Ba kaɗai jihar Lagos ƙarfin siyasar tsohon gwamnan na jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu ya tsaya ba sai da ya mamaye sauran jihohin da ke ɓangaren kudu maso yamma guda biyar. A taƙaice dai sannan a hankali sai da ya zama jagoran al'ummar ƙabilar Yarbawa a siyasance.
1: Mulki iko da uladuka na ga sarki a Allah shida shi yake ba wanda ya so duka ya sarautu a lardin duniya shi ka girmama wanda ya so duka shi ka sanya waɗansu su sha wuya ikon sa a kan koma yake arwa da tudu da samaniya.
0: Lalle haka wannan magana take dukkan al'amura a hannun Allah suke shike da iko a bisa kan komai komai din nan ko komai ne ne shi ganin zaben shekara ta 2027 ƙara batsowa yake yi shi yasa ƴan adawa daga jami'u daban-daban ke ta yin gangami irin na taron dangi suna ta yarfe da farfagandar siyasa wai gwamnatin APC ta mai girma Bola Ahmed Tinubu bata yi wa ƴan Najeriya wani aikin da za su saki zabanta ba irin waɗannan maganganu ba wani sabon abu bane a wurin ƴan siyasa ƴan adawa musamman ma idan zabuka suna gabatowa sa Abubakar Tafawa Balewa Alhaji Shehu Usman Ali Shagari Cib Olusegun Aremu Obasanjo Alhaji Umar Shehu Musa Iradua Dr. Goodluck Ebele Jonathan General Muhammadu Buhari ba wanda ƴan adawa basu mishi irin waɗannan maganganu na ɓata suna kage kagen ma irin na rashin tunani don kurin su cimma biyan bukata irin wadda ake wa mai girma shugaban ƙasa kuma babban kwamandan sojojin Najeriya Bola Ahmed Tinubu ba
2: dukkan musulmi ko kirista ya sani mugun halin mu ya ɓata dun Najeriya farkon su ko hasada game da bakin ciki na abin da wane ya mallaka nan duniya gulma da keta hasada aikin mu ne mun ka sahara hada kai mutan Najeriya Qur'an da Bible duk suna yi mana gargadi farko mun nan ilimi mu tsarkake zuciya
0: ƴan siyasa ƴan adawa kamar alƙalan ƙwallon kafa ne ba sa damuwa da ina aka yi daidai a kowane lokaci ba abin da suke nema sai ina aka yi laifi ko kuma ina aka yi kuskure shi suke zuba ido su gani tun ma ba a irin wannan lokaci da ake gab da shiga zaben shekara ta 2027 ba sai su rufe ido su mance da komai domin ba ci gaban ƙasa ko ci gaban jama'ar da ake shugabanta yake damun su ba a'a yaya za a yi fi mulki ko da ko in sun yi mulkin ba za su iya yin irin waɗanda suke so su kada suke gudanar da mulkin ba ƴan siyasa ƴan adawa bakin ganga ne ko ina ka taɓa sai zaki wato su mutane ne masu wani irin hali na ɓata duk wani abu da ba su suka yi ba inda duk abin nan ya kai da ken da zai raye ƙasa ko kuma ya kyautata rayuwar jama'a sun san abubuwan da gwamnati ke yi daidai ne za su taimaka wa rayuwar mutane za su gina ƙasa amma saboda bukatunsu na ganin ai su ya kamata a ce suna kan mulki sai su rika ɓata gwamnati da shugabanninta su nuna dukkan abubuwan da ake yi ba daidai ba ne ƴan adawa ƴan siyasa wasu irin mutane ne masu wasa da hankalin jama'a don cimma biyan bukatunsu a siyasance cire tallafin mai da gwamnatin mai girma shugaban ƙasa kuma babban kwamandan sojojin Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta yi wanda ake ta ƙorafe-ƙorafe da kote-kote a kai abu ne da ya zama dolen dole saboda nesa-nesa ba kusa ba rashin alherin shi ya fi alherin shewa a lokacin da 'yan takarar zama shugaban ƙasa a zaben shekara ta 2023 mai girma wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar na jami'iyyar PDP Mr. Peter Obi na jami'iyyar Labour Party da Alhaji Rabiu Musa Kwankwaso na jami'iyyar NNPP suka yi jawabai ga 'yan jaridu babu wanda bai yi alkawari idan aka zaɓe shi shugaban ƙasa ba zai yi kwana ɗaya a kan kujerar mulki ba sai ya cire tallafin mai saboda kwata-kwata ba shi da wani amfani ga ita kanta Najeriya da jama'ar da ke cikinta shirin ƙasar gado Najeriya na ajiyar da muryoyin waɗannan manyan ƴan siyasa. Idan lokaci yayi, za mu sanya kowa iji abubuwan da suke tafada akan muhimmancin cire tallafin mai. Saboda haka, akwai matukar bukatan ƴan Najeriya, musamman waɗanda ke wannan bangare na arewacin Najeriya, su riƙa yin la'akari da waɗanne irin abubuwa ne a siyasance suka faru a shekarun baya, don ilmanta da abubuwan da ke faruwa a yanzu wajen tafiyar da shugabancin wannan ƙasa tamu Najeriya. Irin yadda a kowane irin aiki ko a kowace irin sana'a, Allah ke wa wasu mutane ƙwarewar da abokan aikinsu ko abokan sana'arsu ba za su iya yin irin yadda suke yi ba. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa Bola Ahmed Tinubu a al'amuran da suka shafi harkokin siyasa, musamman hikimomin da za a iya yi a ci zaɓe. Duk da ƙarfin siyasar Janar Muhammadu Buhari a jihohin Arewa, wanda ya yi takarar zama shugaban ƙasa har sau uku a zaɓen shekara ta 2003, zaɓen shekara ta 2007, zaɓen shekara ta 2011, duk bai kai ga cin nasara ba, sai da taimakon Bola Ahmed Tinubun, Buhari ya iya cin zaɓen da ya zama shugaban ƙasa a shekara ta 2015. Jama'ar da ke da cikakken masaniya akan mecece siyasa da yadda ake yinta don cin ribar siyasa sun yarda kuma sun amince gwamnatin mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta kawo wa 'yan Najeriya sabbin canje-canje waɗanda za su ciyar da Najeriya gaba a ɓangarorin da suka shafi laye ƙasa da waɗanda za su kyautata rayuwar jama'a. Gwamnatin mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ana ta zarginta wai ta kasa magance matsalolin tsaro. Gwamnatin mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta janye tallafin man fetur. Gwamnatin mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta ciyo bashin da ba wani shugaban Najeriya da ya taɓa ciyowa irin shi. Waɗannan ne zargin da ake wa wannan gwamnati ta APC ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban ƙasa babban kwamandan sojojin Najeriya Bola Ahmed Tinubu. A shirye-shiryenmu da ke tafe, muna da bayanai ɗaya bayan ɗaya dangane da waɗannan zarge-zarge da ake yi.
3: Wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, magana za mu yi ko ku aiki za mu yi.
0: Lokacin da aka ɗeban mana ya cika, saboda haka a nan zan ɗiga aya. A madadin mikiya mai hangen nesa, rana mudin aiki ko ta gobe sai ta haɗi, horarren masanin tsaro wanda ke ba mai girma shugaban ƙasa shawara akan al'amuran da suka shafi tsaro a cikin ƙasa, Malam Nuhur Baɗu, da ƙwararren jajirceccen cikakken masanin ƙabilu da ba'adin siyasa Malam Ibrahim Kabiru Masari, waɗanda suke ɗaukan nauyin wannan shiri, da sauran abokan aiki waɗanda suka taimaka har shirin ya kawo ga matsayin da aka saurara, da kamfanin sadarwa na Mission Communications Limited wadda ke shishiryawa da tsantsarawa. Ni da na gabatar Sama'ila Bala Gumau ke cewa godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin Halittu.

0: cikin nan da kake wa arewa ke shi abocin ruwa gabaki na ji wurin manyan mutane mutane
1: mabari. Masu sauraronmu, barkanmu da haka, barkanmu da sai kasancewa da ku a cikin wani shiri na dandalin unguwanninmu. Sirin da ke zuwa muku daga nan gidan rediyo Hama farin cikin al'umma, sai da muka tattauna batutuwa da ya shafi al'amuran yau da kullum, musamman abubuwan da ya shafi al'umma kai tsaye, musamman yadda za mu gyara zamantakewarmu, musamman daga unguwanninmu, daga karkarmu, da kuma irin abubuwan da muke gani suke faruwa na zamantakewa, musamman ma a wannan lokaci da duka mai biyan kafafen yaɗa labarai ga irin abubuwa da suka faru a ɗaya daga cikin unguwanni da suke na jihar Kano, wanda aka haura gidansa aka kashe wannan bawan Allah. Wannan abu ya ɗau hankalin al'umma ƙwarai da gaske a wurare daban-daban, suna ta tattaunawa ga yadda yake zama barazana, ga yadda al'umma ya kamata su tsaya su sake kulawa da abubuwan da shafi harkar tsaro, musamman ma a cikin unguwanni, da kuma sa ido da kula da shige da fice da mutanen suke karaɗawa loko da saƙo na cikin unguwanninmu idan an ga wani motsi makamanta irin wannan. Wannan ba za mu yi tsokaci ga mu irin wannan kamar yadda muka saba, cewa din muka samu gaba ta shafa al'umma kai tsaye, muke ganin yadda ya kamata wato a ɗau matakin da ya kamata don gujewa afko irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a wurare daban-daban, musamman ma a unguwanni da suke wato wajen gari, ko kuma unguwanni da yake ba a tare da yawa a cikinsu ba, to abubuwan wannan suna faruwa a kodaushe. Sannan abu na biyu, da dukkan wanda yake kewayawa da dare zai ga wasu abubuwa da suke zama barazana ga al'ummar jihar Kano, musamman yana ganin yadda mata da ƙananan yara suke ƙaruwa wanda suke kwana a waje ba a gidajensu ba. Idan kai hanyar da ya shafi hankar wato a gada ta dangi wato cikin Zare Road, daga an ce ma ƙarfe 8 ta yi za ka tadda wasu mata suna nan suna zuwa da yara suna kwana a ƙarƙashin wannan gada, bacin yara ƙanana akwai kuma manya wanda su ma za ka tadda su suna kwana, manya dattawan mata da kuma hadda wato maza a wannan wurare. Ba a san takamaimai daga inda suke ba, a me suke yi in dare ya yi, me yake faruwa a cikin wannan, duk haka ake ganin su suna ta yawo a nan. Haka idan kai bi hanyar Civic Road wato wadda ta yi za ta yi za ka yi kamar wato hanyar da ta wajen makarantar Aminu Dabo, wajen tashar jirgin ƙasa, daidai wannan wurare wajen wani gidan mai a nan, to nan ma jiji jikin wannan roundabout ɗin wannan shatalitalan daga ɓarin damar wanda ake sai da kujeru, nan ma in dai aka ce ma takwas ta yi to nan za ka tadda mata da yara su ma suna kwanciya a wani wajen. Abinda zai baka mamaki shi ne hadda gidan sauro, wato ya zama nan ne ma ɗaki nan ne wajen zama da kuma yadda suke rayuwa a nan. Haka za a gansu da dare, amma daga safiya ta yi sai ka neme su ina suka tafi, sun ina shige cikin al'umma nan. Sannan idan ka yi nan kuma baya-baya nan ka zo kusa da wanda ya shafi hanyar Zurot, ka yi wajen gidan Bashir Tofa, daidai wannan dangi wato mahaɗa wadda ta haɗa KERD, idan ka biyo ta Gandu ta jikin rumfa, idan ka biyo ta nan Zurot wajen Bashir Tofa, da kuma inda ka shi ka tafi hanyar Gandu nan, to daidai wannan jikin round ɗin da daidai wannan gurin da ake sai da kujeru, to nan ma fa ya zama sabon wato a reshe da su irin wancan matan suke kwana a wani wajen, za a ga da dattawa da sauransu da ƙananan yara a tsakiyar wannan wato ginin da yake na tsakanin titi da titi, a nan suke kwana, a nan za a gan sun taruwa, sun san taruwa ɗaya biyu uku, to yanzu har sun wuce wato adadin da za ka iya cewa yau ga su, ka ga wasu a tsakiyar titi, ka ga wasu a can gefe, ka ga wasu a can wato a gefe, wataƙila iya inda idan misali ya gani kenan, mun da kuma wurare da ake ganin irin wannan abubuwa suna faruwa. To shin ya ilahi haka za mu bar al'ummarmu ta ci gaba zama barkatan irin wannan abubuwa, ba ma kallon illa da irin wannan abubuwa za su zama mana a cikin wato unguwanninmu da inda muke wato a zama, kabar wa'annan dattawa da yara daga ina suke, me suke yi, ina suke, me makomar wannan yaran, me kuma wannan wato dattawa da suke zuwa daga wurare wani sa'in ma za ka ga ba ma datta bane mace ce za ta iya zama aure sosai zama aure amma haka za ka ganta ta ibo yara kwai biyu nan take kwanci an yi kike kwana wato ta tashi to wannan abun su zamu kalla yau a cikin shirin namu da ungwanin mu kalli menene ke ja irin wannan abubuwa kuma wace illa nan gaba zamu gani abubuwa ana haifar yara ko kuma ana zuwa ana watsar da su yaro ya tashi bai san ubansa ba bai san yan uwansa ba haka zai tagarramba yau je wajen kasuwa nan nan ya tafi in ya dawo nan ya kwana idan ya fada hannun mugu ba san kuma illa da zai wa cikin wato al'umma irin wannan ba to alhamdulillah idan tattauna batu muna tare da launin makafaje da muka tattauna irin wannan batu a sa'i lokaci lokaci game da irin wannan mallam assalamu alaikum sun saurari
2: to masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: muna da kun daya bakon tattauna tamu mallam mutaka mun sai ne na ruwa ne ya wato tsare shi a hanya amma yana kan hanya insha Allah zamu kallo ne to bari mu sake dan kallo wannan abuwa

0: نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أنا فرقو وانا أبو ديفا رمان نورا أبن تكيشيني كما أبن الله ودي أبني واندى يسوس زوتي رمتاني كما كما يندى الأمس كساني ري درجة شد كيمشي أبني واندى بزي مسلتبا أدكان أديني با وأدين مسلنشي با زمن تكيوا ترى يوا ba abin da ya fara muhimmanci kasashe da suka ci gaba man nura ba wai dan adam ba mage zaka ga an yi taron dangi tare da kayan aiki na zamani ana kokarin yanda za a ce ciranta saboda kada ta rasa ranta ko doki ko wani abu mai kama da haka yanayin yanda ake kula da rai man nura kasashen da aka ci gaba za ga kudade ake kashewa ma dudu wajen yanda za a tsiratar da ran mutane amma magana ta gaskiya mutane sai an yi musu jan hankali da fadakarwa wannan abu zai zo cinye mu duka abu yana faruwa daya daya sai ta kai a inda duk kake rayuwa baka da kwanciyar hankali kuma ba wata rayuwa da za ta yi nasara al'umma ta kai ga tudun mun tsira man nura sai an samu zaman lafiya sai an samu kwanciyar hankali sai ta kai mutane za su iya rayuwa rayuwa mai tsafta mai tsari amma yanayin da ake tafiya yanda zaka ga cewa kullun sai ka ji an kashe wani an saru wani an cutar da wani wannan abu da ya faru abu ne wanda ya kamata gaskiya a ƙara jan hankalin mutane ya kamata wannan abu ya zama izina kuma a kawo ƙarshen shi harka tsaro ba ta jami'an tsaro bace kadai yanayin da ake ciki a Najeriya a arewa a Kano ba dalilin da za a ce samar da tsaro a bashi kawai man nura a iya hannun jami'an tsaro duba da yawanmu da yanayin unguwanninmu da yanayin yanda muke zaune matukar ba a hada kai domin samar da tsaro da sanin halin da muke ciki ba za mu taba samun nasara na zaman lafiya ba sai mun yarda cewa tsaro ba na jami'an tsaro bane kadai dole ne al'umma su tashi su farka dole ne al'umma su san darajar kansu da kansu su san yaya suke me suke ciki ina suka kwana ina suka tashi yanayin yanda ake tafiya yanzu yanayi ne na abin tsoro abubuwan nan suna faruwa suna kara faruwa kuma kullun karuwa suke yi a ce a shiga har gida a haura ko da rana ko da daddare a kashe mutum har lahira kuma duk ku mutane kuna bacci sai ya kamata a ce ba wanda yaji
1: ba wanda yaji a miki
0: kage wannan ya kamata a ce lafiyayyen hankali ma nuna ba zai karbi wannan ba hankali na sanin cewa mu mutane ne a kilai ya kamata in abu ya faru sau daya a dau shekaru masu yawa bai kara faruwa ba abin da ya faru a kasashen waje za ga in abu ya faru sai ga an dade bai kara faruwa ba yanzu abin da ya faru na shekarun ji ake September 11 sai ga shekara nawa yanzu irin shi bai kara faruwa ba an dau mataki shikenan wannan ya wuce sai dai a zo da wani salo amma mu yanzu za a zo a haura a kashe mutum kamar abin da ya faru na yaran da aka kashe a mata aure aure da mata da yara wajen bakwai to wannan wani irin tashin hankali ne ina hankalin mutane yake ina tunanin mutane yake kuma an ci gaba da rayuwa kawai shikenan saboda kawai ba mu san darajar rai ba ba mu san darajar kanmu ba ba ma mutunta kanmu kuma wannan abu ba fa maganar idan jifa ya wuce kanka bane ba maganar idan gemun dan uwanka ya kama da wuta bane ka shafa wa naka ruwa a'a magana ake ta yaya zamu gudu tare mu tsira tare magana ake yi ta yaya zamu tabbatar da mun zauna lafiya rayuwar ƴaƴanmu ta zama abun koyi a rayuwarmu ta zama abun koyi a gurin ƴaƴanmu abun da yake faruwa ya zama abun koyi ga yanda ƴaƴanmu za su ci gaba gaskiyar magana wannan abun tashin hankali ne abun sosa zuciya ne fatan mu dai mutane su tashi su farka na'am
1: gaskiya ne to kuma wani abun kamar da ka faɗa shi ne
0: na'am
1: yanayi da muke zaune
0: na'am
1: a cikin unguwannin musamman sababbin unguwanni
0: gaskiya ne
1: wanda suke wajen gari
0: eh kwarai
1: wanda al'umma ba su yawa a cikin ta ba
0: na'am
1: wato wato irin zamantakewa yake
0: na'am
1: wani sai ga cewa ai zuwa ne yau na kare
0: na'am
1: gida na ni na sai fili
0: na'am
1: ko ni na zauna
0: na'am
1: a haka na zauna sai ce ai shi ba shi ba zai ba ruwan

0: rayuwar wani a shi kadai bari ba dan kai bata wani ko makamta irin wannan ko kuma ne zai zauna ma irin yazo ma ya irin gabatar da kansa cewa ni wani wani ne na zo ji kaza na tari inda nake ga inda nake sai da cewa wannan duk ai shi wannan wani abu ne daban ba ruwan sa kawai tunda shi gidansa ne daga yalansa sai wato a makamta irin
1: wannan
0: idan wasu abubuwa suka taso ne yanda za a yi a taimaki unguwa da ko koloko ko wasu abu da ake a tsoron faruwarsu sai kiga mutane ba kasafai suke wato sa kansa irin wato wannan
1: gaskiya haka ne
0: amma sai wani abu ga garimi ya fito kuma sai a ringa a dama a nan uwa kake ai dama a nan layin kake ai kamata yi ai kaza da wato da makamanta nan
1: gaskiya
0: musamman irin waɗannan wurare da suke da ba da yawa mutane ba ko ma inda ake cinkoson wato a mutane me ya kamata su yi ko da shawara ko wasu dabaru da ya kamata a ringa yi ko da na taɓa juna ne ko wani abu ko a ware a ce ma a saye a ce ko asabar ce ko juma'a ana ɗan zama ko a masallacin unguwa a ɗan tattauna dai ma ko sun juna da makamancin irin wannan me ake gani irin wannan yana a afkuwa za a ɗan kalli izo su matsaloli da zai warware matsalolin mu
1: to gaskiya ma nura wannan abu ne mai matuƙar so sa rai dalilin shine za a ga zan ƙara ma da wani misali za a ga mace ta tafi unguwa wayan hora gidanta an kwashe kayan
0: da rana kuma
1: da rana za a ga mace ta tafi unguwa an zo da mota mota fa wai ta diban kaya
0: kamar za ka amarya
1: eh kamar an jide kayan ta duka da kayan ta da komai an tafi wai sai an zo a ringa sallan lami ai mun dauka ke ce wai zaki kaura kaga wannan ya nuna rayuwa ake yi kai tsaye ma'ana a kai da kafa wai yanayin da ake zaune wannan za ga wani yanayi ne wanda yake nuna baibai rayuwar da muke yi da zaka ga za a hadu sau biyar a masallaci wala Allah akwai wanda yake fita sallah biyu yake samu alal akalla zaka samu sallah guda biyu asuba da magariba ko asuba da isha da magariba asuba magariba isha akalla wani zai samu uku wani zai samu biyu akwai wanda ya sun yi ritaya za ka ga sun zo sun zauna a cikin unguwa to gaskiya magana yanayin misalan zaka ga misalai ne wanda yake nuna anya mutane sun san cewa muhimmancin dunkulewa guri daya yanda za a yi nasara kuma man nura ka duba ga dai wannan azo da mota
0: to
1: akwashe kaya gaba daya ba ma
0: magana ko ta gefe da gefe
1: ga makota ai to ai cikin unguwa ne ai za ka ga yawanci sababbin unguwa kamar wanda ka fada kowa yana ganin cewa shi ya dan gina gidan shi na girma haya ka gane man nura sai kawai yazo ba ranar tarewa ba ma sanin za a tare ya tare shi kadai ba ma yawan shi kawai ta doro yayi gida haka za a zo an yi satan nan ba adadi kuma akwai unguwanni yanzu ba wai kuma iya irin wannan ba iya inda drive in yake malai nura inda zaka shigo da mota to koda baka da mota saman nan inda zaka ga masha iska sai ka sa roduna ka kulle kanka yanda ka san keji can baya inda ake yi inda za dan sha iska shi ma ventilation ake cewa to can ma ba za ka bar shi haka ba sai ka zura roduna ka kulle kanka to in ka duba yanzu in gobara ta zo ba nura ya ga kuma ba wata matsala bace ba direction tsaro ne fa yasa haka tsoro da ake ciki cewa za a zo a haura maka to sai ga mutane sun kejin din kan sun kulle kan sun
0: ganka da matsala ta faru
1: rinda matsala ta faru kuma ba mu fita to ai an sa kofa mu kulli ya kai goma da daddare ka kulle ga in gobara ta zo kaga ta inda za a shiga matashin hankali to gaskiyar magana wannan matashiya ce kai ne matukar muhimmanci akwai bukatar al'umma da shugabannin al'umma musamman masu unguwanni da kuma malamai saboda kamar yadda ka faɗa ya kamata a ce masallaci kullum ana ta faɗa bai kamata ya zama masallata ba kawai in mun yi sallah mun tafi kuma sai mu zama abokan faɗan juna a zukata ya kamata masallaci ya zama cewa wani guri ne wanda za mu warware matsala ta tattalin arziki matsala ta zamantakewa matsala ta tarbiyya ya zama kamar wani abu da na taba orafi akai daga baya sai na ga to ai mu namu shine masallaci na yi census man nura a sabon gari to sai na fahimci cewa zaka ringa ganin town hall wani jini da za a yi an rubuta sunan kabilu wannan na kabila kaza ne duk rana kaza ko lahadi ko wata rana da suka yanke wa kansu za su zo su taru su zauna su warware wa kansu matsala bayan kuma inda suke addinin su wasu daga ciki duk ranan da suka ga dama sa su zauna ba wai iya addinin ba yaya zamu warware wa kanmu matsala
0: wato addini da rayuwa suke
1: kalla addini da rayuwa ake kalla ai wannan shine waye wa ai kuma mu ma musulunci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mutane akai duk abin da ya shafi rayuwar al'umma me yasa kaga musuluncin ya warware matsala komai saboda majalisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga ai ba wai kawai ai musulunci komai ne ai so ba dalilin da masallaci kawai ai sallah a tafi ga su wa'ancan suna yin mutun duk sati ko duk wata ko wani abu mai kama da haka na warwarewa mutane matsalarsu ba nan da baka misali ana census aka ƙara kwana ko biyar ne ko uku muka hadu da wata take cewa a ya buku zo kun kirga mu ba nace me yasa kika ce ba zo an kirga mu ba shi an ƙara ma tace eh to ai a wurin bauta an ce waɗanda aka kirga su daga hannu waɗanda ba kirga ba su daga hannu da aka lissafa sai ga ai ba irga mutane ba to kaga wannan yake nuna cewa wurin sallah masallaci da karami da babba ya kamata ya zama wani guri matattara da zamu ringa tattauna matsalar da ta shafe mu fahimci junan mu ma kaga bayan da za a yi bare ya zo ya cutar da mu bayan da za a yi wani ya zo ya cutar da mu idan mun san kanmu mun san junan mu yanzu kullun za ka cewa akwai kwanan nan da aka sa waye wani pack CSP ne ma ina jin chipsir pretender of police shi yana sojan gona akwai wanda naga an sa yana sojan gona ne soja soja fa babban soja general ya ce shi major general ne
0: idan
1: kai ni from the kome wannan a shafin sojoji na gani man nura so in ka kalla zaka idan mutane suna dunkule idan mutane sun san kansu duk yayinda wani ya shigo da wani abu wanda ya saba da tunani za ka ga ba za a rasa wani wanda yake aƙili ko ahalin gurin da zai iya warwarewa mutane matsala ba kwanan nan ake magana cewa ana sayar da offer ta boji gashi nan KSMB suna ta saka sanarwa wai wanda aka ji ana sayar da offer a gareza ya kawo laura hoto to al'umma sun za dunkule man nura ina kai ina sayan offer ta boji ma kagar abin da gani matukar masallaci ya zama ba masallata ba duk wa'annan matsalolin ma nuna za ga cewa za a taru a dunkule a warware su da mata na gida da maza da attajirai da wanda suka retire ba unguwar da zaka je ba za a rasa wasu mutane da suka yi harkar tsaro wasu wa'anda suka yi harkar ilimi na zamani ilimin addini da sauran kasuwa
0: akwai kuma indin dindin suna na
1: akwai ɗan dindindin suna
0: da masu irin sai da kayan miya
1: kware da gaske
0: masu kifi
1: kware da gaske
0: masu trader
1: kware da
0: gaske kuma sun sai da wani abu su suna da cikin unguwa kullum
1: kware da gaske kware da gaske
0: su ba su ma akwai rawar da za su iya takawa
1: haka ya kamata a yi ya kamata misali yanzu in ka kalli harkar ɗan sanda soja kowace unguwa ya zama cewa akwai soja namu akwai ɗan sanda namu akwai jami'in farin kaya namu na ji wata unguwa sai wani yake cewa me yazo yi sai ga ina jin dadi shi ya dauka raina zai baci ni dadi nake ji saboda wannan shine wayewa an ga wani mutum wanda ba a san shi ba komai kamalar shi komai ya kamata a tambaya wala Allah alkhairi ya kawo wala Allah sharri ya kawo to amma idan aka yi tambaya aka tabbatar da cewa mutumin arziki ne sai a taimake shi ma idan kuma aka ga na cutarwa ne kafin ya cutar da mutane sai a dau mataki
0: to malamin lambarin mu kan musaki za ku da wannan mutuna mu na biyu
1: na
0: wato yawa karuwa da ake samu na wannan wato yara
1: na
0: da za gan su na garramba
1: na
0: a cikin gari
1: na
0: wato kama da gefen titina
1: na
0: da dai aka ce ma mota ta tsaya yau
1: na
0: a wani mahada junction da motoci da za ta hada
1: na
0: kawai su abun mamaki sai kaga yarinya mace ta fito wai da ta dan fito da wanda tana wankewa mutum
1: glass
0: dan kai wajen wannan titin na
1: El Junior gaskiya
0: da makamantan su nan
1: gaskiya
0: ka do titin nan da kai bata duk irin da ka da mahada ce
1: gaskiya
0: sai ka gani anan ko kuma ka ga uwa ta taho kawai ta sako yara kanana za a gansu ga sunan jige-jige wai sai ce wai babas shi ta turo shi wai ta ce zai ne wani abinci kuma ka in ka ce na babas sai nuna mai ta ita tana can gefe ana suka hanyar kwari haka za ka tar da su a cikin nan to karshenta watakila kowa nan ne suke dawowa da daddare sai su samu wurare da yake zama mafi hatsari su kwana akan titi wani yaron sai ke kwana haka za a busu haka za su tashi wato ila in yaron yayi ya girma shikenan shi ma ya fara sanin gari sai balle yi nan sai balle yi nan shikenan bai san waye ubansa ba bai samu jin kai irin iyaye ba bai san waye ba haka haka su kuma wannan matan haka za su kwana ne wannan tsofaffin da wanda ma ba tsofaffi ba suna yin musamman ka gari ne da ke kalli dai cikin gari a ce daidai layin gidan basu tofa da nan kiyar din amma wai ya zama dandali shi ma na wannan mata da suke kwana a wannan titi a makon shin ya yi kallon makomar al'umma idan aka ce irin wannan rayuwar za a ce cewa ba a san ma ko suwaye ba suna shigowa cikin garin Kano ana ganin yara da tsofaffi kawai suna kwanciya akan titi na da makamantansu
1: to gaskiya manura makomar ba ta da kyau kuma ba za a daina duk abin da ake yi na lalata da kashe mutane da rashin imani kaga kullun ka hada da kwacen waya da zaka kullun sai an ce an tara mutane a babur an kwace musu ko kuma a daidaita an yi kwacen waya duka da wayannan lalacewa ta tarbiya ta barin mata suna kwana a gadar dangi kasan hawa biyu ce akwai underpass a ƙasa sannan kuma can sama akwai gada to nan saman za ka ga cewa akwai wata hada-hada ma ni gurin da ban yadda da shi ba ma dan nakan tsaya ma nuna da ringa observing sai na ga hada-hadar da ake ta wuce ta kasuwanci to babban matsalar abin da yake damuna guda ɗaya shine da mu da shugabanninmu mun yi hannun riga kamar shugabanninmu ba su san abin da muke ciki ba na zamantakewa na mu'amala da kuma abin da yake zuwa ya je dawo da wal Allah shugabanni kan fito irin yanda aka bada labari kissa ta bayan Allah suna yawo tsakar dare su ringa ganin me yake kaiwa da komowa sannan a dau mataki fadar in abu mara kyau ne ko dai ka kawar da shi da hannunka ko ka kawar da shi kai da baki ko kuma ka ci a zuciyarka malamai sun yi bayani cewa wannan hannu ne na izza da buwaya na iko mahukunta su ne za su yi ba wani wanda zai zo ya iya yin wani abu idan ba shi da karfin iko amma kun je kuna ta bacci kun je kun katange gidajenku motocinku kun sa musu tinted ba kwa ganin na waje sai kun ga dama ka gane abin da yake nufi wannan ba su da alƙalama na irin waɗannan matsalolin wallahi la azimu la ilaha illa huwa ba shugabanni zai iya bacci ma nura da sanin cewa yau akwai mata da yara suna kwance a gadar dangi yau in gwamna bai sani ba in shugaba bai sani ba sarki da duk wani wanda aka sani malamai wanda su ne kana kuma da ya kamata ma nura su ringa gaya wa shugabanni gaskiya yau gadar dangi mata da yara ta zama wajen kwana kuma abinda ka faɗa shine ni a kowace na gani hazance ma an zo gurinta
0: ai
1: kullum sai na wuce ta gurin
0: nan kai wuce wancan titi mana civic center kuma haka ake da kai
1: kullum sai na wuce ta gurin hanya ta ce jimin da'ima don saboda in ringa sa ido me yakon da bi ta kai sai na bi ta sama saboda ni gosulin na ga ma gurin gaba ɗaya ban yadda da shi ba to amma abin da yake kona min rai shine man nura ina shugabannin mu suke su zo su fahimci wannan gosulin tsayuwar da ake anan gurin ta mecece ne ya kamata a ce shugabanni sun yo sun nazarta cewa me yake faruwa akwai alƙalama da ake faɗa na cewa ana samun masu yada kayan maye a makaranta ka gane masu awara masu yada gyada masu yada rogo ka gane man nura da duk wani abu da ka sani fa akwai waɗanda su ba wannan sana'a suke yi ba kwaya suke siyarwa to ina mahukunta suke da ba za su zo su kalli wannan alƙalaman da ake faɗa musu ba to ya ba za a je a haura gidan mutum a kashe shi ba mutane suna ta bacci baccin asara ma nura
0: ga rayuwar yara ƙanana
1: to ai yanzu wanda ya taso a titi ka kalli dai yanzu wanda ya taso a wannan tun safe za ka ga yaran sun fito suna goge babur suna goge mota kuma lafiyayyen hankali ba zai karɓi wannan ba a ce wannan ƙasar ta musulunci ce wannan ƙasar ta demokuraɗiyya ce akwai chairman akwai councilor akwai senator akwai gwamna akwai sarki mai rawani ya harɗe a fada ga yara a titi suna goge wa mutane babur wannan lafiyayyen hankali ba zai karɓi wannan manura ga attajirai mu attajirin da ya fi kowa kuɗi ma ɗan kanmu ne to ina gidauniya da za a iya yi wacce za a taimaki mutane ina alƙalama da za a ringa haɗawa na ganin yaya za a yi mutane a tabbatar da babu wanda baya zuwa makaranta ina alƙalama da za a ringa hadawa in auren ne ake yi ba daidai ba a zo a tabbatar ba dalilin da zaka je kai aure baka cancanta kai aure ba ba dalilin da zaka je ka saki mata yanzu sakin aure ya zama yafi yin aure wahala yin auren yafi sauki akan sakin aure kullun sakin aure ake yi to ya ba za a yi ta ganin yara a suna ta yawo barkatai ba mu da kididdiga ne yaran da ba sa zuwa makaranta kullun tura wannan ba suke ga mana
0: amma a cikin gida kuma a samu
1: a cikin gida
0: ai ba a samu da wato
1: ba za a samu
0: bayanan ba
1: to ai
0: kaga an ce wata kungiya ce
1: daga waje shine sahihin zance ai
0: to amma a cikin gida da ake a ciki ba za ka da ce yau jiha ta ware ta wani wani tsari ko yanzu ko yara aka samu misali wanda suka yi kandi ko wanda suka gama jami'o'i ko wanda suka diploma wannan in ka ware wata guda duk ka dauko suka samu wani tsari za su iya tattara ma wannan wato alƙalaman da ake bukata
1: to wannan
0: shi da abin su ta yawo maka mutum
1: mace wannan irin to ai shi zai baka hanya ba inda zaka je kai nasara ma nura ba tare da alƙalama ba yau muna 2026 daga 2006 zuwa yau har yau ba ƙara yin census ba ina gwamnati take ba ta tunani cewa daga 2006 zuwa yanzu yan secondary school ne muka yayi jami'o'i ne muke da su a jihar Kano colleges ne muke da su yara nawa ne suka iya gama jami'a anan zaka ringa fitar da statistic alƙalaman kaza ba su zo makaranta ba tunda kaza ne suka gama secondary school kaza ne suka gama primary school to sauran da su ina suka tafi wala Allah muna da alƙalaman yanzu muna da yara kaza da ba su gama digiri ba kaza ba su gama college ba kaza wannan shine zai ba mu zaman lafiya
0: placement
1: to
0: yara sun gama placement a nan
1: to manura
0: ne suka shiga makaranta to ina rago suka shiga
1: to wannan alƙalaman manura ba wani shugaba da yake da shi to kaga akwai tashin hankali shugabanni su tsoran Allah su sani cewa akwai mutuwa ka gane iyaye su ji tsoran Allah ƴaƴanku da aka ba ku amana ce a wuyanku tunda ta kai yaran nan haye sama ake dauka akwai wacce kwararriya ce ita aikin ta debo yaran ko daga wani gari su shigo birni in zaki fita bara sai a baki in zaki fita yawo sai a baki so a zo a kalli wannan rayuwar da al'umma take ciki daga ina suke zuwa to yaran da ya taso yanzu a kan duniya yana goge wa mutane babur haushin mutane yake ji manura to in ya samu dama aka ce aje a kashe ka wani yi amfani ga kwaya yanzu ta mana yawa kullun yanzu aka shiga magana farautar kwayan nan kana kallon shafin PRO na NDLA sai ka ringa tunanin anya shugabanni suna ganin wannan kididdigar da ake fitarwa ba fa yanda zai a zauna lafiya da wannan kididdigar kwayar da ake fitarwa da matsaloli na laifi kaga akwai alaka tsakanin shaye-shaye da manyan laifuffuka da ake aurara tsakanin zaman banza da rashin ilimi kaga duka dan juma ne da dan jummai ga talauci baki ana yaye shi ana kara mai karfi kamar wuta ce take ci manura ake karo petir yanayin da muke ciki na barin yara su gama secondary school ba tare da nema musu makoma ba kamar wuta ce take ci kake kara mata petir mun kunta ba su da alƙalaman yaran da suka gama secondary school me za a koya musu me suka iya da wannan curriculum din tsarin manhaja da ake da ita ta koyarwa manura muna ta fada mai hukunta a koma a kwance rigiza a sake shiri manura tsarin koyo da koyarwa ya wuce kai mutun ya karanta ABCD shikenan ya dawo yake takaddar in ka kwace takaddar ba abin da zai iya wannan tsarin ya kamata a arewa
0: a canja
1: mu arewa kadai ma mu kalli kanmu cewa mu da mun taso da sana'a hannu sana'a ta fi dari da ake a jihar Kano wala Allah inda mun inganta ka kalli rini ma nura yanzu an zo ya lalace
0: an kashe shi ma
1: an kashe shi murs da ana danyi ma yaran mu suna danyi ana samun na abinci to har mata suna yi ka kalli saka ka kalli zubi da ake yi duk ulu da waye sana'a ta fi miliyan amma mahukunta sun koma yi da araba babura a gina gadoji an yi hannun riga da matsalar mu ka gane ma nura ainihin yanda za a iya warware mutane gaskiya dole sai an tashi tsaye
0: kuma
1: wani hanya abin da ya kamata na'am
0: wannan yaran da suke garran ba
1: na'am
0: ake ta kallon su
1: na'am
0: suna ƙara girma cewa suna fa kallon kamar al'umma cewa ga wata irin al'umma
1: na'am
0: da bata damu da su ba ta sake su
1: kurum na'am
0: haka suke yawo
1: na'am
0: su yi nan su bi nan su
1: na'am
0: kuma abin da zai baka mamaki in ka kalli duk waɗannan matan sai ga mafi yawanci daga karkara suke tohuwa daga karkara suke tohuwa da gurai daban suke dawa cikin birni neman kuɗi sai ga lalle to haka kina akwai kalubale a kananan hukumomin mu kenan da ake samu waɗannan suke zirarowa suke tohuwa idan aka inganta irin wannan abun wataƙila za a iya magance waɗannan abubuwan da ake ganin yanda waɗannan da ta mata suke kararuwa kwararuwa da wato a kananan yara da suke garramba a cikin gari da makamantansu ya ga cewa idan aka inganta kananan hukumomi su kuma suka dauki nauyin da ke kansu wajen yin abin da ya dace domin a magance irin waɗannan matsaloli da shafi wato mata da kananan yara
1: to manyan wannan babban mafita ce mai girma matukar ya a dau wannan mataki na dukkan kananan hukumomi dukkan jahohi dalili shine kullum muna fada sai an yi wa Kano an yi wa Jigawa an yi wa Katsina an yi wa sauran gurare akwai wani masani yana fada cewa sun zauna sun yi wani shiri na tarbiya a Kano sun je wata jaha sai wani daga cikin wanda suka gani a jahar yake cewa to in ba mu yi ba sai kun gama gyarawa mu kuma za mu zo mu bata ku ka gane dalili shine tsakanin Kano da Jigawa ba boda tsakanin Jigawa da Katsina ba boda tsakanin Katsina da Kaduna ba boda tsakanin Kaduna da Abuja ba boda to duk gyaran da zaka yi ya kamata ka dan fadada alal aqalli yanzu a birnin Kano da kauyuka a ringa sanin adadin dukkan al'umma ne suke ciki tattalin arziki ya ake ciki ni bakin ciki na guda daya shine man nura ba abin da zai gyara mutanen mu ne yanzu sai abin da ya gyara mutanen baya idan daraja irin ta Amirul Mu'minina za ga yayi dinki ya wuce na sauran sahabbai cikin sahabbai su yi bayani a musu bayani ya aka yi dinkin Amirul Mu'minina shugaban musulmai duka kamar shugaban kasa na musulunci ya aka shi dinkin shi yafi na sauran yalwa yayi bayani yace to dan shi ya tashi yayi bayani yace a ni ne da aka bani nawa sai na ba baba na sai ya hada hadinka to wannan ita ce lafiyayyar al'umma ba inda zamu je da yanayin da mutum sinkin partikin ba shi da kursisi yazo ya zama shugaban mu kuma ya azurta kanshi ba nura ka gane tunanin shi kawai ƴaƴan shi shekarun jiya ko kwanan nan naga din gidan wani gwamna ya gama karatu a London kaga akwai hannun riga tsakanin sanin mai al'umma suke ciki da shi kuma rayuwar shi
0: wato kuma yana nan an tana da masa wani abu
1: da zai jagoranci al'umma
0: wala Allah a cikin tunanin ta ne san yake
1: to a yanzu idan ka duba siyasar gaba ɗaya ta canja cewa in sun gama ma so suke ƴaƴan su kuma su zo su dora daga inda suka tsaya to mu abinda muke faɗa shine a kalle yanayin da al'umma suke ciki na lalacewar tarbiyyar nan a kalli halin da al'umma suke ciki na matsin tattalin arziki a ringa fitar da kididdiga yanzu me yasa barawon babur yake zauna a kauye ba a gane sata yake saboda ba a san samun shi ba a ka'ida shine yanzu a da akwai wani mutum da yake fada cewa wasu sun samu kuɗi na gado suka tafi hotel suka tare ne hotel din ne yawa yace ga wasu ɗan fashi a zo a duba
0: shi bai saba gani irin
1: to bai saba mutum kawai yazo hotel ya tare ya ta kashe kuɗi haka to wannan yanzu ya zama ruwan dare ba ruwan kowa da kowa ka gane ba nuna to wani Allah yanzu a ƙauye an san samun ka an san gonar ka an san duk inda aka ga samun ka ya canja wani Allah ya kamata a yi tunani to a yi bincike mana wani Allah akwai yaro da aka samu dan babba ya je ya hada kai suka ɗebo daloli na baban shi ba wai baban ne ya gane ba ana tunanin kamar jami'an tsaro ne suka fahimci waɗannan yaran kashe kuɗin da suke yayi yawa ya kamata a tome su da aka bi kuɗin iyayensu ne suka dauko kaga su iyayen ma kaga ba su san wace irin rayuwa iyayensu suke yi ba to gaskiyar magana shine halin ƙauye da halin al'umma da suke ciki a riga sanin kididdiga
0: malam bari mu je ga masarauro
1: yayi dede
0: wataƙila za su tofa albarkacin bakin su
1: na masha Allah
0: wanda muke batu muke tattaunawa
1: gaskiya ne
0: na yanda al'umma mu take zama karazibi
1: na
0: kuma wannan kwararowa da ake samu wa'annan dattawa mata daga yara suna ragaita wato a cikin gari a kasuwanni da wurare daban-daban
1: gaskiya
0: kuma inda suke kwanciya da daddare muke kallon hadarin wannan abubuwan aka cabga a haka idan mahukunta da masu ruwa da tsaki ba su dauki matakin da ya kamata ba to al'umma mu tana cikin gararin da wato nan gaba ba a san yanda za a yi ba akwai lambobin mu na 070 77 sai 95 sai 239 da kuma ɗaya na 081 bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To a 081 745 7777. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To barka kare da muke tare. To masha Allah to muna jinka. Eh muna jinka me tace gudun maka. Masha Allah muna godiya da gudunmu da kawai. Masha Allah. 081 745 7777 da kuma 0707 779 2 sai kuma wato a 39. Assalamu alaikum. 0707 779 2 sai 39.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
3: Na modana da sani daga
0: Dalmana. To mallam sani daga Dalmana, menene gudunmuwarka?
3: Mu gudu a ta gaskiya game da yara da ake barin su iyaye ba a kula.
0: Mhm.
3: Yanzu kaman kwanaki a nan Dalmana akwai wani yaro da yazo da dan uwansa.
0: Mhm.
3: Mun bi shi zamu kama sa aka samu wani gida mai boye shi.
0: Mhm. Na'am.
3: Haka ba daidai bane ba. Ya kamata gyara ne da
0: to masha Allah muna godiya mallam daga Garmana muna godiya kwarai da gaske kuma muna godiya masha Allah 081 745 7777 da kuma da line na 0707 779 2 sai kuma 39. Assalamu alaikum. To barka gare ni sai ka dan ga mure ka so sai mu fujinka. To mallam Siraju muna jinka na. Hello. Mallam Siraju muna jinka. To na ji mallam Siraju ba tare da mu.
1: Kuma da kaman magana ta fara.
0: Eh ta fara riba. 081 745 7777 7777. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To barka ga dai sika da daga mure ka san gujinka.
3: Yanzu na magana da Hussein sai ki daga nan Titin Bypass.
0: To mallam Hussein daga Titin Bypass muna jinka na. Na'am to masha Allah muna
3: musamman a game da kike ba kuma kuma da abin da kike share da kina san wannan a kafa ku ne a kama da
0: kike. To masha Allah. To masha Allah muna godiya. Masha Allah. 0707 779 2 da kuma
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
3: Alo.
0: To barka kare da muke tare.
3: Ka tare ga Ado Gullajin nan takata da waki.
0: To masha Allah muna jinka. Muna jinka.
3: Eh akan more da kuke yi din nan.
0: Na'am.
3: Ya abun sai an tayi sai an ja da shi da ya ainihin mutane wanda suke shugabantar mutane kuma da suka kuma da za a ga har suna garin lamba a gani haka. Da haka mutane suna kokarin su amma ba a ɗaukar wani mataki a kan su kuma suna kallon su daga
0: lokacin
3: ma abin da suke yi ya wuce amma ba a ɗaukar matakin da za a ɗauke su a samar hanyoyin da ya kamata su yi rayuwa. Wannan abu yana jaza matsalar babba.
0: to masha Allah muna godiya kwarai
3: kana ji na
0: eh muna jinka
3: yawa to wannan abun gaskiya tun ina cin mutane tuwa kwarai gaskiya eh yau kuma ce ta zari ce ta kawai irin wannan mutanen ta dauki mataki kuma na kan mutane domin mutane ka gan su wasu da kauyuka ne suke tuwa su zo su gari su zauna ba su da halin da zauna kan titina suke kwana kan titina kuma inda dai akan titina a biyu wani abuwan su da kusurwa yara marasa ji da tabararru wanda za su iya kira ka cin mutane da wani asafon nan da abin da suke ji na ta hanyar ce wani mutane da ya yi kadari so bai babu yi da rinsu
0: to masha Allah to muna godiya kwarai da gaske da gudunmuwar da ka bayar
3: to masha
0: Allah amin amin to malam bari mu dauki wuya ta karshe sai ni mu karkare ni assalamu alaikum to barka da warhaka na'am alhamdulillah da muke tare na'am
4: to
0: mamai hidaya masha Allah me tace gudun mai
4: ya ma jira magana ta kai ta kan ma sama akan duk brown din da yake
0: eh
4: ko abu ne na kana mun da aka yi kusan kullun ta ta
0: na'am
4: sai na da ka in na wuce haka ne amma da yana abun nan ba zuwa abu
0: subhanallah na'am
4: ko ba ne kina da gidan wani radio an yi magana
0: amma sai zuwa
4: gwamnati
0: a
4: aka dauka a kai Allah ya yi shi wa gaban nan
0: masha Allah to amma amma muna guda kwarai gaske da gudunmuwar da kike bayarwa masha Allah Allah sai to masha Allah to Allah sa mu kunta suna jin irin abubuwan da mutane suke fada da irin wani abu suke faruwa mun gode masha Allah to malam muna gani lokacin mu yayi
1: na'am
0: muna guda kwarai gaske ma sauraro da suka kasance da mu insha Allah
1: na'am
0: sai a tara mu mako zuwa
1: kaga gwamnati ya kamata ta mataki gashi al'umma suna ƙara jaddadawa kuma har kasuwanni ka san akwai wanda aka samu
0: to
1: hade fada kasuwannin zamu ba a wasu kafafan an yi kasuwan inda ake ba wasu ma yaran ana lalata da su akwai wanda ni na je ni kuma da kaina ma
0: to
1: na gani yarinya ta yi saci kuɗi ta kai mu nan kasuwar dai bana so na fadi kasuwar amma dai hukumomi ya kamata su sani kasuwanni yanzu ana amfani da su wajen barin yara da samari suna kwana a cikin kasuwa wanda suke da mashiga yanda ya kamata ko ina kawo kuma suna da matsala wajen rayuwar su da kuma halin da suke ciki daga ina suke me za su iya yi da daddare ko wani abu makamancin
0: haka insha Allah kuma sauran mu sai mako zuwan Allah da misalin karfi biyar za ku jima a cikin wannan shirin na dalilan ungwanin wanda ga jimuta da malonon kafin da muka tattauna wannan batu da shafi rageta da mata da kananan yara da yan mata suke a gefen titina malamuna godiya da mu da ke gida lafiya
1: Allahumma
0: amin rabu kuma sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: kunna television ko ka je kai aikin da aka baka a makaranta ko wani abu makamancin haka duk yanda zai wasu ɗan dabaru ya ga ya fita sai yayi duk yanda zai ga yayi wasu ɗan dabaru na kada yayi abin da aka ce yayi sai yayi so tun daga nan abin yake ta ginuwa yake ta ginuwa har zuwa lokacin da dan adam zai fahimci zai duka jin dan yayi wannan ba komai bane ba a'a ka hau titi ne danja ta tsaye da kai kaga kai ai bai ma kamata ma jin danja ma ta tsaye da kai ba dan me ma danja za ta tsaye da kai kana daukan sa a matsayin ba komai bane ya riga ya bi jikin ka a'a ka riga ka fara wani aiki ne ko wata sana'a shi ma wannan yana da nasu dokokin na wurin aiki ko kuma na wurin sana'a ko kasuwanci duk yanda zaka yi shi ma ka yi violating wannan rules din da aka ce wannan na wurin aiki ne sai ka yi saboda ya riga ya shiga jinin ka ciwar ka tsaya ka bi doka kamar ba wayewa bane ko ba daidai bane ba kai a wurin ka so ala ayi halin indai haka ta faru so shi ma mai irin wannan dabi'un ana lissafa shi a matsayin wanda yake da gurbataccen dabi'a wanda shi ma kuma yana da bukata ta musamman yana bukatar a ce an yi counseling din shi
1: kafin yi nisa idan muka dauki shi wannan ka da yi bayani to amma ina ganin ya kamata a tattauna shi sosai saboda idan ka kalli yadda mu kasan mu tunda ita muka sani abubuwan suke tafiya wato zaka in dai bukata ta biyu ta kan doka to a gaskiya kariya ta ake kawai a cigaba wannan shine abubuwan da suke damun mu sosai na san cewa idan tafiya ne tafiya zaka yi mana wato abubuwan da suke kawo wannan da kuma hanyoyin da za a bi a samu waraka ko kuma a samu sauki dai ko yaya to a gaskiya kamar binciken da aka yi na wato masu wanda ake ba kamar makamai na siyasa ai kaga kamar INEC a wannan karan da za a yi zabe na chairman na local government ai kaga sai da ta tura da aje a duba wato kamar tarbiyyar su can harkar suna shan kwaya ne ko ba sa shan kwaya wanda ya kamata a ba shugabanci so kaga wannan an yi ne dan a taimakawa kasar dan a samu rage wannan karya doka dan na san su ma babban abin da yake damu kenan abin da ake so a rage kenan so idan ta tabbata cewa alamu sun nuna wannan karya doka yana ɗaya daga cikin ko kuma su irin waɗannan masu shugabanci da suke yi yana ɗaya daga ciki to gaskiya ya kamata a ce an yi wani shiri na musamman ne da za a ringa wayarwa da al'umma kai abu tarihi abu diddigi a gano mutum yana da wannan ɗabi'a ne ko ba shi da ita wajen samun shugabanni na gari amma kare dokan nan doctor ya yi mana yawa duk abin da yake na tsari ne wanda in aka bi shi aka yi hakuri aka bi dokar da shi wanda ya kare dokar da wanda kuma yake bi kowa zai samu sauki amma ya riga zai mana ruwan jiki gaba daya saboda haka doctor idan bayani ya biyo ta kai a sanar da masu sauraro cewa waɗannan mutane fa suna daga cikin mutane masu larura ta musamman sannan kuma ga kuma irin shawarwari da yadda ya kamata a yi saboda gaskiya muna son canji wannan dai shine sharhin da zan ƙara kafin a dawo kansa
0: to alhamdulillah doctor Allah ya saka da alheri kuma kamar yadda kai bayani haka yake yawanci hukumomi akan dan tantance yanayin lafiyar mutum kafin a bashi wani office mai muhimmanci amma normally gwamnati ta fi mai da hankali akan a cewa ne yana da larura ta lafiya ko ta kwakwalwa ko ta jiki daga baya-bayan nan ne aka dan fara tunanin ya za a yi la'akari da ɗabi'u na waɗanda za su riƙe musamman ofisoshi na al'umma ba gaskiya ba kuma yana da matuƙar muhimmanci a ce shi ma wannan an shigar da shi tunda idan ba a sami tarbiyya ba ko ba a samu ɗabi'a mai kyau ba zai wahala a ce an yi wa mutane wani abu da zai amfanar da su yanda ya kamata so wannan tsokaci ne mai kyau mai matuƙar muhimmanci a la'ayi halin idan za mu ɗora a kan bayanin da muka faro a wancan lokaci kamar yadda ɗazu na ce ba kai tsaye duk wanda aka ga yana aikata wani abu wanda ya shafi

0: daga cikin abubuwan da muka faɗa ko wanda zamu faɗa nan gaba za a ce kai tsayewa ne yana da larura ta dabi'a ko yana da gurbatacciyar dabi'a ba sai idan ɗayan abubuwan nan guda hudu ya kasance abubuwan nan kuma su ne akwai abin da ake cewa frequency ko rate akwai abu na biyu da shi kuma ya shafi kamar duration sannan akwai abu tsawon lokaci yawa akwai ma yawan afkuwar abin
1: duration kuma
0: tsawon lokacin da aka dauka yawa misali in ka dauke magana ta frequency din kamar yanda nace ba dan mutun yayi wani abu sau daya zaka kaddara cewa yana da irin wannan dabi'ar bane ba kai tsaye alal misali sai wani yazo ya dauki abinci ko ya saci abinci a boye ya ci aka kama shi so a karo na farko wata kil sai ke masa uzuri ko yana da bukata ne ko yana jin yunwa ne amma idan kuma shi wannan sai mutun bayan ya saci abincin na kuma yaji ya saci waya aka gobe yaji ya saci abu kaza yau da gobe din nan kuma ana ganin kamar yana yawan aikata wani abu makamancin haka kaga ya zama me ya zama halayyar sa ne yau saboda haka frequency din ba za a yi masa uzurin cewar yana da dalilin da yasa yake waɗannan abubuwa din ba yau shi kuma in ka dauki maganar duration maybe idan ka dauki kamar yaro mai rigima watakila in aka yi masa fada ko aka dan yi masa bulala a makaranta ko a gida aka dan hukunta shi yau saboda wani rashin ji pen ne zafin abin da aka yi mishi din watakila in ya dade a jikin sa ya minti 2 ko minti 5 so amma sai ya zama na yaron ya wuni yana kuka ba awa daya ba ba awa biyu akwai su sai ga gurgurda abin da aka yi masa bai kai a ce yayi awa daya ko awa biyu ko awa uku yana kuka ba duration din kamar yayi tsayin yayi yawa ka fahimta so za a la'akari da duration din duk sanda abin da aka dan yi wa yaro wata ilbe kai ya kawo ba a minti biyu ya kamata uku ya manta da abin amma ya dau tsawon lokaci awanni yana yi so ya zama wannan dabi'ar yaron ci haka wannan duration din za a yi level din yaron cewa a matsayin yana da wannan behavior din ta crying ko ta rigima na
1: al'umma ne na san mun an san su
0: na
1: irin waɗannan mutanen ko irin waɗannan yaran amma akwai ni wanda nayi wato muka dan tashi tare da shi wallahi idan kuka yi fada da shi yanzu da safi sai an yi kwana uku ko sati ana wannan fada to shi wannan zaka ga cewa kai wato fadan ma ba kai ba ma kaso ma ku yi rikicin da shi saboda ba fa zai manta ba yau fadan nan yana nan in an jima aka hadu sai an yi kuma diyi sai an raba su amma wallahi ne na gan shi mun yi mu'amala da shi sosai sai ai sati ana rigima da shi kai da kake rigima ma kai ka gaji ma ka ma gaji da fadan to na san dai duka shi ma kamar yana cikin duration din go
0: yauwa eh yana cikin duration kuma yana da aggressive behavior so kaga bayan frequency da duration akwai abin da ake kira da intensity gurgurdan kaifin abin da ya aikata din akwai abin da ba za ka ce sai ka jira ya maimaitu sannan za ka ce gurbatacciyar dabi'a ba ce ba kaifin abin yanzu misali sai ka sami yarinya tana kokarin ta kashe kanta ko wani yana kokarin ya kashe kansa ai kaga wannan kaifin abin yayi mun da ba za ka jira sai an maimaita shi sai ya maimaita sannan ka ce yauwa to intensity yana ciki kuma kamar yanzu yaro ne suna fada da dan uwan shi sai ya dauki wani abu mai kaifi ko zai caka wa dan uwan nashi ko kuma ya caka wa dan uwan nashi shi ma wannan kaga karfin abin ba za ka jira sai ya maimaitu ba so wannan iya wannan yauwa ya zama yauwa iya wannan abin da mutun zai yi yauwa za ka ce a wannan karfin abin ko kaifin abin ya kai ka kira yaro da yana da dabi'a yana da larura ta waɗannan larurori masha Allah sannan abu na hudun kuma shine kamar age appropriateness yauwa sai kai la'akari da shekarun yaro kafin ka auna cewar dabi'ar sa ba mai kyau bace ba dazu mun yi magana kan yaro ka dan hukunta shi ta kuka yau ne yana yi to maybe yaron ya kai shekaru ne ya ji magana ko ya ji fada ko ya gane abu daidai ne ko ba daidai bane maybe yaro daga shekara 5 6 7 so idan ka dauki wannan kukan kuma ga jariri wanda shi kuma bai iya bai fara magana ba ba za ka iya communicating da shi ba shi kuma sai yau ne yana kuka so kaga ba za ka ce saboda can an ce maka duration tsawon lokaci yana ana la'akari da shi ka ce shi ma jariri za ka yi la'akari da shi anan ba a'a shi tunda baya magana ba za ka communicating da shi ba so ba za ka hukunta jariri da abin da ka hukunta yaro dan shekara 7 ko abin nan ko 8 ba ta yi shi wata wani abu ne yake damun shi wanda uwa ko uba ba su iya ganowa ba ko ba gaskiya ba madalla madalla ehe sai an je an ga likita yauwa waɗanda suke da kwarewa a bangaren ba za ka ce dabi'a yana da dabi'a kawai ta koke-koke ne na banza ba sai in an yi tabbatar da cewa a lafiyarsa karawo bayan wani lokaci tukunna a fara gane haka haka idan ka dauki alal misali wani abu da dan adam zai aikata mara kyau in babba ne wata il yayi sai ka ce dama shekarunsa misali kamar akwai adolescent age akan samu wasu yaran suna dan misbehaving haka wanda temporary ne zai iya tafiya yawa yawa kafin 18 ma so idan ka dauki yaro karami wanda bai kai wannan adolescent age din ba yake kuma aikata wasu abubuwa yake misbehaving kamar yanda wadancan suke yi ka fahimta to shi ma za a ga cewar yana da wata irin dabi'a wanda take ba daidai ba yana da gurbatacciyar dabi'a ko yana da larura ta dabi'a sai an yi la'akari da shekarun yaro ko shekarun dan adam kafin a hukunta cewar abin da yake yi dabi'a ce mai kyau ko kuma dabi'a ce ba mai kyau ba
1: wato kamar shi yake jin fa shi daidai yake da kowa a gidansu ma ba wanda zai gaya masa ya ji to saboda haka dai ringa wasu abubuwa din wanda suke sun saba da halayya wacce take ba ta larura ba to amma kuma karshe ba za a kalli wannan ba saboda shekarunsa kamar lokacinsa ne sai a ce a lokacinsa ne ku kyale shi to irin waɗannan kaga ina ganin kamar su kake magana da yaro zai ta yi wanda ba za a saka shi a cikin masu wannan larura ta musamman ba
0: yawa to kuma wannan ya sa muka gangaro kan shi kansa duk abin da za ka ce wannan is abnormal behavior gurɓatacciyar ɗabi'a ce sai in ya zamana wannan ɗabi'ar ba za ta samu gurbin zama a cikin al'umar ko a cikin society ɗin da kake zaune ba duk abin da za a ce wannan ɗabi'a gurɓatacciya ce ko wannan larura ce ko nakasa ce sai in ba za ta samu karɓuwa a al'umar da kake zaune a cikinsu ba zan yi ƙarin bayani yawa idan ya zamana ba za a karɓi wani abu da ɗan adam yake yi a shi environment ɗin da yake zaune ba to duk shi wannan abu ya zama abnormal behavior akwai abin da idan ka yi shi a cikin al'umar da kake zaune daidai ne amma in ka tafi cikin wata al'umar ka aikata shi kuma ba daidai ba ne ba misali ɗazumin ce sai ka yi la'akari da frequency maimaituwar abu kafin ka ce wane yana da wata ɗabi'a mara kyau alal misali sai muna zaune sai wani ya zo zai gaisa da mu sai ya miƙo maka hannu kuka gaisa salamu alaikum kai ma ka gaisa da shi ya ƙara miƙo maka hannu salamu alaikum kuka gaisa ya ƙara miƙo ma salamu alaikum kuka gaisa har kun gaisa sau ɗaya sau biyu sau uku sau huɗu za ka fara tunanin kai wannan anya lafiya saboda frequency din yayi yawa ka san normally sallama in kun gaisa sau ɗaya mu dai a society din mu na nan kaga ai ya isa haka shine an gaisa ai ko ba haka ba amma ya ga yana ta miƙo ana ta maimaita ka fara tunanin kai wani lafiya amma akwai wata kili society din da in ka je wata kili umma fulani za a yi ta gaisawa ai ta gaisawa ai ta gaisawa kuma is normal su a wurin su ka fahimta eh yawa yawa yawa to za ka yi la'akari da environment din da kake wannan kaga ba matsala bane ba yana daya daga cikin al'adu na su waɗannan mutane sannan idan aka ce abin da ba zai karba a wata al'umar ba misali sai ka koma gida ka ga limamin unguwarku kun zo sallah ya sa kaya da necktie yawa da coat da necktie da zanzaro limamin unguwarku ya zo masallaci zai ja ku sallah a'a ai tunda nace limami na irin namu na cikin unguwa da aka sani yawa wanda an saba a ganshi da babbar riga da nadi ko ba haka ba har da rawani so in aka ganshi da shiga kananan kaya yayi zanzaro ya sa coat da sauransu ya zo zai ja sallah za a ce kai wani akwai damuwa wani ba lafiya ba misali kenan kaga shi sa kayan ba shine abin da bai karbu ba amma mu anan wurin mu yin hakan ga mutumin da yake da status na limanci misali ya saba da nama al'ada so wannan kada ya isa dalilin da za a ce a wani dabi'ar sa ta canja ya samu matsala a abin da ya shafi dabi'un sa idan kuma ka tsallaka koda a cikin Najeriya ma wato ka tafi wani bangare na kudancin kasar nan can kuma sai ka je ka sami limamin coci shi kuma yayi shiga irin tamu ta irin ta namu limaman nan wadanda za su je masallaci shi kuma ya sa babban riga yayi rawani yaje kotun su zai yi musu wa'azi kai tsaye shi ma za su ci a wani ya sami me akwai damuwa sai an bincika so duk abin da in ka zo da shi environment din da kake zaune ba zai samu gurbin zama anan ba to kai tsaye an sami me an sami gurbacewar halayya yawa so wannan dan misali na takdirin misali na bayar akwai kuma abin da ba zai iya karbuwa ba a ko ina ne ma daga sani duk abin da ya shafi zubarwa da dan adam jini ko lalata dukiya ta dan adam ko ina zaka kusan ba abu ne da za a ce ya samu karbuwa ba so duka irin waɗannan ana lissafa su a matsayin abin da ya shafi gurbacewar dabi'u ko halayya yawa so wannan dai shine a dan takaitaccen bayani dan karin tsokaci akan abin da ya shafi gurbatar dabi'a ko kuma halayya
1: masu sauraron mu kamar dai yadda muka sanar da farko muna tare ne da Dr. Awol Imabello masani a bangaren halayya ta dan adam da kuma dabi'a so muna nan dai a cikin shirin insha Allah za mu duba abu na gaba wanda shi doctor ya zuma da shi watakila ko mun yi abin da ya shafi rabe-raben su da kuma ji menene ko dalilin abin da yake kawo su ko kuma ya zai a wato kawo su ko a abubuwa dai da yawa da shi wanda yake tafa da su doctor bismillah
0: doctor wancan lokaci mun yi magana akan abin da ya shafi behavior disorders muka dauki rabe-rabe na conduct abin ya kasu kaso biyu daga farkon abin da muka gabatar akwai emotion ko emotional disturbance wanda muka ce shi kuma ya shafi yawanci dan adam ko kuma wanda yake da larurar shi kadai ya fi shafa shi wancan na behavior abin yana shafar wanda yake da larurar yana kuma shafar ragowar al'umma ma da suke kewaye da shi wani lokacin ya ma fi cutar da al'umma da suke zagaye da shi mai ita waccan larura din ita kuma wannan abin da ya shafi emotion yawanci larura ce wadda ta fi shafar mai ita ma kuma ana lissafa ta ɗaya daga cikin bukata ta musamman kuma tana da matukar hadari musamman ga wanda yake tattare da ita wannan abin nan larura din
1: kenan za mu tashi akan ɗaya bangaren kenan kamar mun kawo wani gaba ta musamman a bangaren shi dabi'a kenan inda kuma za mu tafi kamar halayya shine emotion kuma a gaskiya a yadda kai magana kai cikakken bayani shi wannan na halayya ya shafi shi mai aikatawa da kuma sauran al'umma wanda da su iya cutuwa shi zai iya cutuwa wancan ma zai iya cutuwa amma na halayya shi kuma wato kamar ya fi shafar shi mutumin da yake da wannan halayya din na
0: haka yake ya fi shafar shi wanda yake da halayya din tunda mun ce dama emotion kamar feelings ne wani abu ne da mutum yake ji a tattare da shi ko dai yana nan a alakance da zuciyar dan adam ko da kwakwalwarsa ko kuma da wani action da yake iya aikatawa shi akan kansa amma ba yana isar da abin ga waɗansu bane ba amma ga wanda yake observing ko yake kallon shi mai wannan ɗabi'a zaka iya fahimta cewa wane yana cikin wani yanayi wanda yake ba daidai ba madalla zaka iya gane wane yana cikin damuwa ko yana cikin farin ciki zaka iya gane wane yana cikin tashin hankali ne ko kuma a yana cikin nutsuwa ne da makamantan haka so shi kuma wannan bangare shi ma ya kasu kashi-kashi kuma kamar yanda nace yana da matukar hadari ga wanda yake da ita wannan larura din. Hatsarin sa yafi wanda zaka ce a'a yana da bukata ta musamman wanda ido zai iya gani. Dan shi wannan abin da ya shafi larura ta halayya din ko ta emotion irin waɗannan dalilan ne yake sawa ka ji wani ko wata yayi attempting din bari ya salwanta rayuwarsa ya committing suicide ma'ana ya tunanin bara ya kashe kansa ma ya huta so duka yana ɗaya daga cikin larura da ta shafi wannan emotion din wanda kuma asalin idan ka dauki abu na farko da ake cewa anxiety disorder wanda yawanci larurori ne na damuwa da dan adam yake tsintar kansa a ciki damuwa ce kashi kashi wanda shi ma kuma wannan anxiety din ya kasu kaso da yawa
1: ya tashi zai yi magana ko a cikin al'umma yake jin tsoro yayi magana saboda haka sai ana ta fama da shi wani ma yana yi sai kaga ya sarki ya kasa to mai sauraro dai abinda za su hararo kenan an ce anxiety yawa so sai dai kuma tunda dama amfanin ku kenan sai ai wato
0: gaskiya ne shi anxiety yana da fadi sosai kamar waɗannan wayanda ka faɗa suna daga cikin waɗanda suke da matsaloli na emotion din amma in ka dauki gundarin anxiety alal misali a karo na farko akwai abin da yake ko ake iya fuskanta ga dan adam wanda za ka ga wane na da matukar tsoro ko wanta tana da matukar tsoro ba tsoro normal da mutum zai ga wani abu abin jin tsoro ne a ce ya ji tsoron shi ba a'a shi wannan nasu kamar ya wuce misali yana da anxiety ne amma akwai sunan da ake kiransa da shi kai tsaye in tsoro ne normal da dan adam yake da shi wato idan zaka ce yana da fear amma shi wannan tsoron da ya wuce misali ana kiran shi da phobia yawa so phobia ɗaya ne daga cikin misalai na shi wannan anxiety din kuma wannan tsananin tsoron kamar zai iya haifarwa da dan adam damuwa da yawa in ka ce tsananin tsoro alal misali sai ka dauki shi ma nan ma kuma sai kai la'akari da yaro da babba sai kai la'akari da mace da namiji ko ba gaskiya ba kafin ka ware wane ne yake da phobia wane ne bai da phobia alal misali in ka sami namiji ka shuna masa kyankyaso kaga yana ihu yawa kaga akwai damuwa yana ihu ko yana guje-guje ko yana abin nan amma what is normal idan mace ce taga kyankyaso ko kyankyaso ya hau jikinta tai ta ihu ko ta gudu daga daki wani abu makamancin haka ehe yawa to nan ma za ka yi la'akari da mace ce ko namiji yaro ne ko babba ne ba kafin shi ma ka ware wane ne yake da wannan phobia din to duk abin da bai kai a ce mutum ya nuna tsananin tsoro a kansa ba ya kuma nuna to yana da wannan larura ta phobia din sai an ruko shi to ai wata ilga yaro dama an riga ya riga ya ji a kwakwalwarsa cewa wannan abun fa abun tsoro ne idan babbe ya haka ai shine zaka ce yana da phobia wasu ba abin da ya dame su wasu kuma yawa akan allura generally yara waɗanda ba su san allura sun rinjayi masu waɗanda ko in ce su ma ɗin ba so suke ba sun rinjaye waɗanda za su iya jurewa da kaso mafi rinjaye amma duk sanda namiji ya abin da yaro yake yi in an zo mishi allura kaga wannan phobia ce ko ba gaskiya ba kuma ko ga babba ɗin akwai abin da yake yi abu kaza abin tsoro ne matuƙa in ya tsorata ga wannan babu laifi amma abin da bai kai ya kawo ba kaga tsananin tsoron yayi yawa sannan ga wanda yake da phobia in yaro ne za ka ga lokacin ko tashinsa aka yi a aji aka ce karanta abu kaza ko faɗa abu kaza ya sa abun ba bai sani ba amma tsananin tsoro kawai a tashe shi ma a ce ya magana ɗin ka fahimta za ka ga ya kasa wani lokacin hakkyar ma yake yi duk yana ɗaya daga cikin phobia ɗin wani idan ya yi laifi koda ba a zo an ce za a hukunta ba in malami ya zo ya ce wane ne ya abu kaza iya wannan tambayar kadai sai a gano shi ka fahimta yanayin yanda zai daga hankalinsa yawa yawa ya damu yanayin zai daga hankalinsa da sauransu dai so phobia tana nan ita ma daya daga cikin larurar da za a ce tana iya shafar dan adam wanda kuma abin ita ma bukata ce ta musamman sannan abu na biyu akwai abin da yake hori damuwa ce yawa damuwa ce ta bakin ciki wanda zaka iya samun wani ko yaushe ko wata ko yaushe yanayin sa a cikin irin wannan yanayin yake baya far'a baya jin dadi baya farin ciki baya komai ko yaushe a haka yake ko dan zage zage ko kuma ba lalle ya zage zagen ba shi dai kawai a haka yake in ma ka taba shi ba zai kula ka ba yana nan dam kullun a cikin yanayi na bakin ciki yake babu walwala yawa yawa rashin walwala so shi ma wannan yana daya daga cikin bukata ce ta musamman abin da ya shafi wannan emotional disturbance din wanda kuma wannan rashin walwala din idan ba a dauki mataki da wuri ba yana iya taruwa ya zama ya kai wani mataki wanda control din shi kuma zai zama yana da wahala yana iya ya kai ya zama depression ehe yana ware kanshi wuri daya yawa yana kuma wasu tunane da yawa a zuciyarsa na sake-sake yawa me zai yi maganin abin ko kuma suwa tayo akwai wadanda shi a zuciyarsa yana ganin su suka sashi a wannan condition din haka dai da sauransu so shi ma wannan larura ce ta shafi wato emotion sannan akwai abin da ake cewa kamar panic disorders shi kuma panic kamar firgici ne wanda ko dai saurin firgita ko haka kawai zuciyar mutum ta rika bugawa yawa wani lokacin mai wannan panic din zaga abu kadan zai iya sa yawa ko sunansa aka kira wani maimakon kawai amsawa zai sai ya firgita ya waigo ko kadan taba shi ta baya haka zai firgita da wani abu yawa zai iya dan wani lokacin in a makaranta ne ko ca aka yi za a yi test to sai gabansa ya dinka faduwa kenan a gani yana da panic maimakon okay za a yi test ko ka iya ko baka iya ba dai a to Allah ya bada sa'a abinda ka samu ka rubuta a shi kama kama shi za a yi haka in jarabawa ya zo rubutawa wannan panic din zai sa dan akan samu wasu za ga daga cikin mata sun san abin ba bai sani ba amma wannan panic din zai sa in suka shiga dakin jarabawa aka ba su abin din rubutun ma yawa ba za su iya yi ba hannunsu ya ta shakin in ka tambaye su kai da su haka abin watakila yin anitsa ne za su iya maka bayani da sun san abu amma in a gurin jarabawa ko kuma a cikin jama'a ka ce su abin nan su bayyana maka wannan abin za ka ga ba za su iya bayyana shi yadda ya kamata ba so wannan shi ma yana daya daga cikin larura ta wannan emotion din wanda kuma ana lissafa ta a matsayin bukata ta musamman
1: to kafin ka ci gaba mu ci gaba doctor ina ganin yana da kyau mu dan dada jan hankalin masu sauraron mu shi wannan abubuwa da doctor yake tilisafawa na tsoro da sauransu ana so ne idan an ji to mutum ya fahimci cewar ba wani abu bane da zai daga hankalinsa ko kuma da zai nuna shi abin ya dame shi da zai ringa ware kansa baya shiga cikin al'umma baya yin wasu abu a'a ka sani cewar wannan abin larura ce da ba kai ka dora kanka ba abu ne wanda watakila haka aka halicce ka da shi ko kuma ka same shi saboda wani yanayi wanda muna nan na san da a bayanin dalilansu abin da ke kawo su wanda babu kai ba sa hannunka a ciki kuma babu yadda za ka yi da shi to karɓar sa ake karɓe shi ka yadda cewar yana cikin wato wani ɓangare na rayuwarka saboda haka abin da ake bukata shi ne idan doctor ya yi bayanin cewar ga yadda za ka yi ka rage wannan abu ko kuma kai ka san wani wanda yake wannan kai Allah ya taimake ka saurara ka ji to sai ka samu wannan abokin naka ko dan uwanka sai ya gaya masa ai gashi kaza kaza kaza ga abin da yake faruwa ga kuma hanyar da za ka bi ka warware wannan matsalar akalla dai ka rage ka samu sauki kada ka je ka fada cikin wani yanayi daban misali yanzu kaga akwai kamar wanda muka fi sani din na mutun ya fito yayi magana kaga idan ka dauki wannan akwai wani abu da wato dalibai da basu sani ba ko kuma su waɗanda Allah ya sa suke da jagorancin wato su fito cikin al'umma su yi bayani kaga maimaita abu ka zauna kai ta yi a gida kai ta yi misali za ka zo kai ɗan siyasa ne za ka fito ka gabatar da wata takarda ko na abu to idan ka zauna a gida ka bibiye ta ka bibiye ta ka bibiye ta ka bibiye ta in Allah ya yarda za ka ga cewa ka samu sauki na wannan anxiety din da yake damun mutane saboda haka da Allah kada a dinga barin abin yana tafiya haka a dinga kokarin yin amfani da shi sannan wanda kuma hukuma ce za ta shiga ciki ita ma a dinga kokarin janyo hukumar ana kokarin nusar da ita cewa ga abu kaza muna da yara kaza muna da masu larura kaza ga kuma yadda aka faɗa su gwamnati ya kamata ta sako hannu a ciki a dinga jan shugabanni ana nuna musu cewa ga larura ga kuma yadda za a yi awarware to wannan Allah da wani in bai yi ba za ka ga wani ya tabuka daidai gwargwado
0: to masha Allah kuma doctor ai yana daya daga cikin manufa ta shi wannan shiri inda a ƙarshe bayan mun faɗi rabaraban waɗannan larurori duka da abin da ya shafi na behavior da abin da ya shafi na shi emotion za mu zo kuma mu ɗanyi bayani kan menene ma abin da yake jawo su yawa daga bisani kuma za mu ɗan faɗi hanyoyin da ya kamata a ce an bi gurin a ga an rage kai afkuwar abin ko wani abin za a iya magance shi gaba ɗaya ma wani abin kuma za a rage kaifin yanda abin yake faruwa yawa insha Allah yana ɗaya daga cikin abin da za mu tattauna zuwa gaba kuma yawa muna cikin rabe-rabe na shi wannan abin da ya shafi anxiety din ina ga kuma a wannan gabar akwai waɗansu suma bangaren na anxiety wanda a turanci ake kira da suna da obsessive compulsive disorder abu biyu ne a nan akwai obsession akwai compulsion su kuma waɗannan larurori guda biyu kamar abu ne da ike na repetition maimaita abu ita maimaituwa na farko shi wannan obsession din maimaituwar tunani ya ta maimaituwa a kwakwalwar dan adam yawa musamman abu mara daɗi a ta yi wani accident ne ya gani ta yi wata rasuwa ce aka yi ta yi wasu barayi ne suka yi attacking din shi ta yi wani tashin hankali wani dai abu mara daɗi da ya faru da mutum sai ya ta dawo masa a kwakwalwa ya ta maimaituwa haka over time so wannan maimaituwar tunanin wani ya hana shi bacci wani ya hana shi sakewa wani ya so shi ake kira da obsession yana yawan dawo masa wannan tunanin wani abu da ya faru mara kyau shi ne bangarensa na farko bangare na biyu kuma maimaituwar aiki mutum ya yi wani abu sai ya ga bai gamsu da wannan abu ba sai ya sake maimaitawa ya ta maimaitawa ya ta irinsu ne wani in ka ba shi kuɗi ya irga sai ya irga sau hudu ko sau biyar amma sai wani zai ji bai gamsu ba kai kamar faɗa ya ta hau yanzu kuma kamar ba guda ɗaya kai haka ne kuwa ba wani aljani yawanci abin da ake shakku da kokwanto ko ba haka ba yawa shi ake kira da shakku da kokwanto yana ciki shine ma kai tsaye kusan wani zaka ga mai irin wannan larura ko da hannunsa ya wanke sau daya ko ya dan ya taba wani abu mara kyau zai ji ya dan shanshana ya ji kai har yanzu bai gamsu ba ya ƙara wankewa ya ce kai bai yi ba ya je ya sami wani omo ko wani sinadari na wanke abin nan fidda abu ya wanke duk da haka ya kai bana dai ya ƙara maimaitawa to duka yana cikin masu irin wannan larura ta abin da ya shafi obsessive compulsive disorder
1: to doctor muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi wannan bayani na san lallai mutane za su amfana sosai to saboda yanayin lokaci masu sauraron mu sai dai mu tara a gaba wani satin idan ya Allah ya kai mu lafiya a da mu dora akai a madadin hukumar gidan radio da shi Dr. Awol Inua Bello ni Dr. Abubakar Isa Ibrahim nake mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Dr. Ayumas
0: to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: masha Allah

0: dan uwa ni daga cikin abin da zai fidda bawa daga cikin halin da yake ciki shine kallon baya dan ya taka gaba wani lokaci inda zaka bi ka samu abu nan kake kaucewa ka bi inda ba zaka samu wallahi mujarrabi ne darrabawa jarraba sosai ba failing kana failing ko babu a cikin abin da mafita ne kuma wani hanyar samu ce kuma sai in baka bi ba duk wanda yake so a bashi shi ma ya bayar wallahi wannan jarrabawa ce a tinki shine ce kallon baya dan ka taka gaba in dai ka mika haka ga wanda yake kasa da kai wallahi shi kuma sai Allah ke kai ma ungo wannan kaida ce fa bari ka jiro wannan sosin da zai tabbatar ma da wannan shi zaka ji na rantsuwa kafin na santuko baka san cewa Allah da bayi yake arzuka bayi ba wa ka taba ganin Allah sako jaka kudi daga sama babu to tanya bayi Allah yake su bayi to idan kana bawa bayin Allah to sai ka zama jakadan Allah da zai ringa baka sakon shi bayin Allah wadancan tunda dai kana bayarwa to sai a baka dan ka bayar tunda dama wadanda za a ba din shi ma dama bawa ne yake bawa to ka zama jakadan Allah mai bawa bayin Allah sai a sako arzikin wasu a hannunka hada maka da naka yanzu duk mutun yazo bai ci abinci ba ko kuma yana cikin wani hali haka kawai kaji tausayin su ka dauko abu ka bashi to wannan sakon daga wurin wa yake daga wurin fa Allah yake ci ka bashi saboda me sai da aka rubuto maka cikin kwakwalwarka ka fara tunanin zan ba wani kaza takarda kake karantawa wasika ce daga Ubangiji ya turo cikin zuciyarka cewa ka ba wani bawa na kaza idan ka ji cewa na gamsu in ka gama karanta ta kenan sai zartawa sai ka ce ya kamata in ba wani kaza yi mana sai ka dauka sai ka bashi to kaga sakon wani aka baka ka bashi to in kana bada sako kana bada sakon wasu to wannan abinda kake bayarwa ba zai kare ba sai an baka wallahi
1: rahmani
2: rahmani
1: mita 97.3
3: mita 97.3 a zangon FM rahma radio
4: mutane suna yin afuwa na sashin haƙoƙinsu ko kuma dukkanin haƙoƙinsu da yake hannun wasu kamar yadda Allah ya kwadaitar akan haka cewa an tafu aqrabu littaqwa wala tansaw al-fadla bainakum ku yi afuwa wannan shi yafi kusa da taqwa kada ku mance da mutuncin da ke tsakaninku wato dan wani wanda ka saba mu'amala da shi wata rana dai ya maka ba daidai ba to kaka manta mutuncin da kuka dade kuna yi da shi haka nan mutum da wanda yake hadimin sa mai masa aiki wanda yake karkashin sa ko ma'aikacin sa shi ma kusancin da yake da shi yafi cancantar afuwa sama da dane domin yawanci zamantakewa yau da gobe ta fi sa a yi ta samun kurakurai sama da wanda baka zauna da shi da yawa wanda kake zaune da shi yau da gobe kurakurai a tsakaninku sun fi faruwa kuma galibi mutane sukan yi kaffa idan mu'amala suke da na nesa sabanin idan na kusa ne suke mu'amala da shi za su saki jiki don haka kurakurai sai su fi saurin shiga akan wanda yake nesa baka san halin shi ba ko kana dan kaffa da mutuncinka ko kai ya dauke ka ko kaza sai ya sa kai ta taka tsantsan amma mutumin da ka saba mu'amala da shi ta yau da gobe kana zaune da shi ko yaushe kuna mukhalafa kuna tuɗeɗeniya da juna to galibi a nan kurakurai sun fi faruwa afuwa a nan tana da girma gaske tana da lada sosai saboda kusanci da yake tsakaninku shi yasa Allah ce wala tansaw al-fadla bainakum kada ku manta mutuncin da ke tsakaninku wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kam na'fu 'ala al-khadim sau nawa za mu yi wa masu mana hidima afuwa wato waɗanda suke karkashinmu suna mana hidima yau da gobe sau nawa ya kamata mu yi mutum afuwa in ya yi laifi ɗaya biyu uku in yayi sau uku kawai da kore shi da kiyafe masa kasa da haka ko sama da haka annabi ya shiru ya kyale shi ya sake cewa kam na'fu 'anil khadim ya rasulullah sau nawa za mu yi wa ma'aikatan da suke karkashin mu masu hidiman mu afuwa sau ɗaya sau biyu sau uku sau huɗu sau biyar annabi ya shiru ya kyale shi ya sake maimaita a karo na uku annabi ya ce u'fu 'anhum fi kulli yawmin 70 marra a kullun kai masa afuwa sau 70 saboda zamantakewa ka da shi kullun ka shige ya fita ba ta maka rai da zai yi sai ya fi wanda ba kusa kuke tare ba ba tare kuke ba saboda haka aka baka wani lissafi aka ce sau uku sau hudu za ka yi ta koran mutane annabi ya tashi sai ya kwaso masa annabi ya amfani da kalmar 70 kamar yadda Laraba suke amfani da ita don su nuna kasara ba wai adadi ba kar ka samu biro kana rubutawa ce to ɗaya biyu gani je 70 ka ce sunna 70 suna amfani da ita jalati anil kasara kada ka ce to za ka kirga zamantakewa ka da shi duk sanda ya maka laifi ka rubuta in ya kai 70 kace to annabi ma ya ce in ya kai 70 in kore ka akuwa anan tana da girma gaske tana da lada sosai saboda kusanci da yake tsakanin ku
5: Rahama Radio mita 97.3 Zagwan FM
6: Ma'amalar dan Adam da bayi yafi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada. Di yanda kake da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin da rayuwa da kai wacin ibada ba ta da. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba ko wannan shine abin da da yawa musulmi ba su sani ba dan haka sai kaga mutum baya rubo da azumin alhamis da litinin baya rubo da zuwa umara baya rubo da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun qur'ani da haji amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya dauka wannan yasha wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yawa baridi ba
5: Rahama Radio mita 97.3 Zagwan FM

0: Ni ta 93.3 Rahama Radio.
1: A zangon FM Rahama Radio.

0: Zuma mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shiri na Kurtun Zuma da wannan tashar Rahama Radio Farincin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM, tare da ni Kabir Abubakar Shishi, yanzu tare da Dr. Abdulhadi Ubagabari na makarantar bunƙasa ilimi Jami'ar Bayero dake Kano dake can Kwana Taya. Batunmu na yau shine horo a labarin baka na Hausa. Yau akan wannan batu zamu tuna da Dr. Barka da warhaka.
1: Barka ga jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To alhamdulillah, a wannan rana zamu tattauna da masu haro akan wani batu da ya shafi wato horo. Da yawa idan an ji horo za ka ce me aka yi ne, domin ka san shi da shi ilimi yadda masu kallo yadda masu saurari suke kallon abu kuma ba haka yadda masana suke kallon sa ba. To wannan horon da zamu tattauna akan sa a cikin labaru lokacin Hausa ne, kuma shi yawanci labari da ake bayarwa akwai sakonni da ake isowa. Mafi yawan mutane ga suna sauraron labari kawai domin nishadi, amma bisa al'ada ta adabi wato ana amfani shi wajen isar da sako. Haka duk mutum da ya rubuta littafi ko ya bada labari akwai wani sako da ake so a isar ta cikin sa. To a wannan lokaci mu za mu tattauna ne akan abin da shafi wannan horo din. Horo ni bangare ne a zamantakewa na rayuwa, kuma shi kansa horo akan kalle shi a fuskoki daban-daban na rayuwa, ya danganta ga yadda aka kalle shi. Alal misali ga aka ce horo, abin da yawancin mutane za su dauka shine horo na sanin makama na wani abu da ake so a gudanar. Alal misali in siyasa ta kaida an yi zabe, an ce an zabi 'yan majalisa ko hakan zai musu wani sanin makama na horo, akwai da sai da za su gudanar da harkoki na mulki. Haka nan misali na ma'aikatan an anebe su, to nan ma akan shi musu horo na musamman mako daya mako biyu akan abin da shafi harkoki na gudanar, haka ma masu mulki. To ma da anan ne son ce idan an ce horo ya daganta ga yadda za a kalle shi, ko ta yadda dabaru na koyarwa ko kuma na kwarewa. To mu a nan ta fuskar ilimi zamu kalle shi ne wani abu ne da aka yi shi wanda ke ya kaucewa kaida ta zamantakewa. Duk lokacin da kaje an ce horo, to wani abu da wani mutum da ya aikata wani abu wanda abun nan ya kaucewa kaida ta zamantakewa, daka zai fuskanci horo. To a wannan karan zamu kalle shi ne a cikin labaru na baka na sai da yake zuwa. Shi ko da ke aiwatar da labari shi da yana tafiya da rayuwa yadda take gudana, ana ban labari ne da kuma rayuwa take gudana. Alal misali zaka ga a ce ga wani yayi kaza ko ya zauna ko ya bacci kwashi irin wannan dai bana dai, wato shi labari yana nuna yadda rayuwar al'umma take gudana. To wannan dai zamu dauka mu kalli horo a cikin labaru na baka na Hausa. To duk da aka ce labari an bar, to lalle kan akwai sako da ake so a isar da cikin sa. Alal misali kaga tantsu ne dake ai, idan an zo an yi tantsu ne akwai sakonni da ake so a isar, ko jarantaka ko hakuri ko biyayya, kusan yawanci abin da tantsu ne take barwa kenan. To haka duk wani labari da aka bayar na adabi kaga akwai sakonnin da ake so a isar. To wannan zamu kalli horo ne a cikin labaru na baka na Hausa wanda yake ne da rayuwa take gudana. Kuma hai da muka bi muka samu waɗannan labaru ga mafi yawanci gidajen rediyo suna gabatar da labarai waɗannan shaɗi domin a ji a nishaɗantu kuma a isar da saƙo. To irin waɗannan da kuma su lokuta idan jama'a suna hira suna yin labaru, to tone ne kokari na tattara wasu labaruka waɗanda ke ganin cewa lalle kenan akwai horo a cikinsa. To za mu yi kokari mu kawo labarin sannan kuma ga irin saƙonni da suke isarwa. Amma muhimmi a ɗauka cewa duk labari akwai saƙonni da ake isarwa, kuma ya danganta labari abu ne zai iya faruwa ko ba zai iya faruwa ba, ko kotakila wasu lokutan abu ya ɗan faru kaɗan ne, amma idan a kwaza shi sai ga ya sha bamban da yadda labari ke bara. To ga abin da ya faru, to kuma haka labari yake, wani ya faru wani bai faru, kuma wasu lokutan kawai ƙirƙira za'i ne. Amma duk to an ƙirƙiri labarin, to lalle a ƙaddara akwai wani saƙo da ake so a isar, kada a ɗauka kawai domin nishaɗi ne. To za mu ƙoƙari mu kawo labarin daga baya kuma sai fito da mace menene horon ake a cikinsa. Wannan horon da ya bayyana a cikin labarin ana iya ƙaddarawa a zamantakewar rayuwa ta Hausawa zai iya zama gaskiya, dole ne aikata shi. To hakika ya cancanci a yi masa horo. To zan ba da misali kaɗan watakila a cikin labaru da za mu kawo guda bakwai sai kuma mu fitar cewa ga abin da yasa aka yi horo a cikinsa.
0: To wannan shi ne. To masha Allah.
1: To ba za mu kawo wasu labaru daga ba sai mu tantance mu ga yadda aka
0: samu horo a cikin kowanne kenan.
1: Akalla za mu kawo kamar labari guda bakwai wanda a cikinsa za a samu horo. To wani labari na farko da aka ainihin cewa akwai horo a cikinsa ya ce wata rana wani mai gida sai ke cewa da matarsa zai tafiya gobe, kashe gari sai ya fita, ashe babu inda ya je, ko abin da yake tunani wannan mata tasa tana kawo kurtocin gidansa. Daga bayan ya fita sai zai kira abokinsa, da ke abin sai suka dawo sai suka shiga gidan ba ta da ita matan ma targa ta sani ba suna zaune can sai ga kurtu yazo sai ka zana suna tahirin matar suna tahira nan da sai mu gidan sai buto da abokin sa sai sai kama kurtu suka zane shi da bulala suka sake shi to da aka zo ana hira ana sha ina ai wani ya tafi kaza ya wani ya tafiya shi ko sai a bai tafiya ba ina nan a gari a ai je fa yake cewa yayi tafiya ci ina ta ma ku ai ba ku san abin da na sani ba
2: inji
1: kurtun kenan ka ga nan ya boye da haka wannan labari na farko kenan shi yasa abu ne faru amma ku baya so ya bayyana mutane ka ga wannan labarin idan mun zo iya samun horo a cikin sa to sai kuma labari na biyu wanda zamu iya bayyana shine kusan labarin shahararre cewa labarin dan sanda da dan tasi to a wasu lokutan za ga mafi yawan lokuta akan kawo labarin dan acaba da dan tasi da dan sanda da populatani da kutila kun wani bare-bare to akan kawo su da sun fi kusanci da jama'a to suke cuɗanya da al'umma dan sanda da dan tasi da dan acaba kusan kullum da zirga-zirga ta ma a kyautu da su amma misali kamar populatani da kuma barbare yanayin su yasa a mafi yawan lokuta ana yausa abokan wasanni yasa ana kikirin labari saboda su to duk sai kace an wane yake kaza ko wannan kallon yanayin sa ne domin labarin yafi dadi to shi wannan da dan sanda dan da sai kuma aka bada labari dan sanda ya fito daga gidansa da safe ya je zuwa aiki ya fito gida babu komai ya tsaya kuma tare da baro iyalinsa babu abin da zai ci ina tare ya zai can kuma sai ga dan tasi dan sanda ya tsare dan tasi cewa yana so ya kashe wa aiki amma fa ya wayi gari babu komai dan tasi ai aka sai ya dogo sai Allah ka zo ko mu kai ka shikenan dan tasi ya dauki dan sanda suna tafiya suna tahira har kuma aka saba kafin su zo aiki kenan to sai dan sanda yake booking cikin dan tasi ce kuma ka kufa ya kamata ka sabunta takaddunka don wannan ba da jimawa za a fara kaman masu wanda duk ba su takaddu ko duk wanda ba shi takadda aka kama shi to akwai alama za a yi masa horo mai tsanani jikaka sai dan shi ka kuni ba ban takaddina in ci dan tashi kenan insha Allah kuma ma zan sabunta takadduna suna tafiya sai da suka yi inda kamar wata ma'aikata dan sanda yake cewa anan zan sauka dan sanda yana sauka sai za ka yi sai ya kwace mu kullu dan tashi sai ya kama shi dan tashi ya yi mamaki ya aka yi haka ko can sai ya tani ko sai ya fito sai kama dan sanda da kokawa kai haka mutane suka zo ai wannan yawan su suka lamai ni marasa dadi ga fi halitta shi sai ni masa neman sa nasiha ni masa sai ce bai ayyake da haka nake masa ladabi jama'a na ji wannan ba su ji wani ba asi daga wani dan sanda kawai su kama dan sanda da duka mai mangare ko wani fada albarkacin bakin sa nan da dan ta sai da ga haka sai za ga sai kwatin kullun su motar sa kawai sai tafiya sa ka kashe labarin kenan to kaga wannan labarin da aka bar sakonni suke cikin sa inda za a bi a hankali wato akwai mutukar fa'ida za iya goya ce to kaga musamman da aka ce dan sanda ya wayi gari babu abinci wannan miyoyi ne ko ina iya goda maka yadda rayuwa ta jami tsaro haka ce ya wayi gari a ce ya wayi gidansa babu abinci to duk idan mun zo zan bibiye labarin ga darussan da yake korwa to kuma sai labari na uku da zamu iya barawa wanda muke ji shi ma akwai horo a cikin sa cewa wata rana a can ta shakuka akai wani abun mamaki dan amalanke sai ya bigi motar dan tasi har ya lotsa masa mota daka dan tasi shi ba zai daba sai an biya shi aka ba shi kun dunen nan dan tasi shi ai sai an biya shi tunda dan amalanke ya lotsa masa mota to dai aka rashi dan tasi ya ci hakura za ta fike nan sai ga dan sanda sai ki tambayar me yake faruwa ne sai kaje a shi na ai sai an je hidikota me yasa zai lotsa masa mota wannan fa labari da sabo aka ji ka dan sanda kai hakuri muna wannan kaza sai cito a kashe cito ya kawo wani abu a bawa dan sanda in so ya sake shi ba abu komai a jikin dan amalake sai naira daya kawai da labarin ya gwada aka dauko na naira daya aka ba dan sanda zai iya karba in ya karba can sai kuma sai ga wani mutum sai zo ke ce me yake faruwa ce ai kaje ai naira daya da aka ba dan sanda ai tai kadan kai kawo naira daya nan naira 10 za a baka daka dan sanda ya dawo da naira daya
2: shi ko wannan mutum
1: da ya kaga ce sai karba shi to sai ya zuga dan sanda mari to yanzu kai mu je hidikota ka ce na mare ka saboda ka caci naira daya kenan sai aka waje ana ta shiwa to wannan labari na uku kenan labari na hudu kuma da zamu iya kawa wanda zamu iya cewa akwai horo cikin sa shine kamar da ake fada cewa ni tsoho dan boko da mai ruqiya ka ko anan an ci karo da juna a ce tsoho dan boko da mai ruqiya da alama tunanin sa daban ne to shi wannan tsoho dan boko yan sa ta kamu da ciwon hauka saboda yana da hali ba inda ba ka iya ba an kai ta can an kai ta nan amma ina bata sami sauki ba to sai ta wani kace yan sake ta ai ciwon aljanu suka shiga jikinta da haka ba za ta warke ba sai a mata karatu ruqiya aka zo aka fada tsoho dan boko sai ki same ni ruqiya kuma ku babba na san mu'imin wannan zance na ku ta ai karatu za a yi mata in ga mata karatu insha Allah ku za ta fice shi san bai san wannan ba kyar da kyar aka shawo kansa sai to a zo a nemi malami mai rikiya ya zai wannan mata a wannan yaren rikiya malami aka kira shi ya shigo gidan shi dan tsoho dan bukwai na kan kujera yana karanta jarida da hangon malamin da malamin bayan ya to zai wuce wajen yarinya kamar zai taka masa da duma sai tsoho da bakin kai kai kai ka kazani karka taka masa da duma don ta kame naka sai abin nan ka zo haka fitin fajar wadu ma dai masa kalami na rashin jin dadi haka sai to ya mafasa kai dai aka rashi malami sai wa yarinya ruqiya to ashe shi ruqiya malami ya ki wani abu a zuciyarsa sai lokacin da aljani zai fita sai kuma ya koma jikin uban dan boko sai ki ce ai aljani ba zai fita daga cikin uban ba shi ma sai masa ruqiya amma kafin sannan aje a samu bulala irin ta doki domin idan zai fita to sai a daki aljani haka aka je aka dauko aka samu bulala irin ta dokin nan mai malami ruqiya ya zo kan so dan boko ya fara masa karatu can ne ya ga ya kusa fita sai malami mai ruqiya sai dauko bulala ne ta shafdawa uban yariya yana ta ihu can ne yace daga alamu da ya ga labarin yau ci to aljani ya fita kenan shikenan aka sallame shi kaga nan ba an samu goro kenan to wannan labari na fudi kenan shi kaga da za a bibiya labarin akwai darasa mai yawa da labari yake koyarwa to sai kuma labari na biyar wanda zamu iya barwa shi ma akwai huru a cikin sa shine alkali da kuma mai sai da doya kamar da ka sani kotu waje ne da ake samu nutsuwa ba a san harkar surutu to alkali na kokarin ya warware wata matsala wani sai zo wuce da doya sai kuma ya leko sai lika kotu yake cewa a sai doya sai alkali ce a kira wancan mai doya da kira mai doya sai yake cewa kasan nan kursi ko surutu ba a so ayi amma ka zo kuma kana cewa a sai doya sai saka ka na dore ka wata uku sai mai doya cikin gadara ta daga nace a sai doya kun sa dore wata uku alƙa ce to gunzu daga wata uku ya kuma wata shida daga nace a sai doya kun sa dore wata shida daga nace kaza sai wata tara jin an ce wata tara sai su to a sai doyoyi yake nan to to kaga nan ma aka bada labarin zamu samu horo kenan to wannan shine labari na biyar da zamu iya kawa labari na kusa da karshe shine abin da shafi babbarbare da kuma makau wanda sun yi zumunta a cikin sa wata rana shi babbarbare ya samu kawo abokin sa cewa a je a gaida surki daga suka tafi aka je gidan surki aka yi salama sai tuto kafin ya fito sai aka musu kyada kafin ya fito kenan daga babbarbare da kuma makawo sai shi babbarbare sai ya rinka daukar bawan gyadan da yake ci yana jefawa a gaban makawo shi tunda makawo ne ai bai sani ba can bayan sun gama sai ne gida ya fito sai ya ga cewar a gaban makahu ga

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan rana ta litinin sannan mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rawatanni daga nan gidan rediyon Rama farin cikin al'umma wanda yayi miki biyu ga watan Rabiu wato Rabiu sani na shekara ta 1448 bayan hijirar fiyan halitta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara dede kinan da 14 ga watan Satumba na shekara ta 1226 kanin labarai yanzu da fari yanzu kuma sai gari zama domin jin cikakkun su dake dake tare da ni Fatima Kabiru labarin ya kasai Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya mai sakataren gwamnatin tarayya ta Jakume da ya tabbatar da sakin dukkanin kudaden da aka ware hukumar rayin kuna ƙasar nan Tinubu ya bayar da umarnin ne a taron hukumar rayin yankin Arewa ta Tsakiya NCDC da aka gudanar a ranar Litinin inda aka tattauna wani shirin shekaru 20 na bunƙasa tattalin arziki ababen more rayuwa da jin daɗin al'ummar yankin Shugaban ƙasa ya ce gwamnatin tarayya za ta ci gaba da baiwa NCDC da sauran hukumomin rayin kuna goyon bayan kuɗi da na siyasa domin gudanar da muhimman ayyukan rayuwa a ƙasa ya kuma buƙaci hukumomin da kada su dogara kawai da kuɗaɗen gwamnati inda ba su shawarar neman haɗin gwiwa da kamfanoni masu zaman kansu ƙungiyoyin bayar da tallafi da kuma cibiyoyin samar da kuɗaɗen rayuwa a ƙasa Tinubu ya ce ya kamata hukumomin su mai da hankali kan manyan ayyukan da suka shafi layin dogo sufurin jiragen sama masana'antu tsaro zuba jari ilimi kiwon lafiya da bunƙasa ƙwarewar matasa Shugaban ƙasa ya kuma gargaɗi shugabanni da ma'aikatan hukumomi kan cin hanci da rashawa wariya siyasantar da ayyukan hukumomi da kuma almundana da dukiyar gwamnati ya jaddada cewa ba a kafa hukumomin rayin kuna ne domin maye gurbin gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi ba ko kuma su yi aiki da sauran hukumomin gwamnatin tarayya ke yi Anan ma shugaban ƙasa Bola Tinubu ya kira ga ƙasashen ƙungiyar BRICS da su ƙara ƙaimi wajen haɗin gwiwar fannin fasahar zamani musamman harkokin basirar wucin gadi ta AI da fasahar kuɗi ta fintech sadarwa da tsaron yanar gizo Tinubu ya bayyana haka ne a yayin taron shugabannin ƙasashen BRICS karo na 18 da yake gudanarwa a birnin New Delhi na ƙasar India ya ce ƙasashe masu tasowa na buƙatar yin amfani da damar da fasahar zamani ke samarwa domin bunƙasa tattalin arzikinsu da kuma inganta rayuwar al'ummominsu shugaban ƙasa ya kuma yi kira da sake duba tsarin shugabancin duniya da tsarin haladar kuɗi na ƙasa da ƙasa domin baiwa ƙasashe masu tasowa damar taka muhimmiyar rawa wajen yanke shawarar da ta fi wato ta shafi tattalin arzikin duniya Tinubu ya ce Najeriya shirye take ta ƙara yin aiki tare da ƙasashen BRICS wajen bunƙasa fasahar digital AI fintech da sauran fannoni na zamani ya bayyana Najeriya matsayin babbar kofa zuwa kasuwar Afirka yana mai cewa damar da yarjejeniyar shi da kayar yancin Afirka ta samar za ta iya taimaka masu zuba jari daga ƙasashen BRICS wajen faɗaɗa kasuwanci a nahiyar shugaban ƙasa ya ƙara jaddada cewa ƙara haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe masu tasowa zai taimaka wajen samar da sababbin damarmaki na kasuwanci zuba jari da kuma cigaban fasaha Dakarun sojojin Najeriya sun ceto mutane 8 da aka yi garkuwa da su tare da kama wasu mutane 6 da ake zargin 'yan ta'addan ISWAP ne da masu haɗin gwiwa da su a wasu samami daban-daban a jihar Borno da Adamawa. Wani rahoton ayyukan sojojin da aka baiwa kamfanin dillancin labarai na ƙasa nan ya ce an gudanar da samamin ne a tsakanin 11 zuwa 13 ga watan Satumba na shekarar 2026. Rahoton ya ce ayyukan sun kuma kai ga kama waɗanda ake zargi masu samarwa 'yan ta'addan kayan aiki da sauran masu taimaka musu tare da lalata wasu bamabamai da kuma kama wasu masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba. A gefe guda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta tabbatar da cewa dabarun jami'a dawa na tsaida ɗin takarar haɗin gwiwa guda ɗaya sun ruguje biyu bayan fitar da cikakkun jerin sunayen ƙarshe na yin takarar da za su fafata babban zaɓen shekarar 2027 da ke tafe. Takardar jerin sunayen wanda sakatariyar INEC Rose Orion Anthony ta sanya wa hannu ya nuna cewa manyan jigajigan siyasa za su fafata a ƙarƙashin jam'iyyu 18 daban-daban maimakon haɗa ƙarfi wajen guda domin tunkarar jam'iyya mai mulki babban zaɓen ranar 16 ga watan Janairun baɗi. Baya ga fafutukar kujerar shugaban ƙasa hukumar ta mice da jimillar 'yan takara kimanin 4,408 da za su fafata a zaɓen majalisar dokoki ta ƙasa. a cikin wannan adadi yan takara 1195 ne za su fafata da numan kujeru 109 na majalisar dattawa inda yan takara 3213 za su gwada sa risuwa a mazabu 160 na majalisar wakilai ita jigar dai ta nuna akwai gagarumin gibe na rarrabar jinsi inda maza ke da yan takara 3965 yayin da mata ke da 443 kacal wannan fafatawa ta majalisar dokoki za ta gudana ne a tsakanin jami'an siyasa 18 da aka yi wa rajista jami'u irin su APC mai mulki ADC NDC PDP da FAM sun tsaye da yan takara kusan dukkanin mazaban kasan nan Rundunar Sojin Ruwa ta Najeriya ta ce ta bankaɗo wani wajen ajiyar albarkatun mai ɗauki da lita 10,000 na man da yake zargin an tace ta hamtacciyar hanya cikin wata sanarwa da daraktan yaɗa labarai na Rundunar Abiodun Polarisho an yi bankaɗar ci a samaman da dakarun suka kai a ranar Asabar domin daƙilin satar ɗanyen mai a yankin LMA Express na Jihar Rivers ana zargin an samu man ne daga wani waje nesa da yankin wanda kuma aka ajiye domin sayarwa mutane Rundunar ta ce an gano man cikin jarkoki 400 wadda kowace jarka ke dauke da man lita 25 a ciki sai dai kuma babu wata haramtacciyar matata da aka gano a wajen a cewar dai Rundunar baya ga badakalar dakaru sun yi nasarar tarwatsa wata muhimmiyar cibiya ta samar da mai taɓa raunin hanya sanarwar ta ƙara da cewa jami'an ba su samu cafke kowa ba kasancewar masu hada-hada a cibiyar sun tsere a lokacin da sojoji suka yi durar mikiya a wajen A can jihar Borno kuwa gwamnan jihar Babagana Umar Azlam ya ce yan boko haram sun lalata gine-gine makarantu a kalla 5,000 lamarin da yasa yara miliyan 2.2 ba sa zuwa makaranta a lokacin da rikicin tadanci ya kamare gwamnan Azlam ya bayyana wannan alƙalma ne a lokacin kaddamar da wasu ayyuka a Maiduguri kakakin gwamnan Malam Dauda Iliya ya yi shaida a BBC cewa gwamnan Azlam ya dukufa wajen ganin an shawo kan matsalar tsaron tare da inganta fannin ilimi ganin irin girman birnin da Boko Haram ta yi wa bangaren a cewar kakakin gwamnan ya gina asusuwa kusan kimanin 500 da gina wasu makarantu 129 sannan kuma ana sa ran kammala wasu 140 daga nan zuwa ƙarshen mulkinsa ya ce akwai yara sama da miliyan 1,800 da suke makaranta sabanin lokacin da gwamnan Azlam ya karɓi mulki inda lokacin yara 80,000 ne kadai suke zuwa makaranta gwamnan Azlam ya bayyana cewa Boko Haram ta kashe malamai da jami'an kula da makarantu da dama musamman a lokacin da yaƙin ya yi kamari Azlam ya ce gwamnatinsa ta ware dala miliyan 35 a tsakanin shekarar 2025 da shekarar 2026 domin inganta ilimin firamare da kuma sakandare Rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta kaddamar da aikin ceto limamai 6 da wasu da yake zargin bindiga ne suka yi garkuwa da su a karamar hukumar Bakuru ta jihar an yi garkuwa da limaman ne da misalin karfe 12:30 na safe a ranar Asabar yayin da suke kan hanyar su ta zuwa Talatin Marfa ta hanyar dako wato dako damre da ke karamar hukumar Bakura a cewar ta sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Yazid Abubakar ya fitar a ranar Asabar a Gusau ya ce jami'an tsaro tare da jami'an sa-kai da sauran hukumomin tsaro sun fara wani aikin ceto na musamman domin gano inda aka kai limaman da kuma tabbatar da an kubutar da su ya ce marin sun yi kwanton bona ne a kan hanyar dako damri inda suka tare motar da limaman ke ciki tare da yin garkuwa da su rundunar ta ce tana ci gaba da bincike da sintiri a yankin domin ganin an kubutar da limaman cikin koshin lafiya in ba manta ba dai a ranar jiya lahadi ne mun kawo rahoton cewa yin garkuwa da malaman ne kan hanyar sako ma gida bayan sun kammala taro da daraktan campaign din shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ke neman tazarci a karkashin inuwar jam'iyyar ta APC ta can jihar Benue kuwa gwamnan jihar Rabaran Henis Aliya ya zargi tsohon gwamnan jihar Samuel Atom da kokarin dauke masu hankali daga ayyukan da yake gudanarwa yana mai ciwo hankalinsa ya karkata ne kan mulki da ci gaban jihar Aliya ya ce ayyukan more rayuwa da bunƙasa masana'antu da gwamnatinsa ke yi za su yi magana a madadinsa yayin zaben gwamna na shekarar 2027 ya ce gwamnatinsa na mai da hankali kan gina hanyoyi da jawo jarin masana'antu da kuma inganta jin daɗin ma'aikata da kula da tsofaffi a cikin wata sanarwa da babban sakataren yaɗa labaran gwamnan Sate Sokula ya fitar gwamnatin ta ce ta sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da Hudson Global Limited domin jawo jarin dala biliyan 5 da nufin sanya yanayin tattalin arzikin jihar sanarwar ta kuma zargi gwamnatin Otom da barin tarin basu suka da sansanin yan gudun hijira da kuma yawan ƙorafe-ƙorafe ta ce gwamnatin Aliya ta samu nasarori da suka hada da gina hanyoyi karkara da birane biyan albashi da kudaden salama akai-akai Aliya ya kuma zargi Otom da nuna goyen baya ga jam'iyyar APC a wani lokaci yayin da yake aiki tare da dan takarar shugaban kasa na NDC Peter Obi gabanin zaben shekarar 2027 gwamnati ya ce ya kamata tsohon gwamnati ya amsa tambayoyi kan tarihin mulki sakamakon kokarin sauya abin da ya faru a baya Mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sada Bakar Nauku yayi kira ga yan kasar nan da su yi kyakkyawan nazari kan alƙawarin da intakara suka yi musu kafin zaben da suke so ya wakilci sababban zaben shekarar 2027 da ke tafe sarkin musulmi ya kuma gargaɗi yan siyasa kan matsalar tsaro da sauran ƙalubalen da ake fama da su a gangamin yakin neman zaɓe da kiran su mai da hankali kan batutuwan da za su wanzar da zaman lafiya da haɗin kai da cigaban ƙasa ya da yi kalaman ne a lokacin da ya karbi bakoncin kwamitin neman zaɓe na jam'iyyar APC mai mulki karkashin jagoranci babban daraktan yakin neman zaɓen shugaban ƙasa Sanata Abdulaziz Yara Abubakar Rafa'u Sarki a Sokoto a ƙarshen wato sarkin musulmi yayi wa kwamitin yakin neman zaɓen jam'iyyar APC fatan alkai da addu'ar zaman lafiya da tsaro a lokacin al'ummar Najeriya Hausawa na cewa ilimi gishirin zaman duniya wannan karin magana na nuna muhimmancin ilimi a rayuwar dan adam domin kamar yadda abinci baya dare idan babu gishiri haka rayuwa ba za ta samu cigaba da nasara yadda ya kamata ba tare da ilimi ba sai dai didda kokarin da gwamnatoci a matakai daban-daban ke na inganta harkar ilimi ciki har da gina makarantu da sababbin ajujuwa da kuma daukar malamai rashin wadatattun kayan koyarwa da na koyo a wasu makarantu na cigaba da zama babban kalubale Wannan matsalar na shafar aikin malamai da kuma karatun dalibai musamman a makarantun da ke fama da karancin kayan aiki. Wakilinmu Usman Ibrahim Ditti ya yi mana nazari kan wannan al'amari a cikin wannan rahoto.
1: Ake cewar kokarin inganta harkar ilimi a Najeriya. Har yanzu karancin koyo da koyarwa na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin ƙalubalen da wasu makarantun gwamnati ke fuskanta. Littattafan karatu, kujeru da tebura, kayan gwaje-gwaje. Dakunan karatu da sauran kayayyakin koyarwa na daga cikin muhimman abubuwan da ake bukata domin samar da ingantaccen yanayin karatu ga dalibai sai dai a wasu makarantu rashin wadatar waɗannan kayayyaki na sanya malamai da dalibai fuskantar matsaloli wajen gudanar da karatu yadda ya kamata wasu dalibai kan kasance suna raba littattafai daya tsakanin mutane da dama yayin da a wasu lokutan malamai ke dogaro da rubutu a hannu saboda rashin isassun kayan koyarwa
2: kayan koyo da koyarwa suna da matukar muhimmanci wajen samun ingantaccen ilimi amma idan babu kayan malami zai kasance cikin wahalhalu wajen koyar da darasan da suka kamata ya koyar da su wasu darasan ma za ka ga suna buƙatar kamar irin su chat kamar map textbooks kayan laboratory haka da kuma sauransu in ka muna yaro kai tsaye za ka sami saukin wajen koya masa abin da ya kamata ya koya masa kuma shi ma zai fi samun sauki wajen fahimtar koyo da koyarwar gaba daya
1: sana harkar ilimi na cewa koyarwa mai inganci tana buƙatar haɗin kai tsakanin malami ɗalibi da kuma samar da abubuwan da ake buƙata domin koyarwa idan kayan koyarwa ba su wadatu ba malami na iya samun wahalar bayyana wasu darasan cikin hanyar da ɗalibai za su fahimta cikin sauƙi hakan ya fi bayyana musamman a darasan da suke buƙatar amfani da kayan gwaje-gwaje ko wasu na'urorin koyarwa
3: sunana Aisha Ibrahim muna fuskantar wannan matsalar na ƙarancin kujeru don idan baka zo da wuri ma ba za ka samu wuri ba ba mu da allo mai kyau mutum sama da 100 a cikin aji guda ɗaya ga zafi in rana ta yi duk ba wani fahimtar karatu ake ba saboda wannan matsalar
1: masu ruwa da tsaki a harkar ilimi na ganin cewa gwamnati na da babban nauyi wajen samar da kayayyakin da ake bukata a makarantun gwamnati sai dai a ɗaya bangaren iyaye da ƙungiyoyin al'umma na da rawar da za su iya takawa wajen tallafa wa makarantu gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi da hukumomin da abin ya shafa da su ƙara mayar da hankali wajen samar da wadatattun kayan koyo da koyarwa a makarantun gwamnati haka kuma a rika duba yadda ake amfani da kuɗaɗen da ake warewa harkar ilimi domin tabbatar da cewa tallafin da kayan da aka samar sun isa ga makarantun da suke buƙatar su ya zama wajibi kowa ya tashi tsaye don ganin yara sun samu yanayin da zai ba su damar koyon ilimi yadda ya kamata domin idan aka gyara ilimi a yau akwai ingantacciyar Najeriya ta gobe Usman Ibrahim Ditti labarin rahma
0: labarai da rahotanni suna zuwa muku ne ke tsaye daga sashi namu na labarai da al'amurai da kullum na gidan rediyon rama farin cikin al'umma ne da shirshin nata kan mita 97.3 ga kan sangon FM Rama Radio ta gida matsuguni a nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125.27 a tsakiyar birnin Kano daban Najeriya za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin mu da ke www.ramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka haɗa da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X ta kakar Rama Radio da kuma TV. A dakace mu nan gaba kaɗan muna dawowa labaran za su ɗora. Sama da labarkan mu da dawowa yanzu kuma labaran za su ɗora inda za mu je ga rahoton mu da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa.
4: Kungiyar inganta tattalin arzikin Najeriya ta ce tsadar wutar lantarki da karancin jari na ci gaba da kawo wa masana'antun Najeriya cikas. Kungiyar ta ce matsalolin na rage karfin kamfanonin cikin gida wajen samar da kayayyaki da kuma samar da ayyukan yi. Ta kuma kira da dauki matakan rage kudin gudanar da masana'antu domin karfafa harkar samar da kayayyaki a cikin gida. Babban bankin Najeriya CBN ya nuna cewa bankunan kasuwanci sun rufe rasa da wuraren gudanar da harkokin banki 476 tsakanin shekarar 2022 zuwa 2025. CBN ya ce hakan ya faru ne yayin da mutane ke ƙara amfani da harkokin banki ta internet da kuma manhajojin wayar hannu. Sai dai bankuna na ci gaba da faɗaɗa ayyukan su na zamani domin bayar wa jama'a damar gudanar da harkokin kuɗin su cikin sauƙi. Matatar Dangote ta fara sayar da hannun jarinta ga jama'a a yau Litinin 14 ga watan Satumban shekarar 2026. Matatar ta fitar da hannun jari miliyan 4 inda aka saka farashin kowane hannu akan naira 525. Mafi karancin abin da mutum zai saya shine hannun jari 10. Matatar na sa ran tara kusan naira triliyan 2 daga sayar da hannun jarin wanda zai ba jama'ar damar mallakar wani kaso na kamfanin. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a matan Isa Abdurrahman.
0: Tsubutun da ya fi ɗaukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook shi ne me ya fi dacewa da shugaba a yanzu a Najeriya ya yi gaskiya ya aiki ko kuma ya saki lalitar gwamnati a ƙasa kamar Najeriya da ke fama da ƙalubalen tattalin arziki da matsalolin rayuwa. Ana da tambayar irin shugabancin da ya fi dacewa da Najeriya wannan lokaci. Shin abin da ya fi muhimmanci shine shugaba ya yi gaskiya ko kuma ya fi dacewa ya mai da hankali wajen yin aiki da kawo sauyi ko kuwa ya saki lalitar gwamnati ta talakawa su warwasa? A ra'ayinku me ya fi dacewa da shugaban yanzu ya yi gaskiya ya yi aiki ko kuma ya saki lalitar gwamnatin kuma me yasa? Kare wasu daga cikin rayuwar naku da kuka tafka muhawara a dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook.
5: Sakon mu na farko a jerin sakonnin ku shine sakon Suleiman Adamu inda yake cewa inda zai yi gaskiya komai zai warware cikin karamin lokaci, amma gaskiyar da aka rasa mutane ke wahala a kasar ba dukiya bane, ba dukiya bane babu, Allah ya samu dace. A ra'ayin Sultan Yahuza gagarawa da ke di ko cin bai, babu shakka ya dace duk wani shugaba da zai mulki kasa Najeriya ya yi gaskiya tare da zabar masu gaskiya da za su taimaka masa wajen aikin gyara kasa domin ta shidi zuwa hanya ta ci gaba tare da samar da tattalin arzikin kudade har ma da bin dokokin kasa. Shi kuwa Isyaku Aminu Farawa cewai gaskiya a yanzu kawai sai dai mu yi addu'a Allah ya zaba mana shugaba mai kishin talakawa shine kawai mafita. A kasan nan wallahi yanzu yawancin 'yan siyasa ba sa kishin jama'a. Za mu kammala karanto sauraron naku da ra'ayin Abba Jesse Indabu inda yake cewa shugaba ya fi dacewa ya da gaskiya da aiki domin ɗaya ba zai wadatar shi kadai ba, gaskiya tana gina amana yayin da aiki yake kawo sauyi da inganta rayuwar jama'a. Sakin lalitar gwamnati ba tare da tsari da gaskiya ba zai iya ƙara matsalar tattalin arziki. Saboda haka Najeriya na buƙatar shugaba mai gaskiya, nagarta, kuma mai aiki domin amfanin talakawa. Kaɗan kenan daga cikin sakon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci. Kuna da damar tafka muhawara akan wannan maudu'in da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto su a labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Dati a labaran Rahma.
0: Sai kuma bari mu je ga rahoton ababen tarihi da suka faru a rana makamanciyar ta yau a tarihi.
6: A rana irin ce 15 ga watan Satumba shekara ta 1978 wani muhimmin lamari ya fara a tarihin damben duniya inda fitaccen dan damben Amurka Muhammad Ali ya doke Leon Spinks a fafatawar da suka yi a New Orleans. Idan muka koma nahiyar Afirka a rana irin cewa mai shekara ta 1913 Kastoba Gandhi matar fitaccen mai fafutukar neman yancin Indiya Mahatma Gandhi ta jagoranci wasu maza da mata wajen ketare iyakar Transvaal a Afirka ta Kudu a wani bangare na gwagwarmayar adawa da wasu dokokin nuna wariya. Idan muka koma tarihin duniya a ranar 15 ga watan Satumba shekara ta 1916 aka fara amfani da tankoki a fagen daga a karan farko a tarihi.
0: Tumar sauraron fatan za a yi mana afuwa saboda hakuracewar lokacin da za mu je gasassan duniya. Ladini Junji ya halin irin ta ce ta harbo wani jirgin mara matuki a mashigar ta Hormuz. Kamfanin dillancin labarai na Arabia Reuters cewa dakarun IRGC ne suka kakkabo jirgin na MQ-1 a mashigar ta Hormuz. Kakakirin dinar ya ce sabon makaman tsaron sararin samani IRGC ne suka harbo jirgin ruwan tare da lalata shi. Duka-duka nan muka kammala labaran namu na wannan lokaci a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama farin cikin al'umma da ma waɗanda suka tallafa da mun ganin labarin ya iso gare ku musamman editan da ya tattara labaran kuma ita ce tukur es tukur. Sunana Fatima Gabriel Barin ya kasu nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama farin cikin al'umma.
7: Lani, ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna. Me yasa kike jin tsoro? Ina ta zubar da jini. Kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai. Subhanallah. Hawa, zubar jini ga matsanancin ciwon ciki. Alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan. Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini, ko kuma matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburi da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai, ko kuma jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matuƙar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji, kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
8: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
9: Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
10: Kasuwar man fetur ga wani babban labari mai daɗi. Dangote Petroleum Refinery na kawo muku man fetur da diesel cikin sauƙi tare da kyautar kai kayan zuwa inda kuke a wasu jihohin Najeriya. Kuma yanzu labarin ya ƙara yin daɗi, an faɗaɗa shirin zuwa Kano, Imo, Anambra da Nasarawa bayan jihohin Lagos, Ogun, Rivers, Kaduna, Abuja da Delta. A samu man fetur da diesel sannan a baku bashin kwanaki 10. Mafi ƙarancin saya shine lita 250,000. Wannan yana nufin rage wahalar sufuri. Rage kuɗin jigilar kaya da rage haɗarin gawar tafiyar tankar mai domin man ya fi kusantar kasuwannin kuɗi. Wannan shine ƙarin sauƙi ga 'yan kasuwa a halin inganci wajen samar da

0720 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770 0770
Because I think for them, let's.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnon ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Wani dattijo mai shekaru 78 da 18 ya zo yana cigiyar bazawara da budurwar da zai aura tare da genda ya musu wasu sharadai. Shin ko ya abin yake?
1: Wallahi daga yar shekara 30 abin da yake sama zuwa 50 haka.
2: Baka san kai kasa da haka?
1: Mun mata tsofa ba ina so.
0: Al'umma mazauna unguwar Medila da Shagaru Quarters da gurin gawa sun roki gwamnan Kano da sauran mahukuntan su. Shin ko me yayi zafi?
3: Muna da daman da zamu iya canja gwamnati saboda muna da kuri'a sama da miliyan 3 a cikin gurin nan.
0: Rundunar tsaron yaki da kwacen waya da dakile sace-sace ta kama wasu matasa guda biyu da aka zarga da satar wani sabon babur UD.
4: Ya ce mai babur din akwallaki ta gudi ta ga mukunnin bat ya waya bu.
0: Ya subhanallahi. Waɗannan rahotannin da ƙarin wasu masu faɗakarwa da sanya nishaɗi duk a cikin angaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usainu Usman wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafara kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai ga rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara basan.
6: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803-364-85 ko 0807-873-2522.
5: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: iya samun Pimas Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dan Kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 5 9.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan

0: tsaye ku zo mu kwance bakin an garar shirin namu na yau da jin yadda rundunar tsaro ta civil defense ta cacimo wasu ƴan sara suka waɗanda suka farma wasu matasa bayan sun dawo daga kallon bal daga filin wasan nan na kofar na isa wato ma'aha domin jin yadda lamarin ya faru ga matasan da bata garin suka yi wa raunuka ta hanyar sara suka suna wa hukumar civil defense karin haske
1: kun muka je yin mu je kun muka je cewa kun suka tare mu yayin
2: da wannan lokaci ne
1: kun salin karshe shida ne
2: to me ya faru me suka muku da suka tare
1: kun fara sara mu suka fara dukan mu ni sai wani yake ne da wani mutauka a ni
2: da kuma ni
1: da adda shi dai ne ya zuba mun fadin adda a bayana ya sani ni a kaman wajen
2: ga yanka nan na gani a jikinka da hannun
1: da
2: bayanka
1: suka soke ni a baya ma
2: me ya faru
1: ai mun tsaya guduwa ne tuka ne suka yi na gudu
0: tuni waɗanda ake zargi da wannan aika suka bayyana wa rundunar tsaro ta civil defense yadda lamarin ya kasance a lokacin da suke farma waɗannan matasa
3: ni sunana Ibrahim Abdullahi karata 23 dan tudun wajarci ni abin da yake kai ni wajen maraga Allah na dan tashi ina dan zuwa ne inje in zauna a kasan bishiya dan buye personal ni dan shataba ba ne da hannu ban da masaniya akan wannan abu
4: amma aka gani waɗanda suka wuce da makamai wanda ake zargi kana ɗaya daga cikin su kuka wuce
3: da a ce na san sunayen su da tun a lokacin na riga na fito da su tunda har sa Abdulhamidu Sofa sun zo sun da kyanmu sun ragargaje mu da bakin mu muka ce a kirawo jami'an hukumar civil defense stafirin
5: wallahi yalla bai ina cikin kallon mul sai na hango an taru mutane da yawa kawai na je gurin sai na ji kowa yana wada uri ku ya uri ku kyale yaran nan ku kyale yaran nan kyale yaran nan har suka shige suka tafi ni amma ina daya a gurin su waɗanda aka yi raunukan ne ga dukkan su nan dai an musu raunuka
4: kai da mai yake sha
5: ni wa abun da nake sha kallon bal ne kai ni sai na hango an taru kawai na je gurin ma ni ba abun da nake sha ni
0: SP Ibrahim Idris Abdullahi shine mai magana da yawun rundunar tsaro ta civil defense a nan Kano yayi wa manema labarai karin haske kan yadda suka yi nasarar kama waɗannan bata garin matasa
6: ci gaba da yunkuri da jami'ai na wannan runduna yake yi musamman jami'anmu da ke aiki da sashen da ke kokarin dakile sha'ani na ta'addanci sashen da ake kira CTU wato Counter Terrorism Unit filin kofar na isa karo da wani sha'ani wanda yake maras daɗi inda gungun matasa ƴan daba suka fito a wannan fili suka afkawa mutane musamman waɗansu waɗanda ke wucewa za su je wasu kallon bal da dai sha'anin zirga-zirga a wannan yanki suka far musu da sara da suka da yawa daga cikin masu makaman guduwa suka yi amma dai mun samu sukunin cafke mutum biyu kamar yadda na ce muna yin bincike kuma za a ɗauki mataki na shari'a a kansu insha Allah
0: to ai dama kowa ya ɗebo da zafi bakinsa yanzu kuma bari mu je da su ma rundunar tsaron yaƙi da satar waya wato anti-snatching points suka kama wasu matasa guda biyu da ake zarginsu da satar wani gallelen sabon babur ɗin yudi ga dai waɗannan matasa da ake zarginsu suna ƙarin haske a gaban rundunar ta anti-snatching points
7: na je shi yankin sai ga wannan nan ya zo shi ma zai su ide mi
4: demi
7: kawai sai na mika kudin sai ce a bai ba kudin ka sai na ce a kuma gai a yaka sai na ce to na gode sai ya ce mun to ga gama ma za ka ga ka ni ce za ka ga ka ina shi ma sai ya ce an samu wannan malin 200 yar mu da sigari sai an samu mai ce ina zai samu gwam to ai sai yake gwada mai ina wani mai sigari sai ya gwada mai da mukullin mai sigari ya ce mai babu dan akwalle yake buɗe ta ga mukullin bat ya waya bu sai muka yi muka je tabbas mun shirya daukar babur din
4: ina kuka shirya daukar
7: abu gozi wannan nan
4: to na irin babur ne
7: shi taifon ne yace
4: kun dauko shi
7: a ba mu dauka ba
4: inda kun dauka ya za ku yi da shi
7: a shi wannan shi a bus din shi yace in dai an dauko ya san wanda shi zai mai takaddu da komai a shi yasa na ce a dauko wannan lambar
8: Muhammadu Law daga nan cikin sharada ko duk wanda ya sani na biya kama ina fadar gaskiya tsakaniya da Allah
4: amma shi gashi yana batun cewa kawai an fada ne babu wannan shirin
8: a ƙarya yake
7: Shekara ka nawa?
8: Ni shekara ta 28. Kai ni kan akan karan kai na ina yin da na sani da yin wannan abin. Kuma ina fatan Allah ya shirya ni. Allah ya yayi mu.
0: Nura Salisu shine kwamandan hukumar ta Antisnatching Pons. Yayi wa Shamsu Muhammad Kwandila ƙarin haske kan yadda suka yi nasarar kama waɗannan matasa.
9: Kullun abin da muke faɗa wannan rundunar tamu mai albarka duk mutumin da yace zai hana mutane wallahi sakat to shine fa ba zai sakat ba ka duba yaran nan su sayar da yasi dabaru su saci baburan mutane su sayar da yasi dabaru su saci waya saboda haka mutane su kiyaye da ababen hawan su rayuwa ta canja duk tsufan abin hawan ka ka kula da shi me dalili saboda dabarun da suke yin suke dauka in ka ji da yadda suke dabarun to ina ma zaka gudu ka sha saboda haka muke jan kunne wallahi duk mutumin da ya sake shiga hannun gasar rundunar mu ba za mu daga masa kafa ba ko ai ko dan wane ne kuma zamu yi mai yuwa duk mai yuwa mu gurfanar da shi a gaban shari'a dan ai doka ta dauki mataki akan sa
0: da fatan matasa za ku hankalta ku dage ku nemi na halali ba a ringa neman haramun ba tunda dai shi jini baya maganin kishirwa yanzu kuma bari mu ziyarci sashin ciniki da kasuwanci na Rahama Radio farin cikin al'umma domin karbar waɗannan sakonni albashukwa idan mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya
10: hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki da samu sawaba da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamaje petroleum a garamar hukumar gezawa a Kano ko kuma tuntube su lambar waya 081 06 58 33 86 ko kuma 07 08 79 2051.
11: Gaskiya na gaji da cikin mutum a ce kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi baya da nisa magana da ke ta makarantar yau da kullum sai ne an ba ka shawara ka canza musu makaranta amma kaki ko kuma canza musu makaranta a kai kina Fatih Success International Academy mana domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba ce da yi ojori class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ba kuma Islamiya tare da tafizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar

0: wannan swizzlist din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
1: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
0: ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
1: kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less swizzlist holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
0: ba shakka to a ina za mu samu Wase Investment
1: suna nan adab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari
2: to barkanmu da dawowa to daga can kuwa unguwar Medile da gurin gawa da shagaru kwatas al'umma mazauna yankunan ne ke ci gaba da kukan zuci wanda yafi na zahiri takeici sakamakon yadda suka rade suna fatan gwamnatin Kano da sauran wakilansu na karamar hukumar Kumbotsu da su gyara musu wata hanyar su da ta rade tana ci musu tuwo a ƙwarya wannan hanya ita take sada Medile da gurin gawa da kuma unguwar Shagaru Kwatas da har ma da unguwar Sheka da ɗayan daji Kwatas duk da yankin karamar hukumar Kumbotsu amma dai bari mu tsam mu ji daga bakin waɗannan al'umma da suke roƙon gwamna da sauran mahukuntan kan yadda za a share hawayen nasu
3: sunana Kamali Musa muna kira ga gwamnati ne akan wani aiki ne da yake ci mana tuwo a ƙwarya yana yanke mana zumuncin unguwanni sama da guda biyar kuma yana kashe mana ƴaƴa yana hana mata haihuwa su haihu a gida wasu su mutu wasu kuma in an zo fitowa su fada akan gada ko akan duwatsu su mutu wannan aiki na gada ne gadar da ta hade da Medile da gurin gawa da Sheka dan daji Kwatas da Sheka Baranda mun yi sama da shekara 10 muna kuka da gwamnatin jaha da ta karamar hukuma da dan jalisa jaha da na tarayya babu wanda yazo ya saurare mu
4: sunana Isa Muhammad mazaunin Medile gangaren Jima wannan wurin da kake gani mu ne wanda ya kasance muka tara taro da kwabo muka zo muka hada wannan gada to muna neman taimako abban gida gida abban ganawa abba ka taimaka muna ka zo ka duba halin da muke ciki a wannan wurin gashi fa mata da yara kowa ya kasance cewar ba wanda ya zama na cewar ya tsira mutane ba dan ni ba Allah ubangiji ya taimaka wallahi wannan matan za su iya mutuwa a cikin gidan
2: Malam Ismail Zakariya Shine shugaban kungiyar cigaban unguwar Medile gangaren Jima ya jaddada mana roƙon su ga gwamnatin Kano da sauran mahukuntansu na karamar hukumar Kumbotsu
5: kiran gwamnati dan Allah dan Annabi ta zo ta waiwayi wannan guri saboda ƴan majalisa ban na jaha da na tarayya mun yi magana an zo tun lokacin Naziru Sheka ma mun kira Naziru shi kansa ya zo nan guri ya duba ya gani yace kai idan zo muku wannan aiki ya tafi bai zo ba ga dan kawu ya zo yanzu shekara 4 kenan ya zo da shi aka tsaya ne yace aikin sa ne na farko da zai fara nan kuma kaga babu wani abin da zai yi in ana tunanin cewa kamar ba za mu iya canja gwamnati ba gaskiya muna da daman da za mu iya canja gwamnati saboda muna da ƙuri'a sama da miliyan 3 a cikin gurin nan
2: to da fatan Gwamnati da sauran mahukunta za ku kawo musu dauki tunda dai dan tuwon gobe ake wanke tukunya kuma komai nisan gona akwai fa kunya karshe mai sauraro yanzu kuma sai ka gyara zama ka ji yadda wani dattijo mai shekaru 78 da kuma yaya 18 yazo yana cigiyar bazawara domin ya aure su ga dai malam baba Muhammadu dilla bakin sa
6: sunana malam baba muhammad wudil daga wudil nake yanzu nan ma
7: ke tafi da kai na jira radio
6: ba zo ai mun sikiya ne idan Allah sa zan samu daidai ne wacce za ta hakura da halaye na kuma in taimaka wajen neman na aura saboda ina aura din lalle na ba da gudunmawa a maganganun jama'a su yi kokari su kara aure
7: to kai ka ce za ta hakuri da halaye kuma yayi halaye ta kai
6: ni halaye ta gaskiya ba na son yawan fita unguwa ba na son kuma abu ta ba ta sada ni ba kuma na fi so idan zaki tafi unguwa dauke ki mu tafi ko a babur ko a mota sai in sauke ki in tafi a ta harka ta in kin gama in dawo in zo in dauke ki
7: kana da mota ne ko babur
6: ina da mota ina da babur na tsanin ga mace akan babur wani ya goyo ta ba musamman babur din haya ina jin haushin wannan abu wallahi
2: to da fatan Allah ya hada ka da nagari waɗanda za su share hawayenka to yanzu kuma sai su daga cikin masu buƙatar taimako da fatan za a taimaka musu ya bayin Allah
8: sunana Aisha Abdullahi
7: to me ke tafa da ke
8: yan uku ne na haifa muna buƙatar tallafin al'umma
7: maza ko mata
8: bi maza ɗaya mace ba isasshen nuno muna buƙatar tallafin madara. Daddare ba ma iya bacci saboda nonon baya wadatar su. A taimaka mana al'ummar Annabi Muhammad dan daraja.

0: mutunci ko kuma canza shugabancin da yake ganin shi ne mai masa adalci. Abin takaici abin mamaki har yanzu za ka ga talaka yana tallan ɗan takarar da bai san menene manufofin da shi ɗan takarar yake kai a kai ba, ba shi da manufofin da yake idan ya samu mulki zai masa ga irin matsalolin da suke damunsa ga irin aikin da zai masa. To talaka ya sani wannan ita ce gaɓar da ya kamata ko dai ya canza ko kuma ya tabbatar da shugabancin da ake yi masa. Wannan ƙuri'a ka ita ce cikakkiyar damar da kake da ita, wannan ƙuri'ar ka ita ce dama ta ƙarshe da za ka iya canja ko ka ceto rayuwarka da rayuwar ƴaƴanka waɗanda za su zo a nan gaba a ƙasar nan.
1: Da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai ɗiga aya a madadin Abbas Salisu sauran ɗinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri don ganin shirin ya iske ku babu inda-inda wato Bashir Alali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sa da

يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا